0: 11 member states na po ang bumubuo sa ASEAN. Bakit 11? Naidagdag na po kasi dyan ang Timor-Leste. Ilang ho 10? 11 na po, 11. At kasi kasama na ang Timor-Leste. Dati kasi ang Timor-Leste nagpa-participate sa ASEAN Summit pero as an observer. Kumbaga hindi pa sila wala pa sila doon sa status na permanent member. Pero ngayon, member na po sila. So, 11 na sila. 11. Speaking of the 48th ASEAN Summit na ginagawa po dyan sa Lapu-Lapu, Cebu, alamin natin ang sitwasyon. Kaugnay ng huling kaganapan sa nakatagdang pagsisimula ng 48th ASEAN Summit. Kasama natin all the way from Lapu-Lapu, Cebu City, si Alvin Baltazar sa International Media Center.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Magandang umaga. Arangkada na nga. Ngayong umaga, yung 48th ASEAN Summit dito sa Lapu-Lapu City sa Cebu. At yung original na 8 o'clock supposed to be na welcome ceremony ay mababago na konti. At doon sa huling advice na ipinadala ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez ay alas 9 magsisimula yung welcome ceremony. At pagkatapos niya, Padre, dire-diretso na yung mga ASEAN leaders natin na magpulong-pulong. Kapagkat dito na nga magagana, Padre, yung ASEAN Summit for 2026 na matagal na pinagandaan ng ating pamahalaan at ang chairship ay nasa Pilipinas. Dito sa welcome ceremony, Padre, ina-expect natin na pangunahan, of course, ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., at the First Lady Liza Marcos yung gagawing pagsilubong sa ating ASEAN leaders. At pagkatapos nun, ilang mga seremonya na inaasahan natin, yung official handshake at yung tinatawag na family picture o family photo kasama yung ibang leader bilang simbolo ng pagkakaisa at ng kooperasyon. Tama yung sinabi mo, Paring Ray, ano? Bago itong yung pagsisimula talaga, formal na pagbubukas at pagsisimula nitong 48th ASEAN Summit ay napakarami ng mga activities kahapon pa lamang bukod doon sa arrival ng iba't ibang leader mula sa Asia, mga kasabi dito sa Asian member countries. Tama yung binigit mo, Paring Ray, yung bilateral ni Pangulong Marcos at yung trilateral meeting nila ng Cambodia at ng Thailand. At maituturing natin na milestone yung nangyari doon, Paring Ray, sa trilateral meeting ni Pangulong Marcos at ng Prime Ministers ng Cambodia at ng Thailand. Nagsilbing peacemaker si Pangulong Marcos para magkaayos yung dalawang bansa na matagal na merong hindi pagkakaunawaan, Paring Ray. At isang milestone na maituturing yun, nagsilbing peacemaker, nagpamagitan si Pangulong Marcos para magkaayos yung dalawang bansa sa pamamagitan ng kanilang leader. At sinasabi nga ng Prime Minister ng nabagitan din dalawang bansa, ang Cambodia at saka Thailand, ay pakikilusi nila yung kanilang mga foreign ministers para mapag-usapan yung kanilang gagawing pagkakasundo na bunga ng matagal na hindi pagkakaunawaan na namamagitan sa kanilang dalawa, Manny Grace.
0: Oh, and of course, Alvin, bukod dyan sa trilateral meeting na yan between the Philippines, Cambodia, and Thailand, yung pang-Bimp Iyaga, pinangunahan din ni Pangulo yan, binuksan din niya yung Bimp Iyaga Summit na yan alongside the 48th ASEAN Summit.
2: Oo, tama, Paring Ray, napakahalaga nun sapagkat ito namang tinatawag nating Bimp Iyaga Summit ay pagputulong sa pagitan ng apat na bansa. Itong bansang Brunei, itong Indonesia, Malaysia, and of course, ang Pilipinas. Ang sabi nga ng Pangulo, Paring Ray, ano, doon sa kanilang pagpupulong dito sa Bimp Iyaga, ay kinakailangan yung Vision 2035 ay hindi lang dapat na maisakatuparan, kundi ang kinakailangan dito, maramdaman mismo ng mga tao, ng mga mamamayan na nakabilang doon sa apat na neighboring countries, yung ginagawang effort itong apat na bansang ito. Meron nang nasimulang mga proyekto, mga programa, at yan ay naisasakatuparan naman. Pero ang pinupunto ng Pangulo doon, kinakailangan talaga maramdaman ng tao yung mga proyekto at mga programa, pari Greg.
0: Para lang maliwanagan, ano, Alvin, kasamang Alvin, yung kung ano ba ibig sabihin ng BIMP, yung BIMP. That is Brunei, Indonesia, Malaysia, and Philippines.
2: Correct. Oh, pari Greg. Oh, apat na neighboring countries nagtutulong-tulong para maiangas yung panita nilang mga mamamayan. Tulungan din niya, pari Greg, sa pagitan ng mga apat na bansa.
0: So ano aasahan natin today bukod diyan sa ganga na move, di ba? Sa nabanggit mo nga na move ng 9 o'clock yung pinaka-official start. Pero besides dun sa official start, anong maaring asahan natin, mga kababayan, in the course of the morning ngayong araw na to?
2: Ang nakalinya ngayon, paring day, ay itong arangada, itong ASEAN Summit and related meetings na merong ASEAN plenary at saka retreat summit. At yan ay pangungunahan lang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang punong abala dito sa 48 ASEAN summit. At hindi rin natin alam, siguro mamaya-maya may makapapasok pang impormasyon kung ano pa yung mga sideline activities ni Pangulong Marcos. Sa pagkakalam mo, parang Ray, pagka ganitong mga aktibidad, minsan mayroon din nakisigil pang ilang mga activities sa Pangulo, patulad ng bilateral meeting. Tulad nung nangyari, sa, yun naman ay nakaset na talaga. Doon sa yung trilateral, medyo parang wala actually doon sa original schedule na ating nakuha. Pero ito, mukhang naririnig kami na may papasok pang isang bilateral meeting ang Pangulo. At iyahatid natin mamaya-maya siguro kung ano man siya yung kanyang mga bilateral meeting.
0: Oh, hindi naman kaya China yan? Hindi naman.
2: Sana, no? Kasi, oo. Walang balita yan. Ipag nga China.
0: Anyway, you know, anything is possible. Di ba?
2: Oo naman. Yun lang, ano, parang yung trilateral meeting nila. Hindi diba? Natin inaasahan.
0: Hindi kasama sa line-up yun. Hindi kasama sa line-up yun.
2: Oo, hindi namin na later na lang namin na rinig. At hindi rin namin inaasahan na magkakaroon pa ng press conference sa harap mismo si Pangulong Marcos. At saka yung kasama, yung Prime Ministers ng Cambodia at saka ng Thailand. Milestone nga ito, parang ito yun. Sapagkat sa napakahabang panahon, may hindi pagkakaunawaan at nagsilbing tagapagpapitan, office maker si Pangulong Marcos.
0: Kumbaga,
2: alam nga silbing ko, parang
0: Kaya ko lang naman nabanggit yung China, ano, kasamang Alvin. Kasi, di ba pinupush din ng Pilipinas yung Code of Conduct sa West Philippine Sea? Matagal na yan. Every time na magkakaroon ng ASEAN Summit, alam kong Pilipinas pinupush yung issue na yan para mabuo na yung Code of Conduct. At isa yan sa mga tinitingnan na ma-raise dito sa ASEAN Summit, yung Code of Conduct sa West Philippine Sea. Although, syempre, alam naman natin na maraming member states sa ASEAN na nakasandal ngayon sa China. Alam naman natin yan. We do not deny that. At maski sila, di nila dinideny yun. Ano? Pero ika nga, baka mapag-usapan, baka nga biglang magkaroon ng, alam mo na, bigla ang bilateral meeting. Hindi natin alam. Ano? Ika nga, sabi ko nga, nothing is impossible, di ba? Dito sa mga ganitong klase ng sitwasyon. So, sige, tingnan natin kung sino yung ano natin. Kung sino yung surprise na bilateral meeting with the president mamaya.
2: Parang rin, nothing is impossible. Everything is possible.
0: Yes.
2: Parang
0: rin. Yes.
2: Lalo na sa ganitong mga pagkakataon. Cool. Kaya, gabayan na natin. Baka mamaya, magulat tayo kung sino yung mga bilateral meeting mamaya-maya lamang ni Pangulong Marcos. Pag mayroon ng confirmation, i-atid natin agad yan, parang rin. At mamaya-maya, magkakaroon din naman ng press conference ang Pangulong Marcos bandang hapon na. Tatapusin lang muna yung kanyang mga activities at expected natin alas 4 ng hapon base dito sa aking hawak na ano, nakuha nating schedule, alas 4 ng hapon naharap si Pangulong Marcos dito sa International Media Center.
0: Alright, sige. At well, maraming salamat sa pagbibigay ng mga updates, and we will also be expecting additional updates mula dyan sa Lapu-Lapu City sa pagdaraos ng 48th ASEAN Summit. Thank you very much, Alvin.
2: Maraming salamat, parang gay. Babalik tayo mamaya at bibigyan natin yung pinaka bagong update dito sa 48th ASEAN Summit dito sa Cebu. Alvin Balsa, Radyo Pilipinas, Radyo Pulpito.
0: Ating senior reporter Alvin Baltazar live. Senior correspondent Alvin Baltazar live sa International Media Center sa Lapu-Lapu City, Cebu.
1: Ray Sampang, Ray Sampang. Bangon, bayang mahal sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
0: Sabi nga, 'di ba? May surprise na ano? Surprise na bilateral, hindi kasama sa original lineup yung surprise na bilateral meeting niya with kasama ng Pangulo. Yung nga totoo po yun, yung trilateral meeting with the Philippines, Cambodia, and Thailand, hindi po kasama yon dun sa unang, lineup ng mga activities, pero naisagawa. At kasi maganda yung nangyaring yung sa trilateral meeting na yon na pinangunahan ni Pangulong Marcos as chair ng ASEAN for 2026. Ibig sabihin, nagkaroon na ng pagkakaunawaan ang Cambodia at Thailand. Alam naman natin na ang Cambodia at Thailand ay nagkaroon ng di pagkakaunawaan na nauwi sa border dispute, 'di ba? Na umatake ang Thailand, umatake ang Cambodia and vice versa. Nagkaroon pa nga tayo ng mga kababayang overseas Filipino workers na na-displace from Cambodia, nag-cross ng border patungong Thailand. Kaya may mga repatriation din na nangyari at mayroon ding mga nagpunta sa mga shelters na pinrovide naman ng ating Philippine Embassy sa Thailand. So ngayon, nag-usap na yung dalawa na magitan ng Pilipinas bilang chair sa pangunan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at nagkaroon ng positibong epekto, nagkaroon ng positibong produkto. Unawaan yung dalawa na resolve any dispute diplomatically, not militarily. Labing anim na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Sabayanan po ninyo sa ikalawang bahagi ng Bangon. May makakapanayam tayong defense analyst kaugnay nga po ng milestone na yan at trilateral meeting ng Philippines, Cambodia at Thailand. And of course, sama na rin natin yung katatapos na balikatan exercise. Ano ba ang bearing nung positive effect ng trilateral meeting ng Cambodia, Thailand with the Philippines as chair para sa kabuuang seguridad ng ASEAN region. Okay, yan. Alright, at tabayanan po nyo yan sa pagpapatuloy ng ating programa. Pero syempre, tututukan din natin itong lumabas na GDP, Gross Domestic Product, GDP growth natin for the first quarter of the year ng taong 2026, meaning January, February, March. Yan ang first quarter. Alright? Gross Domestic Product, 2.8%. 2.8%. Yan po ay mas mababa dun sa fourth quarter ng 2026 kasi 2025. Ang fourth quarter po kasi GDP natin, ang GDP fourth quarter growth ng Pilipinas noong 2025 ay 3%. Ngayon, ang first quarter ng 2026 is 2.8%. Kumbaga sa sasakyan, mas bumagal. Okay? Sasabayan pa ho ng tinatawag na katatapos lamang na inflation report na pumalo sa 7.8% inflation. Ano ang naging magandang balita lang dito, if I remember correctly, kahit tumaas ng bahagya ang employment rate natin sa Philippine Statistics Authority. And ang tanong dito, pag pinagsama-sama natin yung inflation na 7.8% for the month of April, and then itong gross domestic product for the first quarter of 2026, which is, let us say, sabihin na natin ang totoo, let's call a spade a spade, di ba? Hindi masyadong maganda tignan, di ba? Pero anong maaring maging epekto dito? Ito ba stagflation na ba ito? Is this stagflation? O ano? So alamin natin mula sa isang pananaw at pagtasa ng isang ekonomista na nanggaling pa, nagmumula pa sa Canada. Ang iba kundi ang ating Filipino-Canadian economist, live po siya mula sa Canada, Dr. Michael Batu. Dr. Batu, magandang umaga po. Welcome back. sa Bangon Bayang Mahal. Okay, sige.

0: Isa ngayon naman po ay nasa 2.8 pa rin, no? So above zero pa rin. So may paglago pa rin, kaya lang maliit lang, so 2.8%. Yung naman pong kabilang side ng stagflation, yun yung inflation. So tumataas yung presyo ng mga bilihin, at yan po ay nakikita natin sa kasalukuyan. But in fact, ang aking prediction nga dyan, Ray, is mas lalo pang tataas to, kasi yung full effect nung nitong crisis sa langis, no? Eh, hindi pa natin nararamdaman talaga yung full effect, kasi mas habang tumatagal ito, Ray, mas lalong lamalala ang sitwasyon. So kung hindi pa matatapos yung gulo sa gitnang silangan, hindi malabong magtuloy-tuloy yung pagbaba ng paglago ng ating ekonomiya, kasi hinihila yan ng mataas na presyo ng langis, hinihila yan ng inflation, nagmamahal yung presyo ng pagkain. Isama mo pa rin yung mga sitwasyon tungkol sa flood control, corruption, kasama rin yan. So yan yung nagsasama-sama, kaya makikita mo na mas mababa pa lalo ang paglago ng ekonomiya. Pero nakadepende yan for most part dyan sa gulo talaga sa Middle East. Kaya sana naman po talagang matapos na yan sa lalong madaling panahon.
1: So wala pa tayo dito sa conditions that can be set para masabing nasa stagflation na tayo. So ibig sabihin pala, ang stagflation, just para maintindihan, nung mas maintindihan tulad ng sinabi ni Dr. Batu, kinakailangan, ano ba, yung ating GDP is nasa flat, nasa zero or something, ganun ba, Dr. Batu?
0: Tama ka rin, no? May mga conditions yan. So yung ekonomiya kailangan stagnant, no? So zero or negative. Pag nag-negative, Ray, ibig sabihin na contract ang economy. Nakita natin ito nung pandemic. Kaya lang sa kaso nung COVID pandemic, nagkaroon ng contraction pero mabilis din yung pagbulusok pataas. No? Sa kaso ng ganitong sitwasyon, because this is being driven by geopolitical events, no? Global in nature, nakadepende ito sa gano'ng katagal, no? Yung magiging epekto ng digmaan. And pag stagnation kasi, right, close to zero or zero yung growth. Pag zero yung growth, ibig sabihin kung ano yung halaga ng produksyon ng ekonomiya nung nakaraang taon, eh kapareho rin ngayon. So walang pag-increase, walang decrease. Pag negative, nagkaroon ng decrease. Sa kaso naman rin ng inflation, sa ngayon nasa around 7% pa rin tayo, kapag ka nag-double digit na yan, ay mas yung chance na marating natin yung sinasabing stagflation, mas lalong tataas. No? Pag nag-double digit na yung overall price inflation na nakita natin. Sa ngayon wala pa yan, eh, kasi 7% pa lang. Pag kaya na yung nag-double digit na at bumulusok pababa lalo ang economic growth, yun ay masasabi na natin na nasa stagflation phase na tayo ng ating ekonomi.
1: Okay, so do you think, of course, ito alam ko, may column ka dito na ang title, Outside Looking In, something like that. Ano? Someone outside looking in kung ano nangyayari dito sa Philippines. Do you see, looking inside, from the outside looking inside, nagkakaroon ba ng magandang epekto yung mga ginagawang measures ngayon ng gobyerno, ng Administrasyon Marcos Jr. para tugunan itong mga epekto ng Middle East War, mataas na inflation, mataas na presyo ng produktong petrolyo? Is it enough to make the economy stay away dito sa tinatawag na I'm not saying mangyayari, pero maaring mangyari if the conditions are set tungkol dito sa stagflation?
0: Meron naman, Ray. Kaya lang, since the resources na meron ng ating gobyerno ay limited, limited din yung magiging epekto, no, nung ginagawang intervention. Kasi nga, maintindihan natin, limited din yung resources ng gobyerno. The government can only do so much, especially sa ganitong klaseng sitwasyon that is being driven by forces that are external to the economy. So kagaya halimbawa sa kaso ng pagtaas ng presyo ng langis, our economy is still reliant on petroleum. So hindi pa tayo nakapag-transition. So ibig sabihin, hanggat hindi pa tayo nakakaalis sa paggamit ng mga produktong petrolyo, there is very little the government can do. Even mag-deregulate i-regulate mo yung sector, ayusin mo yung old regulation law, mag-introduce ka ng mga stockpile, ano, mag-increase ka ng strategic reserves. This can be done, but limited pa rin yan kasi nga, our economy is still beholden sa petroleum. So, hindi pa tayo nakapag-transition. Now, kapag kayo exposure natin dyan, bumaba na, sabihin, nag-transition na tayo into green sources, you know, naging electric na yung mga sasakyan, yan ay masasabi natin na hindi na tayo masyado magiging epektado. Pero sa ngayon, hindi pa yan yung sitwasyon. So kaya, kahit na merong ginagawa ang gobyerno,

0: bigay ng ayuda sa mga chuper, no, mag ayusin yung batas ukol sa old regulation, but still the effect is still limited because of limited government resources pa rin.
1: And besides the limited resources, as sabi ng Dr. Batu ng DepDev, the Secretary Balisakan, may nakikita siyang tatlong factors that has contributed to the latest GDP growth maski sa inflation. Number one, corruption. Doon pa rin sa flood control projects. Yung government spending, medyo kinakailangan daw, medyo lakihan pa yung government spending. At ito pong iba pang mga epekto ng gera sa Middle East. Do you subscribe doon sa tatlong na-mention na yan ni Secretary Balisakan?
0: Merong importanteng pinakamalaking bahagi ng ating ekonomiya na siguro na-mention dito ni Secretary Balisakan, which is yung consumption spending rate.
1: Mm-hmm.
0: Kung titignan mo kasi ang household consumption, ang typically sa isang ekonomiya, nasa mga 60 to 70% yan ang ekonomiya consumption. Sa ngayon, nakita natin that consumption growth has been muted, no? Mababa yung growth niya. And dahil nga ang ating mga kababayan, they're cutting on spending.
1: Mm-hmm.
0: Sa nangyari, hindi sa limbawa rin, pumunta sila ng mall para magpalamig. Eh, hindi na muna sila pupunta ng mall kasi mahal ang gasolina. So kapag ka ngayon, nabawasan yung mga taong pupunta sa mall, halimbawa, paano na yung mga negosyo na nandun sa mall? Mabawalan sila ng benta, mababawasan.
1: Mm-hmm.
0: At makakaroon ito ng multiplier effect sa ekonomiya. So, yung pag-withhold ng spending ng ating mga kababayan, malaki ang epekto niyan sa pangkalahatang ekonomiya rin. No? So, kaya ito yung iniiwasan ng ating gobyerno. In fact, napanood ko rin noon si Secretary Balisakan nung siya nag-appear sa yung uplift Senate hearing.
1: Mm-hmm.
0: Sa mga sinabi niya doon, and I fully agree, is kung ano man yung mga polisiya ng gobyerno na ginagawa ngayon, ang goal nito is ma-prevent yung paghinto ng ekonomiya. Kasi mahirap yan rin kapag ka ang mga tao ayaw muna mag-spend kasi masyadong mataas ang presyo.
1: Mm-hmm.
0: Ang mangyayari niyan is mababawasan ang production. At pag nababawasan yung production, yan yung sinasabi na natin kanina, napapunta na tayo dun sa sitwasyon ng economic stagflation.
1: Mm-hmm.
0: So yun yung iniiwasan natin mangyari. So anong kinakailangan para mag-spend yung tao? Well, magkaroon ka ng targeted intervention sa mga chuper, halimbawa, para yung ating transport sector
1: mm-hmm.
0: eh gumagana pa rin, no? Yung mga vulnerable sectors sa gaya ng mga mahihirap, may ayuda sila para dyan, no? Posible rin, Ray, is yung reduction ng taxes kasi ginagawa na rin ito sa ibang bansa.
1: Mm-hmm.
0: Imbis na mag-increase ng taxes ang gobyerno as it relates to fuel and transportation, for example, baka pwedeng temporarily muna na isuspend yung mga ibang ways na related dyan para to spur spending ng mga kababayan. Kasi, alam mo, Ray, kapag ka binaba mo ang taxes, at least according to theory, pag binaba mo yung taxes, lumalaki yung real income mo. Kumbaga, kung dati napupunta sa tax yung ibinabayad mo, ngayon, imbis na mapunta sa tax, pwede mo i-consume yun sa ibang bagay. So, that way, mag-increase mo yung consumption at maka-address yung sinabi ko kanina na yung iniiwasan natin dito na magkaroon ng pagbaba, no? Na magkaroon ng pag-arrest ng consumption, which is sana hindi mangyari. Kasi, sabi ko nga kanina, consumption remains to be a very large component yes. of our gross domestic product.
1: Now, regarding naman dito sa 40th ASEAN Summit, Dr. Batu, how can this 40th ASEAN Summit help ang Philippine economy muna natin? Concentrate muna tayo dito. How can the 40th ASEAN Summit help the Philippine economy? Ika nga po, overcome the obstacles na kinakaharap natin ngayon. Energy crisis. Ano? Medyo yung presyo sa mga produktong agrikultural, tumataas din. Presyo sa pump prices, tumataas din. Maski sa kuryente nga, tumaas din. That's why we have the 7.8% inflation. So how can this 40th ASEAN Summit help the Philippine economy?
0: Well, in many ways, Ray, no? So in fact, this is a very good opportunity for our country to engage our economic partners in the region, particularly those other countries na nakadepende tayo. Halimbawa, sa kaso ng Indonesia, Ray. Indonesia is our major source ng coal na ginagamit ng ating mga power plants. So maintaining good relations with the Republic of Indonesia, for example, is essential for energy security ng ating bansa at para mas maibaba rin ang presyo ng kuryente. Oh, so mag yun, importante yan. Hindi lang yung rate. Look at Thailand and Vietnam. These are the two neighbors na meron tayong importanteng relation as it relates to food. Thailand and Vietnam, yan ang mga pinaka-main na pinanggagalingan ng imported na bigas sa ating bansa. And to ASEAN, it's a very a good opportunity to engage these countries para mas lalo pang ma-ensure yung food security sa ating bansa. No? So, napakarami rin, no? Hindi lang sa pagkain, sa energy, sa pakikipagkalakalan din. And not to mention, yung epekto nito rin sa local economy. Mm-hmm. No? Kasi nga, I believe sa Cebu ito nangyayari ngayon. No? So, yung local economy will also benefit kasi yung mga pupunta dyan ng mga delegates that would create some economic activity. So, kahit na paano makakatulong yan sa paglago ng local economy. No? So, may epekto yan rin on the micro level, but also on the macro level. So, na-discuss na natin yung mga effects.
1: Alright, and with that, Dr. Bato, maraming salamat as usual sa oras sa pinagkaloob niyo sa amin and of course on your professional and in-depth analysis dito sa mga figures sa pinag-uusapan natin. Pero bago kita bitawan, any silver lining da? May silver lining ba tayo nakikita? After all of these figures that has come out, GDP, inflation, may silver lining ka bang nakikita as an economist, Dr. Bato?
0: Of course, there is, Ray. Kasi alam mo, kami mga economists, ang aming paniniwala sa lagay ng ekonomiya, it's always a cycle. So, pag cycles, Ray, there are times when the cycle is up, no, na magkakaroon ng paglago ng ekonomiya, meron mga bust in cycles. Ang tawag natin yung boom and bust. It's a boom and bust cycle. So, right now, we are entering a bust cycle. So, pumababa siya. But the silver lining here is, at some point, aakit din uli yan. Hindi ba? So, sa ngayon, medyo hindi maganda. Sa mga darating na panahon, aakit din muli yan. So, kasi nga, the economy always operates as a cycle.
1: Thank you for that very optimistic view. Silver lining na yan, Dr. Bato. Thank you very much. Mabuhay ka. And thank you very much for gracing our program once again.
0: Thanks for having me, Ray. Mabuhay po kayo.
1: Ang ating pong Filipino-Canadian Economist live and direct from Canada, Dr. Michael Bato. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Ray Sampang. Ray Sampang. Bangon, bayang mahal sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Mga kabataan, si Dingdol to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag, panatag ang may alam.
4: Pinaplano mo na ba ang susunod mong bakasyon? Bakit hindi mo subukang pasyalan ang mga karatig bansa ng Pilipinas dito sa Southeast Asia? Alam mo bang visa-free ang pagbiyahe nating mga Pinoy sa mga bansang kasapi ng ASEAN? Sa visa ito ng ASEAN Framework Agreement na pinagtibay noong 2006 na naglalayong gawing mas madali ang paglalakbay ng mga mamamayan sa loob ng rehiyon. 14 hanggang 30 araw. Depende sa bansa, pwedeng mamasyal nang hindi na kailangan ng visa. Bawas hassle, di ba? Bukod sa mas madaling proseso, pinalalakas din ng naturang kasunduan ang ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia sa pamamagitan ng mas bukas na daloy ng kalakalan, mas matibay na ugnayan ng mga mamamayan at mas masiglang turismo. Kaya ano pang hinihintay mo? ihanda na ang passport at maleta at simulan ang iyong ASEAN adventure.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Balita, impormasyon, isyung dapat tutukan, iisa-isahin, at bibigyang linaw. Pakinggan ang mga balitan ng usaping pambayan kasama si Ray Sampang dito sa Bangon Bayang Mahal sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: 35 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Tulad kanina nabanggit natin ano, napag-usapan namin ni Alvin Baltasar diyan na diyan siya sa Lapu-Lapu City, Cebu sa pagdaraos ng 48th ASEAN Summit ngayong araw na ito. Eh yung mga meetings before today, yung mismong araw na summit. Po diyan yung trilateral meeting ng Cambodia, Thailand at ng Pilipinas. At ang Pilipinas po, ulitin ko, is the chairship. O chairship tayo ngayon para sa ASEAN 48th ASEAN Summit. At sa meeting na magitan dyan, kasama dyan ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At nagkaroon ng magandang resulta ang pag-uusap na yan sapagkat mukhang nagkasundo ang Thailand at Cambodia at na magitan dyan ng Pilipinas. At ilan sa mga napagkasundo, na-reaffirm na commitment ay yung patuloy na dialogo pagitan ng Cambodia at ng Thailand. At ikaw nga ma-prevent ang anumang kilos na mag-e-escalate sa sitwasyon. At mas tatahakin nila yung direksyon ng pagpo-promote ng well-being ng mga civilian communities. At ika nga, mag-uusap, patuloy yung kanilang gagawing pag-uusap. I meaning, more on a diplomatic side instead ng mga ika nga, military measures. Alamin natin, ang pinaka ika nga, epekto nito, ang kahalagahan nito for the whole of ASEAN. Ano? And of course, syempre, para sa Pilipinas kung meron man. Diba? So kasama po natin ngayon ang ating defense analyst at founding president ng International Development and Security Corporation. Walang iba, kundi si Dr. Chester Cabalsa. Dr. Cabalsa, maganda umaga po muli at welcome back to Bangon Bayang Mahal.
5: Maraming salamat, Sir Ray. Maraming salamat sa pag-imbita muli sa akin sa inyong programa.
1: Thank you very much din po, Dr. Cabalsa. Dr. Cabalsa, ano po ang nakikita niyong milestone dito sa trilateral meeting sa pagitan ng Philippines, Cambodia at Thailand alongside the 48th ASEAN Summit?
5: Malaking bagay ito para sa Pilipinas. Pinapakita ng ating Pangulo at para sa mga Pilipino na kaya rin natin mag-mediate no, sa pagitan ng mga kapitbahay nating nag-aaway. Malaking bagay ito dahil although SOP rin ito dahil sa Malaysia nung sila yung nag-host din last year, nag-usap din yung Cambodia at Thailand, pero nagkagulo rin. Pero ngayon, na-reaffirm na mas gusto nila mag-usap ng diplomasya at malaking bagay ito para sa isauunlad ng ASEAN dahil ang mga kapitbahay natin, willing naman silang mag-usap at malaking bagay ito na ang nag-mediate ngayon ay ang Pangulo natin. No? So, The mere fact na may pumayag sila, no? Kasi pwede namang hindi pumayag yung mga leader, no? Mm-hmm. Pero the mere fact na pumayag sila sa pamumuno ng ating presidente ay malaking bagay na may respeto sila doon sa ASEAN centrality.
1: And speaking of ASEAN centrality, ibig sabihin ang walang nag-interfere na outside sovereign state. Ibig sabihin, yes, Within ASEAN members lang ito. Walang China dito, walang US dito. What does that say about ASEAN?
5: That's good. Tama ka doon, Sir Ray, no? Walang foreign intervention from superpowers, no? Kagaya ng ni President Trump at ni President Xi Jinping, no? Ito ay dahil kay President Marcos Jr., no? Magandang sinyalis ito dahil nga alam naman natin ang pinakamalaking problema sa buong mundo ngayon ay ang global energy security at syempre sa ating bakuran no dito sa ASEAN, isa sa mga problema na kinakaharap natin ay yung Cambodia Thailand conflict no at unti-unti na nga natin nakikita na may pag-asa pa lang magbati at mapag-usapan ng mga bansa na tayo-tayo din lang no kasi napaka-importante nito dahil nga alam naman natin yung ASEAN, sinasabi nila battleground ng mga superpowers ito. Kaya malaking bagay na kapag ganitong mga problema, mas maayos kung tayo-tayo din ang nag-uusap. Kasi nga yung kultura ng ASEAN na na non-interference, of course, saka yung pagrespeto natin ng consensus. No? Maganda na ang consensus na nakita natin ay kapwa ASEAN din na dapat ang mag-resolve sa mga problema dito sa Timog Silangang Asya.
1: Ito, matanong ko lang, Dr. Cabasa, I hope you will indulge me on this question. Mm-hmm. Hindi ko maiwasang maitanong kung mabobrota ba dito ang Code of Conduct sa West Philippine Sea. Although wala dito ang China, alam ko, hindi naman kasama ang China dito, pero of course, itong mga ASEAN member countries, 11 na sila ngayon, including Timor-Leste, of course, we know na may influence ang China sa ilang mga ASEAN member states. We all know that. Pero pinupush pa rin ng Pilipinas yung Code of Conduct sa West Philippines, hindi lang sa ASEAN, maging sa mga APEC summits at sa iba pa. So do you see the COC pwedeng ma-discuss man lang dito sa ASEAN summit?
5: Alam mo, Sir Ray, no, isa yan sa mga items na gustong pag-usapan ng Pilipinas at binabalanse rin natin dahil nga maraming mga problema din pero of course no that will be mentioned no that will be discussed no ipupulso ng Pilipinas yan na mapag-usapan dahil gusto nating tuldukan yung problema na ito. Ang napansin ko may gusto kong dalawang puntong i-emphasize dito. One is kung titingnan niyo yung American and Chinese influence in influences in Southeast Asia, yung mga malalakas na kapitbahay natin, sila yung may pinakamalakas ng Chinese influence. Halimbawa na lamang si Indonesia, Malaysia, Singapore, no? Pero nakita ko dun sa recently na nilabas ng isang think tank sa Malaysia, no? Ang nakapagtataka dito, yung impluwensya ng Amerika dito sa Myanmar, Laos, Cambodia, na dati-rati ay alam natin malakas ang impluwensya ng China doon, ay mukhang nagbabago, no? Nagiging medyo kapantay na ng Amerika, no? Kasi dito sa Timog Silangang Asya naman ang may malakas na impluwensya ng Amerika sa atin ay ang Pilipinas, no? So mukhang pwedeng magbago yung pananaw natin doon sa Code of Conduct. Yung mga dating kaalyado ng China ay mukhang medyo nagsisimpatize doon sa pananaw natin sa rules-based order, no? Pangalawa, ang gusto kong i-emphasize dito na nasa isang closed door meeting ako ng mga scholars last year sa Malaysia kung saan nandoon ang mga Amerikano, ang Chinese at ako yung representante ng ating bansa, no. Tinanong ko rin yan sa mga Chinese scholars, no, bakit hanggang ngayon walang nagtatagumpay na Code of Conduct. Dalawa yung sagot nila. Parang hindi nila madiretso, no. Parang bakit kailangan ng Pilipinas agad-agad at ang Code of Conduct? Yan ang unang tinatanong nila. Sinasabi ko naman, magsasampung taon na yung Code of Conduct, arbitral award natin sa July, isa-celebrate natin yan. At kinakailangan talagang matuldukan na para magnegosyo tayo at para hindi na magkagulo at yan yung maging gabay sa atin kung paano natin didiktahan kung ano ang mga problema dyan sa West Philippines. No? Oo. Ang pangalawang pananaw nila na narinig ko ay parang lagi nilang isinisisi na ay ginagamit lang yan ng kabilang kapangyarihan, yung US daw, no? Pero sa ang pananaw ko na sinasabi ko, hindi naman ganun. Unfair naman para sa Pilipinas yan dahil tayo naman yung lumaban dyan, tayo naman yung nag-umpisa dyan. Wala namang sinulong yung Amerika dyan kung paano natin gustong itayo yung bandera natin pagdating sa sobrenya ng ating bansa dyan sa West Philippines. No? So, yun ang hindi pa nila naiintindihan. No? Kaya sa tingin ko, dun sa katanungan nyo, Sir Ray, kung yes, babanggitin, maaring kasi nga may pressure din sa atin na gusto nating magkaroon ng finalization ng code of conduct na naisip sana mas maganda sana kung ginawa ng Malaysia yung last year para iwas doon sa politika at iwas sa bias ng China. Pero baka medyo mahirapan pa tayo kasi doon sa mga sagot ng mga kausap ko ng mga Chinese scholar na may malapit na connection sa party nila, eh parang hindi pa nila masagot, no?
1: Okay.
5: Hindi nila alam kung ano yung mangyayari kung at ano ang isasagot pa nila doon sa code of conduct na yan.
1: So blanco pa sila.
5: Blanco pa sila, parang okay. Ganun nga ang nangyayari. No?
1: Sa loob ng 10 taon, blanco pa rin sila.
5: Oo nga. Kasi nga, ang worry ko dito, ang kinakatakot po nila dito, ay yung mailagay doon sa code of conduct na kailangan nilang tanggapin yung arbitration decision na parang sampal sa kanila yon at parang syempre superpower ka, emerging superpower ka tapos natalo ka ng isang middle power sa batas, international law, parang hindi pa nila matanggap yung ganong sitwasyon, no? Lalo na syempre gusto nilang ipakita na malakas sila. So, but of course, no, kasalanan nila yun, hindi natin kasalanan yun. No? So, nasa sa kanila yan kung paano nila tanggapin yung reality at magpakumbaba. At ganoon naman dapat, no? Kung gusto mong irespeto ka ng mga kapitbahay mo, katulad ng Pilipinas, irerespeto natin sila. Tanggapin nila yung realities dito sa at yung naipanalo nating arbitration, arbitral award.
1: Alright. So before I let you go, Dr. Yes, Cabalsa, sir. So sa panig naman ng tinatawag na security cooperation ng mga ASEAN member countries dito sa 48 ASEAN, what is your expectations para pagdating sa security cooperation among ASEAN member countries?
5: Among ASEAN, no, hindi pa natin nakikita yung intra-ASEAN, although tatlo kasi yung pillars ng vision ng ASEAN, no, para mas maging malakas yung ASEAN centrality natin, yung security, political, economics, at saka yung sociocultural. No, doon sa tatlong pillars na yun, yung sociocultural medyo umarangkada naman kasi tanggap naman natin na ASEAN tayo, tapos dinagdag na natin si East Timor, Timor-Leste, so 11 na tayo, okay yung medyo social cohesion natin, no? Pero dun sa economics, medyo divided pa tayo kasi nag-i-intervene din kasi yung mga big powers, no? Yung si China at saka si US, no? So medyo hati, lalo na yung sa political strategic pillar natin, no? Dahil siguro magkakaiba yung pamumuno natin, yung governance natin and government system at saka yung mga religious faith natin. So diverse kasi si ASEAN, no? So hindi pa natin na-reach yung strong intra-ASEAN. Pero sana ine-expect ng bawat ASEAN member na palakasin yung intra-ASEAN. Pero ang pumipigil kasi dito na challenge at pwede rin maging opportunity ay yung pangingialam ng mga big major powers, no, itong mga malalakas na bansa. Pwede natin naman kasi ang maganda kasi sa ASEAN ay meron tayong regional norms and instruments katulad ng ASEAN kung saan naghaharap tayo humaharap tayo sa isa't isa at pinag-uusapan yung mga issue, no. Nasa ibang rehiyon sa mundo walang ganun, no. Ang medyo malakas katulad lang natin yung European Union. Sa ibang rehiyon sa mundo wala silang ganun, no. So lagi nilang tinitignan yung model ng ASEAN, no. Okay. Pero ang gusto sanang makita natin dito ay lalong lumakas pa ang bawat isa kasi ang last na ipupunto ko lang dito sa Reno, kung iko-combine natin lahat yung GDP, yung gross domestic product ng lahat ng 11 ASEAN members, tayo yung fourth biggest economy in the world. Okay. Ganun kalakas tayo as ASEAN. Lalong-lalo na kung naging united tayo, no? Mm-hmm. Kayang-kaya natin tumapat sa US, sa China, at saka sa European Union.
1: Alright. With that, Dr. Cabalsa, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob nyo. Muli, as usual.
5: Okay. And we
1: appreciate,
5: salamat, sir.
1: Okay. Appreciate it so much. Thank you very much, Dr. Cabalsa.
5: Okay. Thank you.
1: Ang ating defense analyst at founding president ng International Development and Security Cooperation, Dr. Chester Cabalsa. Tala, dumako naman tayo ngayon sa mga balita sa labas ng ating himpilan. 52% ng mga pamilyang Pilipino tinuturing ang sarili na mahirap ayon sa SWS. Ang detalye mula kay Mary Ann Bastaza.
2: Radyo Pilipinas Report.
6: Higit kalahati ng mga pamilyang Pilipino ang nagsabing sila ay mahirap ayon yan sa pinakauling survey ng Social Weather Station o SWS. Batay sa March survey, 52% ng mga pamilya ang itinuring ang sarili bilang mahirap. Mas mataas na isang puntos kumpara sa 51% na naitala noong Nobyembre, ngunit mas mababa naman sa 57% na annual average noong 2024. Tinatayang katumbas rin ito ng nasa 14.5 milyong self-rated poor families. Samantalang 30% naman ang nagsabing sila ay nasa borderline o nasa pagitan ng mahirap at hindi mahirap, habang 35% ang nagsabing hindi sila mahirap. Pinakamataas ang self-rated poverty sa Visayas na sinundan ng Mindanao. Pag ninyan, lumabas din sa survey na 42% ng mga pamilya ang nagsabing sila ay food poor, 12% ang nasa borderline, habang 46% ang nagsabing hindi sila food poor. Nanatili naman sa 15,000 pesos ang tinatayang buwan ng halagang kailangan ng isang pamilya para hindi maituring na mahirap. Isinagawa ang first quarter 2026 social weather survey mula March 24 to 31 sa pamagitan ng face-to-face interview sa 1,500 na adult respondents. Mula sa SWS para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastaza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pang mga balita, abogado Dennis Bar ng Korte Suprema matapos mapatunayang nagsinungaling. Abay, marami namang abogadong gumawa. Ang buong detalye mula kay Lores Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas Report.
7: Dinis bar ng Korte Suprema si Attorney Jose R. Hidalgo matapos mapatunayan gumamit ng Peking Mandatory Continuing Legal Education ng MSLE compliance number sa mga pleadings na inihain nito sa Korte. Sa per curiam decision ng SC and Bank, napatunayan lumabag si Hidalgo sa Code of Professional Responsibility and Accountability dahil sa hindi tapat na pag-uugali. Nag-ugat ang kaso matapos questionin ng abogado ng complainant na ang MCLE compliance ni Hidalgo sa isang malicious prosecution case sa Branch 153 ng Regional Trial Court sa Binyan City. Batay sa sertifikasyon ng MCLE office, walang record ng compliance o exemption si Hidalgo mula 2001 hanggang 2019. Dahil dito, ipinag-utos ng RTC ang pagtanggal sa kanyang pleadings at iniendorso ang usapin sa Integrated Bar of the Philippines o IBP para sa posibleng kasong administratibo. Matapos ang investigasyon, inirekomenda ng IBP ang disbarment ni Hidalgo dahil sa isyong o sa seryosong dishonesty, fraud at panlilinlang. Pinagtibay ito ng SC at binigyan din na ang pagsasama ng maling impormasyon sa pleading sa nagpapakita ng bad faith at kawalan ng respeto sa korte at sa mga umiiral na patakaran. Bukod sa disbarment, pinagmumulta rin si Hidalgo ng 35,000 piso dahil sa hindi pagsunod sa mga kautusan ng IBP sa gitna ng investigasyon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mahigit 7,000 OFWs ligtas na napauwi sa bansa. Mahigit naman sa 17,000 nabigyan ng financial assistance ayon sa DMW. Ang detalye mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas Report.
8: Hindi titigil ang pamahalaan sa repatriation efforts ito at pagbibigay ng tulong sa overseas Filipino worker na naiipit sa Sigaloon sa Gulf region. Alinsunod na rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ibigay ang kinakailangang suporta sa mga OFW para tiyakin na ligtas at maayos ang pagpapauwi sa kanila sa bansa. Batay sa datos ng DMW, Department of Migrant Workers, pumalo na sa 7,038 mga OFWs ang ligtas na napauwi ng pamahalaan mula sa Gulf region buhat ng simula ang repatriation efforts noong Marso 5. Aabot naman sa mahigit 17,500 ng mga OFW ang nabigyan ng financial assistance mula sa DMW Action Fund. Kabilang na yung mga na-repatriate at yung mga apektado ang kabuhayan, subalit nananatili pa rin sa mga bansang may gulo. Sa naturang bilang, mahigit 9,000 rito ang nakatanggap ng tulong financial kasabay ng repatriation, habang mahigit 7,000 naman ang nabigyan ng on-site financial assistance. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Isang energy technology solution company sa Ukraine, nakipagpulong sa Department of Energy para sa isang collaboration. Ang detalye mula kay AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas Report.
9: Yes, Manong Ray, isang Ukraine Technology Solutions Company ang nakipagpulong sa Department of Energy para magkaroon ng kolaborasyon sa paghatid ng mga makabagong teknolohiya sa paggamit ng kuryente sa bansa. Kung saan pinag-usapan nga kasama si DOE Undersecretary Alessandro Sales at si Ronald Conquilla, ang Technotrade LLC ng Ukraine, para nga sa potential collaboration ng Energy Supply and Technology Solutions. Ang naturang pagpupulong ay inisiatiba ng Ukrainian Ambassador Yua Feldiv at sa pakikipagpulong na rin ng ITMS, Oil Industry Management Bureau at opisina nga ni Yusek Sales upang magatid ng country's fuel supply systems upang ma-improve ang energy security ng ating bansa. Manong Ray, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At sa pamamagitan po ng report na yan, tayo po ay magpipilid na ng isa pang edisyon ng programang Bangon Bayang Mahal. Pero bago po tayo magpilid, nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga sumubaybay sa inyong lingkod. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga sumubaybay sa programang Bangon Bayang Mahal habang ako po nakaupong host dito sa programang ito mula Lunes hanggang Biyernes. Ilang taon din tayo nagkasama, mga more than 3-4 years sa Bangon Bayang Mahal. Kasama ang ating executive producer si Miss Jam Season and of course ang ating iba pang mga nakasama along the way dito sa ating programang Bangon Bayang Mahal. Nagpapaalam na po ako as host na programang Bangon Bayang Mahal. Maraming salamat po sa inyong suporta, sa inyong pagsubaybay, sa inyong panonood, sa inyong pakikinig. Lalong-lalo na sa mga naging live studio guest po natin for the past so many years. Ano, kung bibilangin ko lahat, ang dami, hindi ko na mabibilang lahat. Pero alam nyo kung ano yung pinakatumatak sa akin? Yung pong pakikipag-ugnayan natin sa mga overseas Filipino workers na natulungan ng ating programa. Lalong-lalo na yung mga distressed OFWs na napauwi natin, natulungan nating makauwi, natulungan nating ma-reunite sa kanilang mga pamilya. Meron po kasing mga ganung klase ng mga pakikipag-ugnayan ng programang ito, kasama ng ating executive producer si Ms. Jam Season, na hindi na natin ine-air sa programa, na nakakauwi, natutulungan natin. Hindi na natin kinakailangan ipalabas pa sa TV, sa radyo. At the back of the program, ginagawa po namin yun. Kaya nagpapasalamat kami sa DMW, sa OWA, sa lahat ng government agencies na nakatulong sa pagbibigay ng public service. And of course, sa inyong lahat na patuloy na sumusubaybay. Maraming salamat po. Thank you very much, ha? At thank you very much. Until we see and hear each other again on a different circumstance. Maraming salamat po. Ito ang programang Bangon Bayang Mahal. Thank you sa mga production natin at sa engineering. Maraming salamat po.
2: Ray Sampang Bangon Bayang Mahal sa Radyo Pilipinas 738 AM. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Philippine Standard Time, 8:58 ng umaga.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
10: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Pagpapalakas sa kooperasyon sa kalakalan sa gitna ng pandaigdigang hamon na pagkasunduan ng ASEAN. Mula sa Cebu, ang ulat ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Report.
11: Manatiling committed ang ASEAN member countries na magtulungan para manatiling bukas at matatagang rehiyon sa gitna ng global challenges. Sa 27th ASEAN Economic Community Council meeting, sinabi ni DTI Secretary Maria Cristina Roque na patuloy ang pag-uusap ng mga bansa sa Timog Silangang ASEAN na may kinalaman sa mga hakbang upang mas mapalakas ang kooperasyon sa kalakalan. Ito'y sa gitna ng umiiral pa rin krisis sa Middle East na nakakaapekto sa ASEAN. Binigyan din ni Roque na importante ang ginagawang mga pulo ngayon, ngayong hindi lamang anya ito palitan ng pananaw, kundi paglalatag na din ng mga posisyon, pagdetermina ng mga prioridad at pagtiyak na Ang mahalagang usapin ay malinaw na napagtutuunan ng pansin at mabilis na napagpapasyahan. Kaugnay nito ay binanggit ng kalihim na nakadakdang maglabas. Ngayong araw, ang ASEAN leaders ng Collective Response sa Middle East Crisis inaasahang ilalatag dito ang sama-samang aksyon ng member states sa pagpapalakas ng energy security, market stability, financial resilience at macroeconomic stability.
12: This meeting is an opportunity to engage candidly, to test our assumptions and to align our actions and plans where we can assist each other.
11: Nag-uulat mula sa Cebu para sa 48th ASEAN Summit, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas World Service Online.

0: Time to celebrate Kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang dagdling kaalaman.
3: Ice cream, masarap ba o mapanganib? Alam ba ninyo na may ilang commercial ice cream na may mga sangkap na maaaring makaapekto sa iyong kalusugan? Marami ang naglalaman ng high fructose corn syrup na konektado sa labis na katabaan at diabetes. Ginagamit din ng emulsifiers tulad ng polysorbate 80 na posibleng makaapekto sa kalusugan ng bituka at magdulot ng pamamaga. Ang mga artificial flavors, preservatives at food coloring gaya ng red 40 at yellow 5 ay maaaring magdulot ng allergy o hyperactivity lalo na sa mga bata. May ilang ice cream din na may titanium dioxide, isang pampaputi na ayon sa pag-aaral ay may kaugnayan sa cancer. Kaya sa susunod na bibili kayo ng ice cream, basahin ang label at piliin ang natural at ligtas para sa kalusugan ng inyong pamilya.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa Bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.

0: Mike, dapat bang mangambah yung ating mga kababae dahil pinag-uusapan dito? Sir Mike, stagflation na yung lumalabas na pinag-uusapan dito. Are we in a situation where we are now in the process of stagflation?
1: Kasi mas mabilis na po yung pagtaas ng presyo ng bilihin, Sir Ray, at 7.2% nung Abril. No? Although, hindi sila saktong parehong time period kasi sa first quarter growth, 2.8%. Pero yun na yung trend niya. Talagang mas mabilis na yung pagtaas ng presyo ng bilihin. Eh. Kahit yung cut-off din naman nung Mayo, anong Marso, no? Nasa 4.1% na noon. No? So, indeed, eh, ang challenge, no? Pag dumadaan sa ganitong pagkakataon na tumataas yung world price ng langis, ng gasolina, ng diesel, eh, parang 4 years ago, no, Russia-Ukraine war, parang 8 years ago, nung unang Trump administration, nung binalik yung sanctions sa Iran. Kasi, yung first Trump administration, ni-reverse yung, nilift yung sanctions ni dating President Obama. No? Mm-hmm. So, binalik dahil doon sa violations din ng nuclear program. Yun po talaga yung pinakasentro ng bakit ano eh, bakit nagkakagera doon eh. Yung mm-hmm. ayaw kasi magkaroon ng nuclear weapon ng US
0: mm-hmm.
1: at ng Israel, yung Iran. Ay, yan ang point of contention, no? Kaya, even last year, nag-airstrike sila ng parang 12 days yun, noong June of last year. So, ayun po yung ano, Sir Ray, ayun po yung naging dulot, no, ng gera dyan sa Iran and Middle East for more than 2 months already since February 28.
0: Mm-hmm.
1: Parang similar yung template, pag hawig na rin kasi yung pag-increase ngayon ng gasoline at diesel, although mas mabilis this time compared to 4 years ago, umabot yan ng ano, yung highest yan last month. Mga 2 to 3 times higher magmula nung simula ng gera. Medyo mabilis po, kaya mabilis din po yung pagtaas ng presyo ng mga bilhin rate. Kasi po, sir, yung pasapasa po yan eh.
0: Alright.
1: Siyempre, pag tumaas yung gasolina, to try ipasa sa pagkain, yung mga binabiyahin na ibang produkto bukod sa pagkain.
0: Yeah,
1: kaya,
0: pero,
1: chain reaction.
0: Okay.
1: Po.
0: Pero, Sir Mike, itong ating gross domestic product na 2.8%, ang sinasabi dito ni Secretary Balisakan ng tama ng DepDep ay sinasabi niya na there are three factors na kinonsider dito, nakikita naging dahilan kung bakit 2.8% lang. Unang-una, nangunguna pa rin yung issue ng corruption lalo na sa mga flood control anomalies. Pangalawa, yung sa budget, yung medyo na delay na konti yung pag-release ng budget, yung government spending din tinitingnan. And of course yung kaguluhan pa rin sa Middle East. So with these factors being cited by Secretary Balisakan, do you subscribe dito sa mga nabanggit niya mga dahilan na ito?
1: Opo, kalkulado naman po 'yan, Sir Ray, kasi nagsimula na namang bumagal yung ekonomiya natin, no? Fourth quarter, 3% yung pinanggalingan niya. Eh. Yung po talaga yung bunsod noon, yung main cause kahit bago pa po yung gera, yung anomalous flood control project. So nag-underspending po yung pamahalaan kaysa kasi mapunta sa korupsyon, wag na lang nila gastusin.
0: Mm-hmm.
1: Parang, di ba, wag muna, parang, oh, teka, wag muna, hinayin, baka mapunta nga naman sa risk of corruption. No? Nangyari na yan nung kahit ng previous administrations, no? Late former President Aquino, ayaw niya rin ng dredging nung araw, no? Kasi learning from the experiences even during the first Aquino administration. So hawig din, medyo flood control din po yun, yung mga dredging related na parang ayaw nila, wag na lang gastusin. Pero it turned out kasi po, Sir Ray, nung parang basing it on history rin, na nakatulong pala yun. Yung it's not, yeah, bumagal yung ekonomiya. Like, yung pagbagal po kasi ngayon, yung 2.8%, that's the slowest po since fourth quarter of 2009.
0: Mm-hmm.
1: That's the slowest in like more than ano na po yun, Sir Ray, more than 16 years. No?
0: Mm-hmm.
1: So, other than the pandemic, syempre, yung kung kasama po yung pandemic doon, that's the slowest in 5 years. Pero pero yun po yung ano noon, parang meaning to say, umina yung dahil nga doon sa underspend, ano, well, meron pa rin signals na underspending, yes.
0: Mm-hmm.
1: Pero nag-combine po, although if ito in fairness, no, looking at the numbers, nagrow naman po yung ano eh, yung kumbaga nandiyan na yung catch-up spending, nagmamanifest itself, it's already manifesting itself, no? Nag-grow yung government spending, Sir Ray, ng 4.8% year on year. Despite the fact na last year, nag-grow po yan ng 18.7%.
0: Alright.
1: So, nandun na po yung catch-up spending, Sir Ray, no? Eh, maybe, siguro, hindi pa talaga to But in fairness, kasi wala pa naman yung anomalous flood control projects a year ago, ano, first quarter of last year eh. So decent to, pero syempre maybe subpar, no, kasi nakasanayan siguro close to double digit, no, pero this is decent, almost 5% growth. Ang bumagal po talaga, sir, eh, investments.
0: All right.
1: Ayun ang down by 3.3%.
0: Why? Why? Bakit bumagal ang investment sa Sir Mike? Ano sa tingin mo nagiging cause nito?
1: Yung ano, bago maggera, down na po talaga yan, Sir Ray. Alam mo anong ano, noong fourth quarter, down po yan ng 9.4%. Dahil po doon sa ano, naapekto ng sentiment, yung investor sentiment, ng yun, yung doon sa anomalous flood control projects.
0: Corruption,
1: no?
0: corruption, oo.
1: Oh, tapos noong third quarter, down po yan ng 2%. So, medyo at least, hindi na ganun kalalim, but the thing is, Sir Ray, well, ganun ka-importante yung good governance. Kaya nga in-emphasize yun eh. In all fairness naman, kasi bago po mag-gera, gumaganda na yung markets
0: Oo nga,
1: natin.
0: totoo yun.
1: Yung peso is already the strongest. February 27 po to, a day before the war, yung February 28. The peso was the strongest in 4 months at 57.60. Tapos nag-appreciate nun, no? Tapos yung stock market on the strongest in 14 months since December 2024. And yung bond markets, the lowest yields or borrowing costs, the highest bond prices in 14 months also since December 2021. Meaning to say, kasi nag-ganun na. Ayun yung sinyalis. Yung bottom kasi ng, alam mo, sa stock market, yung bottom was November 14. That was 5,500. Kinalunisan, in-emphasize na ni then Finance Secretary, now Executive Secretary Recto, that yun, the magic word, the economic team, the government, would prioritize good governance. Well, the catch-up spending hinge on good governance. Ayun ang magic word. Kasi ayun po yung ano eh, that is one way to also alleviate and improve yung sentiment ng investors. Kasi nung kasagsagan ng anomalous flood control projects, yung mga political noise related to which, nagwa-wait and see po muna yung investors. No? Kasi ano, importante talaga kasama sa scoring nila yung governance.
0: Pero, Sir Mike, matanong ko lang, kasi pinag-uusapan ngayon nung lumabas itong mga figures na ito, no? Yung sa GDP plus yung sa inflation for the first quarter of 2026, may mga pinapaluta ngayon na baka daw tayo ay nasa process na ng stagflation. In the first place, para maintindihan po ng mga kababayan natin, ano po ba ang ibig sabihin ng stagflation as compared to inflation or deflation? Ano bang ibig sabihin ng stagflation at kailan ba mamimit ang mga requirements para masabing tayo ay nasa stagflation na?
1: A combination po yan, Sir Ray. Two words yan eh. Stagflation, meaning slow economic growth, no? You know, dahil pinakamababa na economic growth yan in 5 years, and also excluding the pandemic, that's the slowest in more than 16 years since the fourth quarter of 2009. Panahon pa po yun ng global financial crisis, yung recession sa Amerika, subprime crisis. Ganun kahina, no? Mahina economic growth, and at the same time, aba, tumataas yung presyo ng bilihin. Inflation is at 7.2%. That's the fastest in more than 3 years. So, mirin nyo, yung pagtaas ng presyo ng bilihin, on the average, 7.2%. Tapos samantalang yung kita, yung kabuhayan, umakit lang po ng 2.8%. Kasi siyempre, yung mga tao, parang ang analogy dyan, at the household, at the individual level, sa consumer level, sa household level, kahit sa level ng mga negosyo, mas mataas yung binabayad nila na presyo ng bilihin.
0: Yes.
1: Eh, yung transport cost nga, pag hinimay-himay nyo, sir, eh, more than 20% year on year yung pagtaas. Eh, kasi obviously, parang, ano it, mahal ng diesel, mahal ng gasolina. So, parang ganun po yung nangyari, no? They're paying more. Yung kita naman, hindi umaakyat. Yung dagdag benta ng mga negosyo, dagdag kita ng mga negosyo, at kita ng mga tao, hindi nakaka-catch up. So, what they'll do? Well, ano eh, yung disposable income nila, yung purchasing power nila, humihina. So, ibig sabihin nun, sir, they're worse off kasi they have to pay more. Babayad silang mas mahal, tapos yung kita naman hindi umahabol. So what will they do? They will cut back, they will cut costs. Hindi siya, ano, they will reduce spending, they will reduce consumption, and they will try to cut costs. So hihina po talaga yung ekonomiya that way, no? Pero ito yan, ito sir, dahil ano, mahal yung gasolina, So, non-essential travel, wala muna. Baka yung mga bakasyon, yung pag-uwi sa mga probinsyang malalayo, whether by land, by sea, or by air, papagpaliban po muna yung mga leisure, bakasyon, etc. Ganun po yung mangyayari. Babagal po yung ibang industriya po, sir.
0: Okay. Pero ito, may correlation ba dito, Sir Mike, yung pagtataas ng interest rate ng Bangko Sentral ng Pilipinas, naka-apekto ba ito sa consumer spending para maka-apekto sa GDP?
1: Ah, wala pa nga po yung ano eh, April 23 lang po nag-hike eh. So wala pa po doon sa huling data
0: Oh,
1: ng
0: okay. So
1: economic
0: hindi
1: growth,
0: pa ano
1: no?
0: yon, hindi pa na-factor in yun, hindi pa kasama.
1: O may lag effect po yan, Sir Ray, a few months eh, no? Hindi po ura-urada. Pero, Sir Ray, kasi yung market forces, tumaas na yung bond yields kagad-agad. Kahit bago pa mamagtaas ng interest rate yung central bank, yung mga gusto mong humiram, dahil nag-spike yung interest rate sa secondary market, effectively, yung mga banko, naka-adjust na po yun, Sir Ray. Kung hirap yung mga borrowers, mapa-consumer loan yan, business loan, no? Iba-ibang mga credit or yung mga loan ng ating mga kababayan, nag-reflect na po yun, Sir Ray. May market forces na, no? At play, lalo na pag yung long-term interest rate, nag-spike po yan mula nung gera kasi steps ahead po yung market eh. Kahit hindi pa po nagde-decide yung BSP, yung secondary market, lalo na yung long-term interest rates, medyo malaki na po yung inakyat. Kaya in fairness, naka-incorporate na po yun doon. Kumbaga,
0: Okay.
1: ano eh, yung nagpabagal niyan, kumbaga parang yung ano eh, chronologically, last year pa lang, mahina na yung economy to start with dahil yung tariff si Trump. So si Trump, nandun po, no? Yung trade war, protectionist measures, aba, nagkaroon ng internal, yung political noises, yung sa nag-underspending yung government, kesa nga naman mapunta sa corruption, naapektuhan yung sentiment ng investors. Kasi, aba, ano eh,
0: All right.
1: yung governance kasama sa scoring system na yan before they
0: Okay.
1: put in billions of pesos or dollars into the country,
0: Pero
1: pagka may
0: sir,
1: problema yung ano,
0: okay.
1: yun, opo, kaya yung
0: Sir Mike, itong mga figures na ito, is there ika nga, paano makakabangon ng mga kababayan natin dito? Do you have any optimistic view or silver lining dito sa mga susunod na buwan na maaring sabihin na nating could serve as a catalyst para tumaas ang ating GDP at bumaba ang ating inflation? Especially ngayon, sinasagawa ang 40th ASEAN Summit dito sa Lapu-Lapu City. Do you think this can help the Philippines economically, Sir Mike?
1: yes, indeed, Sir Ray. Kasi, ano eh, yung Malaysia, no, sila yung nag-host last year, nakinabang po yung bansa nila eh. No? Nasapawan lang, na-overshadow lang ng gera. Kasi yun yung concern. Pero yun din po yung itatalakayin din doon, no? Parang it brought to the fore yung imperative in terms of cooperation with fellow ASEAN countries to agree further and solidify the cooperation, say, on energy supplies and security for the country. Yan. Nandito na po sila. Yan. Si Sultan of Brunei, yung ibang ASEAN leaders, nandito na. Pati yung mga economic ministers. So this is the best venue for them na, oh, ito, nandito na kayo. Oh, baka naman pwedeng mag-secure pa tayo maraming supply, oil supply or petroleum, fuel, gasoline, diesel supply, LPG supply agreements with our fellow ASEAN countries, no? So, yun, that's one. Sa pagdating din sa food security, no? Kasi nandiyan din yung biggest sources natin ng bigas na imported, no? Pag kinakailangan. Like yung pag during the lean season, yung Vietnam nandiyan, yung Thailand nandiyan. So, tapos yung trade din, yung mga free trade agreements, no? Kasi able to also maximize our free trade agreements, yung supply chains natin, yung da-diversify natin yung exports natin, palawigin yung palakihin pa yung market for air exports. Ito, malaki kasing market din yung fellow ASEAN and Asian countries, no?
0: Okay.
1: And jointly with them, or maybe separately, bilaterally, yung mga proposal na FTAs like with Europe, no, with the EU and with other countries, no, papalawigin pa po, no? Kasi since 2010, marami na po tayong multilateral na ASEAN free trade with China since 2010, then maybe for the past almost ano na rin, mga more than 12, 13 years, yung ASEAN Japan, meron pa tayong separate na JEPPA, no? Free Trade Agreement with the Philippines and Japan, o may multilateral din, and with many regions, no? Yung ASEAN with South Korea, ASEAN with India, ASEAN with Australia, New Zealand, and yun, pwede pang palawigin yun, no? To include especially, yun, kaya nga po tinatrabaho din yung free trade with
0: All right,
1: the
0: okay.
1: EU, no?
0: All right.
1: Kaya yung pa, sir, yung areas of cooperation, lalo na yung unified stance on, say, the war on to petition the reopening of the Strait of Hormuz, kasi we're a bigger force collectively, no? Parang talagang lalo pang maramdaman ng mga naggegera na importante sa region natin, no?
0: Yes, okay.
1: Yung
0: All right.
1: unified stance on that war and the reopening,
0: All
1: and
0: right.
1: of course yung security here in the region, no? And
0: All
1: say,
0: right.
1: in dealing with the
0: Okay, sir.
1: cooperation and dealing with China. Ganun
0: All
1: po,
0: right.
1: nandun po na yan, sorry.
0: All right. With that, Sir Mike, naku, maraming salamat muli sa oras sa pinagkaloob mo as usual. Hindi kami nabibigo na maimbitahan ka. And you do not turn your back on us. You're always very welcoming sa ating programa, sa ating himpilan. For that, we appreciate it very much. And of course, your professional and deep insights on the matters being discussed. Thank you very much, Sir Mike. Maraming salamat.
1: Po, maraming salamat din po, Mr. Ray, at sa inyong mga taga-subaybay. Magandang umaga po sa inyo lahat.
0: Magandang umaga po. Ang ating RCBC Chief Economist, Mr. Michael Ricafort. At nilinaw niya at pinag-usapan natin itong mga lumabas na datos, ano, mula sa Philippine Statistics Authority, yung ating inflation, ano, for the first quarter of 2026 na mahigit sa 7%. And of course, yung ating GDP growth, lumabas lang nitong nakalipas na araw, gross domestic product na nasa 2.8%. Lowest in, I think, ilang years yun? Lowest since, what, 3 years ago? Mababa, okay? Mas mababa pa po siya doon sa fourth quarter of 2025. Pero marami po kasi mga factors ang dahilan kung bakit bumaba o bumagal yung ating gross domestic product, like what Sir Micah said, and of course, just like what Secretary Balisakan ng DepDev has mentioned, yung mga issues, mga contributory factors kung bakit bumagal ang ating gross domestic product. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
3: Alam mo ba, kumakain daw ng sarili ang ating utak araw-araw? Ang prosesong ito ay tinatawag na phagocytosis, kung saan ang mga cells sa utak ay nililinis ng mga sirang bahagi o sobrang koneksyon para manatiling maayos ang takbo ng ating isip. Kapag natutulog tayo, mas aktibo pa ito na parang garbage collector ng utak na naglilinis ng mga basurang selula at lumang koneksyon. At sa proseso ng paglaki, lalo na sa adolescence, tinatanggal ng utak ang mga hindi na ginagamit na koneksyon para mas maging matalino, mas mahusay at mas handa tayo sa adult life. Kaya oo, kumakain ng sarili ang utak mo, pero ginagawa niya ito para mas maging mahusay ka.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
4: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov App sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
3: Alam niyo ba na ang salitang gender ay mula sa Latin word na ang ibig sabihin ay uri o klase at hindi agad kasarian? Noong sinaunang Egypt, may mga babaeng naging pero tulad ni Hatshepsut. Ang New Zealand naman ang unang bansa na nagbigay ng karapatang bumoto sa mga babae noong 1893. Dito sa Pilipinas, kinikilala noon ang mga babaylan, mga pinunong espiritual na kadalasang babae o gender fluid. At tandaan, ang gender equality ay kabilang sa 17 Sustainable Development Goals ng United Nations. Kaya't ang pagkakapantay-pantay ng kasarian ay tungkulin nating lahat.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
0: Subaybay sa ating programang Global na Tayo, dito pa rin po sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. At ngayon po sa putong ito ng ating programa, tayo po itutungo't makikipag-ugnayan sa ating Department of Migrant Workers. Kasama po natin ngayon sa linya ng komunikasyon ang ating butihing Undersecretary Bernard Olalia. Ito po yung may kinalaman dito po sa kalalagayan ng 38 Filipino crew dito po na lulan nitong cruise ship na MV Honduras. And of course, kukuha na rin tayo ng konting initial assessment mula sa DMW regarding naman po sa mga napaulat na pitong Filipino seafarer din na sakay ng MV San Antonio na tinamaan ng airstrike dyan po sa Strait of Hormuz. Maganda umaga po, Yusek Olalia. Welcome pong muli sa programang Global na tayo.
5: Yes, yeah. Good morning po, Sir Ray, at good morning po sa mga nanonood at nakikinig po sa inyong napaka-importanteng programa.
0: Maraming salamat po, Yusek Olalia, sa oras sa pinagkaloob nyo sa amin. Thank you very much po sa inyo. Yusek Olalia, kukuha lang po kami ng further update or assessment dito po sa kalalagayan nung 38 Pilipinong seafarer o crew ng ikang MV Honduras na kung saan nakita at confirmed na mayroong outbreak ng hantavirus kung saan may tatlo na pong confirmed na namatay. Kamusta na po itong 38 Filipino seafarers dito, Yusek Olalia?
5: Opo, tama po kayo, no? Tulad po ng napaulat at nabanggit ng aming mahal na Secretary ng Department of Migrant Workers kahapon, si Secretary Hans Leo J. Cacdac, no? Yung ating 38 na Filipino seafarers on board yung MV Honduras ay wala namang ipinapakitang symptoms at wala namang sakit, no? So maayos po sila. Sila po ay on board doon sa cruise ship na yon. At ang importante po dito, na-contact na po natin sila through the manning agency at yung kanilang employer at in-assure tayo na wala pong may sakit doon sa 38.
0: Okay. So that's good news. Wala pong na-infect sa kanila. Ano po, Yusek Olalia? Pero saan ang exit nila, yung offboard nila sa ano, sa Spain ba, Yusek Olalia?
5: Meron po silang kausap, no? Meron pong nabanggit na isang lugar na kung saan sila po ay hihinto, pero hindi po maliwanag kung doon po yung kanilang pagbaba, no? Mm-hmm. Hindi po maliwanag yon at hindi pa rin po maliwanag kung kailan sila bababa, no? Ayun. Kasi sa mga ganitong sitwasyon, meron po tayong tinatawag na mga health and safety protocols. Mm-hmm. At syempre dahil isa itong cruise ship, lahat po ng pasahero kasama ng crew ay kinakailangang dumaan sa isang mahigpit na health protocol para matiguro at magarantiya na wala pong may sakit doon sa nasabing MV Honduras.
0: Ang importante dito, Yusek Olalia, na safe sila, wala silang sakit, hindi sila
6: na-contract
0: yung hantavirus. Okay. That's good.
5: Yes, tama po 'yon. Safe na safe po sila. Inaasikaso po sila at wag po mag-alala, yung kani-kanilang mga pamilya naman ay na-contact na rin ng ating mga crew, no? Mm-hmm. Kasi yung kanilang cellphone ay available naman at they can inform their respective families, kaya yun po yung ating sinisigurado.
0: Now on other news, ano po, Yusek Olalia, meron daw pong pitong Filipino seafarers aboard the MV San Antonio na tinamaan ng airstrike dyan po sa Strait of Hormuz. Nakarating na po ba ito sa DMW at kung meron na po kayo informasyon dito, ano pong initial assessment po ninyo tungkol doon?
5: Opo, sorry, yung pong MV San Antonio na nasa vicinity ng Strait of Hormuz na malapit doon sa Oman ay natamaan nga ng missile, no? Tulad po ng nabanggit na paulat ng aming secretary, doon sa pito na seafarers po, apat po doon ay minor injuries lang at safe na. Tatlo po sa kanila ay naka-experience ng medyo malubha, no? Dahil sila po ay nagkaroon ng severe burns, no? May mga kung po sila paso, at saka gas inhalation gawa noong drone attack, no? So tatlo po sa kanila ay nasa ICU, pero sila po ay binabantayan at may ulat naman at may monitoring ang ating ahensya at yung kanilang employer.
0: Okay. So pero wala pong naitalang nasawi. May injuries pero walang nasawi.
5: Opo. Noong nag-ulat po sila, ayon po sa huling balita, wala pong nasawi doon sa tatlo na serious. Yung apat po ay ligtas na dahil minor injuries lang naman po. Nasa ICU yung tatlo, kaya naman po ang importante rito, nakapagpulong na tayo, nakapag-coordinate na doon sa LMA at sa employer, nakausap na po natin at sinisigurado po nila na nasa hospital, maayos at inaasikaso.
0: So, pwede ba nating masabi, Yusek Olalia, kung nasa ang, kung anong pangalan o lugar ng hospital na pinagdalan dito, lalo na yung nasa ICU?
5: Medyo hindi po natin pwedeng ibigay
0: okay.
5: yung impormasyon na yon unang-una dahil sa seguridad.
0: Yes,
5: no?
0: Yes. Okay.
5: Alam naman natin na may kaguluhan pa doon
0: yes.
5: at ayaw nating i-compromise yung kanilang safety. Ang importante po, sila ay inaasikaso, medically speaking, at yung kanilang sakit o yung kanilang karamdaman ay medically attended naman po.
0: So sa ngayon po, Yusek Olalia, mga ilang... Do you have any data kung ilan pang mga Filipino seafarers ang naiipit ngayon sa Strait of Hormuz?
5: Doon po sa ating monitoring, kasi real-time po yung ating pagmamonitor doon sa mga barko at sa mga ating seafarers, no? Meron po tayong numero kung ilan yung barkong nasa loob, ilan yung barkong nasa labas, mm-hmm. at ilan yung lulan noong seafarers na yon, ilan ang nakalabas na, no? Real time po ito. Hindi ko lang po hawak ang eksaktong data dito, pero tayo po ay naninigurado at sigurado po na meron tayong numero noon.
0: Mm-hmm.
5: At mahigit, ang aming tanda po, mahigit 1,300 na yung nakalabas
0: okay,
5: na mga seafarers po natin. Naligtas at nakauwi na po sa kani-kanilang probinsya dito sa Pilipinas.
0: So mahigit sa 1,300 na ang nakalabas doon sa Strait of Hormuz at kasama na ng kanilang mga pamilya. Well, with that, Yusek Olalia, maraming salamat po sa napakahalaga mga impormasyong ipinamahagi po ninyo dito sa ating programa. Thank you very much po, Yusek Olalia. Unless meron pa po kayo na ayos na gustong iparating na mahalagang mensahe at impormasyon, go ahead po, Yusek Olalia.
5: Yeah, yung mga families ng mga nabanggit natin, seafarers na nandoon sa barko na dalawa na napaka-importante, kung kayo po ay nangangailangan ng additional information, maaari po kayong tumawag sa aming tanggapan kung hindi po ninyo makontak. Pero ang aming pong palagay, nakokontak po ninyo at kinokontak kayo ng mga relatives ng mga seafarers po natin, mga relatives ng seafarers po natin. No? Nandito po ang ating DMW at handa pong tumulong. Yun po ang utos ng ating mahal na presidente at yun po ang ating gagawin. Maraming salamat po, Sir Ray.
0: Nako, thank you very much. Kami po ang dapat magpasalamat for your very, very prompt reply sa amin pong request. Thank you very much po, Yusek Olalia. Ang ating pong Undersecretary ng Department of Migrant Workers, Undersecretary Bernard Olalia. Magbabalik po ang inyong himpilan makalipas ang ilang paalala.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
0: Bye-bye sa ating programang Global na tayo dito pa rin sa Impilang Radyo Pilipinas World Service. At kanina kausap lang natin si Undersecretary Olalia regarding po dito sa kalalagayan ng ating 38 Filipino seafarer na lulan ng cruise ship na MV Honduras na merong confirmed na hantavirus cases kung saan tatlo na nga po na pasahero doon ang nasawi. Pero nasa mabuting kalagayan naman po yung 38 nating Filipino seafarers lulan ng MV cruise ship na yon. At sa awa ng Diyos, sila po ay hindi nagkaroon na o nahawa ng hantavirus. Pero yung 7 Filipino seafarers na lulan naman ng MV San Antonio na tinamaan ng airstrike dyan po sa Strait of Hormuz. Meron pong nadala sa ospital pero wala pong nasawi. Ang magandang balita po doon, walang nasawi sa nangyaring airstrike dito sa MV San Antonio kung saan meron tayong 7 Filipino crew na lulan noon. Walang nasawi pero may injured. Meron nga dinala po kagad sa ospital pero nakatutok na po doon yung manning agency ng mga Filipino crew na yon at ang Department of Migrant Workers, OWA, at ang mga ahensya ng gobyerno para po matutukan ang kanilang kalalagayan. Samantala, usaping karagatan pa rin, usaping mandaragat pa rin, sapagkat kasama naman natin ngayon ang ating Marina, Maritime Industry Authority, At kapiling po natin sa linya ng komunikasyon ang ating pong butihing tagapagsalita ng Marina, si Director Louie de los Santos. Ang pag-uusapan naman natin dito ay itong tinatawag na Cape Town Agreement. Ano ba itong Cape Town Agreement? Ano ba nakapaloob dito? At paano ito makakatulong sa industriya ng marine industry natin dito sa Pilipinas? So, nasa linya na si Director Louie. Director Louie, magandang umaga pong muli at welcome back sa programang Global na Tayo.
6: Magandang umaga po, Sir Ray, at sa ating mga tagapakinig po.
0: Alright. Director Louie, so meron tayong pinirmahan na, well, ang Marina, may pinirmahan na agreement dito sa Cape Town Agreement na ito. Ano po ba itong, can you please tell us, give us an idea, kung ano itong Cape Town Agreement na ito?
6: Ang Cape Town Agreement basically is an international instrument or international convention po under the auspices ng International Maritime Organization. Mm-hmm. Kaya tinatawag po natin ang Cape Town Agreement kasi yung diplomatic conference adapting po itong agreement na to ay naganap po doon sa Cape Town po sa South Africa. Mm-hmm. So basically 2012 po itong convention na to at kailangan na po natin na mag-exceed because mag-enter into force na po ito by next year, February 2027.
0: Oh, okay. So next year po, 2027. Alright. So paano ito makakatulong? Paano makakatulong itong Cape Town Agreement na ito sa ating mga mangingisda at particularly sa ating fishing industry?
6: So basically po, Sir Ray, I just would like to provide these perspectives po again. Sa regulation po ng yung regulatory regime po natin ng fishing, ang safety po ng fishing vessel ay nasa marina. Mm-hmm. Tapos ang commercial aspect po ng fishing industry ay nandun po sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Mm-hmm. So ang pinag-uusapan po natin ngayon ay yung Cape Town Agreement. Ito ay international agreement that na ang layunin po nito ay protektahan ang buhay ng mga mangingisda at maiwasan po yung aksidente sa dagat tulad ng paglubog, mm-hmm, sunog, pagkawalan ng komunikasyon at iba't ibang mga maritime accidents or incidents. So basically, magandang development po ito para sa Pilipinas kasi yung global statistics po ay sinasabi po na more or less 100,000 fishermen po yung nawawala o namamatay sa bawat taon. So in other words, ang sinasabi po ng mga datos ay may 300 na mga fishermen ang nawawala o namamatay kada araw.
0: Okay, pag sinabi po kasi natin Director Louie na mga safety standards na nakapaloob dito, tama, sa Cape Town Agreement. Ito ba'y applicable pati sa mga maliliit na fishing industry, sa mga fisher folk natin? Applicable din ba yan sa kanila?
6: Iklaro lang po natin, ang mga applicable lang po dito ng mga fishing vessel, ito yung mga malalaking commercial vessels na fishing, 24 meters po ang length pataas. Mm-hmm. So yung mga below 24 meters, hindi na po sila saklaw ng provision po ng convention.
0: Okay. So mga 24 meters below, hindi na saklaw?
6: Hindi na po.
0: Mm-hmm. And what are the significant changes when it comes to this Cape Town Agreement pagdating sa safety features or safety safeguards para po sa mga applicable shipping vessels?
6: Gusto ko lang din po sabihin na marami rin po tayong mga Filipino fishermen na ang pamilya nila ay pumupunta po sa marina para nangingin ng tulong kasi nawawala po yung kanilang mga family members. Mm-hmm. So if you're going to accede tong convention na to, napapasigurado po natin na nakikita na po natin yung vessel construction at saka yung structural integrity ng fishing boat. Napapasigurado po natin yung stability requirements para maiwasan po yung paglubog at pagtaob ng barko. Tinitingnan din po natin yung fire safety systems, life-saving appliances tulad po ng life rafts, life jackets, radio communications, madami po, distress alert systems, emergency procedures, at the same time, yung crew training po, sir.
0: Yun. So, okay. So, pag ito ba, paano mamomonitor ng marina na kung sumusunod itong mga shipping, fishing o shipping vessels na ito dito po sa agreement na ito? How can marina monitor compliance?
6: Ano po eh, kasi nagre-register yun po sila sa marina. Kaya may datos po tayo. So basically, ang mga fishing vessels po natin na nakatala po sa statistics po natin ay more or less 12,000 po. Hindi po kasama dito yung mga municipal na mga fishing vessels. So ibig sabihin, yung 12,000 po, hindi naman po lahat kasi noon ay 24 meters and above ang length. Mm-hmm. So hindi po lahat doon ay covered ng convention. So pwede mm-hmm. po, ang tinitingnan po dito more or less mga 1,000 po na mga fishing vessels
0: mm-hmm. Mm-hmm.
6: na registered under the Philippine Registry po.
0: Ayun, okay. And with that, Director Louis, ako po yung nagpapasalamat ng napakalaki sa pagpapaunlak po ninyo sa amin. Alam ko napaka-busy nyo ngayon dyan sa marina, napakaraming mga gampanin. Pero still, you have time to spare para sa amin at para makapagbahagi ng mahalagang mga kaganapan katulad nito. So maraming salamat po, Director Louis. Thank you very much.
6: Thank you po, Sir Ray, at sa ating mga taga-pakinig. Tuloy-tuloy lang po tayo dito po sa programa ni Sir Ray, at tayo nagpapasalamat po na nagbibigyan pansin po ang maritime industry po natin, kasi noong una po kami magkakilala ni Sir Ray, tulungan niyo kami na yung advocacies natin na iparamdam ang importansya ng maritime industry dito po sa atin. At thank you po, Sir Ray, at sa ating mga loyal na taga-Pakinig.
0: Nako, kami po yung dapat magpasalamat din sa inyo, ano po, Director Louis. Napaka-receptive po ninyo, napaka-bukas po ng opisina, lalo na ni Administrator Malaluan, ikaw, at saka iba pa nating mga kasamahan dyan sa marina. And bubuhayin namin ulit yung aming proposal na kahit man lang mang isang beses sa isang buwan ay makapag-programa kayo dito sa Radio Pilipinas World
6: tama
0: Service.
6: Tama kasi may mga bagay na nakwenta ko po sa inyo dati at yes. Mukhang hindi naman po natuloy. Tuloy po natin.
0: Sige. We will do that and we will be so very happy and glad to have you on board sa Radio Pilipinas World Service. Thank you very much, Director Louis.
6: Thank you po.
0: Ang ating pong spokesperson ng Marina Maritime Industry Authority, Director Louis De Los Santos. At sa pamamagitan po niya, tayo po ay magpipili na ng isa pang edisyon na programang Global na tayo. Sa ngalan po ng ating mga nakaakibat sa Master Control, si Milo Junela, sa Wirecast, si Hero, and of course, sa ating audio streaming, kasama pa rin natin si Jerome Toledo. Ayan. Ako ha, dun sa mga fans ni Jerome Toledo, eh mami-miss yun na siya by next week. Magkakabilang bakod na siya, iiwanan na niya si Stephanie Vicente. Ayan, okay. Medyo malulungkot si Stephanie nito. Nako, talaga naman ha. Sige. Anyway, may kapalit naman eh. May kasama na tayo bago dito si Miss Drizel Nanyong. Ayan, okay. At makikita nyo rin po siya at magpo-programa na rin malapit na dito sa ating Radio Pilipinas World Service. Again, maraming salamat po sa pagpapaunlak po ninyo sa panonood at pakikinig ng programang Global na Tayo. Hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo. Maraming salamat and glad God bless us all.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino. para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
7: Ng gobyerno ang panukalang draft agreement. Kapag nalagdaan, ito ang magiging kauna-unang government-to-government labor deal sa health professionals sa pagitan ng dalawang bansa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Muling tiniyak ng Department of Migrant Workers o DMW na nakatutok ang pamahalaan sa lagay ng 38 tripulante na nakasakay sa MV Hondius. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, nasa maayos na kalagayan ang mga nasabing Pinoy seafarer at nananatiling walang sintomas ng hantavirus. Dagdag pa ni Kakdak, may mga ilang protocols na kailangang sundin upang maialis ang mga ito sa barko at makauwi na sa Pilipinas.
9: They are okay and the situation on board under the circumstances ay maayos ang sitwasyon nila. Pero yun nga, di ba? Nadanas na rin natin nakaraan nung COVID itong sitwasyon na ganito eh. It is still best for them to be out of that ship and home. But having said that, there are protocols na kailangan din nating i-observe.
8: Ang pahayag ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Alas 11:20 ang ating oras. Magpapatuloy ang Radyo Pilipinas News Nationwide matapos ang ilang sandali.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Ito ang

0: inflation kapag nagpatuloy ang tensyon sa gitnang silangan.
1: Wala pa naman tayo sa sitwasyon ng stagflation. Kasi ang stagflation po, kombinasyon ng stagnation. Sabi na stagnation, yung hindi lumalago yung ekonomiya. In other words, yung economic growth is either close to zero or negative. E sa ngayon naman po, eh, nasa 2.8 pa rin. Above zero pa rin. May paglago pa rin, kaya lang magtas. 10.
0: Ang tinig ng ekonomistang si Michael Batu.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Big time rollback sa diesel at kerosene sa susunod na linggo. Sigurado na taas presyo sa gasolina. Asahan naman ayon sa Department of Energy. Ang detalye mula sa ulat ni AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Kinumpirma ng Department of Energy na posibleng may malaki ang bawas sa presyo ng diesel at kerosene sa susunod na linggo. Ayon nga kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, na posibleng pumalo sa 9 pesos ang rollback sa kada litro ng diesel, habang 12 pesos naman ang posibleng itapya sa kada litro ng kerosene. Pero bad news naman para sa mga gumagamit ng gasolina, dahil posible naman ang 2 pesos na taas presyo sa kada litro nito. Ayon pa kay Abad, malaking epekto sa big time rollback ang pag-arangkada ng P-stock sa pagitan ng Amerika at ng bansang Iran.
5: Mataas na ang chance na rollback ko tayo sa diesel and kerosene. May konting increase sa gasoline. Ang estimate na to, kung nandito na tayo sa 9, ang pump price range natin nasa 70 to 95 na lang. Ang ating gasolina nasa 75 to 105 pa.
4: Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Tatapusin na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang lahat ng payout activities para sa PUV drivers pagsapit ng Mayo 20. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, magpapatuloy din sa Mayo 11 ang payout para sa Transport Network Vehicle Service drivers, motorcycle taxi drivers at delivery riders sa Metro Manila. Muli namang dadaan sa mabusising data cleaning ng DSWD ang listahan ng driver beneficiaries ng mga TNC bago ang special payout sa susunod na linggo. Kasabay ng pamamahagi ng tulong pinansyal sa National Capital Region, magpapatuloy din ang payout sa iba pang PUV drivers sa labas ng Metro Manila.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Aarangkada na sa susunod na linggo ang panibagong special payout para sa mga motorcycle taxi at delivery service riders na hindi pa nakakatanggap ng cash aid matapos ang pulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Transport Network Company sa NCR. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, na pagkasunduan na ang mga TNC na ang tutukoy sa payout venues at sila na rin ang magbibigay ng abiso sa kanilang drivers. Pinaalalahanan naman ng DSWD ang mga driver na hintayin ang opisyal na abiso mula sa kanilang TNC, lalo na sa mga may multi-tapping o nakarehistro sa mahigit isang platform.
6: DSWD will just appear in those payout sites at mamamahagi noong tulong potential. But tutulong po tayo sa information dissemination. So once the TNCs have posted already in their communication platforms kung ano yung schedule, ano yung venue, we will share the same information in our communication platforms.
3: Si DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Paiigtingin pa ng Energy Regulatory Commission o ERC ang kautusan nito sa mga distribution utilities na ipatigil muna ang disconnection ng linya ng kuryente ng mga consumer na bigong makabayad. Ayon kay ERC Legal Service Director Attorney Maria Corazon Hines, ang hakbang na ito ay tugon ng komisyon sa hinaing ng mga consumer na sobrang laki ng kanilang bill sa kuryente. Dagdag pa ng opisyal na una na rin nilang naipatupad ang ganitong hakbang tuwing mayroong malakas na bagyo o iba pang sakuna at nangangailangan ng suporta ang publiko sa pagbabayad ng kanilang bill sa kuryente.
7: Doon sa mga hinaing ngayon ng mga consumers na sobrang laki ng pinabayaran nilang kuryente. Ito ay hindi naman bago na metodolohiya ng komisyon. Ito ay kailangan ng mga consumers. Ginawa na rin naman lang ito tuwing may malalakas na bagyo at kailangan ng tulong. kwota yung ating mga kababayan dun sa pagbabayad nila ng kuryente.

0: Yan ang pahayag ni ERC Legal Service Director Attorney Maria Corazon Hines.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Hindi pa rin lusot sa kaso ang drivers ng isang sedan na sangkot sa pinakahuling insidente ng gas and run sa Quezon City kamakailan. Ito ay kahit pasumuko na ang naturang driver 3 araw matapos makuna ng kanyang pagtakas mula sa isang gasolinahan sa Mindanao Avenue. Ayon kay Philippine National Police o PNP spokesperson, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, disidido ang tauhan ng Uni-Oil na sampahan ng staffa ang sumukong driver. Tutulong din niya ang Quezon City Police District o QCPD sa pagkansela ng lisensya ng driver sa Land Transportation Office o LTO, lalo't may kinasangkutan din itong reckless driving case noong Oktubre ng nakalipas na taon. Batay niya sa ulat ng QCPD, humingi ng tawad ang lalaki at idinahilang nakalimutan ito magbayad dahil nakikipagtalo siya sa kanyang misis habang kausap ito sa cellphone habang nagpapakarga. Aabot sa 1,500 pesos na halaga ng gasolina ang tinakasang bayaran ng suspect.
3: Ang sila ay nagpapakarga ng gasolina at siya ay nakikipagtalo sa cellphone, ang depensa niya base sa binigay niya kagabi ay naibigay niya na raw yung card niya, nakapagbayad na raw. Pero ito naman ay lumalabas contrary sa report ng gas attendant na siya ay hindi pa nakapagbayad ng siya. Tinanggap lang po yung kanyang apology pero itutuloy po yung kaso ng estafa laban sa nasabing
2: CPNP spokesperson, Police Brigadier General Randolph Tuanyo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sinampahan na ng reklamo ng Department of Energy sa Department of Justice si Batangas Congressman Leandro Leviste dahil sa kabiguang makapagatid ng kuryente ng solar para sa Bayan Corporation na siya ring itinatag ni Leviste. Personal na inihain ni Energy Secretary Sharon Garin ang nasabing reklamo. Ayon sa DOE na kompromiso ang energy security ng bansa, lalo ngayong nasa gitna pa naman ng krisis at napakamahal ang singil sa kuryente. Dawit din sa reklamo ang iba pang opisyal ng SPSB at Solar para sa Bayan Holdings Corporation dahil sa umano'y paglabag sa Revised Public Service Act. Wala rin umanong record na nakakuha ang SPSB-SPBC ng mga kinakailangang permit o nagbigay ng kuryente sa mga benepisyaryo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, posibleng bukas ng gabi o linggo ng umaga, pumasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang isang tropical storm may international name na Hagupit. Kapag pumasok ito sa bansa, ay tatawagin itong Kaloy, ang 3rd bagyo sa bansa ngayong taon. Ayon sa pag-asa, posibleng humina ang tropical storm at maging tropical depression o low pressure area kapag pumasok sa PAR. Gayunman, inaasahang magpapaulan pa rin ang tropical storm o cyclone sa silangang bahagi ng Southern Luzon at Visayas mula Lunes hanggang Martes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mga disaster asset ng Philippine National Police pinaghahanda na habang papalapit ang bagyong may international name na Hagupit. Si J. Mark Nagala para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Naghahanda ng Philippine National Police, particular na kanilang emergency response teams para sa papalapit na bagyong may international name na Hagupit. Batay sa datos sa pag-asa, inaasang papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong weekend na naturang bagyo at papangalanan nitong Kaloy. Ayon kay PNPC Police General Jose Melencio Natates Jr., kanya nang inatas ng mga kinaukulang unit ng pulisya na tapusin ang kanilang deployment plans at batayan mabuti ang galaw ng bagyo. Layo nito na tiyakin na kaligtasan ng publiko at mabilis na ang kanilang magiging pagtugon sakaling kailanganin. Paalala ng PNP sa mga residenteng nasa at-risk o mapanganib na lugar, manatiling naka-alert at sundin palagi ang abiso ng mga otoridad. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Nagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Pinaghahandaan na ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO ang posibilidad ng lahar flow, punsod ng binabantayang bagyo na posibleng makaapekto sa bansa. Ayon kay APSEMO Chief Oscar Robert Cristobal, patuloy ang kanilang pagmonitor sa sama ng panahon at patuloy rin ang kanilang paalala sa mga residente na maging handa at alerto. Pagitiyak naman ni Cristobal sa publiko na nakahanda ang lahat ng kanilang assets at manpower, gayon din ang mahigpit na ugnayan sa mga ahensya ng pamahalaan sakaling maganap ang lahar flow.
5: Standby na po lahat ng likas natin just in case na kailanganin natin maglikas ng mga kababayan natin, lalo-lalo na doon sa may paanan ng Bulkan na Mayon, and then lahat ng LGU. especially those around the foot of Mayon. Re-ready talaga natin, and even us dito, naka-ready lahat ng equipments natin, manpower.
2: Si Albay Public Safety and Emergency Management Office Chief Oscar Robert Cristobal.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Karagdagang malinis na inuming tubig ang panawagan ngayon ng lokal na pamahalaan ng Ginobatan Albay kaugnay pa rin ng naging epekto ng ashfall na dulot ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Ayon kay Ginobatan Albay Mayor Gemma Onghoko, napakalaking tulong ng ibinigay na 20,000 bottles ng mineral water ng Office of Civil Defense Region 5 na kailangan ng mga nasasakupan nilang barangay. Ani Onghoko, bukod kasi sa problemang dala ng ashfall sa mga water sources ng Ginobatan, ay sumabay pa ngayon ang epekto ng tanginit na lalong nagpanipis sa kanilang reserba ng tubig.
6: Kailangan namin ng tubig kasi since yung resource namin is, to be honest, ngayong summer medyo nadideplete yung level na water level. Lalo pa itong nangyaring pagbagsak sa amin ng ashfall, yung pag-flushing and everything, yung consumption, talagang apektado. So, sabi ko, ang pinaka, isa sa pinaka-immediate na need ng ano is mineral water, bottled water.
0: Yan po ang panawagan ni Ginobatan Albay Mayor Gemma Onghoko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pinag-aaralan na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga mekanismo para maprotektahan ang internally displaced persons o IDP sa Albay laban sa epekto ng matinding init ng panahon. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, kabilang sa kanilang tinututukan ang panganib ng heat exhaustion at heat stroke lalo na sa mga vulnerable sector gaya ng senior citizens at mga buntis na pansamantalang nananatili sa mga evacuation center. Sa ngayon, may nakadeploy na anyang water trucks para matiyak ang sapat na supply ng malinis na tubig para sa mga evacuee. Humingi na rin ng tulong ang kagawaran sa Department of Health o DOH para sa regular health surveillance at monitoring para agad matukoy at maagapan ang mga posibleng kaso ng heat-related illnesses.
7: We're currently discussing how to retrofit our evacuation centers para maprotektahan nga po, ma-insulate yung ating mga camps, mga tents from the effects of the elevated heat temperatures. And likewise, we're checking on the proper ventilation again to ensure that our IDPs who are currently in the evacuation centers are somehow protected from the effects of the.
2: Yan ang pahayag ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagpadala na ang Department of Health o DOH Bicol ng mahigit 3.6 million pesos na halaga ng medical supplies at logistical assistance sa lalawigan ng Albay na apektado ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Ayon sa DOH Bicol, simula pa noong Enero ay ipinatupad na nila ang replenishment plan kada unang linggo ng buwan. Ipinadadala ang medicine supplies sa evacuation camps at rural health units habang mayroon ding jerry cans at health kits. Nasa 67 human resources din ang ipinadala sa mga evacuation camp. Samantala, nagtatag ang DOH Bicol ng fast lanes at ipinatutupad ang no balance billing strategy sa lahat ng ospital sa Albay para sa mga apektadong bakwit.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Walang patid ang ipinatutupad na agricultural interventions ng Department of Agriculture Region 5 sa mga apektado mag-asaka at agri-sector workers ng aktibidad ng Bulkang Mayon at nangyaring ashfall. Ayon kay DA Region 5 spokesperson Luvela Guarin, papalo sa 398 million pesos na halaga ng farm inputs ang ipamamahagi ng DA oras na makabalik na sa kanilang mga bukid ang mga mag-asaka. Naipamahagi na rin ang iba pang agri-interventions tulad ng laminated sacks, sprayers at feeds o pakain sa livestock raisers. Sa ngayon, pumalo na sa 13 million pesos ang naitalang initial agricultural damage sa mga bayan ng Ginobatan, Kamalig at Daraga.
8: Karamihan kasi sa amin intervention, yung 398 million worth na intervention ay farm input siya. Mga bibig, mga fertilizer, and hindi pa po ngayon maibibigay dahil hindi pa naman sila makakabalik sa mga farms nila. Anyway, marami naman pong agency under the Department of Agriculture, like yung PCIC na maagap naman sa pag-action din doon sa mga pwedeng na-insured po. na mga products.
2: Si DA Bicol spokesperson Lovella Guarin.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Sa ibang usapin, kumpiyansa si Tingog Party List Representative Jude Asidre na papalo. Sa mahigit 180 boto ang papabor para iakyat na sa Senado para sa paglilitis ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Asidre, bagamat inaasahan nilang lagpas na sa one-third ng Kamara ang papabor sa plenary voting, ay umaasa pa rin silang lalagpas ito ng mahigit 200 boto. Pinatunayan na kasi aniya ng dalawang nakaraang clarificatory hearing na mayroon talagang probable cause ang mga inihaing impeachment complaint kontra sa Vice Presidente.
9: We're hoping, no, that the best result would be as much as even higher than the impeachment we had last time. Pero sa ngayon, I can confidently say that it'll be above 180. We're hoping that at least 200 or 215, no, that's really the goal. Especially with the last two clarificatory hearings, no, when evidence actually was really presented, no, and examined as to their veracity and in the determination of probable cause.
0: Ang pahayag ni Tingog Party List Representative Jude Asidre.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Pinag-iisipan pa ni Senador Kiko Pangilinan kung tatanggapin niya ang alok na maging Senate Impeachment Manager. Ayon kay Pangilinan, hindi pa nila ito natatalakay sa ibang mga senador at suwestyon pa lang sa ngayon. Pinaliwanag naman ng senador na ang magiging papel kung sakali ng Impeachment Manager ay ang magpanatili ng orderliness o kaayusan sa impeachment trial na kahalintulad ng papel ng Court Administrator. Gayunman, ipinunto ni Pangilinan na wala pang rules na ipapatupad sa impeachment ang pagkakaroon ng impeachment manager. Pag-aaralan pa rin anya kung kailangan pang amyendahan ang rules para maipatupad ito.
10: Pinag-iisipan ko ba? Wala pa. It's just a suggestion, so wala pang final. Pero tingnan natin. It's really the decision of the majority. Just to make the proceedings, di ba? Parang to make sure that the proceedings are orderly. So it's really more administrative than anything. Kailangan pang isama sa rules yun and then ma-adapt.
2: Yan ang pahayag ni Senador Kiko Pangilinan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Ikinatawa ng Commission on Elections ang turnout ng filing ng Certificate of Candidacy o COC para sa eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na gagalapin sa Setyembre. Ayon kay COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, lahat ng paglalaba ng posisyon sa halalan ay mayroon ng kandidato na nagpahayag ng pagnanais na tumakbo. Sa unang dalawang araw pa lamang aniya ng filing ay halos nakasunod na ang 16 na political parties. Dagdag niya, gagawin ng COMELEC ang kanilang bahagi para sa isang transparent o bukas na halalan. Ayon pa sa opisyal, agad nilang susuriin ang mga certificate na ito at sa mga susunod na araw ay makakaasa ang mga botante na nakapost na sa website ng komisyon ang mga COC.
11: 16 na political parties ay nakapaghalos, nakakomply na, pati na rin po yung mga sektor. May inaasahan pa rin naman po kaming hahabol ngayon. Ang maganda po dito kasi handa ang ating mga election officers, papatupad nila ang ating resolution na hanggat meron pong magpa-file dyan, nakapila, nakuha ang pangalan, ay tatanggapin po natin ito. Commitment po ng COMELEC ito. Sa ganitong proseso, masisiguro natin ang lahat ng dumating sa tamang oras sa aming opisina ay makapaghahain ng kanilang mga certificates of candidacy.
0: Ang tinig ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Wellness tourism, patok sa mga turista sa Pilipinas. Mula Radyo Magazine, narito ang ulat ni Hazel Esguera.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Tok sa Pilipinas, ang wellness tourism o mga biyaheng nakatuon sa relaxation, health at mental wellness, katunayan noong 2024 umabot ng $3.28 billion ang halaga ng wellness tourism market sa bansa. Panayam ng Radyo Magazine kay Lulhetas Hanging Garden Spa Marketing Director Ramon Marinha, sinabi nitong kapansin-pansin ang pagdami ng mga turistang naghahanap ng spa resort, wellness retreat, nature destinations, iba pang health-focused travel experiences.
13: magkaroon tayong observation ngayong mga tourists natin, whether they are local or foreign, especially yung mga balikbayan natin, kasama sa itinerary nila or one of the must-dos of their vacation while they are here in the Philippines ay kapag-experience of something that will really give them great treatments that will relax them.
12: Sa datos ng Department of Tourism, ipatuloy na nadaragdagan ang mga DOT-accredited health and wellness establishments sa iba't ibang rehiyon bilang tugon sa lumalaking demand ng wellness travel. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguerra, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, Sports.
0: Sa ating balitang sports, 2026 National Prisaa Games sa Hataw sa Bacolod City. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
14: Aabot sa 12,000 student-athletes mula sa 17 regions ang muling magpapasiklaban sa 2026 National Private Schools Athletic Association dito sa Bacolod City, Negros Occidental. Isang makulay na seremonya ang formal na magbubukas ng palaro bukas ng hapon sa Panaad Park and Sports Complex bago maganap ang kompetisyon mula May 10 hanggang 15. Karamihan sa delegates ay nakarating na sa kanilang mga billeting quarters at naghahanda na rin para sa athletic parade bago ang opening ceremonies. 22 sports ang lalaruin sa magkakaibang lugar dito sa City of Smiles, kabilang na ang centerpiece sports na athletics at swimming, gayon din ang dance sport, weightlifting, boxing, volleyball, basketball at football. Susubukang idepensa ng SOCS Sargen o Region 12 ang titulo nito sa Seniors Division matapos makamit ang kanilang unang kampiyonato noong isang taon sa Tuguegarao na mag-uwi ng 128 gold, 104 silver at 55 bronze para sa total na 287 medals. Pakay naman ng Western Visayas o Region 6 na mapanatili ang korona sa Juniors Division nang humakot ng 243 medals mula sa 99 golds, 71 silvers at 73 bronzes. Isa sa mga matatagumpay na produkto ng Prisaa, ang kauna-unahang gold medalist ng Pilipinas sa Olympics na si Heidelin Diaz Naranjo. Mula rito sa Bacolod City, Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: 16 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, antabayanan ang mga karagdagang balita mula sa ating mga lalawigan dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
16: Pinaplano mo na ba ang susunod mong bakasyon? Bakit hindi mo subukang pasyalan ang mga karatig bansa ng Pilipinas dito sa Southeast Asia? Alam mo bang visa-free ang pagbiyahe nating mga Pinoy sa mga bansang kasapi ng ASEAN? Sa visa ito ng ASEAN Framework Agreement na pinagtibay noong 2006 na naglalayong gawing mas madali ang paglalakbay ng mga mamamayan sa loob ng rehiyon. 14 hanggang 30 araw, depende sa bansa, pwedeng mamasyal nang hindi na kailangan ng visa. Bawas hassle, di ba? Bukod sa mas madaling proseso, pinalalakas din ng naturang kasunduan ang ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia sa pamamagitan ng mas bukas na daloy ng kalakalan, mas matibay na ugnayan ng mga mamamayan at mas masiglang turismo. Kaya ano pang hinihintay mo? Ihanda na ang passport at maleta at simulan ang iyong ASEAN adventure.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
17: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:46 po ang ating oras sa pagpapatuloy ng ating balitaan dito sa Luzon. 4.9 million pesos na halaga ng bayad pinsala na ipagkaloob ng PCIC Region 2 sa mga corn farmer sa Cagayan. Mula Radyo Pilipinas Tugigaraw, narito ang ulat ni April Racho.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Mahigit 4.9 million pesos na halaga ng indemnity claims ang naipamahagi ng Philippine Crop Insurance Corporation na PCIC Region 2 sa mahigit 400 magsasaka mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Cagayan itong Webes, Mayo 7. Nakatanggap ng bayad pinsala sa mga nasira nilang panalim, karamihan ay mga mais, dulot ng kawalan ng ulan, ang kabuuang 428 magsasaka mula sa Alcala, Amulong, Peña Blanca, Solana, Tuguegarao City, Enrile at Igig. Ayon sa PCIC, layo ng indemnity assistance na tumulong sa mga nagpasigurong magsasaka na makarecover mula sa pagkalugi dulot ng natural calamities at iba pang hindi inaasahang pangyayari na labis na makakaapekto sa produksyon maging sa pangkabuhayan ng mga ito. Hinihimok naman ngayon ang ahensya ang mga magsasaka na patuloy sa pagpapasiguro o pag-avail para sa crop insurance coverage para maprotektahan ang kanilang mga investment at mapabuti ang kanilang katatagan laban sa climate-related risks at farming uncertainties. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salucon Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Baling tayo sa ating mga kasamahan dyan sa Radyo Pilipinas Bontoc. PUV driver na benepisaryo ng AX program ng DSWD nagpahayag ng pasalamat sa natanggap na tulong mula sa pamahalaan. Sa balitang yan, mula kay Apollo Padaen.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Nagpahayag ng taus-pusong pasasalamat si Pastor Agustin Fayon Carlos na isa ring isang public utility vehicle driver ng Barangay Maligong, Bontoc, Mountain Province, Narota sa kanyang natanggap na AX mula sa DSWD nitong araw ng Huwebes. Ayon sa kanya, gagamitin niya ang 5,000 pesos sa panggasolina ng kanyang sasakyan at para rin sa kanyang pamilya. Si Carlos ay isa sa mga recipients ng public utility vehicle na AX na abot sa humigit 100 sa buong lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas sa Bulawanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontoc.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, sa Katimugang Luzon, pagtaas ng produksyon ng palay na itala sa Mimaropa Region. Ang detalye mula kay Tom Alvarez ng Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
20: Nakapagtala ang Mimaropa Region ng 5.5% pagtaas ng produksyon ng palay sa unang quarter ng 2026 kumpara sa kaparehong taon ng 2025 batay sa pinakahuling tantiya ng Philippine Statistics Authority. Ayon sa pabalid ni Regional Rice Focal Person Ronald Degala, ang pagtaas ay bunsod ng paglaki ng area harvested o lawak ng naaning sakahan. Nakatulong din anila ang pinaigting na implementasyon ng mga programa sa pagpapalay, kabilang paggamit ng hybrid seeds at makabagong pamamaraan gaya ng regenerative farming at drone-assisted farming, pagpapalakas ng clustering at consolidation, at pagpapaunlad ng irrigation sa tulong ng National Irrigation Administration. Idinagdag pa nila na nakaambag din dito ang pag-engganyo sa mga magsasaka ang suporta sa pamimili ng ani mula sa NFA at Food Terminal Incorporated. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa ating pagbabalik, kuha naman tayo ng mga karagdagang balita mula sa mga kasamahan natin sa Visayas at Mindanao. Narito muli mga paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Mahalagang papel ang ginagampanan ng ASEAN sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa Southeast Asia, lalo na sa harap ng patuloy na pag-usbong ng mga hamon sa seguridad. Isa sa mga pundasyon ng kapayapaan sa rehiyon ang matatag na depensa, hindi lamang sa lakas ng militar ng bawat bansa, kundi sa kanilang pakikipagtulungan sa isa't isa. Sa panahon ng globalisasyon, mahalaga ang dialogo at kooperasyon sa larangan ng depensa upang maiwasan ang mga alitan. Kaya noong 2006, itinatag ang ASEAN Defense Ministers Meeting o ADMM, ang pinakamataas na mekanismo ng kooperasyon sa depensa sa rehiyon. Noong 2010, pinalawak ito sa pamamagitan ng ADMM Plus, kasama ang mga pangunahing dialogue partners. Sa pamamagitan nito, pinalalakas ng ASEAN ang pagtitiwala at pagtutulungan ng mga kasaping bansa. Kabilang dito ang pagsasanib puwersa pagdating sa military exercises, palitan ng impormasyon at koordinadong pagtugon sa mga banta, kabilang ang cybersecurity, gayon din ang maritime disputes, kasama dyan ang usapin sa South China Sea. Higit pa sa seguridad, nagbubukas din ito ng daan tungo sa pag-unlad ng ekonomiya dahil ang isang ligtas na rehiyon ay umaakit ng pamumuhunan at nagpapalakas ng kalakalan. At sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026, muling binigyang diin ang importansya ng mapayapang pakikipag-ugnayan.
3: ASEAN remains as the only viable institution that can hold the center, as we are reminded of the importance of sustained and principled dialogue, commitment to peaceful and constructive engagement, and an enduring sense of shared responsibility.
21: Tunay ngang ang pagkakaisa ang susi sa matatag na Timog Silangang Asya. Ito ang malinaw na mensahe ng ASEAN.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
24: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 7 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, mga balita sa Visayas, bagyong hagupit. Walang direktang epekto sa ginaganap na 48th ASEAN Leaders Summit sa lalawigan ng Cebu. Magbabalita si Jessa Agua Ilanan ng Radyo Pilipinas Cebu.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Pilipinas. Report.
27: Nilinaw ng UST Pag-asa Visayas na hindi nakakaapekto sa ginaganap na 48th ASEAN Leaders Summit ang binabantayang bagyo na may international name na hagupit na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Ayon kay Weather Specialist Jomer Eclarino, mananatiling maaliwalas ang panahon sa Lapu-Lapu City, Cebu ngayong araw kung saan nagtitipon ang mga delegado mula sa 11 member states ng Association of Southeast Asian Nation o ASEAN. Paliwanag ni Eclarino, ang naranasang pag-ulan kahapon sa Metro Cebu ay bunsod ng low pressure area na nalusaw kagabi at wala nang anumang epekto sa bansa ngayong araw. Samantala, patuloy ang mahigpit na seguridad na ipinatutupad sa buong lalawigan ng Cebu kaugnay pa rin ng ASEAN Leaders Summit. Nasa 10 temporary closure ang isasagawa ngayong araw sa ASEAN Lane sa Lapu-Lapu City bilang araw na gaganapin ang formal na pagtitipon ng lahat ng heads of state ng 11 member nation. Makakaapekto din ito sa mga pasahero ng Mactan Cebu International Airport kung kaya ay inabisuhan na rin ang mga pasahero na maagang pumunta sa paliparan upang maiwasan ang aberya sa kanilang mga scheduled flights. Nakatakdang umuwi sa kanilang mga bansa ang karamihan sa mga delegado mamayang gabi habang may iilan na magpapaiwan upang lumibot sa mga tourist destinations sa Cebu at karatig lugar sa Visayas. Mula dito sa Lapu-Lapu City, Cebu, para sa Bagong Pilipinas, Jessa Agua Ilanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Pilipinas.
25: News Nationwide.
2: Sa ibang bahagi ng Visayas, DILG Eastern Samar nagsagawa ng final inspection sa FMR o Farm to Market Road Project sa San Julian, Eastern Samar. Sa balitang yan, ang magdadala sa atin si Penelope Pomida ng Radyo Pilipinas, Borongan.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Pilipinas.
25: Report.
28: Nagsagawa ng panghuling inspeksyon ng Department of the Interior and Local Government o DILG Eastern Samar sa pamamagitan ng Project Development and Management Unit para sa natapos na proyektong infrastruktura sa Barangay Kasuroy, San Julian, Eastern Samar. Ang proyekto ay isang Farm to Market Road o FMR na pinunduhan sa ilalim ng Fiscal Year 2023 Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Units o LGSF, FALGU at ipinatupad ng pamahalang panlalawigan ng Eastern Samar na may kabuang pondo 5 milyong piso. Matatagpuan ng kalsada sa loob ng bahagi ng barangay may layong humigit kumulang 10 minuto mula sa National Highway at nagsisilbing mahalagang daanan ng mga magsasaka at residente patungo sa pamilihan, paaralan at iba pang pangunahing serbisyo. Pinangunahan ni Engineer Marjorie Capones ng DILG Eastern Samar Engineering Office ang validation upang matiyak na natapos ang proyekto ayon sa aprobadong plano at espesipikasyon bago ito ituluyang i-turnover sa komunidad. Ayon sa DILG, bago may sakto para ng proyekto ay naharap sa malaking suliranin ang mga residente, lalo na tuwing malakas ang ulan dahil sa hindi maayos na kondisyon ng kalsada at kawalan ng maasahang tawiran sa mga lugar na madalas bahain. Sa pagkumpleto ng Farm to Market Road, inaasahang magiging mas madali at ligtas ang biyahe ng mga residente kabilang ng pagdadala ng kanilang mga produkto at pag-access sa mahalagang serbisyo sa lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Dumako tayo sa Mindanao, Department of Agriculture, Caraga, pinalalawak ang programa ng Sagip Saka Act. Mula Radyo Pilipinas Tandag, narito ang ulat ni Angel Obosa.
5: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Pilipinas. Report.
6: Talakay sa sinagawang orientation ng Department of Agriculture Caraga ang mahalagang provision ng Sagip Saka Act or Public Act 11321 kabilang ang direct purchasing program kung saan maaaring direktang bumili ng produktong agrikultural ang mga national government agency at local government unit mula sa mga magsasaka at mangingisda. Ipinaliwanag din ng mga kinatawan mula sa National Program Management Office Sagip Saka at AMAS ng DA Central Office ang proseso ng accreditation sa pamamagitan ng Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Information System upang matulungan ang mga samahan na mapalawak ang merkado ng kanilang mga produkto. Isinagawa ang dalawang araw ng aktibidad sa Surigao City kasama ang mga agribusiness coordinator ng iba't ibang LGU sa rehiyon. Para sa Bang Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
5: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Pilipinas.
5: News Nationwide.
0: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, May 8, 2026. Ang ating pong oras, 2 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
5: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Pilipinas.
5: News Nationwide.
26: News Nationwide.
7: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, manong-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
10: Ng ating walang gutom program.
9: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
11: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin, dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
9: Regular. Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
13: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
9: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
13: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
9: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
2: Salamat, President.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ni Pangunong Ferdinand R. Marcos Jr. ang formal na pagbubukas ng 48th ASEAN Summit sa Cebu kaninang umaga. Sa welcome ceremony, tinanggap ng Pangulo at ni First Lady Liza Araneta Marcos ang mga leader ng ASEAN member states sa Mactan Expo sa Cebu City. Sa mensahe ni Pangulong Marcos Jr., binigyan din niya ang kahalagahan ng pagkakaisa at kooperasyon ng mga bansang kasapi ng ASEAN. Pinasalamatan ng Pangulo ang mga leader at delegado ng ASEAN sa pagdalo sa kabila ng mga hamon at krisis na kinaharap ng kani-kanilang bansa. Anya, mahalaga manatiling matatag ang samahan ng ASEAN sa gitna ng lumalalang tensyon sa Middle East at iba pang pandaigdigang suliranin na nakakaapekto sa ekonomiya at seguridad ng rehiyon. Kasunod dito ay nagpulong ang ASEAN leaders para sa 48th ASEAN Plenary para sa mas malawak na pagtalakay sa mga prioridad kabilang ang economic resilience, pagpapatatag at pagtutulungan ng rehiyon. Binibigyan din sa plenaryo ang nagkakasundong commitment ng mga bansa para sa mga estratehiya, pagkakaisa at paghahatid ng konkretong resulta na magbibigay benepisyo sa mga komunidad ng ASEAN region. Samantala, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kahapon ang pagpupulong kasama ang mga leaders mula sa bansang Brunei, Indonesia at Malaysia. Layo ng pulong na palaguin pa ang kooperasyon ng mga bansa sa East Asia. May report si Jesse Atienza ng PTV Cebu.
4: Nagsama-sama ang apat sa mga leader ng mga bansang nasa silangang Asya. Sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., isinagawa ang Special Brunei Darussalam Indonesia, Malaysia and Philippines East Asian Growth Area o mas kilala sa BIMP Iagas Summit. Espesyal ang pagpupulong na ito dahil nakatutok ito sa mas maliit at malapit na regional economic cooperation mula sa apat na bansa. Sa kanyang mensahe, binigyang din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang halaga ng patuloy na kooperasyon at inclusive growth ng apat na bansa.
5: As we gather today, we look forward with purpose, guided by the BIMP Iaga Vision 2035 and its strong alignment with the broader aspirations of ASEAN. This vision is not merely a roadmap for economic integration. It is a promise to our people that development will be meaningful, sustainable, and felt in their daily lives.
4: Kabilang sa tinalakay sa pagpupulong ang paglikha ng karagdagang hanap buhay sa mga kababayan, pagpapalakas ng connectivity at pagpapalawak ng oportunidad, lalo na sa East Asia.
5: Let this summit renew our resolve to translate vision into action and plans into lasting impact. Together, let us continue building a more connected, resilient, and prosperous BIMP Iaga for present and future generations. Thank you, and I wish you all a productive and inspiring summit.
4: Iilan lang ito sa mga mahalagang pagpupulong na pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagdaraos ng ASEAN Leaders Summit sa Cebu. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Pagdiriwang ng Ease of Doing Business Month ngayong taon, ating pag-uusapan kasama si Secretary Ernesto Perez, Director General ng Anti-Red Tape Authority o ARTA. Secretary Perez, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
6: Ale, po, maraming salamat po sa inyo sa pag-imbita at magkaroon tayo ng pagkakataon na magpulong-pulong at may sharing naman ng Anti-Red Tape Authority ang kanyang mga ginagawa, programa, inisiyatibo, lalo na sa celebration natin itong buwan ng May, yung Ease of Doing Business Month.
3: Okay. Sec, una po sa lahat, ano po yung mga paghahanda o mga aktibidad na isasagawa sa EODB o dito sa Ease of Doing Business Month ngayong taon?
6: Nag-umpisa tayo last Monday during the flag raising, sabay-sabay po yung mga government agencies, local government units incorporating the celebration of the month of May as the Ease of Doing Business Month during their flag raising ceremony. Tapos marami po tayong activities this week. Kahapon po, nagkaroon tayo ng World Bank Business Ready Report. Mayroon pong dumating na official from the World Bank. In-update po natin ang mga government agencies and our stakeholders doon sa ating plano na ma-improve pa yung ating ranking sa annual doing business survey. Ito po ay ginanap natin sa GSIS. Pasalamat po tayo kay President and General Manager Vic Piloso sa pagbigay ng facilities ng conference room ng GSIS na libre. Hindi po tayo sinigil dahil alam niyo cost saving po tayo, energy emergency. Hanggat maaaring makasave tayo, ginagawa po natin ito. No? And then this coming Sunday, meron po tayong ARTACPO or fund run sa Tomas Morato, Quezon City. Kasama po natin ang Quezon City government through the able support of Quezon City Mayor Joy Belmonte. At inibita po natin yung mga kasama natin partner agencies and private stakeholders. At excited po dahil marami po ang nag-register. Pero dahil ito po ay gagawin sa isang open space sa Tomas Morato, open ito po for the public. Pero yung iba bibigay po natin mga freebies ay can only last so much so as the supply lasts. And then nationwide, through our 8 regional field offices, we will have our grand AODB fair. Meron po tayo sa Iguilo, sa Cebu, sa Pagadian, sa Davao City, sa Cagayan de Oro, ito ay Baguio City, sa La Union po at sa Pampanga. At ito po ay inimbita natin yung mga agencies na doing frontline services kagaya ng LPO, NBI, PNP, local government, yung lahat ng even DFA, no, na ang ating mga kababayan ay magkakaroon ng time one day kung saan lahat po ng ahensya ng gobyerno ay magbibigay ng kanilang servisyo on part. At then meron din po tayong grand orientation, the different dates mentioned earlier, signing of agreements with the provincial governor regarding our provincial one-stop shop. At then May 26, ito po yung ating Philippine Good Regulatory Principles Awarding Ceremony. And then May 22, ito po yung ating holding ng ARTA anniversary. This will be our 8 years of existence at we are proud to present our accomplishments during the event.
3: Alright, Sec, well, siksik pala ang inyong aktibidad ngayong buwan. Pero dito po sa usapin po ng mga ahensya na binabantayan niyo po ngayon, ng ARTA po, dahil po sa mataas na bilang ng reklamo at sa daming reklamong natatanggap po nila. Ano-ano po yung mga ahensyang ito? At sapat po ba ang kapangyarihan at manpower ng ARTA para tugunan po ito?
6: Hindi ko po masabi na talagang sapat, pero ginagawa po natin lahat ng paraan na magkaroon ng mas mabilis na serbisyo. At meron po tayong 8 regional field offices na tumutulong dito. Meron po tayong mga ARTA champions, no, sa pamamagitan ng mga Chambers of Commerce chapters, na Philippine Chamber of Commerce and Industry. We empower, capacitate them, give them orientations regarding the ease of doing business law. At we also capacitate them to receive complaints para yung ating mga kababayan, kung meron po silang reklamo at gusto nila gawing physical, they can submit it through the local offices of the Chamber of Commerce. Pero meron po tayong 8 regional field offices at meron po tayong online platform. Hindi na po kailangan pumunta sila physically para sa ARTA offices para magreklamo. They can either call using our hotline 12782 o kaya yung 8888, kasi meron tayong memorandum of understanding with the Presidential Complaint Center. Meron din po silang pagkakataon na mag-email sa complaints@arta.gov.ph o kaya they can use our, they can talk to Tala, our virtual assistant, 24/7.
3: Okay. And Sec, paano po tinutugunan ng ARTA ang reklamo hinggil po dun sa mga fixer sa mga tanggapan ng gobyerno. May plano po ba magsagawa ng surprise inspections o lifestyle checks laban po sa mga sangkot sa red tape at fixer operations? O kaya mabibigyan pa kaya natin ng solusyon na tuluyang matanggal itong mga fixer na ito?
6: Yung ARTA po, kasama yung ating regional, 8 regional field offices, meron po tayong ginagawang surprise inspection saka regular inspections, whole year round po ito, para to check on their compliances with ease of doing business law, particularly on the citizen charter requirements. At meron din po tayong campaign against fixers, no? Pag meron po tayong natanggap na reklamo, inaaksyonan po kagad natin dito, nakikipag-ugnayan tayo sa Philippine National Police at National Bureau of Investigation for us to conduct entrapment operations. At pagdating naman po sa pag-resolve ng mga complaints natin natatanggap, meron po tayong nilabas na circular which requires all government agencies at local government units to set up their own committee on anti-red tape. So tuwing po tayo mga katanggap ng reklamo or complaint or any concern at all, ipinapasa po natin ito within 24 hours sa ahensya through their committee on anti-red tape. At dun po, mabilis ang resolution. Pag hindi na-actionan or kung na-resolve, we will ask the complainant kung gusto pa niyang i-pursue, kung kahit na nasagot na yung kanyang reklamo, or kung hindi, ay i-refer natin ito sa Investigation, Enforcement, and Litigation Division ng Legal Department ng ARDA para magkaroon is a formal investigation. At doon na po, i-require natin yung respondent na mag-submit ng counter affidavit. And from there, our findings and recommendations will be forwarded to the Ombudsman at saka sa Civil Service Commission. Depende po sa salary grade ng concerned or respondent government official or employee.
3: Okay. Sec, para po sa kaalaman ng publiko, no, normally po ba gaano po katagal bago ma-resolve ang isang reklamong inihahain sa ARTA? Gaya nga po ng mga proseso na banggit ninyo. At ano po yung mga kaakibat na parusa sa mga opisyal o empleyado ng gobyerno na mapapatunayan lumabag sa ease of doing business law?
6: ARTA is walks its talk, no? We lead by example. We follow strictly the 3720 standard processing time, no? Pag may reklamo, within 3 working days, ipinapasa po kagad natin ito sa concerned agency patungkol doon sa reklamo at through their Committee on Anti-Red Tape. At kadalasan po, karamihan ng mga nire-refer natin dito ay nare-resolve na at the level of the agency Committee on Anti-Red Tape. Kaya pag ito po ay na-resolve, tinatanong natin yung complainant kung gusto pa rin ba niyang ituloy o hindi. Kasi kung na-resolve naman, karamihan naman dyan, eh, di ayaw nang ituloy. So, we declare the case closed. Ngayon, pag gusto ng complainant tuluyan at ni-refer natin yan sa ating Investigation, Enforcement, and Litigation Division, doon magkakaroon ng formal investigation. Mabigat po ang parusa, kaya mabilis po ang response at action ng mga concerned agencies saka LGU. Pag first offense pa lang po ay 6-month suspension kagad, no? Pag second offense, dismissal from service, forfeiture of retirement benefits, perpetual disqualification from service, fine of 500,000 to 2 million, imprisonment of 1 to 6 years. But if the offense, even if it is first offense, if the offense involves a fixer, no? Even if it is a first offense, the penalty for the second offense will apply.
3: Okay. Sec, may mga kasong naisampa na po ba laban sa mga empleyado o opisyal dahil sa reklamo na tanggap ng ARTA ngayong taon? At kung ikukumpara po natin yung bilang, mas bumaba po ba yung bilang ng mga kasong naisampa kumpara sa mga nakaraang taon?
6: Marami na po tayong naisampa na kaso over the years. Pero last year po, nakasecure tayo ng conviction, no? Tatlong LTO employees ang convicted. Of course, this is still subject to appeal. Tapos dalawa po, isa taga Philippine Statistics Authority, saka yung isa po ay taga National Center for Mental Health. Yung ating pong kaso na ni-refer sa Civil Service Commission involving the National Center for Mental Health, in-affirm po ito ng Civil Service Commission. Nais ko pong i-explain, no? Yung mandato po ng ARTA pag nag-receive po kami ng complaint, no, at nag-mature into an investigation, whatever findings that we have, recommendatory lang po tayo sa Office of the Ombudsman pag ang employee is, or official is a presidential employee, meaning salary grade 20, above salary grade 26, no, 26 above, or below salary grade 26 sa Civil Service Commission. But if the offense involves both administrative and criminal, meaning merong imprisonment, may fine, regardless of the salary grade, ang jurisdiction po nito ay sa Office of the Ombudsman.
7: Okay. Sec, may nakikita po ba kayong pagkukulang sa pagpapatupad ng Citizens Charter sa ilang ahensya? At ano po ang hakbang na ARTA para po mabawasan yung mabagal na proseso sa mga frontline services ng gobyerno?
6: Karamihan po na natin natatanggap ng mga reklamo ay regarding non-compliance with the provisions of the Citizens Charter. Like for instance, delay in the processing of application within the declared processing time of either 3, 7, 20 working days in the Citizen Charter, failure to act, no, on the application within that standard processing time, failure to attend to the applicant during office hour, or imposing a requirement or fee that is not provided for in the Citizen Charter. Yan po ang karamihan talagang nagiging basihan o ground ng complaints na natatanggap ng ARTA.
7: Okay. Sec, ano naman po masasabi nyo sa pananaw ng ilan nating mga kababayan na normal na lang daw ang red tape sa ilang tanggapan ng gobyerno?
6: Hindi po totoo yan. Ang Anti-Red Tape Authority ay isang ahensya ng gobyerno under the Office of the President. At mabilis po umaksyon ang ARTA. Sa katunayan nga po, over the years that we have received the complaint, these are more than 28,000, about 99% po ito ay considered resolved na, no? At ito po ay pwede nilang subukan pag sila po ay merong reklamo o may complaint against sa ahensya at nagbabiolate ng Citizen Charter requirement. Minsan nga po, sabihin lang nila na i-arta namin kayo, mabilis kagad ang response ng ahensya. Kaya sa katunayan nga,

0: mas mabilis na ngayon magreklamo, they can either call our hotline 12782, email us at complaints@arta.gov.ph, or talk to Tala. At Tala, mas mabilis po pag kausap nyo si Tala dahil she can speak and understand 17 dialects including Filipino and English at 24/7 po ito. At patuloy po yung ating pakikipag-ugnayan sa ating mga Chambers of Commerce at maganda po ang feedback at in fact meron tayong mga natutulong ang mga kumpanya na pagalimbawa meron silang problema sa isang LGU, minsan isang sulat lang po galing sa akin reminding the barangay captain or the mayor ay isang reminder lang po ay sumusunod yung barangay captain na to at even the mayor, no? Dahil dun po natin nakikita na yung lawak ng impluensya ng anti-retic authority dahil we are proud of our accomplishments because we are under the office of the president at ang direktiba po ng ating mahal na Pangulo ay for all government processes and services to be streamlined. In fact, in the latest the message of the president to our 2025 accomplishment report, ni-recognize po ng mahal na Pangulo ang mga accomplishments natin, yung that we are making strides towards improving bureaucratic efficiency in the country. At sa pakikipag-ugnayan po natin sa DICT through their eGov PH, si Tala po integrated na dito sa eGov Super App, sa eGov Kiosk. Pwede po silang hindi na kailangan pumunta sa ahensya physically. They can click on the eGov Super App of the DICT. Doon po available yung citizen charter ng lahat ng ahensya ng gobyerno, pati po yung mga LGUs. Pwede po silang magsampa ng reklamo using that eGov Super App. Pwede din silang mag-access sa aming website. At doon po, nandun yung guide paano magsampa ng reklamo.
1: Alright. On that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Secretary Ernesto Perez, Director General ng Anti-Red Tape Authority. Thank you, sir. Samantala, end of school year 2025 to 2026 assessment ng DepEd, ating tatalakayin kasama si Pasig City Representative Roman Romulo, ang House Committee Chair ng Basic Education and Culture. Congressman Romulo, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
2: Yes, magandang tanghali rin po sa ating lahat, lahat na nanonood, nakikinig. Good afternoon po and thank you for the invitation po.
1: Kung sa pagtatapos po ng school year 2025 to 2026, ano po ang assessment ng House Committee on Basic Education and Culture sa naging takbo po ng klase ngayong taon?
2: Pero unang-una, no, napakaraming reforms na napasok ang ating Department of Education. Marami po dyan, hindi kaagad-agad natin makikita yung resulta noon, pero ang importante, nag-umpisa na po at itong darating academic calendar, mas marami pa pong reforms ang gagawin. Natutuwa tayo at hopefully tuloy-tuloy na tayo dito sa ating mga reforms kasi yun naman ang kailangan talaga para masigurado natin ang kalidad ng edukasyon.
1: And kung may mga adjustments po bang inirekomenda ang DepEd batay po sa assessment ngayong school year, lalo-lalo na po sa learning gaps pagdating sa reading, math, at science?
2: Yes, ang totoo po niyan, ongoing naman po yung mga reforms na nagaganap. Ang sinasabi rin natin sa Department of Education ay dapat mas agresibo pa po tayo kasi nakikita pa rin natin, marami pa rin po tayong mga readers na tinatawag na medyo emerging leaders pala, medyo nandun pa rin po sa, hindi sila grade level. So kailangan po mapaabot natin to 100% or at least 95% yung ating grade level readiness, lalong-lalo na sa reading at sa mathematics. At doon po, nakita natin may mga panalo na rin. Dahil sa reforms, medyo umabante na siya. Pero kulang pa rin po yung pace dahil meron pa rin mga naiwan pa rin po.
1: Okay. And kung sa usapin naman po ng teacher's welfare, ano po ang assessment ninyo sa kalagayan ng mga guro ngayong school year at ano-ano pa po yung kinakailangan suporta para sa kanila?
2: Sa teachers po natin, nakita natin yung batas na ating pinasa, yung Teacher Career Progression Law. Nakikita po natin, nagbubunga na po yan ngayon. Maya't maya, nakikita po natin na meron mga nag-oath of office na na-promote ng mga teachers. Kung maalala po ninyo, Dati, maraming teachers, hindi naman na

0: naman lahat, ano? Pero marami ang teachers noon, dahil sa mga requirements, ay nagre-retiro sila, teacher 1 pa rin. Mag-uumpisa ka teacher 1, magre-retire ka teacher 1. Sa, dahil po dito sa ating teacher career progression law, ay medyo na-rationalize natin, na sinabi natin sa DepEd, irrationalize na yung mga requirements. At ang gusto po natin, sa totoo lang, walang teacher na mag-retire na teacher 1 pa rin. Ang gusto natin, napakahirap po ng trabaho ng ating mga guro. Ang gusto natin naman po ay makompensate sila properly sa hirap na ng ginagawa nila. Pangalawa po, ano, nagkakaroon tayo ngayon ng mga curriculum revisions. Dahil po dito, medyo talagang sa totoo lang, mahirap po ito para sa ating mga guro. Pero, alam rin natin ang totoo, compared sa napakaraming subjects and competencies, pabawas na po yan. Kaya hindi lang makakatulong yan sa ating mga estudyante, pero sa ating mga guro.
1: Okay. Tama po yan, dahil sila yung tumatayo yung pangalawang magulang sa ating mga kabataan. Pero ito, Kong, sa inyong pananaw po, ano-ano po ang pinakamalalaking hamon na kinaharap ng DepEd ngayong school year, particular po sa usapin ng learning gaps, kakulangan sa silid-aralan, at maging sa kalidad ng edukasyon?
0: Ang pinakamatinding challenge talaga, ano, na dinaanan at dinadaanan pa ngayon ng mga ating mga guro, ng ating mga estudyante, ay sa totoo lang, ano, yung dami ng numero ng subjects, yung dami ng numero ng ating mga competencies. Ngayon po, unti-unti, binabawasan na po yan. Nagfo-focus na po ang ating Department of Education doon sa tinatawag na reading comprehension or functional literacy. Kailangan ang bawat bata ay grade level ready ang pagbabasa nila, at yung mathematics rin po nila ay dapat to date sa kanilang grade level. Kasi imagine po, no? Marami, as you grow, progress po from grades 1 to 12, yung mga binabasa po, pahirap ng pahirap, mas komplikado. Yung mga math problems, challenges, mas lagiging komplikado rin yan. Eh kung yung basics pa lamang ay medyo kulang na, talagang napaka-challenging yan. Hindi lang para sa estudyante, pero para sa guro rin. Kaya ngayon na, inaayos na yung curriculum, inaayos na yung competency, binabawasan po ito para naka-focus lang sa functional literacy. Kailangan reading comprehension, math grade level readiness. Nakikita po natin, umeepekto na po ang kalidad ng edukasyon natin. Gumaganda na po.
1: And doon nga po sa kalidad ng ating edukasyon. With this being said po, na binabawasan na nga po yung mga subjects dahil sobrang ang dami, how do we make sure na hindi po makokompromiso yung quality ng edukasyon?
0: Actually po, ang kalidad ng edukasyon, hindi po yan sa numero ng subjects. Pero may kita po yan kung ang bata po, ang learner natin, ay nakakapagbasa at naintindihan niya yung binabasa niya sa tamang baitang. Ibig sabihin po, kung grade 3 ka, yung reading comprehension mo dapat grade 3. Kung anong pinapabasa sa isang grade 3 na learner, dapat nababasa niya at naintindihan niya. E sa ngayon po, nakita naman po natin base sa mga international assessment, kahit yung mga nakaraan na ating mga local assessment, nakikita po natin hanggang grade 12, medyo malaki yung agwat ng mga learning gaps, malaki. Yung iba po, nasa grade 4 na. Pero yung reading comprehension nila, grade 2 pa lang. E imagine po, paano yun? Yun po yung pinaka-importante sa kalidad ng edukasyon. Ang kasama dyan yung mathematics, grade level ready. So pag binawasan man ang subjects, binawasan man ang competencies, ang malaga, nakatuto dun sa tinatawag na functional literacy. Reading comprehension, grade level ready, math grade level ready. Kasi po, pag marunong ka ang Pilipino po matalino, lalo na ang batang Pilipino. Pag naturuan natin ang basics na reading comprehension, meaning naintindihan yung binabasa, on their own po, he or she, nagbabasa na po sila. Natututo sila sa kanilang sarili. At yung teknolohiya, magagamit ng tama.
1: Okay. Kong, kumusta naman po ang implementasyon ng revised school calendar at iba pang adjustments sa ginawa ng DepEd ngayong taon? At paano po natin masasabi na epektibo po ito kapwa po para sa ating mga estudyante at mga guro?
0: Sa totoo po, no, itong 3 semesters na gagawin nila ay ilulunsad pa lamang itong June 8 mag-uumpisa. So, alam natin po sa umpisa niyan, magkakaroon talaga ng tinatawag na birth pains or growing pains. Pero alam rin po natin bakit nag-shift to 3 semesters ang Department of Education. Dahil ang sinasabi nila sa atin, ang sinabi ng EDCOM 2 sa DepEd, parang hindi tayo maabot ng 200 instructional days. Eh di ba, ang kailangan po at least 200 instructional days, yun talaga yung sinasabi ng mga dalubasa. So, ang sagot dito ng Department of Education, kasi meron tayong mga natural calamity, mga bagyo. Pag may bagyo, no classes. Pag ginamit na evacuation center ang school building, no classes. Pag merong holiday, national o local, again, no classes. Pag merong mga DepEd activities, katulad yung mga elimination round ng palarong pambansa, festival of talents, iba-iba pa, no classes rin yun. Pwede pumapasok sa paaralan pero wala sa classroom. Kaya ang sabi ng DepEd, gagawin natin 3 semesters. Sa 3 semesters, may pagitan na 2 weeks in between any semester. Dito po, ilalagay po natin yung mga controllable po nila, yung mga elimination round ng palarong pambansa, yung elimination round ng Festival of Talents, para hindi na mabawasan ang number of instructional days sa loob ng classrooms. Importante kasi po yun eh, na nasa classroom ang bata, ang teacher, at may lesson plan na tinuturo. Pero kung masyadong maraming no classes, ay o kaya pahintuhin to, dun po nawawala yung momentum, dun po nawawala po yung kalidad ng edukasyon.
1: Okay. Kong, can you share with us sa paghahanda po para sa susunod na school year, ano po yung mga pangunahing rekomendasyon ng inyong komite sa DepEd para po mas mapabuti pa ang sistema ng edukasyon dito sa ating bansa?
0: Alam niyo po, yung 2 committee meetings ago, sinabi natin sa Department of Education, ang importante, kalidad ng edukasyon. Meaning, reading comprehension. Reading. Marunong magbasa yung bata dun sa grade level niya. Naintindihan niyo yung binabasa niya at math. Sinabi natin sa kanila, alam natin ang totoo. Dahil sa education system natin, medyo talagang meron mga learners na nahuli. Hanggang senior high school nga po, may datos na nagpapakita na meron hindi reading grade level readiness po hanggang senior high school. Ang sinasabi natin sa DepEd, mas agresibo po tayo. Dapat nagpo-pull out na tayo ng mga estudyante. Kunyari, grade 4 siya. Ang grade reading comprehension niya, grade 2. I-pull out na po natin sa klase sa grade 4. Turuan natin, tutukan natin para makahabol siya. Pero grade 4 pa rin siya. Kasi end of the day po, kung papasok man yung learner sa kalang klase pero hindi niya naintindihan yung binabasa niya, sayang po, walang kalidad ng edukasyon yun. Kaya ang payo po natin, mas aggressive dito sa pagsisigurado na meron tayong grade level reading comprehension and math grade level aptitude.
1: Alright. Kong, mensahe nyo na lang po sa ating mga magulang, estudyante, at mga guro para nga po dito sa paghahanda para sa school year 2026 to 2027.
0: Unang-una, maraming salamat sa ating mga estudyante, guro, at mga magulang. Nakita po natin na kahit na yung ating curriculum ay nire-reform, ay tumutulong po sila at nakita po natin interest lang nila ay masigurado na matuto yung kanilang mga anak, kanilang mga estudyante, at merong kalidad ng edukasyon. Alam natin sa marami pa rin challenges dahil yung mga reform, bago pa lamang at may mga bagong reform na ilulunsad. Alam natin may birth pains yan, growing pains yan. Pero basta magkakasama tayo, tutukan lang po natin. Pag may nakita tayong hindi tama, ituro natin agad para makorek, ma-adjust yun. Ang importante, lahat tayo tungo lang sa isang objective, which is quality of education.
1: On that note, maraming salamat po sa inyong oras, Pasig City Representative Roman Romulo, ang House Committee Chair ng Basic Education and Culture. Thank you, Kong. Sa sidelines ng ASEAN Summit sa Cebu, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Special Trilateral Meeting kasama ang Cambodia at Thailand. Sa tulong nito, kapwa nangako ang dalawang bansa na isusulong nila ang kapayapaan. Nagkasundo sina Cambodian Prime Minister Hun Manet at Thai Prime Minister Anutin Charn Virakul na ayusin nila ang kanilang gusot sa pamamagitan ng dialogo. Sa nasabing pulong din ay nagkasundo ang dalawang leader na magpatupad ng tigil putukan hanggang sa Hulyo, kung saan tatayong observer ang Pilipinas. Una nang iginiit ni Pangulong Marcos Jr. na dapat resolbahin ng mga miyembro ng ASEAN ang kanilang problema sa mapayapang pamamaraan. Kapwa umaasa ang tatlong leader na tuluyan ng mananaig ang kapayapaan at masunod ang pandaigdigang batas. Samantala, nagkaroon din ng pagpupulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at si Vietnamese Prime Minister Lee Minh Hang. Binigyan din ng dalawang leader ang kahalagahan ng 55 taong anibersaryo ng bilateral relations ng Pilipinas at Vietnam, kasabay ang pagpapakita ng kumpiyansa na magbibigay daan ito para sa mas matibay na kooperasyon, lalo na sa usapin pangkalakalan at ekonomiya. Sa usapin ng agrikultura, nagkasundo ang dalawang leader na bumuo ng pamatagalang rice trade mechanism para matiyak ang stable na supply at mapalakas ang food security cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Natalakay din ang pagpapalawig sa kooperasyon ng Pilipinas at Vietnam sa pagtugon sa transnational crimes o partikular na sa scam hubs at human trafficking. Samantala, pagpapatupad ng price caps sa bigas at monitoring sa presyo at supply ng basic commodities, ating pag-uusapan kasama si Attorney Genevieve Velicaria Guevara, Assistant Secretary for Agribusiness, Marketing and Consumer Affairs ng Department of Agriculture. Attorney, magandang tanghali po. Welcome po sa bagong Pilipinas niyo.
2: Magandang tanghali din po sa inyo at sa inyong mga tagapanood at tagapakinig. Magandang tanghali po sa ating lahat.
1: Attorney, una po sa lahat, ano po ang update natin sa inaasahang pagpapalabas ng kautusan na nagtatakda po ng price cap sa bigas?
2: Meron po tayong koordinasyon ngayon. Of course, na-approve na po yung rekomendasyon ng National Price Coordinating Council as to the imposition po ng price cap na 50 pesos po para po sa imported na bigas. Yan po ay naaprubahan at nairekomenda po natin nito pong April. At ngayon po ay nakikipag-ugnayan tayo ngayon sa Office of the Executive Secretary dahil to po ay nasubmit na natin. At yun nga po, nagkaroon na po ng direktiba na maghanda na sa pagpapatupad nito dahil anytime soon po ay ilalabas na po ang executive order kung saan po iaprubahan na po na ating presidente ang pag-impose nga po ng price cap sa imported po na bigas.
1: Okay. Attorney, sa inyo pong pag-iikot at pag-monitor sa mga pamilihan, kumusta po? Marami po ba ang mataas ang benta ng bigas? At hinggil po dyan, ano po ang hakbang ng DA sa ganitong sitwasyon habang wala pang price cap?
2: Base po sa ating daily price monitoring, ano po, ang prevailing price po ngayon ng imported rice ay nasa 57. Pero meron po tayong nakikita at namamataan na mga maabot po ng 65 pesos per kilo ang imported na bigas. Iba naman po syempre yung panantayan natin o yung prevailing price para po sa local na locally produced. Medyo mas mataas po talaga ng konti ang locally produced. Pero po ang gusto po sana nating lagyan talaga ng parang regulasyon o pag-control ay yung pong ating imported. Dahil nga po kung tutuusin, nakikita po natin tayo ay nakikipag-usap at nakikipag-ugnayan sa ating mga importers, rice importers. So ang nakikita po nating presyo niyan dapat ay hindi ho dapat lalagpas yan ng 50. So yun po yung ating nakikita na pinapaigting natin yung monitoring, tinatanong po natin yung mga retailers bakit po umaabot ng ganun. Ang sinasabi naman po nila ay dahil nga po sa pagpasapasa, no, hindi po sila direktang kasing nakakabili sa mga wholesaler, sa mga lalo na po dito sa mga nagbebenta po dito sa may Bulacan, sa may Manila, yung kung saan po yung mga wholesalers natin. So kumbaga yung pagpasapasa po, yun po yung nakakaapekto dun sa retail price kung bakit kung medyo mataas yung ibang retailers. Although may mga retailers naman po na tayo ay nakikita na umaayon naman. Katulad nga po dito, meron tayong sa pakikipagtuluan nga po dito sa FTI and PPI po na mga kaalyado po ng Department of Agriculture, meron po silang mga imported brands na binibenta na nasa 48 pesos. So yun po ngayon yung pinapakalat at para pong mabalanse po yung ibang mga imported na bigas na medyo tumataas po ng mahigit 50 yung kanilang pagbibenta dahil nga po kailangan magkaroon po ng alternatibo o meron pang opsyon yung ating mga mamili na mas mura kaysa po yung mga yan nga yung maibang brands na medyo mas mataas.
1: Okay. Ito pong price cap, Attorney. Ano po ang aasahan ng mga consumer kapag ipinatupad na po ito? At paano rin po binabalansin ng pamahalaan na hindi mawawalan ng kita syempre yung mga retailers kapag naipatupad na po ang price cap sa bigas?
2: Well, nakikita natin pag naipatupad po natin ang price cap, inaasahan natin na magkakaroon po ng mas kontrolado at mas abot kayang presyo ang bigas para sa ating mga consumers. Ano, syempre kung kung mabibigyan to ng implementasyon. Hindi ho kasi ito katulad ng MSRP na kung saan kumbaga hindi ho ganun ka-stricto at hindi ho masyadong nabibigyan ng karampatang parusa. Ito pong ang price cap, pag ito po ay na-implement po natin under the Price Act nga po, meron po itong violation at meron po itong kaukulang punishment, no, penalty pag ikayo po ay hindi sumunod. So mas nakikita po natin na mas susundin po ito at the same time po mas mararegulate po natin yung presyo dito sa imported na bigas.
1: Okay. Attorney, may mga inihayag po ang ilang senador na posibleng may nananamantala sa sitwasyon. Ngayong may national energy emergency kaya pumataas ang bentahan ng bigas sa pamilihan. Paano po ito tinutugunan sa panig po ng DA?
2: Meron po tayo mga enforcement and regulatory agencies na talagang tuloy-tuloy po ang pagbabantay at pagtitingin po ng presyo. Lalo-lalo na po kami ngayon sa Department of Agriculture. Kami po ay puspusang nakikipag-ugnayan. Lalo-lalo na po yung mga involved dito sa importation ng imported na bigas. Ano po? Tinitignan natin yung presyo, tinitignan natin magkano ba dapat pag pupunta na po siya sa mga retailer. So nakikita po talaga natin na kumbaga dun sa 50 peso po na price cap, meron na po talagang kita doon lahat ng mga value chain implementers o mga kasama stakeholders po natin dito sa pagbebenta po ng imported na bigas. So ang ginagawa po natin, tayo yung iniigpitan po natin yung monitoring at the same time nga po ito pinupush po talaga natin yung paglalagay ng price cap para po talagang mas malagyan ng ngipin ano yung implementation natin ng presyo dahil nga po kumbaga yung pong in between ng retailer po kasi lagi yung nakakausap natin eh syempre mga retailer natin na naiintindihan din naman natin na kapag magkano po yung kuha nila, konti lang naman po yung kanilang pinapatong. So, yung pong mga nasa in-between, yun po yung gusto sana nating makapture. Eh, yun po ang medyo malungkot dahil hindi po lahat nare-regulate yung aspetong yan, yung mga nasa gitna na yan. So, yun po yung gusto sana natin na mas paigtingin pa yung regulation sa kanila. At the same time, ito nga po yung sa price cap, definitely it will help control nga po yung ating presyuhan nitong mga nagtataasan pumbilihan, lalo-lalo na po dito sa imported na bigas.
1: Okay. And totally linawin natin, no, hindi lang po ito dito sa mga pampublikong pamilihan, sa mga palengke, kundi maging po sa mga pribadong pamilihan gaya ng mga grocery at supermarket na mga nasa mall. Tama po?
2: Apo, yan po ay i-implement natin. Although, ipe-prepare pa po natin yung guidelines, ano po, dahil iba rin po kasi yung ang rules or yung pagpepresyo po ng mga groceries as to yung, ito lalo-lalo na sa bigas. Pero definitely po, makikipagtulungan po tayo with DTI sa ating mga law enforcement agencies para po sa mas maayos na pagpapatupad po nitong price cap.
1: Attorney, kaugnay naman po sa pagtaas ng presyo ng ilang bilihin tulad po ng liyempo at carrots, ano po ang hakbang ng DA tungkol po dito?
2: Well, aside from yung mahigpit na po nating pagbabantay ng mga presyo ng mga bilihing ito, meron pong direktiba sa atin na kung saan po lalagyan po natin na pinag-aaralan ngayon yung paglalagay ng price cap din dito sa pork, whether imported or local po. Pero sa liyempo, liyempo lang naman yung tinitignan natin na lalagyan ng price cap. So nasa 380 po yung tinitignan natin na presyo. Pag sa imported naman, 300 po yung tinitignan natin. Aside from that, yung carrots din po tinitignan natin na maglalagay po tayo ng price cap. Nasa 100 po per kilo ang tinitignan natin na price cap. At the same time, meron pa pong isa si palm oil. Tinitignan din po natin na maglagay dyan ng price cap up to 90 pesos. So yan po ngayon yung ginagawa natin. Before po kasi natin yan i-implement, kailangan meron po tayong mga masusing pag-aaral at pakikipag-ugnayan with the whole value chain stakeholders. So yung ating mga producers, yung ating mga logistic providers, retailers, manufacturers, yun po yung ating mga kakausapin para ba, ma-ensure po natin yung ating paglalagay po ng price cap ay acceptable naman sa kanila. At syempre, kasama po natin dito ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan, katulad po ng DTI, ang ating PNB, of course, yung ating mga regulatory bodies din po, para po masiguro natin na lahat po ay involved at alam po nila yung magiging epekto po nitong paglalagay natin ng price cap dito sa presyo ng ating mga pangunahing bilihin.
1: Alright, Attorney, panghuli na lamang po, mensahe niyo po sa ating mga kababayan, kaugnay nga po ng mga hakbang ng Department of Agriculture para maibsan po ang epekto ng pabago-bagong presyo ng langis na nagdudulot din po ng pagtaas sa presyo ng bilihin.
2: Ayun po, nagpapasalamat lagi naman ang Department of Agriculture sa suporta po ng ating mga kababayan, ang ating mga mamimili. Ipinapangako po namin, talaga naman puspusan din po ang aming paggawa. Lalo na ito ay under the directive po of our President, Pangulong Bongbong Marcos. Buong puwersa po, hindi lamang ang DA, kumbaga lahat po ng ahensya ng pamahalaan ay nananatiling nakatutok at gusto po namin lahat sana ng mga yung epekto ngayon ng crisis ay matugon natin. Siyempre, pagdating po sa Department of Agriculture, gusto po natin sapat ang supply at abot kaya po ang presyo ng ating pagkain. At lalo-lalo na po dapat ang ating magsasaka at ang mahingista, hindi po dapat kumbaga maapektuhan yung kanilang kita. At syempre, yun naman po talaga ang ating ginagawa through policies at mga recommendations po sana natin, na hindi lang po para sa ating mga consumers, sa ating mga mamili, pero para na rin po sa ang ating magsasaka na siya naman pong food heroes natin at dapat po ay talagang mampanatili natin ng supply at abot kayang presyo ng bilihin. Yun lang po, maraming salamat.
1: Maraming salamat din po sa inyong oras at sa impormasyon, Attorney Genevieve Velicaria Guevara, Assistant Secretary for Agribusiness, Marketing and Consumer Affairs ng Department of Agriculture. Thank you, Attorney. Bayan, manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
3: Abangan sa Larigadon Live!
4: Ano ba ang mandato ng NBI kumpara sa CIDG, ang mga police agencies?
5: Yung mga syndicated crimes, yung malalaki pong na crimen, corruption, kasama rin po dyan.
3: Tutok na sa Largadon Live! Ngayong Biyernes, alas 8 ng gabi, dito lang sa inyong PTV.
6: Nagsimula sa maliit na pangarap.
7: Ngayon ay unti-unti nang natutupad. Sa tulong ng ASEAN, higit na napalago ang aking negosyo.
6: Mas malayo na ang narating ng mga produkto ko.
7: May online pre-training at programs pa para sa kagaya kong entrepreneur.
6: Dahil sa ASEAN, ang local pwedeng maging global.
8: ASEAN countries continue to grow and support businesses across the region through easier export processes, free training opportunities, and access to markets across member countries.
9: Dahil sa ASEAN, negosyong natutulungang lumago.
10: For our next food crawl.
11: Oh my goodness! Moose nga yun agad
12: ako! Hey, send ako!
13: I'm your food buddy, Joshua Garcia, ang kasama ninyo sa another exciting Chibugan.
11: Ang tarap, no? Ang galing
13: mo. It's fun! Ngayong linggo, alas 10:30 na umaga.
14: Is it sweet?
11: No, it's not.
12: Oh, eh.
13: Dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, PNP response at assistance sa mga apektado ng Mayon Ashfall. At ipag-uusapan kasama si Police Lieutenant Colonel Maria Luisa Tino, Public Information Officer ng Albay Police Provincial Office. Colonel Tino, magandang tanghali po. Welcome po sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Yes po, sir. Magandang tanghali din po and sa lahat ng nagsusubaybay po ng bagong Pilipinas ngayon.
0: Ma'am, una po sa lahat, ano po ang naging agarang aksyon ng Albay PPO matapos po ang ashfall at ito pong pyroclastic density current o PDC event mula po dito sa Mayon Volcano?
1: Yung efforts po na ginawa ng ating kapulisan, lalo-lalo na po sa Albay PPO, na deploy po tayo ng yung tinatawag po ng programa ng ating RDA na yung Disaster Emergency Assistance Response po na mag-augment po sa mga affected nating municipalities.
0: Okay.
1: Yun po yung unang ng ating mga kapulisan. Then, nakita naman po siguro ninyo yung assistance na nag-road clearing po and flashing operations po ng ating mga kapulisan kasama po yung mga volunteers natin and yung mga constituent mismo ng affected na lugar.
0: Okay. At sa ngayon po, ano-ano po yung mga security measures ang ipinatutupad ng PNP para po maiwasan itong looting at iba pang krimen sa mga iniwang kabahayan? Tuloy-tuloy po ba ang pagpapatrol ng ating mga tauhan sa mga iniwang tahanan?
1: Yes, sir. So far, may mga ano tayo po nakatalaga doon na mga sa border control point po. Meron tayong nakadeploy doon ng mga kapulisan sa lahat. Sa walo po. Walo po kasi yung na-declare natin na ano munisipyo na affected ng ano ng na pag-uso ng bulkan. Okay. And doon po sa mga munisipyo na to na yun, may mga kanya-kanya po tayong deployed na mga pulis sa tinatawag po nating border control point. Sila po yung nagbabantay sa ating mga ano sa lalo-lalo na yung mga ano constituents po na bawal po talaga silang pumasok doon sa tinatawag nating 6 kilometer ano permanent danger zone. So wala pong mga nakakapasok doon.
0: Okay.
1: And yung mga kapulisan naman na nakatalaga doon, sila po ang nagpapatrolya doon sa mga lugar na yun.
0: Okay, pero kumpirmahin na natin, Colonel, na wala naman po naitala na untoward incident o panluloob doon sa mga kabahayan na naiwan. Tama po?
1: Yes po, so far wala po tayong ano recorded na ganyan po ang pangyayari. Okay. And sana po sa mga sumunod na ano, wala din talagang mangyari.
0: Okay, Colonel, paano po ang coordination natin ng ito po, ng Albay PPO sa mga lokal na pamahalaan, sa mga LGUs, DSWD, BFP, at iba pa pong ahensya upang mapabilis ang relief operations at assistance sa mga apektadong residente?
1: So po, yung relief operations naman po kasi is talagang bumabagsak muna sa mga ano kanya-kanyang LGU. So, ang LGU naman at ang ating mga kapulisan, katuwang po ng ibang law enforcement agencies, ay naka-standby lang po tayo doon para tumulong, lalo-lalo na po sa pag-distribute po ng ating mga ano relief goods para sa ating mga ano constituents para maayos po ang pagbigay natin ng maayos, orderly and yung safe yung ating mga constituents sa pag-receive ng kanilang mga ayuda.
0: Okay. We understand na mahalaga po ang responsibilidad ng ating mga kapulisan para mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa kapaligiran diyan po sa Albay. Pero paano naman natin pinoprotektahan yung kalusugan at kaligtasan ng ating mga tauhan, ng ating mga frontliner na nasa ground operations araw-araw?
1: Yes po, so far po, yung ating po kasi mga kapulisan is bago naman i-deploy ay may mga kanya-kanya, may mga briefing per briefing orientation muna tayo. So, syempre kung lang ang ating mga i-deploy na personnel ay tinitingnan natin kung capable ba siya or not. Kasi kung may karamdaman din po ang ating mga kababayan, ang ating mga kapulisan, priority din po natin yun. So, ang may mga naka-standby po tayo, mga kapulisan, yung mga matitikas at walang karamdaman. So, yun po ang priority natin na i-deploy.
0: Okay. Maliban po sa kanilang pagiging healthy or pagiging fit na magtrabaho, may sapat po bang protective equipment tulad ng N95 masks, goggles at iba pa pong mga gear?
1: Yes po, sir. Meron po tayo. And kahit naman po dito sa atin sa regional office, sa pamumuno po ng ating regional director, ay nagbibigay po sila ng ano, mga protective gear, yung gas mask, yung facial face mask sa ating mga kapulisan. And aside po dyan, may binibigay din po tayo sa ating mga constituents na mga face mask and gas mask po.
0: Okay. And sa pagpapatuloy po ng alert status ng Mayon, may nakaabang po ba na augmentation forces at contingency measures ang Albay PPO kung sakali man po, wag naman sana, ay lumala pa itong sitwasyon?
1: Yes po, palagi po tayo mayroon naka-standby na ano na mga kapulisan para if mag-worst po ang ating bulkang Mayon. And aside po dito sa amin sa Albay PPO, ay nandiyan po ang regional office para mag-augment ng deployment sa atin. So nakaantatabay din po palagi ang standby yung kasurog din ng region.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Ice cream. Masarap ba o mapanganib? Alam ba ninyo na may ilang commercial ice cream na may mga sangkap na maaaring makaapekto sa iyong kalusugan? Marami ang naglalaman ng high fructose corn syrup na konektado sa labis na katabaan at diabetes. Ginagamit din ng emulsifiers tulad ng polysorbate 80 na posibleng makaapekto sa kalusugan ng bituka at magdulot ng pamamaga. Ang mga artificial flavors, preservatives at food coloring gaya ng red 40 at yellow 5 ay maaaring magdulot ng allergy o hyperactivity lalo na sa mga bata. May ilang ice cream din na may titanium dioxide, isang pampaputi na ayon sa pag-aaral ay may kaugnayan sa cancer. Kaya sa susunod na bibili kayo ng ice cream, basahin ang label at piliin ang natural at ligtas para sa kalusugan ng inyong pamilya.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
6: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
6: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
6: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino. para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
7: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!
8: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programa, Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang radyo, Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS, Evox, Receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel. Magandang balita po, balik shortwave radio na rin po ang Radyo Pilipinas World Service. Napapakinggan po tayo sa ibayong dagat para sa ating mga kababayang overseas Filipino workers at mga seafarers sa mga sumusunod na shortwave frequencies. Ang English program po tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa 15.640 MHz, 17.750 MHz at 21.720 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama ng mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas, segmentong business, sports at showbiz. Antabayan po sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon.
7: Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
8: Sa ating mga pangunahing balita, isinusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mas malalim na Regional Cooperation at People-Centered Development sa Special Brunei, Jerusalem, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asian Growth Area o BIMP Ayaga Summit sa Cebu. Ayon sa Pangulo, ang pagtutulungan ng mga bansa sa rehiyon ay dapat nakikita at may pangmatagalang pakinabang sa mga tao araw-araw, hindi lamang economic targets sa papel. Tinukoy ng puno ehekutibo na ang mga kasalukuyang programa at proyekto sa ilalim ng BIMP Ayaga Framework ay patuloy na lumilikha ng kabuhayan, nagpapabuti ng connectivity at nagpapalawak ng mga oportunidad.
9: Let this summit renew our resolve to translate vision into action and plans into lasting impact. Together, let us continue building a more connected, resilient, and prosperous BIMPIAGA for present and future generations.
8: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
7: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
8: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magitan sa Thailand at Cambodia kaugnay ng matagal ng tensyon na namamagitan sa dalawang bansa. Mga pinuno ng nasabing bansa nagkasundong mag-usap para sa kapayapaan. Pagbabalita si Alvin Baltazar.
10: Nagsilbing tulay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang magkaroon ng dialogo ang Thailand at Cambodia sa layuning maayos ang matagal lang hindi pagkakaintindihan. Sa press conference ng tatlong leader na inorganisa ni Pangulong Marcos na tumatay yung chair ng ASEAN 2026 ay sinabi nitong kumpiyansa siyang maaayos ang anumang hindi pagkakaunawaan ng dalawang bansa. Ito'y sa pamamagitan ng constructive dialogue sa kanilang bilateral border issues at kapwa pinagtibay naman ng dalawang bansa ang pagpapanatili ng bukas na komunikasyon, pag-iwas sa mga hakbang na maaaring magpalala ng tensyon at pagpapatuloy ng mga pagsisikap tungo sa mapayapang dialogo at makabuluhang pakikipag-ugnayan. Kaugnay nito ay nagkasundo ang 20 ministro na atasa ng kani-kanilang foreign ministers na ipagpatuloy ang bukas at tapat na dialogo, mas direktang talakayin sa isa't isa ang mga makabuluhang hakbang upang maiwasan ang paglala ng tensyon, mapalakas ang mga kondisyon para sa kapayapaan at katatagan at mapangalagaan ang kapakanan ng kanilang mga mamamayan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at punong ministro ng Cambodia at Thailand.
11: We express our confidence in the ability of both Cambodia and Thailand to resolve the matter amicably and to manage their border differences peacefully in the spirit of ASEAN solidarity and unity.
12: Cambodia believes this is a peaceful path toward a fair solution for both parties.
13: Prime Minister Hun Manet and I agreed to assign our foreign ministers to work together closely on a list of practical confidence-building measures.
10: Nag-uulat mula sa Cebu para sa 48th ASEAN Summit, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
8: Inaasahang maghahatid ng malaking oportunidad para sa ekonomiya ng Pilipinas ang ginaganap na 48th ASEAN Summit sa Cebu, ayon kay RCBC Chief Economist Michael Ricafort. Sa parehas sa programang Global na Tayo, binigyang diin ni Ricafort na malaki ang pakinabang ng bansa sa pag-host nito na naturang regional gathering. Isa sa mga pangunahing agenda na tututukan ang seguridad sa supply ng enerhiya na isang kritikal na usapin para sa mga kasaping bansa lalo na ngayong mayroong krisis sa Middle East. Sinabi pa ni Ricafort, nagsisilbing tamang venue ang Cebu para sa mga talakayang ito dahil sa laki ng potensyal na market sa rehiyon. Kasabay nito, inaasahang palalawigin pa ang mga panukala para sa ASEAN Free Trade Area o AFTA. Target ng samahan na mas patatagin ang ugnayang pang-ekonomiya, hindi lamang sa loob ng Southeast Asia, kundi maging sa mga higanting ekonomiya gaya ng India, Australia at European Union.
14: Yes, indeed, Saray. Parang it brought to the fore yung imperative the, in terms of cooperation with fellow ASEAN countries to agree further and solidify the cooperation, say, on energy supplies and security for the country. Yan, nandito na po sila, yung mga economic ministers. So this is the best venue for them sa pagdating din sa food security, no? Kasi nandyan din yung biggest sources natin ng bigas na imported, no? Pag kinakailangan, like yung pag during the lean season, yung Vietnam nandiyan, yung Thailand nandiyan. So, tapos yung trade din, yung mga free trade agreements, no? Kasi in able to also maximize our free trade agreements, yung supply chains natin, yung da-diversify natin yung exports natin, palawigin yung, palakihin pa yung market for our exports. Ito, malaki kasing market din yung fellow ASEAN and Asian countries. And with many regions, no? Yung ASEAN with South Korea, ASEAN with India, ASEAN with Australia, New Zealand, and yun, kung pwede pang palawigin yun, no? To include especially free trade with the EU. Okay.
8: Bukod sa kalakalan, mahalaga rin ang maging unified stand o nagkakaisang paninindigan ng ASEAN pagdating sa mga areas of cooperation. Kabilang dito ang pagtiyak na mananatiling bukas ang Strait of Hormuz para sa pandaigdigang daloy ng langis at pagpapatibay ng security cooperation sa rehiyon upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan.
7: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
8: Balita pa rin hinggil sa ASEAN Summit sa Cebu. Tiniyak ng Department of National Defense na regular ang isinasagawang inspeksyon ng Committee on Security, Peace and Order and Emergency Preparedness ng ASEAN-Philippines National Organizing Council upang masiguro ang kaayusan at kaligtasan sa nagpapatuloy na 48th ASEAN Leaders Summit sa Lapu-Lapu City, Cebu. Ayon kay Department of National Defense Undersecretary Ignacio Madriaga, lahat ng key areas sa ASEAN Leaders Summit ay may nakaantabay na handang tumugon sa anumang pangangailangan bilang bahagi ng paghahanda ng gobyerno ng Pilipinas. Kabilang sa mga inikot ni na Madriaga ang International Media Center kung saan nakalagi ang mga media personnel mula sa buong ASEAN region upang matiyak na nakapwesto ang mga deployed personnel mula sa kanilang komite.
15: of making our rounds just to ensure that everything are in place, that all contingencies are covered, and like here, the IMC, we're going to put in place a medical team inside this area so that whatever contingencies, medical emergencies, our team would be able to respond immediately. And that concept is being executed throughout the whole island of Cebu to ensure that the ASEAN hosting of the Philippines would be a success. So all contingencies, man-made, natural, are all covered.
8: The Defense Undersecretary Ignacio Madriaga.
7: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
8: Balita naman hinggil sa pagtugon ng pamahalaan sa pagputok ng Bulkang Mayon. Lubos na pasasalamat ng pamahalaang panlalawigan ng Albay kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa agaran nitong tugon sa Albay kaugnay ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Ayon kay Albay Governor Noel Rosal, walang tigil ang buhos ng tulong mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, gayon din ang pagsasaayos sa mga lugar na labis na napinsala ng ashfall. Bigyang diin din ni Rosal ang inilaang pondo ng Department of Labor and Employment o DOLE para sa tupad program na nagkakahalaga ng 100 million pesos para sa mga apektadong residente. Papalo naman sa mahigit 6,000 pamilya ang makikinabang sa financial assistance mula naman sa Department of Social Welfare and Development o DSWD.
16: Pinatawag niya, pinasok niya, pinauna niya yung Albay. I'm so thankful. And meron pa tayo yung binamention niya, yung DOLE, tupad. Meron pa siya, 100 million plus peto. Kung ito, ah, nandiyan na yung pera. Kaya punahin tamo na sa Monday, maambot daw Secretary Gatsal yan, ma-release na tayo. Maswerte sa mga paraumata. Dapat 4,000, pinextend ko yung mga iba pang na-damage, 6,411.
8: Iyan ang pahayag ni Albay Governor Noel Rosal.
7: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
8: Karagdagang malinis na inuming tubig ang panawagan ngayon ng lokal na pamahalaan ng Ginobatan, Albay, kaugnay pa rin ng naging epekto ng ashfall na dulot ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Ayon kay Ginobatan, Albay Mayor Gemma Onghoko, napakalaking tulong ng ibinigay na 20,000 bottles ng mineral water ng Office of Civil Defense Region 5 na kailangan ng mga nasasakupan nilang barangay. Ani Onghoko, bukod kasi sa problema ang dala ng ashfall sa mga water sources ng Ginobatan, ay sumabay pa ngayon ang epekto ng tag-init na lalong nagpanipis ng kanilang reserba ng tubig.
17: Kailangan namin ng tubig. Kasi since yung resource namin is, to be honest, ngayong summer medyo nadideplete yung level na water level. Lalo pa itong ito nangyaring pagbagsak sa amin ng ashfall, yung pag-flushing and everything, yung consumption, talagang apektado. So, sabi ko, ang pinaka, isa sa pinaka-immediate na need ng ano is mineral water, bottled water.
8: Ginobatan, Albay Mayor Gemma Onghoko.
7: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
8: Pinag-aaralan na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga mekanismo para maprotektahan ang internally displaced persons o IDPs sa Albay laban sa epekto ng matinding init ng panahon. Ayon kay DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, kabilang sa kanilang tinututukan ang panganib ng heat exhaustion at heat stroke, lalo na sa mga vulnerable sector gaya ng senior citizens at mga buntis na pansamantala talang nananatili sa evacuation centers. Sa ngayon, may nakadeploy na anyang water trucks para matiyak ang sapat na supply ng malinis na tubig para sa evacuees. Humingi na rin ng tulong ang DSWD sa Department of Health o DOH para sa regular health surveillance at monitoring para agad matukoy at maagapan ang mga posibleng kaso ng heat-related illnesses.
18: We're currently discussing how to retrofit our evacuation centers para maprotektahan nga po, ma-insulate yung ating mga camps, mga tents from the effects of the elevated heat temperatures. And likewise, we're checking on the proper ventilation, again, to ensure that our IDPs who are currently in the evacuation centers are somehow protected from the effects of the...
8: The DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao.
7: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
8: Walang patid ang ipinatutupad na agricultural interventions ng Department of Agriculture Region 5 sa mga apektadong magsasaka at agri-sector workers ng aktibidad ng Bulkang Bayon at nangyaring ashfall. Ayon kay DA Region 5 spokesperson Lovella Guarin, papalo sa 378 milyong piso na halaga ng farm inputs ang ipamamahagi ng DA oras na makabalik na sa kanilang mga bukid ang mga magsasaka. Naipamahagi na rin ang iba pang agriculture o agri-interventions tulad ng laminated stacks, sprayers at feeds o pakain sa livestock raisers. Sa ngayon, pumalo na sa 13 milyong piso ang naitalang initial agricultural damage sa mga bayan ng Ginubatan, Kamalig at Daraga.
19: Ang karamihan kasi sa amin intervention, yung 398 million worth na intervention ay farm input siya. Mga bibig, mga fertilizer, and hindi pa po ngayon maibibigay dahil hindi pa naman sila makakabalik sa mga farms nila. Anyway, marami naman pong agency under the Department of Agriculture, like yung PCIC na maagap naman sa pag-action din doon sa mga pwedeng na-insure po na mga crops.
8: Si Department of Agriculture, DA Region 5, spokesperson Lovella Guarin.
7: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
8: Samantala, balita naman sa pagtugon ng pamahalaan sa Middle East crisis. Listahan ng mga beneficyaryo ng TNCs para sa special payout ng cash relief assistance, mahigpit na sinala ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Si Mary Albastasa sa balita.
20: Dumaan muli sa masusing data cleansing ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang listahan ng mga driver beneficiary ng transport network companies o TNCs. Ito ay bilang paghahanda sa nakatakdang special payout para sa mga rider sa susunod na linggo. Katuwang sa pagsala ng listahan ang DICT pati na ang Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB. Layo nitong tiyaking malinis at wasto na ang mga listahan ng mga makakatanggap ng cash relief assistance kabilang ang mga hindi pa nakakapag-claim at mga karagdagang benepisyaryo. Dumalo rin sa pulo ang mga kinatuwa ng iba't ibang TNC para beripikahin ang final list na gagamitin sa payout na sisimulan sa susunod na linggo. Ayon sa DSWD na pagkasunduan na ang mga TNC ng tutukoy ng payout venues at sila na rin ang magbibigay ng abiso sa kanilang mga driver. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera Andastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!

0: Aarangkada na sa susunod na linggo ang panibagong space o special payout para sa mga motorcycle taxi at delivery service riders na hindi pa nakatatanggap ng cash aid matapos ang pulang ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Transport Network Companies sa NCR. Ayon kay DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, napagkasunduan na ang mga TNC na ang tutukoy sa payout venues at sila na rin ang magbibigay ng abiso sa kanilang drivers. Pinaalalahanan naman ng DSWD ang mga driver na hintayin ang opisyal na abiso mula sa kanilang TNC, lalo na sa mga may multi-tapping o nakarehistro sa mahigit isang platform.
1: DSWD will just appear in those payout sites at mamamahagi noong tulong potential. But tutulong po tayo sa information dissemination. So once the TNCs have posted already in their communication platforms kung ano yung schedule, ano yung venue, we will share the same information in our communication platforms.
0: DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Kautusan ng Energy Regulatory Commission o ERC na ipatigil muna ang disconnection sa kuryente, hindi na bago ayon sa pamahalaan. Ang ulat mula kay Raquel Bayan.
3: Hindi na bago ang hakbang na ipinatupad ng Energy Regulatory Commission ng utusan nito ang mga distribution utilities na ipatigil muna ang disconnection sa kuryente ng mga consumer na bigong makapagbabayad ng kuryente. Sa Bagong Pilipinas Ngayon, sinabi ni ERC Legal Service Director Attorney Maria Guinness na ang hakbang na ito ay tugon ng komisyon sa hinaing ng mga consumer na sobrang laki ng kanilang bill sa kuryente. Sabi ng opisyal, nauna na rin nilang naipatupad ang ganitong hakbang tuwing mayroong malakas na bagyo o iba pang sakuna na nangangailangan ng suporta ang publiko sa pagbabayad ng kanilang bill sa kuryente.
4: Doon sa mga hinaingay ng mga consumers na sobrang laki ng pinabayaran nilang kuryente. Ito ay hindi naman bago na metodolohiya ng komisyon pag ito ay kailangan ng mga consumers. Ginawa na rin naman namin ito tuwing may malalakas na bagyo at kailangan ng tulong at suporta yung ating mga

0: sa gitnang silangan. Ani Secretary Kakdak na sa mahigit 9,000 overseas Filipino workers o OFW na ang napauwi ng pamahalaan at posible pa itong madagdagan dahil may mga Pilipino pa rin nagpahayag ng kanilang pagnanais na makauwi ng Pilipinas. Dagdag pa ng opisyal na maraming nakalatag na programa ang gobyerno tulad ng livelihood programs, job fairs, mga pagsasanay at berepisyo mula sa mga social protection institutions tulad ng SSS at Pag-ibig Fund.
1: Repatriation flights will continue. Among others, yung sa Kuwait. Kasi di ba napapabalita na meron pa rin, kumbaga, dumadami yung mga nagnanais na umuwi sa state of Kuwait.
0: Iyan ang pahayag ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Positibo ang Philippine Economic Zone Authority o PEZA na makakabalik ang Pilipinas bilang isa sa best performing economies sa Southeast Asia pagkatapos ng Middle East crisis. Ayon kay PEZA Director General Tere Supanga, ito ay batay sa pagtaya ng International Monetary Fund o IMF na posibleng lumago sa 5-7% ang ekonomiya ng bansa sa susunod na taon. Tiwala rin ang PEZA na patuloy ang pagpasok ng mga mamumuhunan sa Pilipinas sa sandaling humupa ang tensyon sa Middle East.
3: We see the resilience of the Philippine economy able to bounce back from a crisis, and we are encouraged by the latest report of IMF even saying that once the crisis is resolved, assuming mm-hmm. it's going to be short-lived, Philippines is even expected to grow by 5.7% by 2027.
0: Yeah.
3: And so we will be able to retain our status as one of the best performing economies in the region.
0: As Director General Tereso Panga.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Balitang pamumuhunan pa rin na nanatiling malakas ang interes ng Japanese investors sa Pilipinas sa kabila ng nararanasang epekto ng Middle East crisis. Ayon kay SMBC Manila Branch, Hiro Yasu Kanda, bagamat may hamon, bunsod ng tensyon sa gitnang silangan, nakaantabay ang business strategy ng Japan para mamuhunan sa Pilipinas. Samantala, nakikita rin ang banking sector ang matatag na interes ng mga dayuhang investors pagdating sa renewable energy.
4: In terms of the renewable energy sector, I believe as a bank, foreign investors shows a very strong interest in the renewable energy sector recently. I believe that potential deal will be increased soon.
0: SMBC Manila Branch, Hiro Yasu Kanda.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Maglalagak pa ng mas maraming pamumuhunan sa Pilipinas ang isang Spanish multinational conglomerate na may kaugnayan sa infrastructure at renewable energy. Ayon kay Acciona Managing Director Ruben Camba, kabilang dito ang pamumuhunan sa onshore wind at offshore wind power at pagtatayo ng energy data centers sa susunod na taon. Ngayong taon, may renewable energy projects ang Acciona sa Luzon at solar farm projects sa Visayas.
5: We can offer the construction of the data centers with our construction business. And we can even do later on the wrap-up with the facility service as well. So we can offer all these things along with the capital that we inject into the project.
0: Si Acciona Managing Director Ruben Camba.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita, Muling tiniyak ng Department of Migrant Workers o DMW na nakatutok ang pamahalaan sa lagay ng 38 tripulante na nakasakay sa MV Hondius. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na sa maayos na kalagayan ng mga nasabing Pinoy seafarer at nananatiling walang sintomas ng hantavirus. Dagdag pa ni Kakdak na may mga ilang protocols na kailangang sundin upang maialis ang mga

0: ito sa barko at makauwi na ng Pilipinas.
1: They are okay and the situation on board under the circumstances ay maayos ang sitwasyon nila. Pero yun nga, di ba? Nadanas na rin natin nakaraan nung COVID itong sitwasyon na ganito eh. It is still best for them to be out of that ship and home. But having said that, there are protocols na kailangan din na nating i-observe.
0: Napahayag ni Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Kinumpirma ni Department of Migrant Workers, DMW Undersecretary Bernard Olalia, na 7 Pilipinong seafarers ang sugatan matapos tamaan ng airstrike ang container ship na MV San Antonio habang bumabagtas sa Strait of Hormuz. Sa programang Global na Tayo, ibinahagi ni Yusek Olalia na 4 ang nagtamo ng minor injuries at habang ligtas ang 3 naman ang nasa intensive care unit o ICU na nagtamo ng matinding sunog sa balat at nakalanghap ng usok o gas inhalation dahil sa pagsabog. Binigyan diin ni Yusek Olalia na walang nasawi sa insidente at kasalukuyang binibigyan ng atensyong medikal ang lahat ng mga biktima. Nakipagpulong na ang DMW sa employer at manning agency ng mga seafarer upang masiguro ang kanilang kaligtasan at tulong para sa kanilang mga pamilya. Patuloy ang monitoring ng ahensya sa mga natitirang crew na nasa loob at labas pa ng barko sa naturang strategikong daluyan ng tubig. Sa kabila ng tensyon, iniulat din ng DMW na mahigit 1,300 Pilipinong seafarers na ang matagumpay na nakalabas ng ligtas mula sa Strait of Hormuz at nakauwi na sa kani-kanilang mga pamilya sa Pilipinas.
3: Doon sa 7 na seafarers po, apat po doon ay minor injuries lang at safe na. Tatlo po sa kanila ay naka-experience ng medyo malubha, no, dahil sila po ay nagkaroon ng severe burns, no. May mga kunpo sila paso at saka gas inhalation gawa noong drone attack, no. So tatlo po sa kanila ay nasa ICU pero sila po ay binabantayan at may ulat naman at may monitoring ang ating ahensya at yung kanilang employer. Ang aming tanda po, mahigit 1,300 na yung nakalabas ng mga seafarers po natin. Naligtas at nakauwi na po sa kani-kanilang probinsya dito sa Pilipinas.
0: Si Department of Migrant Workers, DMW Undersecretary Bernard Olalia.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Formal na nilagdaan ng Maritime Industry Authority o Marina ang Cape Town Agreement, isang international na kasunduan sa ilalim ng International Maritime Organization o IMO na naglalayong itaas ang antas ng kaligtasan sa sektor ng pangingisda. Ayon kay Marina spokesperson Director Luisito de los Santos, mahalaga ang pagsali ng Pilipinas sa kasunduang ito dahil nakatakda itong ipatupad sa buong mundo pagsapit ng taong 2027. Ang Cape Town Agreement ay bunga ng mga serye ng diplomatic conferences sa South Africa simula pa noong taong 2012. Layunin ng kasunduan na protektahan ang bahay o buhay ng mga mangingisda laban sa mga aksidente sa dagat. Binigyan diin ni De Los Santos ang tindi ng panganib sa naturang trabaho kung saan batay sa global statistics. Tinatayang 100,000 mangingisda ang nawawala bawat taon o halos 300 kada araw. Sa ilalim ng bagong standard, tututukan ang structural integrity, fire safety, life-saving appliances, radio communications, distress alert at crew training. Nilinaw ng opisyal na ang mga panuntunang ito ay prioridad para sa malalaking commercial vessels na may habang 24 na metro pataas habang hindi muna saklaw ang mga maliliit na bangkang pangisda.
4: Na ang layunin po nito ay protektahan ang buhay ng mga mangingisda at maiwasan po yung aksidente sa dagat tulad ng paglubog, sunog, pagkawalan ng komunikasyon at iba't ibang mga maritime accidents or incidents. So basically, magandang development po ito para sa Pilipinas kasi yung global statistics po ay sinasabi po na more or less 100,000 fishermen po yung nawawala o namamatay sa bawat taon. So in other words, ang sinasabi po ng mga datos ay may 300 na mga fishermen ang nawawala o namamatay kada araw. Ang mga applicable lang po dito ng mga fishing vessel, ito yung mga malalaking commercial vessels na fishing, 24 meters po ang length pataas. So yung mga ano below 24 meters, hindi na po sila saklaw ng ano provision po ng convention. So if you're going to accede tong convention na to, napapasigurado po natin na nakikita na po natin yung vessel construction at saka yung ano yung structural integrity ng fishing boat, ng barko. Tinitingnan din po natin yung fire safety systems, life-saving appliances tulad po ng life rafts, life jackets, radio communications, madami po, distress alert systems, emergency procedures, at the same time, yung crew training po.
0: Marina spokesperson Director Luisito de los Santos.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Sa iba pang balita, kumpiyansa si Tingog Party List Representative Jude Asidre na papalo sa mahigit 180 boto ang papabor para iakyat na sa Senado para sa paglilitis ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ani Asidre, bagamat inaasahan nilang lagpas na sa one-third ng Kamara ang pagpabor sa plenary voting, umaasa pa rin silang malalagpasan ang 200 mark na boto. Pinatunayan na kasi ng 2 nakaraang clarificatory hearing na mayroon talagang probable cause ang mga inihaing impeachment complaint kontra sa Vice Presidente.
5: We're hoping, no, that the best result would be as much as or even higher than the impeachment we had last time. Pero sa ngayon, I can confidently say that it'll be above 180. We're hoping that at least 200 or 215, no, that's really the goal. Especially with the last 2 clarificatory hearings, no, when evidence actually was really presented, no, and examined as to their veracity and in the determination of probable cause.
0: Si Tingog Partilis Representative Jude Asidre.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
0: Desisyon ng Regional Trial Court na ibasura ang petisyon ni Attorney Man Scarpio Welcome sa House Panel Chair. Si Melanie Valdos Reyes sa report.
6: Welcome kay House Committee on Public Accounts Chair at Bicol Saro Party List Representative Terry Didon ang naging desisyon ng Regional Trial Court na ibasura ang petisyon na inihain ni Attorney Man Scarpio, asawa ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Didon, tama lamang ang naging pasyal ng korte dahil umano walang sapat na batayan ang kaso at nagsisilbi lamang itong sagabal sa proseso ng pagpapanagot sa pangalawang pangulo. Tinanggihan din ng korte ang kahilingan ni Carpio na pansamantalang ipatigil ang impeachment process kabilang ang paglalabas ng writ of a preliminary injunction laban sa mga lider ng Kamara. Hindi rin pinagbigyan ng hiling na ihinto ang pagkapatupad ng subpoena at ang paghingi ng income tax returns, tax records at iba pang dokumentong may kaugnayan sa mag-asawa. Giit pa ni Redon na ang mga ITR at iba pang dokumento ay maituturing na public documents at hindi saklaw ng confidentiality o privacy kapag ginagamit sa constitutional at investigative proceedings gaya ng impeachment. Dagdag pa ng Party List Solon, sa pagkakabasura ng petisyon ay panahon na umano na ituon ang pansin sa nalalapit na botohan kaugnay ng impeachment na nakatakda sa Lunes, May 11.
7: PGMM is twisting the narrative. Ang isyu dito ay hindi tungkol sa malayang pamamahayag. Lalong hindi ito tungkol sa karapatan ng sinuman na punahin ng gobyerno. Ang tunay na tanong, meron bang humingi ng pera kapalit ng katahimikan? Representative Ferdinand Martin Romualdez only did what any other person exposed to the same circumstance would do. He reported it to the proper authorities and the NBI acted on that report pursuant to its mandate under the law.
6: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: At yan po ang ating nakalap ng mga national news. Antabayanin po ang ating pagbabalita sa mga kaganapan sa ating mga rehiyon. Para sa regional news, sa pagbabalik po yan ang programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala.
8: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
9: Ang ating walang gutom program.
8: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
10: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular.
8: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa walang gutom food stamp program. Ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
11: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
8: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
11: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
8: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
12: Salamat, President.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Nagbabalik ang programa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita para sa ating regional news ngayong araw na ito. Mahigit 100 public utility vehicle o PUV jeepney drivers sa Kalinga tumanggap ng cash assistance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS program. Magbabalita si Amelia Bumatnong ng RP Tabuk.
13: Sa ngagasot, 58 ang public utility vehicle o PUV ken jeepney drivers ti Kalinga itinaipayan ti Cash for Aid manipo ti Department of Social Welfare and Development o DSWD iti sidong ti Assistance for Individuals in Crisis Situation o AICS program. 5,000 pisos iti inawat itunggal may sa benepisyaryo, kabayatan iti payout iti kalman sa jetest ta Kalinga Gymnasium nga insayangkat iti DSWD SWAT Kalinga, karaman iti Land Transportation Office at imulong iti verifikasyon dagiti dokumento. Iti sa uwa programa katadaan panggap ang matulungan dagiti PUV ken PUJ drivers ken operators nga apektado iti nangato a presyo ti krudo gapo iti agdama ariribo ken Middle East. Sigun kini team leader Lorna Lumiwan ti SWAT Kalinga, iti listaan ket nagapo iti Land Transportation Franchising and Regulatory Board wano LTFRB ken nagdalan dayto iti naingat a validation process. Kabayata na, nagyaman dagiti benepisyaryo kas kini Mr. Robert Basingan iti Barangay Lacnog West, Tabuk City itinawata suporta manipod iti gobyerno. Sigun kin kuana, dakkel a tulong iti cash assistance amang supusop iti paggatang da iti krudo tapno tuloy-tuloy iti panangipaayda iti serbisyo kas public utility driver. Kas tapay a mausar na daytoy para iti kasapulan iti pamilyana. Manipod DZR Kitabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Kasunduan sa pagpapatupad ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AIC sa lalawigan ng Pangasinan, nakatakdang lagdaan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at pamahalaang panlalawigan. Si Verna Beltran Adaban ng RP Dagupan sa Balita.
12: Sa provincial government na Pangasinan tansay Department of Social Welfare and Development o DSWD so akaparaan lan mampirmah na Memorandum of Agreement para udpang ipaksab na assistance to individuals in crisis situation jad Pangasinan Provincial Hospital unong adkinanbi si Gobernador Mark Ronald Lambino noon na implementala so agreement na DSWD Field Office 1 at tan gobyerno provincial sa requalipikadong PPH patients so naitdana na pangkanaunawan mangusar na AICS bilang tulong at sa regas sus da ud panagtambal in kwanton saya so karuman niya suporta o panlapuan na pondo yan nayaring usar nda ud panagtambal na saray kabaluyan impaliwawaton ang gaman wala ri benepisyo malapod PhilHealth and medical assistance for indigent and financially incapacitated patients packages na Department of Health wala ni ripigaran gastos siya agda nasasakupan jud saya ud unloob so AICS bilang tambal o pinansyal at tulong para saray gastos singa sa medical pun pon o dino transportasyon. Inyarom ng Lambino na sari pasyente ya malabay ya maka-avail na sayang programa at undulan nin sin siya at masimuon niya screening na sari social workers tapin na siguro ya kwalipikado ira. Ang gapon ni spesipikon pecha so pamperma at abitlan kasunduan tansaya sugawon kasumpalan niya na aprobaan so resolusyon yan ang lapod sangguniang panlalawigan niya mga iter na otoridad si Governor Ramon Gico III ya mampirma at ngaran na gobyerno probinsyal. Malalapod Radyo Pilipinas Dagupan, siyak si Verna Beltran Adaban para Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Limang 520,000 piso na hindi nabayarang benepisyo na ipagkaloob sa 19 na manggagawa sa Quezon sa tulong ng Department of Labor and Employment o DOLE. Ang detalye mula kay Mara Grezula ng RP Lucena.
14: Naipagkaloob na ang kabuuang 520,000 pesos na hindi nabayarang benepisyo sa 19 na empleyado ng isang hardware establishment sa Chaong, Quezon matapos ang isinagawang labor inspection ng DOLE Quezon. Ayon sa pabatid ng DOLE Quezon, sa inspeksyon na ginawa nito, natukoy ang paglabag sa general labor standards kabilang ang underpayment of wages, hindi pagbabayad ng 13th month pay at hindi pagbabayad ng overtime compensation para sa taong 2025. Sa pamamagitan ng compliance proceedings, na iproseso ang pagtalima ng establishmento sa mga itinakdang labor standards at tuluyang naibigay ang kabuuang benepisyo sa mga apektadong manggagawa. Ayon sa DOLE Quezon, bahagi ng isinagawang hakbang ang koordinasyon, dialogo at pagpapatupad ng mga umiiral na batas paggawa upang matiyak ang proteksyon sa karapatan ng mga manggagawa. Kinilala ng kinatawa ng establishmento ang naging findings ng DOLE at nagpahayag ng commitment na maituwid ang kanilang labor practices at matiyak ang tamang benepisyo para sa kanilang mga empleyado. Mula sa RP Lucena, ito si Mara Grezula para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Mula pa rin sa Lucena. Kabuhayan ng mga magniniyog at magsasaka sa San Pablo, Laguna, palalakasin Agricultural Innovation Hub itatayo. Ang detalye mula kay Tom Alvarez ng RP Lucena.
15: Palalakasin ang pamalalunsod ang kabuhayan ng mga magniniyog at magsasaka sa San Pablo City, Laguna. Ayon sa pabalit ng pamalalunsod, magiging katuwang nilang Philippine Coconut Authority o PCA sa adhikaing maging mas moderno, produktibo at mas matatag ang sektor ng agrikultura sa San Pablo. Kaugnay nito ay itatayo ang isang makabagong pasilidad na tatawaging San Pablo City Agricultural Hub sa lupang pagmamayari ng PCA para sa mga magsaka at magniniyog. Magsisilbi itong learning site, trading post, demonstration farm at post-harvest cold storage facility na tutulong para sa mas maayos ang pagbebenta, pag-iimbak at pagpapaunlad ng produktong agrikultural sa lungsod. Mula sa lungsod na Lucena, Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Housing units sa ilalim ng Yolanda Permanent Housing Program o YPHP ng National Housing Authority, NHA, na ipamahagi na sa Coron, Palawan. People's Caravan ng ahensya kasabay ring isinagawa. Mag-uulat si Miriam Basig ng RP Palawan.
16: Formal ding impiyari ang National Housing Authority ang mga bagong unit iyang pabalay sa darwa kagatos nga kwalipikadong beripisaryo sa munisipyo ang Kuron, Palawan sa isang ceremonial awarding iyang housing unit sa Barangay San Nicolas sa Asambit nga lugar. Ing pangunan ang Assistant General Manager Alvin Feliciano at Region 4 Manager Roderick Ibanez, agpangpandawat iyang mga certificate of awards sa idalami ang pagsugo i National Housing Authority General Manager Juben Tai. Sigon sa NHA, agasirbing katibayani ang mga pamilya sa andang bagong balay ang mga certificate of award para sa mas libre e permanenteng mamaisaran para sa mga nadistruso ang bagyong Yolanda nga agtama sa Nasambit ng Albanwa. Ang proyekto nga natawag nga Coron Heights ay parte ang Yolanda Permanent Housing Program o YPHP iyang National Housing Authority. Katabidigi, matagumpay dang nabuati ang National Housing Authority andang pangarawang People's Caravan dading dagon sa Banuang Coron, Palawan. Natawan grasya digi ang sobra sa kasaribong milima kagatos nga binipisaryo alin sa iba't ibang resettlement sites. Kabangkya ang NHA ang 16 nga andang mga partner agencies pariyo ang PhilHealth nga agtaw serbisyo sa mga binipisaryo sa housing program ang ahensyang dya. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, dya si Miriam Tejada Basi, Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Mahigit 3,000 magsasaka at mangingisda sa Kalbayog at Santa Margarita Samar, beneficiaryo ng Presidential Assistance. Narito ang report ni Charmaine Perito Balves ng RP Kalbayog.
17: Manilang puson nga ginbuhat ang rollout sa Presidential Assistance for Farmers and Fisher Fox Program sa siyudad sa Kalbayog, Samar sa pagpanguna sa Department of Agriculture, Regional Field Office 8, kasugbong ang City Agriculture Office. Ang Presidential Assistance, ang usa nga one-time targeted ug unconditional cash assistance para sa mga kwalipikado nga parauma ug para pangisda nga rehistrado ilarom sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture, lakip sa mga benepisyaryo ang rice, corn ug sugarcane farmers, sugod man ang mga para pangisda ilarom sa programa. Kada kwalipikado nga benepisyaryo ang kumarawat tag 2,325 pesos nga bulig pinansyal ini para mapagaan ang epekto sa economic instability o geopolitical tensions sa global nga merkado nga direkta nakakaapekto sa sektor sa agrikultura o pangisdaan. Sa pakighimang raw sa Radyo Pilipinas Kalbayog kan Engineer Maria Luisa Capili, lead APCO sa DARFO 8, iyagin pahayag nga nasabi nga ang conditional cash assistance ang makakabulig para mamintenar sa mga parauma o para pangisda ang era production capacity sa luyo sa presente nga hagit sa ekonomiya o paghataas sa gastos sa produksyon.
18: Unconditional cash assistance ito para sa mga eligible rice, corn, sugarcane, and fisher folk para mamitigate nila yung mga rising production cost para ma-maintain nila ang mga production capacity during this time of political tension. Ngayong nangyayari.
17: Sinasabi nga rollout, por lo menos 2,500 ng mga benepisyaryo tikang sa Kalbayog City ug 800 naman tikang sa Santa Margarita ang nakakarawat sa assistance. Samtang nakatalaan buhaton ang ikaduhang rollout sa masunod bulan Hunyo para sa mga waray makakarawat sa una nga schedule. Tikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Department of Agriculture o DA Caraga pinalalawak ang programa ng Sagip Saka Act. Mag-uulat si Angel Obosa ng RP Tandag.
19: Gipalawom o gipatinaw sa Department of Agriculture Caraga ang implementasyon sa Sagip Saka Act o Republic Act 11321 ato sa orientation nga gihimo para sa mga lokal nga opisyal o agribusiness coordinators sa rehiyon. Gituki sa maong kalihukan ang mga importanteng probisyon sa balaod, lakip na ang Direct Purchasing Program, diin mahimong diretsyo mopalit ang mga national government agencies o local government units sa mga produktong agrikultural gikan sa mga mag-uma ug mangingisda nga walay agi sa middleman. Gipasabot usab sa mga representante gikan sa National Program Management Office sa GIPSACA ug Agribusiness and Marketing Assistance Service sa DA Central Office ang proseso sa accreditation pinaagi sa Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Information System aron mas mapalapad pa ang merkado sa mga produkto sa mga asosyon o kooperatiba sa mag-uma o mangingisda. Ang duha kaadlaw nga orientation gihimo sa Surigao City uban sa partisipasyon sa mga agribusiness coordinator gikan sa nagkadaiyang local government unit sa Caraga Region. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Angel Obosa alang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Lokal na pamahalaan ang hulo, mamamahagi ng bigas sa mga pedicab drivers sa bayan. Pagpapalista sa mga rehistradong driver, isa sa gawa. May report si Eloy Samuhamad ng RP Hulo.

0: Ilang pagdinabo na supaya katabangan ni mga sirang parakan sa sakatan dahil at tianggi hulo harap si magsisigpit halaga sinapanyakaan nagapahati inhulo municipal government sinapapaunon ng pagpalista sinangan ang mga sirang kway-kway tricycle drivers sa haadlaw sa lasa pichang putag 2 May taon yan duangay bukawahan tagunum papaunon nini hababa sinhulo municipal gym hulo municipal compound pamanga sila sikad-sikad drivers sinpatumtum sinapamarinta daira hulo kalagyan duma sin photocopy sin driver's ID nila, iban updated registrations in tricycle. In maksud sin pagpalista niya supaya ikalamudin nga nila hapagdihil bukas, denga hulo municipal government. Denga RP hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas, World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balita, negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo sa pagbabalik po iyan ng programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapaalala muna ang himpilan.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
4: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang!
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino! Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman!
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
5: At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Bumagsak sa 15-month low ang Gross International Reserves o GIR ng Pilipinas matapos ang matinding pagbaba sa foreign exchange holdings at foreign investments nitong Abril. Naitala ang GIR sa $104.1 billion, pinakamababa mula Enero taong 2025 at malayo sa record high na $113.3 billion noong Pebrero. Mula ito sa $106.6 billion noong first quarter. Ayon sa preliminary data ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, malaking dahilan ang pagbaba o ng pagbaba ang pag-unti ng forex holdings na bumagsak sa $464.9 million mula $1.75 billion noong Marso. Bumaba rin ang gold reserves sa $19.8 billion at patuloy na humina ang foreign investments sa $79.2 billion. Dahil dito, kaya na lamang ng GIR na tustusan ang 6.9 months ng imports, mas mababa kaysa 7 months noong Marso. Ang buffer laban sa short-term external debt ay 3.8 times mula sa 4.3 times noong unang dalawang buwan ng taon. Binubuo ang JR ng foreign denominated securities, ginto, foreign exchange, special drawing rights o SDRs at reserve position ng bansa sa International Monetary Fund, mga pondong nagsisilbing panangga ng ekonomiya laban sa external shocks at tumutulong sumuporta sa piso at sa kakayahan ng bansa na tugunan ang international obligations.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
5: Humina ang ekonomiya ng Pilipinas sa 2.8% growth sa unang quarter, ang pinakamabagal mula pandemya dahil sa epekto ng corruption scandal, mataas na presyo ng langis at tensyon sa Middle East. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, mas mabagal ito kaysa 5.4% noong nakarang taon at mas mababa o mababa sa 3.4% forecast ng mga ekonomista. Seasonally adjusted, bahagya lamang itong umangat ng 0.93% mula sa 0.6% noong fourth quarter ng 2025. Sabi ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev, pinabigat ng global oil shock, supply chain pressures at delay sa 2026 national budget ang economic activity. Gayet ni Secretary Arsenio Balisacan, ramdam ang kombinasyon ng domestic at global challenges. Ito na ang pinakamahinang performance mula 2021 at mas mabagal kumpara sa Vietnam, Indonesia at China na naglabas na ng kanilang first quarter figures. Inaasahang bababaan ng pamahalaan ang growth targets sa susunod na Development Budget Coordination Committee meeting dahil malayo ang first quarter result sa 5-6% target para sa taong 2026. Ayon kay Balisacan, mananatiling nakaasa ang outlook sa magiging takbo ng tensyon sa gitnang silangan kahit inaasahang tatagal pa ang epekto ng mas mataas na presyo ng langis at supply disruptions.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
5: Nagbabala ang Meralco na posibleng tumaas ang singil sa kuryente sa May bill dahil sa paghina ng piso at mas mataas na presyo sa spot market at mga supplier kumpara noong nakaraang buwan. Tumataas din ang konsumo tuwing tag-init. Ayon kay Meralco spokesman Joe Zaldarriaga, may pressure para tumaas ang rates dahil sa mahina ang piso at patuloy ang tensyon sa Middle East kahit maaari pa rin itong magbago depende sa final computation. May ilang factors na pwedeng magpababa sa overall rate. Una, 23 sentimo kada kilowatt hour na bawas mula sa pinaikling refund period. At ikalawa, 20 sentimo kada kilowatt hour na bawas dahil sa pagtanggal ng value-added tax o VAT sa malampayan natural gas. Pero kahit bumaba ang rate, aasahan pa rin ang mas mataas na bayarin dahil sa mas malaking konsumo ngayong tag-init. Samantala, sinusunod ng Meralco ang utos ng Energy Regulatory Commission o ERC na walang disconnection at may staggered payment para sa mga kumukonsumo ng hanggang 200 kWh mula Mayo hanggang Hulyo. Tiniyak ni Zaldarriaga na karamihan ng customers ay mas pipiliing magbayad ng late kaysa hayaang maipon ang malaking bayarin pagkatapos ng July. Nilinaw rin niya na ang mga tinatawag na other charges sa social media ay public policy charges na nakasaad sa batas at mananatili sa bill. Ang generation charge pa rin ang pangunahing nagtutulak ng pagtaas ng kabuuang singil.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
5: Nagbabadya ang panibagong galaw sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy o DOE, inaasahang may malaking rollback sa diesel at kerosene habang posibleng tumaas naman ang presyo ng gasolina. Batay sa apat na araw ng trading sa Means of Platts, Singapore, maaaring bumaba ng humigit kumulang 9 na piso kada litro ang diesel at 12 piso kada litro ang kerosene. Sa kabilang banda, 1 peso and 60 centavos hanggang 1 peso and 70 centavos kada litro ang posibleng idadagdag sa presyo ng gasolina. Ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, unti-unti nang bumabalik sa normal na market-based prices ang langis matapos ang ilang buwang pagtaas na dulot ng tensyon sa Middle East na nagsimula pa noong Pebrero. Paliwanag niya kasalukuyang naglalaro sa 70 pesos hanggang 95 pesos $70 hanggang $95 per barrel ang presyo ng langis sa world market, mas malapit na sa itinuturing na normal range na $55 hanggang $65 per barrel bago nagkaroon ng kaguluhan sa riyon. Sa ngayon, hinihintay pa ng DOE ang kumpletong trading data para sa opisyal na anunsyo ng price adjustments sa Lunes.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
5: At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Biyernes, ikawalo ng Mayo, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 60 piso at 69 na sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nakakalaga ng 38 na sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 47 piso at 84 na sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 8 piso at 72 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 75 sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 82 piso at 27 sentimo. Nasa 71 piso at 17 sentimo ang euro, 44 piso at 44 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Riyal ay nagkakahalaga ng 16 na piso at 18 sentimo.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
5: At yan po ang balitang negosyo at kalakalan. Samantala, susunod naman po ang sports balita.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
5: Target ni Filipina tennis star Alex Ayala na ipagpatuloy ang kanyang momentum sa round of 64 ng Women's Tennis Association o WTA 1000 Italian Open sa Rome ngayong Biyernes, Mayo 8, kung saan makakarap niya muli ang Chinese ace na si Xin Yu Wang para sa isang matamis na rematch. Mula sa impresibong first round win kontra Magdalena Frech ng Poland, susubukan ng 20-anyos na si Ayala na makabawi kay Wang ang parehong kalaban na tumalo sa kanya sa 3-set semifinal duel sa WTA 250 ASB Classic sa Auckland noong Enero. Kapag nagwagi si Ayala, haharap siya sa mas mabigat na hamon sa round of 32, kung saan posibleng makalaban ang Greek veteran na si Maria Sakkari o ang world number 2 at two-time Grand Slam champion Elena Rybakina ng Kazakhstan. Wala pang nakaharap si Ayala sa kanilang dalawa sa Women's Professional Tour. Ang kampanya ni Ayala sa Rome ay bahagi ng kanyang paghahanda para sa French Open na gaganapin mula Mayo 24 hanggang Hunyo 7 sa Paris.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
5: Kompleto na ang Magic 8 sa PBA Season 50 Commissioner's Cup, pero nananatiling magulo ang playoff picture, kaya parehong determinado ang Meralco at Rain or Shine na kunin ang momentum sa kanilang mga laban ngayong Biyernes sa Ninoy Aquino Stadium. Para sa Rain or Shine na may tanga na twice to beat advantage, mahalaga ang panalo kontra Titan Ultra Giant Risers sa main game. Galing sila sa tatlong talo sa huling apat na laro, kaya target nilang ibalik ang kanilang forma. Matindi rin ang naging epekto ng injury sa Elasto Painters, kabilang ang pagkakawala ni na Felix Lemeti at rookie Jun Roque dahil sa knee injuries. Iba naman ang motibasyon ng Meralco na nasa 7-3 record at kasalukuyang ika-apat. Panalo kontra Terra Firma Jeep ang magbibigay sa kanila ng huling twice-to-beat slot. Pero ayon kay Coach Luigi Trillo, hindi sila titingin sa masyadong malayo. Parehong koponan ang nagbabala na hindi dapat maliitin ang mga kalabang tanggal na sa playoff race. Katunayan, kamakailan lang ay ginulat na Macau ang Phoenix at tinanggal ang tsansa nitong makapasok sa top 4.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
5: Nasa tuktok ng momentum ang De La Salle University matapos lumapit sa posibilidad ng season sweep sa UAAP Season 88 Women's Volleyball Tournament. At kung magtatagumpay sila sa susunod na laban, maaari itong maging pinakamatamis na kampiyonato para kay Coach Ramil De Jesus at sa Lady Spikers, lalo na matapos silang mabigo sa huling dalawang seasons kabilang ang masakit na pagka-dismantle ng National University sa Season 87 para sa back-to-back title ng Lady Bulldogs. Ngayong hawak nila ang Game 1 straight sets win kontra sa reigning champions, isang panalo na lang sa Game 2 ang magbibigay sa Lasal ng kauna-unahang season sweep sa kasaysayan ng programa. Nakasalalay ito sa liderato ni na Angel Canino, Shane Reterta, Shivana Laput, Amy Provido at Eshana Nunag upang ihatid ang koponan sa kanilang 13th UAAP Championship. Sa nakalipas na 2 dekada, na natiling dominanteng puwersa ang Lady Spikers mula kina Iris Ortega at Manilia Santos hanggang kina Abby Maranyo, Chuck Cruz, Kim Kiana D, Majoy Baron at Don Macandili. At ngayong Sabado, Mayo 9 sa Mall of Asia Arena, may pagkakataon silang muling malasap ang tagumpay sa pinakamakapangyarihang paraan kung makukumpleto nila ang sweep.

0: At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, kina Milo Jonella at Hiro Lucero sa ating Wirecast. Maraming salamat din sa ating executive producer Jerome Toledo na siya rin naghatid ng ating balitang showbiz sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news, kay Leo Magpayo para sa balitang business at sports, at maraming salamat din sa ating station manager Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw.
1: At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas World Service Online.
4: Sale at saka rice. Pinalakay na ang nila, yung mga challenges. At mula dito, ay na-determine nila kung pwedeng maging kaparaanan para kahit para ay ma-exam itong epekto ng nagaganap na Middle East crisis. Mag-navigate at doon sa tema natin na navigation for the future ay kinakailangan talaga maplano ang pinamirasan sa gitna ng sabihin ng Pangulo, sabihin chief, monsoon ng nangyayaring crisis sa Middle East. Ang kinakailangan ang gawin ngayon para mag-move forward, paano palalakasin ang mekanismo at yung mga institusyon para hindi maging future crisis itong epekto ng pangyayaring bulo doon sa Middle East. Babalik tayo kapatid at tapos. Maya-maya lamang at nagkakaroon na sila ng pulong, tuloy-tuloy na pagpupulong, at ang babayan na natin kung ano yung maging resulta itong ASEAN Summit Retreat na pinamumunahan pa rin ng Pangulong Ferdinand Marcos. Gulat mula dito sa Cebu, Alvin Bando Sarado, Pilipinas, Radyo Pilipinas.
3: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
5: Maraming salamat sa iyo kasama ng Alvin Baltasar. Yan po mga kaibigan ng ilan lang sa mga kaganapan kaugnay po ng paggunita o pagdaraos po nitong 48th ASEAN Summit and related meetings dito sa ating bansa. Tayo po yung host country ngayon, ngayong 2026, ang Pilipinas. Sa napakahalagang okasyon na yan.
6: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
5: 2:21 na po ng hapon at this time balikan na natin si Director Luningning Martin. O Luningning Samarita Domingo, ayan. Siya po ang 2026 Gawad Pag-asa Regional Qualifier ng Civil Service Commission, mga kaibigan, at kasalukuyang Director 4 ng National Academy of Science and Technology Philippines. Director Ning, muli magandang hapon po.
7: Magandang hapon ulit sa iyo, Tess, at sa mga taga-subaybay mo.
5: Yan. At ma'am, dun sa mga hindi po masyadong pamilyar ha dun sa NASDOST, ano po yung main function nito as a government agency po?
7: Ang National Academy of Science and Technology ay isang ahensya attached sa Department of Science and Technology. Nagbibigay kami ng pagkilala, recognition to top scientists in the country. So nagbibigay kami ng awards sa mga scientists, and because we have the scientists with us for life ang membership nila, ay kami ay binigyan din ng mandato na magbigay ng advice sa presidente ng Pilipinas at sa kanyang gabinete. And we also have the function to have linkage abroad. Meron kasing mga academies of science also abroad. It's a collegial body composed of top scientists.

0: ba ito? Bakit sila nakilala at binigyan ng parangal? And then, because of that, recently lang, parang a year ago, binigay din sa amin ang mandato ng scientific career system para yung mga scientists natin na nagtatrabaho sa gobyerno ay mabigyan ng karampatang insentibo para hindi sila umalis at magpunta sa ibang bansa para doon magtrabaho. Yun.
1: Opo, kasi talagang yan ay isa dun sa pinoproblema natin, di ba? Yung pag-alis dito sa bansa ng mga dalubhasa, yung mga magagaling na siyentista. At talagang hindi madaling humubog, ma'am, eh, ng career scientist. Kaya sa inyong palagay, paano pa po yung kinakailangan ng bansa para makalikha pa po tayo ng mas marami pang career scientist, Director Ning?
0: Kailangan lang malaman ng mga researcher scientist ang mga benepisyo kung sila ay magiging maa-under ng career scientific career system. Kailangan maipamalita yun sa kanila, ma-mentor sila, alam nila kung paano i-compute ang points nila para maging career, kasama sila sa career scientist system. Tapos, kailangan din syempre may mga tamang facilities and laboratory sila at nakapag-aral sila, masteral, PhD, para masama sila sa sistema kasi may requirements yung system.
1: Mm.
0: Yun ang kailangan nila. So, mga, parang it's talagang kailangan total approach para sila ay ma-maintain dito. Para ka nagpa-aral ng anak, alam mo yun. Tapos, gusto mo mapabuti siya. And therefore, you have to supply him with all the necessary things that you think he will need in order for him to grow well. Parang ganun yun.
1: Ma'am, alam nyo, may mga nakikinig sa atin na marahil ang gusto nila o pangarap nilang maging sa kanilang buhay ay maging isang scientist, di ba? Pero may mga misconceptions din, like yung sabi nila, baka tatanda ka na lang dyan sa profesyon na yan, o kaya hindi mapapansin yung mga ginawa mo. Kayo po bilang director ng NAS, paano nyo po kinokorek yung ganung mga misconceptions po?
0: Kami may programs sa NAS. Di ba, recognition nga eh. Umiikot kami sa buong Pilipinas. We bring with us the scientists. And they talk. Ini-encourage yung dun sa mga elementary, high school, senior high. Ini-encourage sila to pursue careers in science. Yun namang nasa careers na in science, ini-encourage sila to do more research work and paano sila makapag-publish, paano sila makakuha ng research grants. And then, yun namang mga nasa sistema na, nasa government na, ay yan, yung scientific career system, yun ang dinadala naming programa. Tinuturuan silang may mentoring program kami, kaya may second day siya. Tinuturuan talaga face-to-face, one-on-one. Tinuturuan sila paano i-compute para maka-reach sila ng certain points na kailangan ng sistema. Yun ang ginagawa namin. So,
1: ninyo, Director,
0: we bring the scientists with us.
1: Mahihikayat, na kunin yung ganitong lumusong sa kurso na related dito sa pagiging isang scientist. Ano po, ma'am, yung itinuturing yung malaking hamon naman sa pagtupad ng tungkulin po bilang isang public servant?
0: Alam mo, usually, pondo yan, diba? Madami kang gustong gawin sa buhay, kulang naman ang pondo, tapos kailangan mo ng mga tao. So yun ang nagiging talagang hamon ng nasa gobyerno. Kaya at saka yung isa pa, although kinokorek na nila, yung sa procurement system. Kasi kapag nasa science and technology ka, hindi pwedeng tingi-tingi ang bili mo ng mga bagay-bagay. Tapos, halimbawa, ang isang opisina, so much lang ang kailangang chemicals. Kailangan sasama-samahin mo. Yun ang nagiging mahirap. Sinosolve sana yun doon sa procurement na kung saan ang aming opisina din sa tulong ng mga SNT fellows namin at mga scientists ay nadidiscuss ang mga issues na yan. Tapos ang isa pang issue, yung siyempre, developing country tayo, yes, doon sa more developed na andun yung mga factory at saka suppliers ng mga kailangan ng mga scientists natin, doon ka bibili, yung sistema ng ating procurement, yun ang mahirap. Yun ang kailangan solve natin.

0: at tinatry namang solve din nila. Thank you.
1: Yun. At sa tagal po ninyo, Director Ning, ano, sa pagsaservisyo, ano po yung ikinukonsidera nyo naman na pinakamalaking tagumpay po na inyong nagawa, Director Ning?
0: Aba, sa tagal ko sa servisyo, ako yung nag-start sa National Academy of Science and Technology. Sa 10 tao lang kami, kasama ako at yung driver. Ngayon, kami ay 24 na. So, lumaki ang ano, kasi ang sabi ko nga, lean and mean organization, ipakita natin, kaya nating trabahuhin, at yung mga tao, uti-uting maniniwala sa atin, to the extent na pwede na tayong humingi ng projects and programs and pondo para masuportahan yung iba nating dapat gawin. So, yun ang natutunan ko sa gobyerno. You really have to be credible and do the best of what you can in your position as director. Parang ganun ang naranasan ko sa gobyerno.
1: Ayan, talagang mahaba yung karanasan, malaking sakripisyo na yung iniukol nyo dyan, Director Ning, diba, sa inyong profesyon na talagang niyakap para lang makapagsilbi sa bayan. Babalikan po namin kayo, Ma'am Ning, ha? At mga kaibigan, magbibigay daan po muna tayo sa ilang paalaala mula sa himpilan. Magpapatuloy po maya-maya itong programang One Trabaho.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Pinaplano mo na ba ang susunod mong bakasyon? Bakit hindi mo subukang pasyalan ang mga karatig bansa ng Pilipinas dito sa Southeast Asia? Alam mo bang visa-free ang pagbiyahe nating mga Pinoy sa mga bansang kasapi ng ASEAN? Sabisa ito ng ASEAN Framework Agreement na pinagtibay noong 2006 na naglalayong gawing mas madali ang paglalakbay ng mga mamamayan sa loob ng rehiyon. 14 hanggang 30 araw, depende sa bansa, pwedeng mamasyal nang hindi na kailangan ng visa. Bawas hassle, di ba? Bukod sa mas madaling proseso, pinalalakas din ng naturang kasunduan ang ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia sa pamamagitan ng mas bukas na daloy ng kalakalan, mas matibay na ugnayan ng mga mamamayan at mas masiglang turismo. Kaya ano pang hinihintay mo? Ihanda na ang passport at maleta at simulan ang iyong ASEAN adventure.
7: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha. Siguraduhin may takip pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag panatag ang may alam.
6: Sa rehiyon ng Timog Silangang Asya, ang mga micro, small and medium enterprises o MSMEs ang tinuturing na makina ng ekonomiya ng bawat bansa. Mahigit kumulang na 70 milyong mga MSMEs ang matatagpuan sa buong Southeast Asia Ang mga ito ang lumilikha ng 85% ng kabuuang mga trabaho at nagaambag ng halos 45% sa gross domestic product ng rehiyon. Mula sa mga pwesto sa palengke hanggang sa mga online business, ang mga pagsusumikap at inobasyon ng maliliit na negosyo ang nagpapaandar sa lokal na ekonomiya. Dahil nga dito, patuloy ang pagsisikap ng ASEAN na higit pang mapalakas ang sektor ng MSMEs sa pamamagitan ng paglikha ng mga programang magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa paglago ng mga negosyo. Isa sa mga pangunahing hakbang dito ay ang pagsusulong ng digital transformation. Sa katunayan, nagtipon sa Bonifacio Global City kamakailan ang mga eksperto mula sa mga bansang kasapi ng ASEAN upang ipagpatuloy ang pagbabalangkas ng ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA sa pangunguna ng Pilipinas bilang chair ng ASEAN 2026 sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Layunin ng kasunduang ito na palakasin ang digital trade at ang ugnayan ng mga ekonomiya ng Southeast Asian nations sa gitna ng mga hamon ng nagbabagong mundo. Ayon ito kay DTI Secretary Maria Cristina Roque.
5: Central to this is the ASEAN Digital Economic Framework Agreement or the DEFA. This is arguably our most ambitious undertaking. When completed, this will form the region's most comprehensive framework for digital trade and digital economy, which is actually very important.
6: Kapag naisa katuparan, inaasahang mas mapapadali ang digital transactions sa pagitan ng mga bansa. Kabilang diyan ang cross-border payments at ang paglaban sa online scams at mga banta sa cybersecurity. Malaking tulong ang mga ito para makapasok ang maliliit na negosyo sa mas malaking merkado sa loob ng rehiyon sa tulong ng makabagong teknolohiya. At tinatayang aabot sa $2 trilyong ang halaga ng digital economy ng ASEAN pagsapit ng 2030 kapag ganap nang naging epektibo ang DEFA. Patunay ito ng walang humpay na pagsusumikap ng bawat kasapi ng ASEAN na maihatid ang mga mamamayan nito tungo sa maliwanag na kinabukasan at sa mas matatag na Southeast Asia.
3: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: We're back. Isang lingkod bayan na nakatakda pong parangalan ng Civil Service Commission ang tampok natin sa edisyong ito ng One Trabaho. Yung araw ho ng Biyernes. Po si Director Luningning sa Marita Domingo. Ma'am, tuloy-tuloy po tayo. Yan. Ma'am Ning, Director, ano po naman sa inyong palagay yung mga dapat na taglaying katangian bilang isang huwarang lingkod bayan?
0: Kailangan talaga, una, alam mo ang trabaho mo. Pangalawa, pasensyosa ka. At pangatlo, dapat mahal mo ang bayan. Also, syempre, mahal mo ang sarili mo. Yun ang palagay ko, general statement, para ikaw ay maging huwarang tagapaglingkod ng bayan. Kasi kung mahal mo ang bayan, syempre, gagawin mo yung makabubuti para sa bayan. Syempre, dapat mahal mo din ang sarili mo kasi dapat hindi mo naman masyadong aanuhin ang sarili mo kasi kalaunan, paano ka naman. So, dapat marunong ka mag-balance ng mga bagay-bagay. At yung sabi ko, patience. Kasi ngayon, hindi nakatulad nung unang panahon ang mga empleyado. Nung unang panahon kasi, marunong talagang gumalang yung mga empleyado. Ngayon kasi, siguro dala ng modernong panahon, yung mga ibang empleyado, hindi ko nila lahat, kailangan pagpapasensyahan mo, ahabaan mo ang pangunawa. Yun ang aking masasabi.
1: Okay, lalo ho, no, yung mga kabataan ngayon. Pero ang sabi nga po nila, ang mga scientists daw, ano po yung masasabi nyo sa mga scientists dito sa Pilipinas? Director Ning, talagang hindi naman tayo pahuhuli, di ba, sa ibang bansa?
0: Oo, magagaling ang ating mga scientists kahit tingnan mo pa sa mga performance nila at saka sa mga ginagawa nila. It just so happen na may mga research nilang kailangan gawin, kulang nga yung mga sa procurement talaga ang issue nila. Nauunahan sila. Pangalawa, syempre, nadidemoralize sila. Kaya kailangan nga i-retain natin ang good spirit nila, bigyan sila ng magandang insentibo para sila ay manatili sa Pilipinas. Sayang naman ang ipinagpaaral sa kanila at ang ginastos ng gobyerno, lalo na yung mga scholars na nag-work sa government. Sayang naman yung pinag-aral sa kanila. Gamitin natin sila mabuti. Kaya lang, give them the right incentives also for us to retain them. Yun ang ating dapat gawin.
1: That's right. Pero hindi talaga dapat maliitin yung mga scientists sa Pilipinas, Director, sapagkat
0: magaling talaga yung mga yan.
1: Public servant or cabinet official, kagaya ng ating kasalukuyang DOS Secretary, di ba? Si
0: Secretary Renato. Magaling talaga yan.
1: Na pinakamataas pa yung kabuuang sahod at allowances na kanyang natanggap noong 2025 ayon sa Commission on Audit, di ba, ma'am?
0: I think he deserved it. He's honest enough to get what he should receive. Hindi naman siya nang, my impression is a good person. He loves God and he knows kung ano ang dapat at tama sa kanya.
1: That's right. At Director Ning, before we let you go, ha, ano naman po yung inyong mensahe sa mga nagnanais na tahakin yung profesyon na may kinalaman sa science and technology, Director?
0: Kailangan lang talaga determinado ka. You are determined to be a scientist and to do good and do well on whatever field in science that you would like to go through to. Huwag kang mag-alala kung tungkol sa pag-aaral, sa pera, kasi merong mga scholarships na binibigay ang DOST. Pag kami nga ay nagdadala ng scientist sa iba-ibang places, isinasama ko yung magsasalita tungkol sa scholarships. Kasi marami ng cases na nakita ako, madaming nagiging interested, kulang lang yung pera. So we bring with us somebody to talk about the scholarships. At kapag nasa field ka na ng science and technology, meron din namang mga research grants na pwede mong gamitin for you to pursue yung research na gusto mong puntahan. At saka yung National Academy of Science and Technology. Kung magaling ka talagang scientist, na andyan ang National Academy of Science and Technology, nagbibigay ng awards. Sa mga 40 years below, may award. Kung ikaw na may magaling talagang scientist, ay pwede ka maging member ng NAS. And membership is for life, until death do us part. At kung ikaw ay NAS member at magaling ka, pwede ka maging national scientist. Ang national scientist ay counterpart niya, national artist. At yan ay talagang binibigyan parangal ng kinikilala talaga ng bansa natin. To the extent that kapag sila ay namatay, ang inililibing sila sa libingan ng mga bayani because they are considered hero. So yun ang masasabi ko lang. Go to career path ng science and technology, makakabuti yun sa inyo at sa ating bansa. Thank you.
1: Very well said. Thank you so much po, Director Ning. At muli, congratulations po. Mabuhay po kayo, ma'am.
0: Salamat.
1: Po mga kaibigan, si Ms. Luneng Ning Samarita Domingo, National Academy of Science and Technology Director 4, at kabilang po siya sa 2026 Gawad Pag-asa Regional Qualifier ng Civil Service Commission. Yan, talagang saludo tayo sa mga natatanging kawanin ng pamahalaan na nagpapakita ho ng puso sa serbisyo, di ba? Dangal sa tungkulin, kailangan yan eh. at galing sa paglilingkod. Doon na tayong 43 minutes makalipas po ang 2 o'clock.
3: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Bigay na naman po tayo sa mga mainit na balita. Power supply sa bansa, siniguro ng pamahalaan sa kabila ng umiiral na staggered payment scheme sa bill ng kuryente. Sa detalye, pakinggan po natin si Raquel Bayan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Mayroong mga safeguard na nakalatag upang masiguro na hindi maaabuso ang ipinatutupad na staggered payment scheme sa bill ng kuryente sa power supply sa bansa. Ito ang pagsisiguro ng Energy Regulatory Commission Director Attorney Maria Guinness kasunod ng kautosan na ibinaba ng pamahalaan sa mga distribution utilities tulad ng Meralco na wala munang disconnection sa kuryente. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ng opisyal ng batid nila na dahil sa staggered payments ng consumer, hindi makakakolekta ng buo ang distribution utilities. Dahil dito, pinapayagan na mayroon rin silang installment para sa iririmit nila sa generation companies, transmission companies, at maging sa gobyerno.
9: Doon lang sa mga babayarin na staggered din. So, 1:1 yan. Kung hindi naman siya staggered, then mabayaran talaga, ire-remit talaga kaagad. Pero yung mga bills na staggered yung payment, staggered din yung kaya nga merong kailangan na separate accounting process ito para sa mga distribution utilities para hindi maghalo yung pwedeng kailangan bayaran nila ng buo kaagad doon sa mga suppliers din nila at yung pwede nilang bayaran on staggered basis.
8: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Balikatan Exercises 2026, formal lang natapos ngayong araw. Pakinggan po natin si J. Mark Dagala.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Yes, formal na nga nagsara ang pinakamalawak na balikatan exercises sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines, mga kalyadong bansa gaya ng Amerika, Australia, at ang unang partisipasyon mula sa Japan. Sa isang seremonya sa Campo Aguinaldo, tinapos na ika-41 iteration of war games, tampok ang mahigit sa 17,000 mga sundalo. Pakasaysayan ang balikatang ito para sa taong ito dahil sa pagpapapotok ng Tomahawk missile gamit ang Typhoon medium range capability ng Estados Unidos, paging ang Type 88 surface-to-ship missile ng Japan. Dinala rin sa Batanes at malapit sa Taiwan ang Nemesis anti-ship missile ng US Marine Corps, bagay na inaalmahan ngayon ng China. Pero habang may programa sa loob ng AFP General Headquarters, nagsagawa naman ng kilos protesta sa labas ng nito ang ilang mga progresibong grupo at tanga ng mga bandera na panawagan na tumututol nga dito sa balikatan na exercises. Gayun pa man, dito sa loob naman ng kampo ay hindi nakaapekto sa seremonya ang naturang kilos protesta na pinangunahan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., at ang mga counterpart nito sa Amerika. Sa kanyang talupati, inanunsyo ni Browner ng target na pagpapalawak ng area of operations ng susunod na war games kasama ang US, Japan at Australia. Binigyan din naman ni US Indo-Pacific Commander Rear Admiral Samuel Paparo na mahalaga ang barkatan para sa depensa ng Pilipinas na umaharap ngayon sa regional conflict gaya ng laban sa China. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko.
1: Salamat sa iyo, J. Mark Dagala. Sa iba pang balita, People's Initiative para sa Anti-Political Dynasty Law ay sinusulong ng dapat isa lang movement. Si Mary Ann Bastasa sa detalye.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
11: Nagsama-sama ang iba't ibang civil society organizations, religious group at kinatawa ng akadin para isulong ang dapat isa lang movement na naglalayong maipasa ang isang tunay na anti-political dynasty law sa pamamagitan ng People's Initiative. Layo ng kampanya na tuluyang wakasan ang political dynasty at may sulong ang reforma sa politika sa bansa. Sa isinusulong na genuine anti-political dynasty bill, sakop hanggang 4th degree of consanguinity ang political dynasty, kaya isang pwesto lamang sa national level at isa rin sa local level ang maaaring hawakan ng bawat political family. isinusulong din dito ang isang full term pulling off period matapos ang term limit, kaya bawal ang sunod-sunod na paghawak ng pwesto ng magkakapamilyang opisyal. Sa manifesto na nilagdaan ng mga convener, iginit nilang nauubos na ang pasensya ng mga Pilipino sa mga pamilyang umano'y kumokontrol sa paggawa ng batas, pamahala ng pondo at pananatili sa kapangyarihan. Nakiisa naman sa paglulunsad ng kampanya si dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio at iba pang grupo kasama na ang grupong Kontradinastiya, Simbahang Lingkod ng Bayan, Clergy for Good Governance. Sa ilalim ng People's Initiative, kinakailangan makakalap ng lagda ang mga ito mula sa 10% ng rehistradong botante sa buong bansa at 3% naman sa bawat legislative district. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Samantalang negosyanteng si Charlie Atong Ang, huling na monitor ng DILG sa bahagi ng Cavite. Si Dayan Liar sa kanyang report.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Yan.
12: Siya sa test nakalusot sa mga operatiba ng binuong tracking team ng Philippine National Police o PNP ang pinaghahanap na negosyanteng si Charlie Atong Ang sa isinagawang operasyon sa isang lugar sa Cavite. Sa pulong balitaan, sinabi ni DILG Secretary John Victribulia na nang makarating sa kanyang impormasyon na namataan nga si Ang sa isang lugar sa Cavite nung nakaraang buwan, agad siyang bumuo ng tracker team upang matiyak na walang makapaglalabas ng impormasyon pansamantalang kinumpiska ang mga cellphone ng mga miyembro ng raiding team. Ngunit sa kabila nito ay mabilis sa operasyon ay nakalusot pa nga rin itong si Ang. Ayon kay Rimulya, nakagawian na rin umano ni Ang na manatili lamang sa isang lugar sa loob ng 2 araw bago muling lumipat ng lokasyon. Sinabi pa ng kalihim na hindi siya makapapayag na hindi maaresto ang negosyanteng si Ang. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Para sa kanyang huling balitang ihatid naman mula po sa Radyo Pilipinas Cebu. Kapulisan sa Lapu-Lapu City, Cebu, nagpaalaala kaugnay ng hindi otorisadong pagtitipon na posibleng makaantala ng hosting ng 48th ASEAN Leaders Summit. Sukan po natin si Jessa Aguailana ng Radyo Pilipinas Cebu. Jessa?
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Tas nilinaw nga ng mariing pinaalalahanan ng Lapu-Lapu City Police Office ang publiko dito sa Lapu-Lapu City maging sa buong lalawigan ng Cebu hinggil sa isasagawang aktibidad na posible makaantala sa maayos na pagsasagawa ng 48th ASEAN Leader Summit sa sabing syudad. Ito ay kasunod ng naiulat na demonstrasyon ng isang grupo ngayong araw sa Lapu-Lapu City kung saan ay ginaganap ang opening program at ang summit plenary sa 48th ASEAN Leaders Summit. Giit ng LCPO, sinumang individual o grupo na magtatangkang labagin ang anumang security protocol ng ASEAN 2026 National Organizing Council ay mahaharap sa kaukulang parusa upang masiguro na magiging matagumpay ang pag-host ng bansa sa pagtitipon ng 11 member states ng Association of Southeast Asian Nations. Kaugnay naman ito, nanawagan ng kapulisan ng kooperasyon at pagtutulungan upang maproteksyonan ang mga delegado, ang mga bisita, mga residente ng Lapu-Lapu City, maging ng Cebu Province at ang general public. Mula dito sa Lapu-Lapu City, para sa Bagong Pilipinas, Jessa Aguailana, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
3: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Maraming salamat sa iyo, Jess Ilanan. At yan po nagwawakas itong edisyong ito ng One Trabaho. Maraming salamat po sa inyong ginawang pakikinig. Papasalamat rin tayo sa lahat ng ating mga nakatuwang mula sa technical side kay Engineer Joy Timidan, Matet Segovia at Jobel Lustre. Sa produksyon, ang ating mga naging katuwang ay sina Ice Adan at Miss Aisa Agorilia. Muli po sa pangalan po ni Miss Jamie Quinto, ako si Tess Ramirez. Nag-iwan sa inyong lahat ng isang magandang hapon at antabayanan po ang susunod na programa, ang Radyo Siyensya, dito lamang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Oras sa buong Pilipinas. 6 na minuto bago ang alas 3 ng hapon.
17: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
16: Magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. binigyang diin ang commitment sa mga tao ang nilalaman ng BIMP-AYAGA Vision 2035 na dapat maramdaman sa kanilang buhay. May ulat si Alvin Baltasar.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Dapat maramdaman sa buhay ng mga tao ang nilalaman ng BIMP-AYAGA Vision 2035. Ito ang binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bago sinimulaan ang Special Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area o BIMP-AYAGA Summit. Ayon sa Pangulo, hindi lang dapat tingnan ang BIMP-AYAGA Vision 2035 bilang isang roadmap for economic integration, kundi isa rin pangako sa mga tao ng apat na nabanggit na bansa na mararamdaman ng mga ito ang resulta ng nasabing bisyon sa araw-araw ng kanilang pamumuhay. Pagunin ito, sinabi ni Pangulong Marcos na lumikha na naman ng magandang epekto ang milestone programs and projects ng BIMP-AYAGA sa pamamaya ng mga bansang kabilang dito. Sa pamamagitan ito ng paglikha ng kabuhayan, pagpapalakas ng connectivity o transportasyon at pagpapalawak pa ng maraming oportunidad. Ang dapat lang matiyak, sabi ng Pangulo, ay masigurong hindi lang din ito mararamdaman kundi masustindi naman para na rin sa kapakanan ng mga tao mula sa apat na neighboring countries. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
19: This vision is not merely a roadmap for economic integration. It is a promise to our people that development will be meaningful, sustainable, and felt in their daily lives.
18: Nag-uulat mula sa Cebu para sa 48th ASEAN Summit, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Radyo.
16: Magbabantay sa mga iniwang bahay at ari-arian sa gitna ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, tinututukan din ng pamahalaan. May ulat si Raquel Bayan.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Wala pang naitatalang insidente ng looting o panloloob sa mga iniwang bahay at ari-arian ng mga nagsilikas dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayo. Ayon kay Albay Provincial PIO Police Lieutenant Colonel Luis Atino, ito mismo ang nais panatilihin ng PNP sa lugar. Sa Bagong Pilipinas Ngayon, sinabi ng opisyal na mayroong mga pulis na nakadeploy sa bawat apektadong munisipyo sa lugar. Ang mga ito rin anya ang nagpapatrolya o umiikot upang masiguro ang kaayusan sa lugar. Bukod dito, mahigpit anya ang mga itinalagang border control point sa Albay upang matiyak na walang residente ang babalik o makakapasok sa permanent danger zone sa lugar.
20: So far, wala po tayong recorded na ganyan po ang pangyayari. And sana po sa mga sumunod na wala din talagang mangyari. Sa tinatawag nating kilometer permanent danger zone. So, wala pong mga nakakapasok doon. And yung mga kapulisan na nakatalaga doon, sila po ang nagpapatrolyo doon sa mga lugar na yun.
8: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Emergency VAT Stabilization Mechanism na layong maibsan ang epekto ng oil price shocks, ipinanukala ng Party List Solon. Si Melanie Baldos Reyes sa balita.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Itinutulak ni APEC Party List Representative Sergio Dagoo ang panukalang Emergency VAT Stabilization Mechanism para maibsan ang epekto ng sunod-sunod na oil price hikes sa mamamayan. Nanawagan din si Dagoog sa Development Budget Coordination Committee o DBCC na agarang pag-aralan ng mekanismo upang mabigyan ng targeted at temporary relief ang publiko nang hindi naapektuhan ng fiscal stability ng bansa. Sa kanyang privileged speech, iginiit ni Dagoog na hindi na simpleng usapin ang mahal na gasolina na kinakaharap ng mga Pilipino kundi survival na mismo ng mga tsuper, mangingisda, magsasaka, commuters at ordinaryong pamilya. Anya, habang tumataas ang presyo ng langis dahil sa digmaan at global crisis, lumalaki rin ang kinukolektang VAT ng gobyerno. Dahil dito, layo ng emergency VAT stabilization mechanism na kolektahin lamang ang orihinal na target na buwis sa at gamitin ang windfall taxation para bawasan ang VAT sa langis. Narito ang pahayag ni APEC Party List Representative Sergio Dagoog.
2: I rise today to propose what I call an emergency VAT stabilization mechanism. Simple in principle but powerful in impact. During extraordinary fuel shocks, the government should collect VAT only on fuel price originally assumed in the budget. Then it should suspend VAT on the excess caused purely by crisis.
21: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Sa ating panghuling balita, isang Indian national patay matapos pagbabarilin sa Deparo, Caloocan City. May live report si Diane Lear.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Yan sa Omar Nasawi, ang isang 40 taong gulang na Indian national na residente ng North Wind, Novaliches, Quezon City matapos pagbabarilin ng dalawang hindi pa nakikilalang suspect na sakay ng isang motorsiklo na walang plaka sa kahabaan ng Kabatuhan Road, Deparo, Caloocan City kaninang umaga. Sa report na ibinahagi ni Caloocan Chief of Police Colonel Joey Goforth, nangyari ang insidente bago mag-alas 9 kaninang umaga kung saan natukoy na nakasuot ng long sleeve na kulay blue at shorts na angkas ng motorsiklo. Sa inisyal na impormasyon natanggap ng pulisya mula sa isang saksi na obserbahan na nagbabiyahe ang biktima sa kahabaan ng Kabatuhan Road sa Bagumbong at saglit nga itong tumigil sa gilid ng kalsada kung saan biglang sumulpot itong mga suspect at pinagbabaril ang biktima. Bumulta ang biktima habang tumakbo naman palayo yung mga suspect patungo sa direksyon ng Deparo Road. Nakuha sa pinangyarihan ng krimen ang 5 cartridge cases, 3 deformed fired bullets at isang bala ng isang kalibre 45 baril. Sa ngayon, nagsasagawa na ng follow-up operation ang mga otoridad sa nasabing insidente. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Maraming salamat. Live report ni Diane Lear. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
23: This is a public service announcement.
24: Discipline is the key.
25: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
26: Kilatisin ang sarili.
25: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
26: Importante rin na ating laging isipin.
25: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
26: Isang mahalagang paalala
25: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
27: This is a public service announcement.
28: Public service announcement
27: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
29: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
30: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center?
0: narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
5: Ng ating walang gutom program.
3: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
6: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular
3: nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
7: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
3: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon, nasa cellphone na, mas diretso, mas sigurado.
7: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
3: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
9: Salamat!
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas!
10: Radyo! Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

Magandang agam, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang inyong kapatid, Sain Pabawid, Onin Miranda. Narito na ang programa maghatid ng mga balita at impormasyon tungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Kukonekta sa bawat Pilipino saan mang sulok ng mundo. Dala ang proyekto o programa ng Department of Science and Technology. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. At para lahat tayo makakonek, oras na para pakinggan ang mga naging kaganapan sa DOST sa linggo ng daan. Noong Lunes, May 4, 2026, ang Department of Science and Technology ay pumirma ng kasunduan o Memorandum of Understanding kasama ang Land Bank of the Philippines. Sa kasunduang ito, ang mga DOST-assisted enterprises ay mapapadali ang access sa lending program ng Land Bank. Ang kanilang pondong mahihiram ay kanilang gagamitin sa pag-scale up ng kanilang mga operasyon at pagpapabuti ng produksyon. Sa pares na araw, nagkaroon ng courtesy visits ang kalihim ng DOST si Ginoong Christoph Bawet, ang Resident Representative ng United Nations Development Program o UNDP in the Philippines. Kanila na pinag-usapan ang patuloy na ugnayan ng DOST at UNDP, lalo na sa mga maparating pang proyekto at plano para sa Pilipinas ng dalawang institusyon. Noong Martes, May 5, naimbitahan ng ating kalihim sa Inoblasyon, UP Innovation Summit 2026. Kanya ibinahagi sa pagretipon kung gaano kahalaga ang gampanin ng mga state colleges and universities at higher educational institutions sa pagpapalago ng innovation ecosystem sa bansa at kung paano nakikipagtulungan ang DOST para maisakatuparan ito. Kinahapon na naman, inilunsad sa Philippine Science High School Main Campus sa Quezon City ang AI Laboratory. Ang AI Laboratory ay kauna-unahan sa PSHS system at kailan pa lamang sa buong bansa. Layo ng AI Lab o Artificial Intelligence Lab na ito, nabigyan ng hands-on learning exercises sa AI at machine learning ang mga mag-aaral at mga guro at gamitin ang mga ito sa pananaliksik at inobasyon. Samantala, narito na ang iba pang napapanahong balita. Ito ang DOST Report. Kauna-unahang AI Laboratory sa PSHS system inilunsad na para sa mga estudyante. Para sa kabuuang detalye, may report si DOST TV correspondent Zay Soriano.

0: Opisyal nang inilunsad ang AI Laboratory sa Philippine Science High School o PSHS Main Campus. Ang layunin ng laboratoryong ito ay hindi lang para turuan ang mga estudyante na matuto ng AI, kung hindi para na rin sila mismo ang bubuo ng mga susunod na AI technologies. Ginanap ang launching nitong May 5, 2026 na dinaluhan ng mga educators, tech leaders at iba't ibang media sa bansa. Itinuturing itong kauna-unahang AI laboratory sa buong PSHS system at isa sa iilan pa lang sa buong Pilipinas. Ang proyektong ito ay bunga ng partnership sa pagitan ng Philippine Science High School, Accent Microtechnologies Incorporated o AMTI, at PSHS Foundation Incorporated. Para maisakatuparan ang AI lab na ito, nagbahagi ang AMTI ng mga laptops na mayroon ng AI softwares. Bida sa programa ang mga student-led AI demonstrations kung saan ipinakita mismo ng mga PSI students ang kanilang ginagawang projects sa loob ng laboratorio. Ayon kay Campus Director Rod Alan De Lara, ang milestone na ito ay bahagi ng commitment ng PSI na ihanda ang mga students sa technology-driven world.
1: Let's dive in and start innovating and experimenting with AI and experiencing it for ourselves. I say, we build a culture of innovation around it, and not just on the teaching and learning side, but also in management and administration.
0: Sa pamamagitan ng AI lab na ito, hindi na lang theoretical ang pag-aaral ng mga bata. Mayroon na silang hands-on access sa high-tech na gamit para mag-experiment sa machine learning at algorithms.
2: This laboratory for all that a room filled with advanced technology is a thinking space. Easy access has been home to some of the brightest young minds in the country. But potential still requires the right bottom line force. And through this AI laboratory, our scholars now have access to tools once found only in advanced research sectors and leading technology companies. The possibilities on these walls are real, tangible, and ready to be expected.
0: Sa pagbubukas ng AI lab na ito, hindi lang mga computer ang nagbo-boot up, kundi pati na rin ang pangarap ng bansa na maging hub ng inobasyon sa Asia. Layunin ng laboratoryong ito na masiguro ang susunod na henerasyon ng Pinoy scientists ay competitive at handang mamuno sa larangan ng global technology. Patunay na ang agham ay ramdam. Mula sa pag-code ng mga algorithms hanggang sa pagbuo ng mga solusyon para sa kinabukasan, pinatunayan ng mga estudyante ng Philippine Science High School na hindi hadlang ang edad para maging pioneer ka sa teknolohiya. Mula dito sa Philippine Science High School, ako si Zay Soriano para sa DOST Reports.
3: Upang masiguro ng mga teknolohiyang gawang Pinoy ay hindi lamang basta makabago, kundi pasado rin sa international standards, inilunsad ang FITES, isang technology validation system ng bunga ng pagtutulungan ng DOST at CHED. Para sa karagdagang detalye na rito, report ni Dave Caragayan.
4: Isa ka bang estudyante, mananaliksik o inventor na naghahanap ng testing and validation center para sa inyong mga makabagong teknolohiya at inobasyon? Yan ang tututukan ng Philippine Technology Evaluation and Standards for Testing o FITES ng Department of Science and Technology o DOST katuwang ang Commission on Higher Education. Layunin ng FITES na matulungan ang mga Pilipinong inventor na masuri, ma-certify at mailabas sa merkado ang kanilang mga teknolohiya at inobasyon sa pamamagitan ng isang institutionalized system for technology validation.
5: It builds the system that allow Filipino technologies to enter markets, create jobs, and strengthen industries. Essentially, it builds a unified national system of for testing, evaluation, and make sure that standards development are created to make sure that Filipino technologies are not only innovative, but also reliable, safe, and globally competitive.
4: itatayo naman sa mga piling state universities, colleges at pribadong higher education institutions ang mga testing and validation centers.
6: The testing facilities for FITES are in select universities and colleges. I say select because we have to consider the capability of those universities in terms of faculty, scientists, and researchers that they may have, as well as in terms of the laboratories and infrastructure that are capable of actually subjecting those products for assessment and testing. So we have already a short list of universities, but we still have to discuss this very closely with the Commission on Higher Education and with the universities themselves, because who knows, so they might not just be ready for it, or they might want to have more time for it.
4: Nakaangkla sa international standards ang mga testing and validation centers na itatayo ng FITEST. Maglalaman ito ng advanced laboratories, prototyping facilities at testing equipment na pwedeng mapakinabangan ng mga estudyante, mananaliksik at inventor bago mailabas sa merkado ang kanilang mga produkto o imbensyon. Target ng FITEST na makapagpatayo ng isang pilot center sa susunod na taon. Nitong Marso, formal nang inilunsad ang Philippine Technology Evaluation and Standards for Testing o FITES sa BISA ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng DUST at CHED. Christian Caragayan para sa DUST Report.
3: Mga kakunek, pag-uusapan naman natin ngayong araw kung paano nagiging Green City of the South ang Camarines Sur. Tutok lang, magbabalik agad ang Radyo Siyensya sa DUST. Konektado ka.
7: Pinaplano mo na ba ang susunod mong bakasyon? Bakit hindi mo subukang pasyalan ang mga karatig bansa ng Pilipinas dito sa Southeast Asia? Alam mo bang visa-free ang pagbiyahe nating mga Pinoy sa mga bansang kasapi ng ASEAN? Sa bisa ito ng ASEAN Framework Agreement na pinagtibay noong 2006 na naglalayong gawing mas madali ang paglalakbay ng mga mamamayan sa loob ng rehiyon. 14 hanggang 30 araw, depende sa bansa, pwedeng mamasyal nang hindi na kailangan ng visa. Bawas hassle, di ba? Bukod sa mas madaling proseso, pinalalakas din ng naturang kasunduan ang ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia sa pamamagitan ng mas bukas na daloy ng kalakalan, mas matibay na ugnayan ng mga mamamayan at mas masiglang turismo. Kaya ano pang hinihintay mo? Ihanda na ang passport at maleta at simulan ang iyong ASEAN adventure.
8: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
9: Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas.
3: Nagbabalik po ang Radyo Siyensya. Ito na ang ating kwantong SNT. Mga kunek, we are moving from dreams to reality. Mula sa pagiging isang simpleng coastal municipality, ang Pasaka o Camarines Sur ay mabilis nang naglalayag tungo sa pagiging Green City of the South. Pero syempre, ang transformation na ito ay katuwang ng matalinong paggabay at suporta ng Department of Science and Technology. Kaya naman ngayong hapon, napaka-espesyal ng ating panauhin. He is the man behind the regional strategy, ang architect ng iStart program sa ating rehiyon. Makasama natin ang Regional Director of DUST Bicol Region at ang Project Leader na si Mr. Romel R. Serrano. Magandang gam, Director Romel.
10: Magandang hapon po sa iyo, Sir Onin, at sa lahat po ng taga-subaybay ng Radyo Siyensya.
3: Ayan. Director Romel, para sa dagdag kaalaman ng ating mga tagapakinig, ano ba itong project o goal natin na progressing Pasakao from Coastal Gateway to Green City of the South?
10: Sir Onin, ang DOST Bicol po ay kaisa ng LGU Pasakaw sa pagbuo ng matibay na pundasyon para po sa vision nito na maging isang green city. Layunin namin na tiyakin na ang mga hakbang po tungo sa pag-unlad ay nakabase po sa siyensya at teknolohiya or STI. Andyan po ang iba't ibang programa ng DOST na nakadesenyo para sa iba't ibang aspeto ng komunidad. Una po dito ang iStart. Bilang regional pilot municipality mula pa po noong 2021, ang Pasakaw po, Pamarinisur, ay katuwang namin sa paggawa ng STI-based development plans. Kabilang dito ang modernisasyon gamit ang e-governance sa tulong po ng Pamarinisur Polytechnic College at ang pag-upgrade ng mga pasilidad po gaya ng Green Municipal Hall. Andiyan naman po, Sir Onin, ang ating Community Empowerment through Science and Technology o CEST na nakatuon pa rin po sa pagpapalakas ng mga grassroots at GIDA communities. Halimbawa po nito ang water desalination facility sa Barangay Tinalmud at ang pamamahagi po ng Portasols solar drying trays para sa ating mga magsasaka at mangingisda. Ang inaasahan naman po natin sa Smart and Sustainable Communities Program or SSCP ay matutukan po nito ang urban livability. Ang kaibahan po nito sa iStart ay mas focus ito, Sir Onin. Mas focus tayo sa integrasyon na talaga ang smart technology sa ating mga komunidad. Pagamat trainings at expositions pa lamang po ang nagagawa ngayon sa Pasakaw, we are hoping po na ang SSCP ay magpapatuloy sa tagumpay ng iStart na nasimulan natin sa kanilang munisipyo.
3: Alright.
10: Inaasahan din po namin ang pagpapalawak ng Project Saray para sa precision farming at pagsusulong po nito no, ng startup friendly ordinance or Project Reach, katuwang ang Bicol University sa Pasakaw. Higit po sa titulong Green City, hangad po natin, Sir Onin, ang holistic na progreso mula digital transparency hanggang sa masaganang ani. Siyempre, sa tulong po ng AGHAM.
3: Ayan. Alright. Director, bago pa paun natin, palalimin pa ang mga usapan tungkol dito sa pagiging gateway to Green City of the South. Ano pag sinabi natin Green City, ano bang ibig sabihin?
10: Ang ibig pong sabihin nito, Sir Onin, syempre yung ating pong mga ginagamit na mga solusyon para po sa ating mga problema ng komunidad ay maaaring o nakaangkla po sa paggamit ng siyensya at teknolohiya na nag-iingat po or we consider the safe safety of our environment and of course maximizing energy, minimizing risk. So ito po yung nakasunod sa prinsipyo po ng ating Green City.
3: Alright. Director, isa po sa mga highlights ng 2024, yung pag-adapt ng Pasakaw sa eGov 2.0 Solution Suite. Sa tingin po ninyo, paano nito mababago ang ease of doing business para po sa mga investors na gustong pumasok sa Pasakaw?
10: So ano, inaasahan po natin na itong ating eGov 2.0 ay gagawing digital. Digital po yung ating at interoperable ang ating kasalukuyang manual at paper-filled na sistema. Ito po yung conventional natin, sistema sa LGU Pasakaw. So sa pamamagitan po nito, mas mapapabilis po ang ease of doing business dahil mawawala na po yung ating nakaugulian na manual tracking at mababawasan po ang red tape sa tulong po ng automated processes at isang monitoring portal po para sa mga

0: dahil
1: Tama
0: po
1: po.
0: sa tatlong pangunahing dahilan. Una po, rito ang strategic potential ng bayan ng Pasakaw kung saan malaki po ang oportunidad na mapalago ang turismo, fisheries at logistics sa tulong po ng teknolohiya. Pangalawa naman po ay ang aktibong suporta mula sa ating LGU. Mamaya po makakausap natin ang punong mayor po, ang mayor po ng ating Pasakaw. Dahil po mahalaga po ang pagiging bukas ni Mayor Tayco at ng local na pamahalaan sa mga programa ng DOST. At higit po sa lahat ng itong dahilan, nakita po namin ang kahandaan ng komunidad at ang kagustuhan po ng mga Pasokenyo na yakapin ang pagbabago para po sa mas inklusibong pag-unlad.
1: All right. Tama-tama po pa, may pulong po kay mamaya with the mayor ano po at nakabili po na napag-isa nyo ang limang malalaking academic institutions, yung BISCAS, CBSUA, PARSU, CSPC, at UNC. Para po sa project na ito, paano po binago ng kolaborasyong ito yung pag-deliver ng serbisyo po ng DOST sa ating mga probinsya?
0: Nakakatuwa nga po, Sir Oni, no? Ito pong kolaborasyon na ito with our state universities and colleges. Ang pakikipagtulungan po natin ito sa mga SUCs ay naglalayong bumuo ng isang regional network para sa mas epektibong serbisyo. Sa halip po na one size fits all, ginagamit po natin ang iba't iba po nilang expertise, no, mula po sa iba't ibang SUC. Katulad po ng Partido State University na nakatulong natin para sa baseline study sa fish processing, no. Ito po ang kanilang expertise. Ang CSPC naman po ay para sa e-governance at ang Central Bicol State University naman of Agriculture para sa rehabilitasyon ng riverbanks gamit ang bioengineered mangrove vetiver. At ang Bicol State College of Applied Sciences and Technology or BISCAS naman po para sa green building certification ng bagong municipal hall. Sila rin po ang ating katuwang sa mga capacity building at training sessions upang matiyak po na maayos at nagagamit ang mga benepisyo ng ating mga teknolohiya para sa kanilang kabuhayan.
1: All right. Ang Pasakaw Green Municipal Hall, sir, hindi lang po basta gusali. It's a smart infrastructure. Ano po? Paano po ito magsisilbing model para sa ibang mga LGU sa Bicol na nangangarap din po maging smart and sustainable city?
0: Tama ka dyan, Sir Onin muli. No? Unang-una, ang ating Green Municipal Hall ay hindi lamang disenyo, kundi di lang siya designed for climate resilience. Ang pinaka-purpose natin dito ay maging ehemplo ng innovation at green initiatives. Naniniwala po kasi tayo na dapat ang LGU mismo ang nangunguna sa pag-adapt ng mga teknolohiya, kagaya po ng solar power upang mabawasan ang ating pagdepende sa mahal at kung minsan ay unstable na supply ng kuryente.
1: Oh,
0: kung gusto po nating magsilbing living proof at success story ang munisipyo, ito po yung kailangan nating gawin. No? Sa pamamagitan po ng impact assessment, maipapakita natin, Sir Oni, na ang mga green building technologies ay nagre-resulta sa mas mababang bayarin sa kuryente at
1: po
0: tubig. Higit po sa lahat, ang pagiging green ay tungkol sa pagbawas, kapagit ko nga po kanina, ng pressure sa ating natural resources, considering po yung positive impact po nito sa environment na sana po ay mag-inspire sa ating mga mamamayan at karatig bayan na gumawa rin ng kaparehong hakbang.
1: Director, mainit-init pa po ang inauguration ng water desalination facility sa Tinalmud last April. Sa technical side, gaano po kalaki ang naitulong ng reverse osmosis technology para po masolusyonan yung matagal ng problema sa matayam o maalat na tubig doon?
0: Napakaganda po pagkakataon na nabigyan po ako ng opportunity na masamahan po mismo si Mayor Tayco para po i-turn over itong facility nito.
1: Yes, sir.
0: Malaking tulong kasi sa Ronnie, no, ang bagong inaugurated na water desalination facility sa Barangay Tinalmud. So pumunta po kami noong April 16. Sa pamamagitan po kasi ng reverse osmosis, mas magiging abot kamay na ang mga residente ang malinis at ligtas na tubig inumin, no? Bagamat nga po sinalanta ng Bagyong Christine noong 2024 ang construction nito, naging matagumpay naman po ang pagpapatuloy at pagbubukas finally nito ngayong 2026 dahil sa pakikipagtulungan na rin po nga po ng LGU. Ngayon, hindi na kailangan tumawid pa sa uni ng dagat at gumastos po ng 40 hanggang 65 pesos
1: per year
0: ng ating mga kababayan para lang po sa inuming tubig. Na nakakatulong na po ito ngayon para maging self-sufficient pa ang ating barangay.
1: Ibig sabihin, so hindi na kayo kailangan bumili pa ng mga galong-galong tubig. Ano po? Dahil sa mga magitan ng pagbukas na ng gripo, tamang-tama at kumbaga, malinis na malinis na ang tubig na
0: ininom. Yes, saka may kamahalan, Sir Oni, no?
1: Yes, sir.
0: Medyo may distansya po kasi pinagkukunan nila dati ng

0: mahal nga yun, sir, kasi dito lamang sa Metro Manila at sa Karating Probinsya, mga nasa 25 to 35 ang halaga ng tubig. Pero tama-tama yan, sir, no? At sa inyong lugar ay libre na ang malinis na tubig sa mga magitan ng ganyang proyekto. Sa pamamagitan naman po ng Project Saray at Solar Power Irrigation, hindi na lang basta tsamba yung pagtanim po ng mga magsasaka. Paano po natin sila tinutulungan na maging climate resilient gamit ang satellite data?
1: Itaran po, tama ka Sir Onino, sa pinakabagong flagship program ng DOST kung saan tumutulong po tayo sa ating mga magsasakan. Mm. Sa pamamagitan po kasi ng Project Saray, gagamit tayo ng satellite data para ma-monitor ang kalusugan ng mga pananim at matukoy kung kailangan pa po ba ng tubig o abono nang hindi na kailangang puntahan ng isa-isa pa, no? Mm-hmm. Ang mga bukid. Malaking tulong po itong ating teknolohiyang ito para po din po sa disaster monitoring upang agad makita ang lawak ng pinsala pagkatapos ng bagyo or tagtuyot. Sa tulong din po ng real-time weather station, mas mabilis na at mas exact na nating maibibigay ang payo sa mga magsasaka. Hindi tulad po dati, nasabi mo nga Sir Oni, no, tsamba-tsamba. Dahil ang teknolohiyang po ito ay open source at libre. Sir Oni, biruin niyo yan. Mas madali nating mapapalakas ang food security sa Pasakaw.
0: Alright. Ngayon nakikita na po natin ang bunga ng Pasakaw. May plano na po ba ang DOSTB call na i-replicate itong iStart model sa iba pang bayan sa Camarines Sur or sa buong rehiyon?
1: Definitely, Sir Oni. Kaya lang po, sa ngayon po, technically tapos na ang ating status sa iStart nationwide. Kaya ang focus na po natin ngayon ay transition na ng mga bayan into another program, flagship program po ng DOST, which is ang ating Smart and Sustainable Communities Program or SSCP. Moving forward, nakikita po natin ang sigasig mula kay Mayor Tayco. Makakausap ulit natin siya mamaya, no? At sa lokal na pamahalaan. Kaya inaasahan po natin na ang Pasakaw ang susunod na makakasama sa ating lumalawak na SSCP network. Ayan. Dahil po yung iStart po kasi ay nakatuon tayo sa preparatory phase o pagbuo ng pundasyon. Sa level po na ito, ang ginagawa pa lang natin ay pag-integrate ng science and technology sa mga local development plans at pagbuo po ng pundasyon para sa mga smart communities. Sa SSCP naman po, bukod sa strategic planning, layunin nito na isakatuparan na ang mga natukoy na STI-based program doon sa iStart. So ito pong ating mga isasagawa na natin yung ating STI-based programs, projects, and activities.
0: Alright. Director Romel, baka meron pa kayong gustong pasalamatan or baka may mga hindi pa kami natatanong na kailangan po malaman ng ating mga kaubayan. Nasaan niyo po ang pagkakataon?
1: Maraming salamat, Sir Onin. Siyempre, maraming salamat po sa Radyo Siyensya sa pag-imbita po sa DOST Bicol. At sa atin pong alihim, Secretary Renato Yusilidum Jr. sa pagbibigay po sa amin ng malawak na platform para maipakita po itong progress ng Pasakaw Camarines Sur gamit ang agham, teknolohiya at inobasyon. Isang malaking karangalan po na maibahagi ang pag-unlad ng Pasakaw tungo sa pagiging isang lungsod. Nagpapasalamat din po kami sa aming mga katuwang mula sa ahensya ng gobyerno, NGAs, private institutions, hanggang po sa mga state universities at HEIs na siya pong nagsilbing pundasyon po ng siyensya at teknolohiya sa aming region. Siyempre, sa ating mga masisipag na personnel sa DOST Camarines Sur, sa pamumuno ng provincial director nito na si PD Patrocinio Felizmenio. Sila po talaga ang nasa front line on the ground sa mga projects natin with Pasakaw. Higit sa lahat, salamat po sa LGU Pasakaw, sa pamumuno po ng aming kaibigan, si Mayor Nino Tayco, sa inyong mainit na pagtanggap at pakikipagtulungan upang mailapit ang aming mga serbisyo sa mga pasakay niyo. Makakaso po kayo na ang DOST Bicol ay patuloy na magsisikap upang may siguro na patuloy ang agham naramdam sa buong Kabikulan. Muli po, maraming salamat Sir Onin at sa lahat po ng taga-subaybay ng Radyo Siyensya.
0: Maraming salamat po Ginoong Romel R. Serrano, ang Regional Director ng DOST Bicol Region. Maraming po salamat. Mga ka-connect, pag-uusapan naman natin ang application at epekto ng programa sa Bayan ng Pasakaw, Camarines Sur. Tutok lang, magbabalik agad ang Radyo Siyensya. Sa DOST, konektado ka.
2: Mahalagang papel ang ginagampanan ng ASEAN sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa Southeast Asia, lalo na sa harap ng patuloy na pag-usbong ng mga hamon sa seguridad. Isa sa mga pundasyon ng kapayapaan sa rehiyon ang matatag na depensa, hindi lamang sa lakas ng militar ng bawat bansa, kundi sa kanilang pakikipagtulungan sa isa't isa. Sa panahon ng globalisasyon, mahalaga ang dialogo at kooperasyon sa larangan ng depensa upang maiwasan ang mga alitan. Kaya noong 2006, itinatag ang ASEAN Defense Ministers Meeting o ADMM, ang pinakamataas na mekanismo ng kooperasyon sa depensa sa rehiyon. Noong 2010, pinalawak ito sa pamamagitan ng ADMM Plus kasama ang mga pangunahing dialogue partners. Sa pamamagitan nito, pinalalakas ng ASEAN ang pagtitiwala at pagtutulungan ng mga kasaping bansa. Kabilang dito ang pagsasanib puwersa pagdating sa military exercises, palitan ng impormasyon at koordinadong pagtugon sa mga banta, kabilang ang cybersecurity, gayon din ang maritime disputes, kasama dyan ang usapin sa South China Sea. Higit pa sa seguridad, nagbubukas din ito ng daan tungo sa pag-unlad ng ekonomiya dahil ang isang ligtas na rehiyon ay umaakit ng pamumuhunan at nagpapalakas ng kalakalan. At sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026, muling binigyang diin ang importansya ng mapayapang pakikipag-ugnayan.
3: ASEAN remains as the only viable institution that can hold the center, as we are reminded of the importance of sustained and principled dialogue, commitment to peaceful and constructive engagement, and an enduring sense of shared responsibility.
2: Tunay ngang ang pagkakaisa ang susi sa matatag na Timog Silangang Asya. Ito ang malinaw na mensahe ng ASEAN.
4: Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas.
0: Nagbabalik po ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Mga kakonek, sa puntong ito bibigyan pugi naman natin ang isang leader na naging katuwang ng mamamayaan para maglayag ang pasakaw mula sa pagiging isang simpleng coastal town patungo sa isang modernong smart at green city. Dahil hindi po biro ang maging piloto ng ganito kalaking transformation. Kaya naman katuwan ni OST, pinatunayan niya na ang political will kapag hinaluan ng siyensya at teknolohiya ay nagbubunga ng tunay na kaginawaan para sa bawat Pasakenyo. Kaya naman, makakasama natin ang Mayor ng Municipality of Pasakao, ang ating partner in science and innovation, Honorable Mayor Nino A. Taiko. Magandang agam po, Mayor.
5: Magandang agam po, Sir Onin. Yes, sir. At sa lahat po na sumusubaybay sa Radyo Siyensya at sa DOST family, magandang agam po sa inyong lahat.
0: Alam niyo po, Mayor, ang pangalan ko'y Nino rin. Kaya lang eh, medyo malaki ako, kaya ang ninyo ay binaligtad. But anyway, Mayor, ang Pasakaw po kinala bilang summer capital of Camsur dahil po sa ating mga beaches. Pero ngayon, we are branding Pasakaw as the Green City of the South. Gaano po kahalaga ang role ng science and technology sa vision nyo ito para sa inyong bayan?
5: Sobra pong napakalaking halaga. Actually po, sa lahat ng transformation po natin sa development, talagang ang siyensya at teknolohiya ay nagsisilbi pong backbone ng local government unit. Ano po, lalo-lalo na sa amin, kami po ay nangangarap from Marine Gateway to the Green City of the South. So mas kailangan po natin palakasin, pabilisin, lalo-lalo na po yung mga serbisyo para sa mga tao, sa komunidad, sa pamamagitan po na sa tulong po ng siyensya at teknolohiya. At kami din dito po, talagang natutuwa po kami sa DOST Bicol, DOST family, na talaga pong nandoon po na nakaalalay sa amin, ano po, para po sa pangarap namin na ito na mangyari sa aming bayan. And dahil sa iStart program po, Sir Onin, ay nagkaroon kami, kumbaga naging angkop na po, meron na kaming shared vision para po sa kaayusan at sa development ng bayan ng Pasakaw na talagang dadalhin, ano po, dadalhin ng tulong ng siyensya at teknolohiya para po dito sa aming bayan.
0: Mayor, nung pong una ipasok ang mga DOST initiatives, halimbawa po ng iStart noong 2021, ano po naging reaksyon ng mga Pasakenyos? Mahirap ba silang kumbinsihin na yakapin or mag-adapt ng mga bagong teknolohiya?
5: Unang-una po, syempre may agam-agam, may mga tanong sa sarili. Ano po? Kasi alam naman natin yung kasanayan ng mga tao dito po sa amin, makalumang kasanayan na dating kinasanayan. So ngayon po, meron tayong panibagong programa ng iStart. Ano po? Sa tulong din po ng ating mga partner institution, ano po, State University, na dadalhin po dito sa bayan ng Pasakaw. Kaya yung agam-agam nila po, in the long run, ano po, yung habang tumatakbo yung programa ng iStart, ay nakita nila po kung gaano kalaking tulong po sa amin na mas mapagaan po yung karaniwang gawain nila, mas mapadali, lalong-lalo na po dito sa sektor namin, kasi yung industry po din namin dito is agriculture, farming, and fishery. So naramdaman po ng mga tao kung ano ang kahalagahan ng sensya, lalong-lalo na po ang mga teknolohiya na talagang kailangan natin, lalong-lalo na po dito ngayon sa makabagong panahon. Kaya natutuwa po kami, Sir Onin, na nandito yung iStart program na gumawa ng malaking pagbabago. Ano po, malaking po tulong sa amin para maabot po namin ang pangarap namin. Siyempre, of course po, sa tulong po ng mga teknolohiya na dinadala po ng DOST.
0: Nako, tamang-tamang po talaga, Mayor. Ano ho? Pero isa po sa mga programa sa inyong lugar, yung Water Desalination Facility sa Barangay Tinalmud. Ano po bang ibig sabihin o beneficyo nito para sa mga ordinaryong pamilya roon na dati-dati kailangan pong bumili ng mahal na tubig?
5: Yes po, Sir Onin. Unang-una po, parang nagtatanong sila, yung lalong-lalo na yung mga taga-barangay Tinalmud, ano ba yung Water Desalination Facility? At nalaman nila po, at ngayon, operational na po yun sa tulong po ng DOST vehicle talaga po, naramdaman nila ang benepisyo, lalong-lalo na dito po sa bayan ng Pasakaw. Nagkaroon po ng pakakataon at oportunidad ang mga taga-coastal barangay namin po para sa isang ligtas at malinis na inumin tubig na nandoon lang po sa ating lugar. Na nung panahon, sa totoo lang po, ang kanilang inuming tubig galing pa sa spring or deep well na hindi pa sigurado po na malinis at safe para po sa pamilya nila. Ngayon, siguradong-sigurado na po ang malinis na tubig. At compare po before, nabibili pa po yung mga taga-coastal ng Tinalmud sa bayan ng Pasakaw, magta-travel pa po ng bangka, pupunta pa dito. Kaya inaabot po, as mentioned po ng ating regional director, na around 45 to 65 pesos na po yung isang galon ng tubig. So ngayon dito po, abot kamay na po ang presyo. Ano po? Kasi sa ngayon po, meron din tayo pong operational expenses na ginagastos dito. Ano po? Nagpapatakbo po tayo ng isang generator kasi hindi pa po maayos ang supply ng kuryente. So pag meron na po yun, meron na tayong supply ng kuryente. Then plano pa din po natin, Sir Onin, na after 1 year, yung operation po ng Water Desalination Facility ay ibibigay po natin sa Barangay Tinalmud. Ano po? So magkakaroon na sila ng economic enterprise. Nakatulong na po tayo, hindi lang po, Sir Onin, sa Barangay Tinalmud. Maging mga karatig barangay po na kostalis ng bayan ng Libmanan at Aplan Barangay ay nakikinabang na po ng napakalaking programa at benepisyo sa amin. Sobra-sobrang tulong po sa coastal Jida area po kami nagkaroon ng maayos, malinis at ligtas na inumin tubig. Ayan. So iyan po, nagkaroon po tayo ng pagkakataon na benepisyo sa pamilya, sa karapatig barangay. Nagkaroon pa ngayon, magkakaroon pa ng pagkakataon na magkaroon ng economic enterprise for the first time, I think, Sir Onin, yung Barangay Tinalmud dahil po sa Water Desalination Facility na dinala sa amin dito po.
0: Palagi ko, napakaraming mga tao ang mga nagpapasalamat po sa DOST at sa inyo pong pangunguna dyan po sa lokal na pamahalaan. Meron din po deployment ng Porta Sol Trace at Project Saray para sa ating mga magsaka at mga isda. Paano po na bago naman na magagamit na ito yung kanilang kitaw income sa pang araw-araw?
5: Tuwan-tuwa po. Unang-una po sa Porta Sola Trace natin po, Sir Onin. Tuwan-tuwa po yung mga fisher folk natin na nanggagaling sa Kalibayan, Kagibang, Kompra, and Bidlayo Fisher Folk Association dahil nagkaroon po sila ngayon ng production na malinis at di kalidad na quality na dried fish. Ano po? Yung Porta Sola Trace po ay talagang nakatulong para maging di kalidad po yung production nila at na ibebenta ng maayos sa merkado na sa tamang presyo. Ano po? So then yung sa farmers naman natin po, yung Bidlayo Farmers Association, Dalupaon at Kitang Farmers Association, so nagagamit din nila po, nagkaroon sila ng maayos na biladan ng palay at taro leaves. Ano po, na nagagamit talaga nila sa paghanap buhay nila at nagkaroon talaga po ng pagkakataon na madagdagan po ang kanilang income. Meron lang pong napaabot sa atin na yung drying process natin, medyo hindi na-reach yung expected nila.
0: Mm-hmm.
5: So I think dahil po sa innovation at pag-aaral pa ng DOST, mas mapapaganda at may improve po yung Portasol trace na binigay po sa ating mga farmers at fisher folks dito sa bayan ng Pasakaw. At yung Project Saray naman, Sir
0: yes,
5: Onin, talagang tama-tama to. Wala nang tsamba. Wala nang patsamba-tsamba. Ano po, meron na tayo weather advanced forecasting. Ano po, na ito yung panahon na dapat magtanim at ito yung panahon na dapat gawin natin ang pagtanim para magkaroon ng magandang post-harvest production dito po ang mga farmers natin. Ano po, kaya natutuwa po kami last March, nagkaroon po kami ng MOA signing between the DOST and the CBCOE institutions sa bayan ng Pasakaw para palakasin po ang ating partnership na makapaghatid po talaga itong teknolohiya na to na naiiba po talaga. Sigurado po kami, Sir Onin, once na nag-umpisa na po ito, lalago, lalaki po ang ani, ang harvest po ng mga farmers namin. Sigurado wala nang lugi po dahil sa Project Saray ng DOST.
0: All right. Nako, Mayor, magandang-magandang pong balita ho yan na po para sa ating mga mangisda at mga magsaka. Pero Sir, malaking tulong rin po ang Starbucks sa mga schools bilang ama ng bayan. Paano po ninyo nakikita ang epekto nito sa pag-aaral ho ng ating mga kabataan, lalo na yung mga nasa malayong lugar?
5: Sobrang tuwa po, sobrang saya nila po. May mga nakakausap ako sa Antipolo Integrated School at sa Sinalmud National High School na mga recipient or beneficiary po ng Starbucks project natin ng DOST. Sabi nila, Mayor, hindi na kami naiiwan. Kahit wala kaming access ng internet, kahit wala kaming signal, just because of the offline digital library na dinala po ng teknolohiya ng DOST, abot kamay nila po ang pag-access lalong-lalo na po sa mga math and sciences materials na binibigay po ng offline na digital library natin. Sabi nila, Mayor, kaya na namin, nakakapagsabay na po kami dahil alam naman po ninyo, Sir Onin, talagang GIDA area talaga po yun ng area na yun.
0: Mm-hmm.
5: And sabi nga po ng iba kasi, we have six upland and six coastal barangays, Sir Onin, dito sa bayan ng Pasakaw. Sabi nga din po nung ibang upland high school, Mayor, sana ma-replicate din to ng DOST yung Starbucks na to dahil para po abot kamay na din ng mga kabataang mag-aaral sa Costales at sa upland barangays ang pangarap nila na makapagtapos at makakuha ng maayos na trabaho sa darating na mga panahon. Sir Oni.
0: Sir, ongoing yung construction ng Green Municipal Hall bukod po sa pagiging climate resilient. Paano ba nito mapapabilis ang serbisyo publiko para sa mga Pasakenyos?
5: Unang-una po, aside sa climate adaptive and climate resilient tayo, Sir Onin, nandito na kami, one-stop shop na po kami. Nandito na lahat ng mga offices namin, nandito na po lahat ng mga serbisyo na makukuha ng bayan ng Pasakaw. Sa pamahalaan ng Pasakaw, nandito na lahat. Ano po, kaya natutuwa po kami sa konsepto na tulong ng DOST at ng iStart project sa amin through the help of the Stitch University po dahil ang architectural design, talagang pinag-aralan po ito din para mabawasan yung mga environmental footprint. Ano po, na talagang yayakap sa ating adikain patungo po sa pangarap natin na maging Green City of the South ang bayan ng Pasakaw. Kaya talagang adaptive and environmental friendly po ang disenyo na to. Meron tayong solar energy integration, meron tayong mga ventilation, water, rainwater collection na talaga pong aangkop doon sa isang pamahalaan na nangangarap na magkaroon po na maging Green City of the South. Dahil alam po natin, Sir Onin, na ang isang municipal hall ay isang muka ng isang bayan.
0: Tama
5: ano po,
0: kayo.
5: Kaya yun po yun, Sir Onin. Kaya natutuwa po ako dito sa aming municipal green building na I think this is the first time municipal green building in the Bicol region, if I am not mistaken po, Sir Onil.
0: Tama
5: and especially sa probinsya ng Camarines, Sir. Kami yata po ang first time na magkaroon ng municipal green building sa tulong po yung konsepto ng iStart project po ng DOST.
0: At Sir, green city na ang Green City of the South na ang Pasakaw. Ngayong digital na po yung ating mga business at building permits. Ano po ang feedback ng ating mga local entrepreneurs?
5: So malaking impact po to, Sir Odin. Una-una po, mas mapapabilis ang transaction. Mas mapapadali. Lalong-lalo na po yung mga negosyante dito, mag-a-apply ng business permit, building permit. Ano po, talagang mas mapapadali kumpara po sa dating nakagawian natin, yung mga araw na nasasayang. Ang mga negosyante po kasi ayaw masayang yung oras nila, yung panahon nila. Ano po? So dahil sa eGov solutions natin, katulong po ang State University, ano po, ng iStart, ay malaking tulong, mas mapabilis, mas maging epesyente ang servisyo ng bayan ng Pasakaw, paperless na tayo, yung ease of doing business natin po, yung anti-red tape campaign natin, talagang maaalis na po lahat yun. Kaya sa tingin ko po, Sir Onil, talagang lalakas po ang hanap buhay, lalakas ang negosyo. Once na maraming investors ang dumating dahil nakikita nila ang indication namin as being a business-friendly municipality, maraming ma-encourage tayong negosyo, patungo sa kabila po nun, patungo po yun sa pag-asenso ng bayan ng Pasakaw at magkakaroon po ng maraming job opportunity para po sa Pasakinyo. Yun po ang dadalhin sa amin ng eGov program dito po sa amin, Sir Onin.
0: Maraming salamat po, Mayor Ninyo Tayco ng Municipality ng Pasakaw, Camarines Sur, sa oras na ipinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat po hanggang sa mga susunod na pagkakataon po ulit.
5: Maraming salamat po, Sir Onil. Diyos mabalos po. Salamat po sa DOST family. Mabalos po.
0: Mabuhay po kayo, mga kaibigan. Si Mayor Ninyo Tayco ng Pasakaw, Camarines Sur, ang ating pong nakapanayam. Mga kakunek, oras na para naman ating alamin kung ano ang mga kaganapan ng ating kalihim sa mga susunod na araw. Sa darating na Lunes, magkakaroon ng isang webinar na papangunahan ng P-Card na may pamagat na Flux Tech Philippines, Applications of Carbon Flux Monitoring for Research and Development. Mapanood ito sa Facebook Live ng DOST P-Card Facebook page. Ang DOST ITDI naman may paparating na training course sa Laboratory Quality Management System on PNS, ISO, IEC, 17-025-2017 sa May 12 hanggang 13, ito'y isang awareness training tungkol sa nasabing international standard. Sa pares na araw, ang DOST FNRI din ay mayroong online training on meal management and safe food handling para sa ating mga DepEd canteen operators. Ang DOST PNRI naman magkakaroon ng hands-on training sa May 15 tungkol sa principles of nuclear power plant operations. Tatalakayin dito nuclear power plant engineering, reactor physics at operational profiles and safety. Maraming salamat po. Mga kunek, yan po ang naging kabuuan ng ating pong programa. Muli niyo po kaming samahan sa susunod na Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Sabay niyo mga panood sa TV Plus Channel 3 at Afford the Box Channels 45 to 49. Muli po, ako inyong kapatid sa Imbabawid, Onin Miranda. Para sa Gahanda Ramdam, ito ang Radyo Siyensya. Sa DOST, konektado ka. One DOST for you, delivering science for the people, solutions and opportunities for all.

0: oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
0: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tiwala na magbubukas ng mga oportunidad at mas mapapaigting ang pagtutulungan ng ASEAN sa mga hamong dulot ng krisis sa Middle East. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltasar.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Dapat magsilbing hamon ang walang katiyakang sitwasyon sa gitnasilangan para manatiling matatag ang ASEAN sa harap ng epekto ng krisis sa pamumuhay, kabuhayan at buhay. Yan ang binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng formal na tanggapin ng mga lider ng Timog Silangang Asya sa pagbubukas ng 48th ASEAN Summit sa Cebu. Sa kanyang talumpati sa harap ng ibang heads of state at mga delegado, sinabi ng Pangulo na umaasa sa kanilang mga pinuno ang kanilang mga kababayan, hindi lang para sa katatagan kundi sa kasigurduhan at pag-asa. Kaya naman ito niya ang pakay ng kanilang pagsasama-sama, pag-aralan ng mga nararapat na gawin, umanap ng mainam na mga pamamaraan at nagkakaisang harapin ng mga hamon ngayon at sa inaharap. Ayon kay Pangulong Marcos, subukan kasi yan sa maraming dekada na hindi nagkakanya-kanya sa panahon ng pagsubok. Kaya naman, kumpiyansa ito na ang pagtitipon ngayon ay magbubukas ng mga oportunidad na magpapaigting ng pagtutulungan. Nag-uulat mula sa Cebu para sa 48th ASEAN Summit, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Kaligtasan ng mga polis na nagpapanatili ng kaayusan at seguridad sa mga munisipyo na malapit sa Bulkang Mayon, tiniyak ng pamahalaan. May ulat si Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas.
4: Report. Mayroong mga protective equipment tulad ng gas mask at face mask sa mga pulis na nakadeploy sa mga munisipyo na apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Albay Provincial PIO Police Lieutenant Colonel Luis Atino na sinisiguro nilang fit ang mga pulis na mangunguna sa pagtitiyak ng seguridad at kaayusan sa lugar. Lalo't ang mga ito rin ang nagpapatrolya upang masiguro na walang looting incident ang magaganap habang wala ang mga residente sa kanilang mga bahay. Ayon sa opisyal, ang binababa nila on ground ay yung mga physically fit o matitikas na mga pulis. Nagkakaroon muna niya ng briefing ang kanilang hanay bago ang deployment upang masiguro na capable ang mga itatalagang pulis. Bukod dito, marami pa niya ang naka-standby for deployment na handang umalalay sa mga kasalukuyang naka-deploy. Ang pagsisiguro ng opisyal kung mayroong karamdaman ng isang pulis, prioridad ng kanilang hanay na unahin ang kalusugan nito.
5: Aside po dyan, may binibigay din po tayo sa ating mga constituents na mga face mask and gas. Bago naman i-deploy, ay may mga kanya-kanya, may mga briefing orientation muna tayo. So, syempre kung lang ang ating mga i-deploy na personnel ay tinitingnan natin kung capable ba siya or not. Kasi kung may karamdaman din po ang ating mga kababayan, ang ating mga kapulisan, priority din po natin yun. So, ang may mga naka-standby po tayo, mga kapulisan, yung mga matitikas at walang karamdaman. So, yun po ang priority natin na i-deploy.
4: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Abra Solon nanawagan sa mga GOCC upang mag-donate ng hauling trucks para sa agrikultura. Si Melanie Baldos Reyes sa balita.
2: Radyo Pilipinas.
6: Report. Nanawagan si Abra Representative JB Bernos sa mga government-owned and controlled corporations tulad ng Philippine Charity Sweepstakes Office at Philippine Amusement and Gaming Corporation na mag-donate ng hauling trucks at iba pang logistic support para sa sektor ng agrikultura. Ginawa ni Bernos ang panawagan kasunod ng patuloy na suliranin sa kakulangan ng logistic support para sa mga magsasaka, partikular sa transportasyon ng mga ani upang maiwasan ang pagkakasira ng mga ito. Sa isang pagdinig kamakailan sa Senado, sinabi ni DA Secretary Francisco Chu Laurel na nagbibigay ang Department of Agriculture ng logistical support sa mga magsasaka sa pamamagitan ng mga hauling truck na pag-aari ng ahensya. Ayon kay Bernos, maaaring makatulong ang PagCorp, POC, PCSO at iba pang GOCC sa pagpapalakas ng food security ng bansa sa pamamagitan ng pagbibigay ng hauling trucks at iba pang post-harvest support equipment sa mga lokal na pamahalaan. Nauna lang nanawagan naman babatas na gawing pangunahing prioridad ng pamahalaan ang agrikultura upang maiwasan ang posibleng krisis sa pagkain dulot ng tumitinding oil crisis. Dagdag pa niya, malaking tulong umano ang pag-donate ng hauling trucks upang mabawasan ang crop spoilage o pagkasira ng mga ani sa iba't ibang bahagi ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili,
9: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal silang naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, manong-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
13: Ng ating walang gutom program.
12: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
14: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
12: Regular. Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
15: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
12: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon, nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
15: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
12: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
8: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
16: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
17: Tahan.
10: tahanan ng OFW. Handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, programang maghatid ng impormasyon sa mga polisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW. Programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
17: Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs at sa inyo pong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Cacda, na nag-aanyaya sa inyong tumutok sa ating programa, ang tahanan ng OFW. Mapapakinggan na po tayo tuwing Biyernes mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRB 738 AM. Gayon din sa Radyo Pilipinas World Service. Sa pamamagitan nito, patuloy ang pag-aabot sa ating mga OFWs at sa pagpapabatid ng ating mga serbisyo at programa, nasaan man sila, nasaan man po kayo sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood din po ang programa sa opisyal na Facebook pages ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Bukas po ang tahanan ng OFWs para sa ating lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang mga kwento ng ating mga bagong bayani sa ilalim ng bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr.
18: Ayan, kumusta kabayan? Tuloy po kayo sa tahanan ng OFW, hatid sa inyo ng Department of Migrant Workers. Magandang araw sa lahat ng OFW sa anong panig ng mundo. Mula sa DMW Strategic Communication Service, kami po ang inyong mga tagapaghatid balita, Jel Miranda.
19: At ako po naman si Oning Miranda. Narito na ang programang tatalakay sa mga kwento at magiging tulay para sa mga serbisyo at programang laan para sa ating mga bagong bayani.
18: Ang ating programa ay masusubaybayan tuwing Biyernes alas 4 hanggang alas 5 ng hapon live dito sa Radyo Pilipinas 1 at sa official Facebook page ng Department of Migrant Workers. At sabayan din tayo napapanood sa TV Plus Channel 3 at Afford the Box Channels 45 to 49. Magandang araw, Onin.
19: Magandang araw, Jel. At syempre, mas espesyal ang araw na ito dahil ipinagdiriwang natin ang Mother's Day.
18: Yes.
19: Tumako tayo sa serbisyong DMW. Kabayan, may agarang tulong na maaring malapitan ang mga OFW at kanilang pamilya sa oras ng pangangailangan sa pamamagitan ng Action Fund ng Department of Migrant Workers na kakaloob ng pinansyal na ayuda para sa mga apektadong OFW at sa kanilang mga kaanak.
18: Mm-hmm. At para sa kababayan nating pumanaw na si Charity A. Ortega, dating domestic helper sa Saudi Arabia, kasama po natin dito sa ating programa ang kanyang anak na si Efren Limoran Jr. Magandang araw, Efren! Ayan, bati ka.
20: Good afternoon po.
18: Mm-hmm.
19: Efren, maaaring mo bang maibahagi ko ano naging sitwasyon ng inyong pamilya matapos pumanaw yung ina, mm-hmm, na si Charity?
20: Yung mga sakit po na ano, puro alaala na mga pangarap po na hindi po natupad dahil po yun po na hindi na saan nangyari na na-stroke po si mama na ayun po, na hospital po.
18: Mm-hmm. Ilan taon ka na ba, Efren?
20: 18 po.
18: 18? So bata nung mamatay ang nanay mo, mm-hmm, ilan taon ka?
20: Ano po, 17.
18: Ah, so last year siya namatay. Okay. Oo. So, of course, nagkakaloob ng tulong ang DMW. Para sa iyo, gaano kahalaga itong ipagkakaloob sa inyong tulong?
20: Para sa pag-aaral ko po. Para kasi naito na po sa college po. Dahil po sa kinuha lang po ng financial para sa tuition po.
18: Mm-hmm.
20: Kaya pag makukuha ko po yung sa financial assistance po, malaking tulong po para makapagpatuloy at papagtapos po.
18: Mm-hmm. So, uli lang lubos ka na ano?
20: Apo.
18: At ang pangarap niya, Onin, pangarap talaga ng nanay niya ay makatapos siya ng pag-aaral.
19: Mm-hmm. Alright. Ano bang kurso mo?
20: IT po.
19: IT? Mm-hmm. Naku, sayang. At tamang-tama at mabibigyan ka ng magkakatong makapag-enroll ulit,
18: mm-hmm,
19: sapagkat narito ang tulong ng DMW mula sa Action Fund. Anong nais mo ipabot na mensahe at para sa iba pang pamilya ng OFW na maaaring dumaranas din ng parehong pagsubok?
20: Una po sa lahat, nagpapasalamat po sa bumabuo po ng ng DMW at Ayun po.
18: Mm-mm. At syempre, itong fund assistance na ibigay sa'yo, of course, magagamit mo sa iyong pag-aaral. Bukod doon, maitataguyod mo rin yung iyong buhay. May plano ka rin ba magsimula ng negosyo sa tulong ng pinagkaloob sa'yo?
20: Bala ko po mag-call center po.
18: Ah, so magiging working student ka?
20: Sa, ano po, tatapusin po muna ang koleyo.
18: Alright. Sige, baka may iba ka pang mensahe at mayroong nanonood sa iyo sa pagkakataon na ito.
20: Okay na po. Alam na po.
18: Alright.
19: Maraming salamat, FN Lemuran Jr. Dumako tayo sa Ikwento Mo Kabayan.
18: Sa panahon ngayon, marami na ang mga nanay ang naghahanap ng negosyong maaaring simulan kahit nasa loob lang po sila ng tahanan.
19: Mm-hmm.
18: Yes. Via, ano nga ba kasunod niyan? Oo.
19: Isa sa mga nagpatunay na posibleng magtagumpay sa home-based business ay ang What's Your Plan International na nakilala dahil sa mga natanging lecture plan creations.
18: Of course. At sa pagkakataong ito, kasama po natin si Chef Princess San Diego, dating OFW at co-founder ng What's Your Plan International. Magandang araw, Chef.
1: Magandang araw sa inyo, Ms. Jel and Sir Oni.
19: Paano ba, Ms. Chef, ang paano nagsimula yung journey bilang entrepreneur? Paano buo ang konsepto ng What's Your Plan?
1: Bago po ang What's Your Plan, meron akong 14 businesses before na hindi nag-work out.
19: 14?
1: Yes. And then si What's Your Plan po, nagsimula kasi si What's Your Plan ng Vermont, November 2016. Mm-mm. Actually, iba po yung talagang ibebenta ko noon, pero nung chinek ko yung online, napakadami na.
19: Mm-hmm.
1: Eh, dahil favorite ko yung Let's Your Plan.
19: Nako.
1: Walang
19: paborito rin
1: paborito na ng madami yan.
18: Lahat, yes.
1: And uso po yung matcha noon. Naisipan ko na gumawa ng produkto, pinagsama yung matcha flavor and lecha flan. And I started What's Your Plan po ng 1,000 pesos capital. So, pinost ko lang po siya para lang ipakita na may nagawa akong kakaiba.
19: Mm-hmm.
1: Pero yun po, maraming nag-inquire hanggang sa naging negosyo na po siya.
19: Ayun. So, kilala kayo sa iba't ibang unique lecha flan flavors.
1: Yes.
19: Paano ba ibabahagi yung ilan sa mga best-selling at kakaibang varieties ng inyong produkto?
1: Siyempre po, hindi mawawala yung mga local flavors natin. Mm-hmm. Ube, number
19: Ube.
1: One. Mm-hmm. Keso, mangga. Meron kami yung buko munggo, leche flan.
19: Oy, sarap buko yan. Munggo. Naalala ko yung ice buko nung araw. Oh. Na,
1: yun po.
19: Yun ba ang pinanggaling?
18: Very Pinoy, di ba?
19: Oh, oh.
18: Pero paano yung naisipan talaga na mag-jive dito sa different flavors na ito na talagang patok sa mga Pinoy?
1: Yun po, kasi ang concept talaga, gusto ko na makilala kami bilang nagmo-modernize or innovate ng Lecha Flan.
18: Mm-hmm.
1: Para mas kakaiba siya.
18: Correct.
1: So bilang chef, yun po, nagamit ko po yung skills ko. I started po ng mga Filipino flavors muna na kilala ng Pilipino para hindi po mahirap ibenta din.
19: Mm-hmm. Mm-hmm. Alright. Nagsimula ka November of what year?
1: 2016 po. 10 years na this.
19: 10 years. Okay. Mm-hmm. So tagumpay talaga na maituturing natin ang iyong negosyo dahil kumbaga 2026 na malakas pa rin ang iyong produkto.
1: Opo. Awan ng Diyos, umabot po kami to 14 countries na and marami rin tayong natulungan at nabigyan ng opportunity dun po sa home-based business model namin na karamihan mga OFWs din po.
18: Mm-hmm. Yun maganda, no? Nakakatulong pa tayo. Of course, from former OFW to other OFWs.
1: Yes, so,
18: pero Chef, bakit maganda na magkaroon ng negosyo na home-based talaga and food ang industry?
1: Kasi pwede naman po talagang gawin sa bahay.
18: Mm-mm-mm-mm.
1: Lalo na ngayon, ang era natin online. Basta
19: yes.
1: May cellphone ka,
19: mm-hmm.
1: May ref ka, mm-hmm. Meron ka nang pwedeng gawin sa bahay na pwede mong simulan kahit sa maliit na kapital.
18: And then social media pa.
1: Social media, mm-mm. Na libre lang po eh. Word mm-hmm. of mouth, gumawa ka lang ng video, mag-trending ka, and dire-diretso na po yan. Unlike before, hindi ganun kadali pag nagsimula ka ng negosyo.
18: Oo.
1: Ngayon madali na because of online platforms. Mm-mm-mm.
19: At para sa mga interesado sa What's Your Plan business, paano sila maaari matulungan at ano yung mga dapat nilang gawin sa umpisa?
1: Okay po. Pwede nila ako i-message sa Facebook.
18: Mm-hmm.
1: Actually, may mga program po kami sa mga OFW,
19: yes.
1: Lalo na ngayong may crisis.
18: Mm-hmm.
1: So, whatever budget po ang meron sila, kung gusto nila magsimula sa mababang kapital or pang long term, mag-message lang po sila sa amin sa What's Your Plan main or through Viber and WhatsApp. Number po namin, okay lang po ibigay?
18: Yes, ma'am.
1: Opo, 0916-497-8876.
18: 0916-497-8876. Ayun. Opo. And magkano ba yung pwede nilang simulang puhunan?
1: Meron po kami mga reselling packages, starts sa 2,000 pesos. Pero meron po kami mga pang long term, yung magiging branch partner namin sila or yung sila na mismo yung gagawa. Starts at 30,000 pesos, pataas. Pero yun nga po, open kami for installment. And meron po kaming programa sa mga OFW na they can start with a certain capital po.
19: Ayun, maganda yan. May sarili ng programa ang What's Your Plan. Correct. At ang kailangan lang gawin ng ating mga kababayan, particular na mga OFWs, bumili, mag-avail nitong plan na ito.
18: At kung wala kayong plan, ito.
19: Meron ng What's Your Plan.
18: Diba? And of course, since sineselebrate natin ang Mother's Day, ano po ang iyong mensahe sa mga kababaihan at sa mga nanay na mga OFW na alam natin madiskarte sila, pero paano sisimulan yung isang bagay na gusto nila talagang magkaroon ng magandang bunga?
1: Kailangan po nilang simulan lang kung meron silang idea. Sabi ko nga, ito nga, let's plan lang, pero lumaki, umabot ng ibang bansa. Kailangan lang po nilang magtiwala sa sarili nila. And syempre, minsan kailangan din po talaga ng guidance or mentor. That's why we have our programs with DMW, and andito rin po kami ng mga naging successful sa pagnenegosyo na willing to help and mentor them as well.
19: Ilan na ba ang franchising nyo? Di ba tumatanggap kayo ng mga mga nagnegosyo at this point in time, gano'n nakalaki?
1: Pinagkatiwalaan na po kami ng more than 1,000 partners across the Philippines and 14 countries po.
19: Naku ma'am, para naalala ko lang yung huli nating interview sa inyo na sabi nyo nung mga nakakaraan 900 pa lang. Pero ngayon 1,000 na, napakabilis ng panahon at talagang bunga-mabunga itong inyong What's Your Plan.
18: Chef, baka meron kang message sa ating mga taga-subaybay.
1: Opo, sa mga ating taga-subaybay at mga nanonood ngayon, tibay lang na loob. Alam ko, marami tayong pinagdadaanan ngayong krisis, pero hindi po mawawala ang problema. Ang kailangan natin gawin, magdasal at humanap ng solusyon, dahil meron at meron po yan. Tiwala lang po tayo sa sarili at sa Diyos.
18: Once again, saan ka pwedeng makaugnayan sa mga interesado sa What's Your Plan?
1: Pwede rin po nila akong makontakt sa Facebook ko po. I-search lang po nila Chef Princess San Diego or through Viber and WhatsApp 0916-497-8876 po.
18: Thank you so much, you Chef, so much. Sa muling pagkakataon na nagkasama tayo. At hopefully, magkita pa tayo sa different events naman natin.
1: Yes po. Thank you, Ms. Jelen, Sir Onion. Thank you
18: so much. Ayan, nakasama po natin mga kaibigan, si Chef Princess San Diego ng What's Your Plan. Dumako na tayo sa isa pang Ikwento Mo, Kabayan.
3: Ikwento Mo, Kabayan.
18: Kauna-unahang idinaos na Saudi Arabia ang Philcom Film Fest, isang pagtitipon na nagbibigay pugay sa talento at mga kwentong Pilipino sa pamamagitan ng pelikula. Alright, sige. Habang inaayos pa yung ating...
19: Isa sa mga tabok dito ang award-winning film na
18: Leia. Leia. Itong Leia ang bagong bayani na tumatalakay sa sakripisyo, pagmamahal at paghihirap, pagpupugay natin ito sa ating mga magulang o mga nanay na OFW. At makakapanayan natin maya-maya lang yung ating kababayan dyan sa Saudi Arabia na si Dave Chavez. Ayan. Alright, ready na?
19: At na si Dave Chavez ang sarili natin. At yun nga, isa sa mga tampok dito, yung award-winning film na Leia, ang bagong bayani na tumatalakay sa sakripisyo, pagmamahal at karatagan ng isang OFW o isang inang OFW para sa kanyang pamilya.
18: Alright, makakakwentuhan natin ngayon si Dave Chavez, ang founder ng Philcom Film Fest sa Saudi Arabia. Magandang araw, Dave!
21: Hello po, magandang hapon dyan sa Pilipinas. Magandang umaga naman dito sa Saudi Arabia at sa lahat ng tagapagsubaybay ng inyong programa, isa po mapagpalang araw. At sa lahat ng mga mami, nanay, mama at lahat ng ulirang ilaw ng tahanan all over the world, isa pong mas happy Mother's Day.
18: Yes, very happy si Dave, no? Sarap talaga ng taas ng energy. Okay Dave, bilisan na lang natin. Paano nga ba nagsimula ang iyong journey bilang OFW sa Saudi?
21: Okay, nag-Saudi po ako way back 2016. Isa po akong tagapunas ng lamesa sa isang restaurant dito. Tapos nagtuloy-tuloy po yung journey ko. Actually, wala po akong alam tungkol sa Filipino community or sa mga samahan ng mga OFW dito. Tapos nagkaroon po ng pandemic. Nagsara po yung restaurant na pinapasukan ko siguro ano din, naging way din ni Lord na ipapasok ako sa Filipino community para hindi ako masyadong ma-depress. Actually, ang Filipino community, maraming mga samahan dito. May mga sports, may pageantry, iba-ibang samahan na nakakatulong para kahit paano ay maiwasan ng mga OFW yung kanilang mga pagka-homesick or kung anumang pinagdaraanan nila. So, napasok ako sa... Pagkatapos ko maging waiter, tagapunas ng restaurant, napunta naman ako sa fashion industry. I'm working as a graphic artist. And ayun, nag-start ako bilang stand-up comedian. Naging kahit pa paano, is naging bukas ng Saudi Arabia sa mga ganong klase ng mga programa.
19: Alright. Pero bilang organizer, no, kauna-unang Film Festival sa Saudi Arabia, ano ba yung naging inspirasyon mo para buuin ang proyekto ito?
21: Ayan, so nasabi nyo nga po na ang Philcom Film Festival ay kauna-unahan dito sa Saudi Arabia. Bali, aktibo na rin ako sa iba't ibang organisasyon dito sa Saudi Arabia, pero gusto kong bumuo ng isang programa na mas malilinang ang talento ng aking mga kapwa OFW, hindi lang sa pageantry, hindi lang sa mga sports, kundi meron tayong mga meron akong mga kakilala, mga videographers, and nakikita ko sila lagi sa event, behind the scene lang sila, pero naisip ko meron silang talento na pwede pang ilabas, at naniniwala ako na ang bawat OFW, lahat ng umaalis sa Pilipinas ay merong kanya-kanyang bit-bit na kwento, meron diyang gusto mag-move on, merong mga kwento, merong mga nag-OFW dahil gusto nilang maging makatulong sa kanilang pamilya. Meron din mga nanay na handang magsakripisyo para sa kanilang anak. So naniniwala ako na yun nga, lahat ng OFW ay may iba't ibang kwento. Ang Philcom Film Festival ay hindi lang kompetisyon, ito rin ay way para maipakita naming mga OFW kung ano yung mga stories namin.
18: Mm-hmm. Pero ano yung challenge? Syempre hindi laman agad-agad talaga, 'di ba? Positive po tayo sa paggawa ng isang proyekto. And lalo itong mga involved doon sa Film Fest ay mga OFW na hindi naman talaga filmmaker, di ba?
21: Okay, first and foremost po, just for the information of everyone, ginawa ko po ang Film Fest. Mag-isa lang po ako. Wala po akong kasamang miyembro, wala pang organizers. Just me, myself alone. binubuo ko lang yung konsepto, pero marami pong mga sponsors na bumaback up na sa akin nung nakita nila. Ang pinaka-challenge is, nasa gitna kami ng paggawa ng film, gumigera po, kalagitnaan niya ng war dito sa Gulf country, sa Middle East. So sobrang hirap. At the same time, yung sabi niyo nga, hindi naman sila mga filmmakers. So ibig sabihin, meron po kaming kanya-kanya mga trabaho na may mga trabaho kaming ginagampanan. So parang nagiging nagiging libangan. At the same time, sobrang hirap lang niya. Dahil unang-una dito sa Saudi, marami pong restrictions. Tama. So kung makita niyo sa mga video, marami po diyang hindi talaga nila maibigay yung kanilang gustong ibigay dahil nga sa mga restrictions. At the same time, tumagal po ito, na-move namin ang na-move because of the gera and because of the schedule. Mm-hmm. Sobrang challenging niya, pero grabe yung naging resulta. Kahit mga malalaking brands nakasuporta sa amin. Even the Philippine Embassy supported this event. Kasi yun nga, ito yung pinaka-kauna-unahan and nakaka-inspired naman talaga yung event na to.
19: Napakaganda at kauna-unahan mo nagawa yung pagkukwento, sa buhay ng pelikulang... yung mga pelikulang ganyan, di ba? Mm-hmm. Pero gano'ng kahalaga yung pelikula at storytelling sa pagpapakita ng tunay na buhay at karanasan ng mga OFW?
21: Ang mga OFW, kasi naniniwala ako na mga OFW ay mga sinungaling pagdating sa pamilya nila. Mm-hmm. Sinungaling in a way na sasabihin nila na, oh, we're okay here. Yeah. Pero sa totoo, grabe yung pinagdating. Tinatago nila. Kung makikita niyo sa pelikula ng Leia, which is the grand winner, tinatago niya lahat ng sakit, lahat ng literal na pananakit, tinatago niya yun, sinasabi niya okay lang lahat para isacrifice, para mag-sacrifice for the future ng kanyang mga anak. And naniniwala ako na yung Leia na yan is hindi lang Leia, napakaraming Leia dito sa Saudi Arabia, napakaraming ina, napakaraming ulirang ina, nagtitiis, nagsasakripisyo para sa kanyang anak. And so the film festival, it's not just, sabi ko nga, it's not just a competition. Actually, our theme is celebrating talent and Filipino stories. And I believe that hindi lang sa Saudi Arabia, bagkos sa buong mundo na merong OFW, meron silang kanya-kanyang kwento, iba't ibang kwento na pwede naming ipapanood sa mga kapwa namin OFW. And it will inspire more. Itong layag, feeling ko hindi lang namin na ilathala ang buhay ng isang OFW yung ina, kundi nagbigay din kami ng inspirasyon sa napakaraming OFW.
18: Mm-mm. Pero Dave, ilan ba yung entries dito sa Film Fest?
21: Okay. Officially, the entries are 8. Mm-hmm. But because of the what happening nga sa Gulf country, hanggang nahirapan na kaming bumuo, naging 4 na lang po sila dun sa final. So, mm-hmm. we have 4 entries, which is Pats, Bagong Bayani, Leia, meron kami hanggang sa

0: And personally kami, kung bakit nandito ko sa pagkakataon na ito, dahil nakita rin namin na napakaganda nitong proyekto na ito, why not ipaalam pa natin sa mas nakararami na meron pong ganitong platform. Of course, sabi mo nga, nagsimula kang mag-isa ka lang eh. And hopefully, meron ka ng bigger team since gusto mo pa na mas malaki next by next year.
1: Yeah, actually last night I had a first meeting with the officers of the Best Production. So that's the name of the organization that I have. So meron po akong apat na kasama, si Ma'am Joanna, Sir Richard, si Harley, and si Sir Danny. Kasi bukod po dito, bumubuo pa rin kami ng iba't ibang mga events. And this year I will have the Little Miss something na pageant for kids naman na ipapadala namin sa China. But still, itong film festival ang isa sa magiging legacy namin. Gusto ko kapag umalis na ako sa Saudi or nag-for good na kami, isa ito sa maalala at ipagpapatuloy ng mga OFW sa mga susunod pang henerasyon.
0: Mm-hmm. Parang ano mo na to, diba? Legacy, ika nga. Mm-hmm. Pero ang plano mo ba, Dave, magstay pa sa Saudi? Gano'ng katagal?
1: Sa totoo lang po, wala pa akong planong umuwi ng Pilipinas. Nag-enjoy pa ako ngayon sa Saudi Arabia. Nagbigay ito at nagbukas ng napakaraming oportunidad sa akin. Kaya naman, nandito pa rin ako. Hindi lang sa akin, sa mga kasamahan ko rin sa napakarami pang OFW. But still, sabi nga sa kanta ni Gary V. Bayon, yung babalik at babalik ka rin.
0: Correct.
1: Pilipinas yung ating bansa.
0: Gusto ko sana kantahin, pero wag na.
2: Yes. Pero Dave, ano ba ang plano mo para sa mga susunod pang panahon dyan sa Saudi Arabia? Meron pa bang mga pelikula ang mapapanood?
0: Ibang ano, tema.
1: Yes po. So yun po, next year, dahil mas marami po yung naging interesado ngayon, right after the celebration of the first Philcom Film Festival, mas maraming taong lumalapit sa akin na gusto nilang sumali. So sabi ko nga, mas palalakihin ko ang connection namin, mas pagagandahin namin yung programas, mas papadamihin ko pa yung platform kung saan makakaabot pa to sa napakaraming OFW. So that's our plan next year. And alam ko, mas marami pang pelikula ang sasali, mas marami pang kwento ang maibabahagi ng aking mga kapwa OFW.
0: Paano yan? Focus ka na ba dito sa production or sa events?
1: I have my day job din po. Still, I have my day job. At nagagawa ko pa rin naman lahat-lahat ng aking trabaho at ang aking mga ganap sa buhay. So, ayun, just time management. And yeah, that's
0: sanay naman tayo mga Pilipino dyan, di ba? May mga multitasking, kayang-kaya natin yan. Alright, Dave, baka meron ka pang gustong batiin at ano ang mensahe mo para sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo, and I'm sure marami kang kababayan dyan na nakatutok sa'yo ngayon.
1: Yeah, may mga kasama po kami. Actually, yung producer and director ng Leia, ang bagong bayani, magaganap ang kanyang kasal ngayong araw mismo.
0: Wow, so the whole congratulations!
1: Nandito sila. Kung makikita nyo sa harapan ko, mga bridal gown and all.
0: Sana makita natin sa camera. Anyways, go on.
1: Yeah. So, gusto ko lang pong batiin ang lahat ng sponsors ng Philcom Film Festival, sa lahat ng mga tao at organisasyon at mga brands na nagtitiwala sa akin. Maraming salamat sa inyo. Sa family ko dyan sa Pilipinas, sa lahat ng aking mga friends, and of course, sa lahat po ng OFW all over the world. Mag-ingat po kayo and magpakatatag lang kayo bilang tagapag-provide sa inyong mga pamilya. Lahat po ng pinapagdaanan natin ay kayang-kaya. Just all you need to do is to pray always. Yun lang po. Maraming salamat sa pamunuan ng Department of Migrant Workers sa Radyo Pilipinas, at sa inyo po, maraming salamat for inviting me here.
2: Maraming salamat, Dave Chavez, ang founder ng kauna-unang Kingdom of Saudi Arabia Film Festival.
0: All right, good luck, Dave.
2: Maraming salamat, Dave.
0: Thank you so much. Ayan, napakaganda ng kwento, 'di ba? Nakakatuwa dahil lang hindi mo kalain may mga OFWs na ganito, yung parang nagiging hinga nila ito yung paggawa ng pelikula or kahit pa sabi mo entertainment, pero in a way nakikita natin sa mga istoryang binubuo nila yung tunay na buhay ng isang OFW.
2: At doon mo makikita yung kahalagahan ng paggawa ng pelikula, dahil una sa lahat, hindi naman talaga mga filmmakers ang mga ito, eh. Hindi naman talaga sila mga artista.
0: Correct.
2: 'Di ba? Wala sa kanila ang naisip siguro nung mga unang panahon na magagawa nila itong gandong kwento.
0: Actually, kung nakita mo yung clip na pinapakita natin kanina, yun yung winning film na Leia. Grabe yung iyak ng bata. Hindi artista yun, pero talaga madadala ka
2: naman
0: sa iyak na nung paalis na yung kanyang nanay. Anyway, marami pa po tayong mga balita at impormasyon. Diyan lang po kayo. Magbabalik agad ang tahanan ng OFW.
3: Pinaplano mo na ba ang susunod mong bakasyon? Bakit hindi mo subukang pasyalan ang mga karatig bansa ng Pilipinas dito sa Southeast Asia? Alam mo

0: Bang, visa-free ang pagbiyahe nating mga Pinoy sa mga bansang kasapi ng ASEAN. Sa bisa ito ng ASEAN Framework Agreement na pinagtibay noong 2006 na naglalayong gawing mas madali ang paglalakbay ng mga mamamayan sa loob ng rehiyon. 14 hanggang 30 araw, depende sa bansa, pwedeng mamasyal nang hindi na kailangan ng visa. Bawas hassle, di ba? Bukod sa mas madaling proseso, pinalalakas din ng naturang kasunduan ang ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia sa pamamagitan ng mas bukas na daloy ng kalakalan, mas matibay na ugnayan ng mga mamamayan at mas masiglang turismo. Kaya ano pang hinihintay mo? Ihanda na ang passport at maleta at simulan ang iyong ASEAN adventure.
1: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Minahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam.

0: Sa ASEAN, ikaw ay secured. Dahil sa tatlong haligi na pinapanatili ang kapayapaan at ugnayan sa rehiyon at kapitbahay nating mga bansa, nagtutulungan ang bawat kasapi sa ASEAN sa pagbabantay ng karagatan at pagharap sa sakuna. Sa pagkakaisang ito, mas nagiging matatag ang pagkakaibigan ng mga bansa at napapanatili ang kapayapaan lalo na sa West Philippine Sea na madalas may tensyon at pangamba. Sa pamamagitan ng mga pulong tulad ng ASEAN Regional Forum o ARF at ASEAN Defense Ministers Meeting o ADMM, mas tumitibay ang usapin sa seguridad, napapalakas ang depensa ng bansa laban sa panlabas na panganib at problema. Malaking tulong sa Pilipinas ang pagiging kasapi ng ASEAN para sa ating ekonomiya. Dahil sa mas bukas na kalakalan, mas madaming paraan upang kumita. Sa ilalim ng ASEAN Free Trade Area o AFTA, mas madali ang bentahan at palitan ng mga produkto tungo sa maayos na hanap buhay at kaunlaran ng ating bansa. Hindi lang sa kalakalan, dumadami rin ang puhunan at tumitibay ang tiwala ng mga dayuhang mamumuhunan dahil sa matatag na ugnayan at samahan. Bunga nito, mas napauunlad ang mga imprastruktura at tuloy-tuloy na pag-asenso ng mamamayan. Sa tulong ng ASEAN, mas matatag ang ekonomiya at mas maliwanag ang ating kinabukasan at pag-asa. Malaking tulong din ang mga scholarship at training ng ASEAN handog sa ating kabataang Pilipino. Nagbibigay ito ng bagong kaalaman at karanasang tunay na panalo. Sa programang ito, mas lumalawak ang kanilang kaalaman at pangarap para sa bansa. Nauhubog ang mga kabataang magiging leader na may malasakit sa rehiyon at kapwa. Mas nakikilala rin ng mga Pilipino ang kultura, wika at tradisyon ng ating mga karatig bansa. At sa pagkakaunawa, mas tumitibay ang pagkakaibigan at pagkakaisa sa buong ASEAN at Asia.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta. We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
4: Namamasyal pa sa Luneta nang walang...
2: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas.
7: Samantala, narito na ang mahalagang kaganapan sa loob at labas naman sa ito ang Balitang DMW.
8: Balitang DMW. Nagsagawa ng espesyal na film screening ang Philippine Embassy sa Washington, D.C. Tampok ang dokumentaryong Faith Healers na nagbibigay pugay sa mahalagang ambag ng mga Pilipinong manggagamot sa Estados Unidos. Dumalo sa nasabing screening ang iba't ibang leader ng Filipino community, healthcare professionals at mga kinatawan mula sa akademya upang kilalanin ang naging papel ng mga Filipino-American doctors sa pagpapalakas ng healthcare system sa Amerika. Tampok sa dokumentaryo ang kasaysayan, sakripisyo at dedikasyon ng mga Pilipinong doktor na nagsilbi sa iba't ibang bahagi ng Estados Unidos sa loob ng maraming dekada. Kasabay nito, binigyang diin din ang kahalagahan ng pagkilala sa kontribusyon ng mga migranteng manggagawang Pilipino, lalo na sa larangan ng medisina at pangangalagang pangkalusugan.
7: Sa ibang balita, ibinahagi ng Department of Migrant Workers o DMW ang tunay na kalagayan at araw-araw na buhay ng mga Pilipinong seasonal aqua farm workers sa South Korea sa pamamagitan ng isang espesyal na feature na isinilisay ni Labor Attaché Rosemary Duques. Sa nato ng feature, ipinakita ang hirap at sakripisyong dinaranas ng mga Pilipinong manggagawa sa aqua farm industry sa Wando, South Korea. Maagang gumigising ang mga manggagawa para simulan ang kanilang trabaho sa ilalim ng malamig na panahon at mahirap na kondisyon sa dagat. Kabilang sa kanilang mga gawain ng pag-aalaga at pag-aani ng iba't ibang yamang dagat na pangunahing yung pinagkukunan ng kabuhayan sa lugar. Layunin ng feature na maipakita ang dedikasyon at pagsusumikap ng mga overseas Filipino workers na patuloy na nagsasakripisyo para mabigyan ng mas magandang buhay ang kanilang mga mahal sa buhay.
8: Sa iba pang balitang DMW, mas pinalapit sa mga overseas Filipino workers sa OFW sa Northern Italy ang usapin tungkol sa kanilang mga karapatan at legal na proteksyon matapos magsagawa ng Judicial Forum ang Migrant Workers Office o MWO Milan kasama ang mga mahistrado ng Korte Suprema ng Pilipinas. Isinagawa ang forum sa Philippine Consulate General sa Milan, Italy kung saan tinalakay ang iba't ibang usaping legal na may direktang epekto sa mga OFW at kanilang pamilya. Ayon sa MWO Milan, mahalaga ang naturang forum upang mas maintindihan ng mga OFW ang kanilang mga karapatan at mga legal na remedyo habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Itinuturing ding makasaysayan ang aktibidad dahil ito ang kauna-unahang legal forum ng Korte Suprema para sa mga OFW na isinagawa sa labas ng Pilipinas.
7: Pinalalakas ng Pilipinas at India ang ugnayan pagdating sa proteksyon at pamahala sa migrant workers matapos magsagawa ng bilateral talks ang dalawang bansa sa New York. Nagpulong sina Secretary Hans Leo Kakdak at Kirti Vardhan Singh sa sidelines ng International Migration Review Forum at tinalakay ang posibleng kooperasyon sa labor migration governance, kabilang ang social protection, wage standards, financial education, reintegration programs at welfare fund administration para sa migrant workers. Napagkasunduan din ng dalawang opisyal na bumuo ng joint technical working group para tukuin ang mga prioridad na larangan ng kooperasyon at ihanda ang posibleng labor cooperation agreement sa hinaharap.
8: Mas pinadadali at pinabibilis na ngayon ang proseso para sa mga balikmanggagawang OFW sa Saudi Arabia matapos ihayag ng Migrant Workers Office o MWO Jeddah ang paglulunsad ng bagong online verification system para sa employment contracts. Simula May 10, maaari nang gamitin ng mga OFW sa ilalim ng MWO Jeddah ang Online Employment Contract Verification System o OECVS para sa online verification ng kanilang employment contracts. Layunin ng bagong sistema na mabawasan ang abala at mabilis ang proseso ng contract verification sa pamamagitan ng mas guided na online submission at email updates para sa mga aplikante. Maaaring bisitahin ng mga OFW ang portal na dmw.dataflowgroup.com sa araw ng launching upang makapag-register at makapagsumite ng kanilang online requirements online. At yan po ang mga balitang DMW sa linggong ito. Onin?
7: Maraming salamat, Jel. At natin naman ang ilang mga balita kaugnay ng ginagawang ASEAN Summit 2026. Tatlong araw po na naging sentro ng rayon ng Cebu ang pagdaraos ng 48th 8 ASEAN Summit at kaugnay na pagpupulong mula May 6 hanggang May 8, 2026. Pinamunuan po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tampok ang temang Navigating Our Future Together na naglalayong panakasinaugnay ang pang-ekonomiya at seguridad sa rehiyon. Dumalo po ang mga leader mula sa 11 kasamang bansa, kabilang ang Timor-Leste at mga dialogue partners. Tinalaki din po yung pagbangon mula sa pandemya, seguridad sa karagatan at paghusulong sa digital technology at green energy. Mahigpit ang binatupad na seguridad ng militar, ng pulisya at ng mga emergency services. Idineklara rin ang Special Non-Working Day sa Cebu City, Mandaue, Lapu-Lapu at Cordova o Cordova upang matiyak ang kaligtasan at maayos na daloy ng summit.
8: At nakakatuwa dahil na nandito sa ating bansa ay sinasagawa ngayon ng ASEAN at inaabangan ito ng ating mga kababayan, of course, unang-una na tayo mga Pilipino and yung mga katuwang nating mga bansa dyan mismo sa ASEAN.
7: At napakalaga ng pinag-uusapan dyan at tinatalakay sapagkat ibig sabihin ay lahat tayo ay aware sa mga nagaganap sa ating paligid at lahat tayo kamikilos para maisayos anumang mga problemang nalilika ng mga ganyang usapin. Halimbawa dyan yung pagbangon mula sa pandemya, yung seguridad sa karagatan at pagsulong sa digital technology at green energy.
8: Oo, di ba? Nakakatuwa din yung topic, di ba? Yung tema ngayon ay navigating our future together. Tama ba?
7: Tama.
8: At ang mga kababayan, inaantabayanan din natin dahil anytime sa mga susunod na oras na ito, ilang minuto siguro, magkakaroon actually ng press con, di ba? So, antabayanan nyo po yan dito sa ating istasyon, of course, ng Radio Pilipinas 1. At yung iba't ibang mga usapin ng ASEAN countries, matatalakay sa pagkakataong ito.
7: Tama ka. At ilan sa mga magiging bahagi pa rin ng pag-uusap sa pagpupulong na ginagawa po ng ASEAN, yung iba't ibang mga halagang kaganapan na lahat tayo may pakialam. At isa sa mga namumuong ganyang usapan, yung tungkol sa tinatalaki pa rin problema sa gitnang silangan, lalo na yung pag yung crisis sa pamamagitan sa pagitan ng Iran at ng Israel,
8: yes.
7: Ngayon din yung di umano ipakikialam ng Estados Unidos sa usapin ng dalawang bansa ngayon. But anyway, lahat yan ay pinag-uusapan din ngayon.
8: At syempre, of course, bilang chair, isinusulong po ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., unang-una na dyan, of course, ang ekonomiya at seguridad sa pagkain. Ang kapayapaan, syempre, ang ating karapatan at kalayaan, kasama na dito yung enerhiya at proteksyon sa mga mamamayan.
7: Tama.
8: Diba?
7: All right.
8: Okay, meron pa? Ang ating repatriation pala, Onin, tuloy-tuloy pa rin.
7: Yes.
8: And ang balita natin, tama ba? Until May or siguro mga June na lang ay yung ating pag-repatriate. Kung tama po ako, no, doon sa ating mga kababayang OFW na naipit na nga dyan sa gitnang silangan dala po ng gera sa pagitan ng Iran at ang Estados Unidos. And of course, tuloy-tuloy pa rin po ang mga programa ng Department of Migrant Workers sa ating mga kababayan. Hindi lamang po yung mga kababayan nating naipit dyan sa gitnang silangan. At kung meron pa kayong mga iba pang inquiries doon sa iba pa mga proyekto natin, ay andyan po ang official website and email, social media accounts ng ating departamento.
7: Ayan, isa po yan sa mga dahilan kung bakit tayo ay parang naging kakaiba yung ating pagtatangha sa araw na ito ng tahanan ng OFW sa pagdiantabayan natin yung mga ganap sa Cebu at yan po ibabalita po natin sa ating pong oras para nang sa ganoon malaman natin ang mga pinakuling kaganapan dyan po sa bahagi ng Cebu kung di pa rin ng isinasagawang ASEAN Summit.
8: Pero bakit nga ba mahalaga na tayo yung mangunguna o tayo mag-host ng ASEAN Summit?
7: Eh syempre, tayo ang host ng ASEAN Summit. Maraming mga bagay na pinag-uusapan dito at lahat tayo may pakialam. At tama-tama ng pag-uusapan yan dito, lahat tayo ay kumbaga ay merong masasabi pa rin sa mga nagaganap sa ating paligid.
8: And I'm sure nandiyan din yung iba't ibang mga ahensya ng ating pamahalaan para maipakita din yung ating mga programa pa rin sa iba't ibang ahensya ng ating gobyerno. At yung pagkakataon ito, sabi nga natin, di ba, maganda para sa ating bansa na maipakita yung kultura ng ating kababayan, of course, ang kulturang Pilipino.
7: Ayan. Gusto ko na bigindaan ang dalawang natanging OFW na pinarangalan sa Taiwan at talagang dahil po sa kanilang naratanging dedikasyon sa trabaho ay pinarangalan po sa ginilap na 2026 New Taipei Annual Awarding Ceremony noong April 30, 2026 sa New Taipei City Hall bilang bahagi po ng pagdiriwan ng Labor Day. Mm-hmm. At binawaran po ng parangal ni New Taipei City Mayor Hu Yue ang tropeyo kina Romel o Ronel Tomas de Lumban ng Din Tai Fung at Beverly Genobiagon Lagarto ng Garmin Corporation. Ayon po kay Labor Attaché Alejandro Padain, kapo ipinakita ng dalawang FW ang sipag, pagiging responsable at kausayan sa kanilang mga tungkol. Mm,
8: ayun, congratulations.
7: Congratulations diba? Po.
8: Mm-hmm. Mm, yan na, ibang bansa yan, kinikilala yung ating mga kababayan. Mm-hmm. Dalawang OFW,
7: yes.
8: Tama, dyan sa Taiwan.
7: Tama. Mm-hmm. Mm-hmm. At una po, kinilala si De Lumban sa kanyang positibong pag-ugali,
8: mm-hmm.
7: maayos na makikito sa mga kasamahan, at pagiging mentor sa mga bagong empleyado.
8: Ayun, diba?
7: At ang pinarangal naman ang si Lagarto na sa kanyang ambag sa assembly, testing at packaging operations
8: mm-mm.
7: ng kanilang kumpanya.
8: Yung character talaga.
7: Tama.
8: Balikan natin si Dave kanina kasi diba parang pagbati niya pa lang,
7: mm-hmm.
8: grabe yung energy.
7: Totoo naman.
8: Oo, parang ang sarap makita or makapanayam ng mm-hmm. ganung mga OFW na talagang positibo lang sila pero at the same time, nagagawa pa rin nila yung trabaho nila
7: mm-hmm.
8: doon sa bansa na yun pero meron silang side hustle. Diba?
7: Tama. Tama ka. At yun nga ang isang bagay na hanga tayo kay Dave sa kabila ng kanilang mga patuloy na pagkatrabaho para sa kanilang pamilya
8: mm-hmm.
7: na kagagawa pa rin ng iba't ibang aktibidad mm-hmm. para naman sa kanilang kapakanan
8: yes.
7: dyan sa Saudi Arabia.
8: Oo, at suportahan po natin yung kanilang proyekto, yung mm-hmm. kanilang programa dyan sa Saudi. And meron siguro sa mga susunod na pagkakataon sa ibang bansa naman, no,
7: mm-hmm.
8: makapaglunsad. Or pwede naman sila mag-travel.
7: Tama.
8: Sa ginawa na nating event si na Dave. And of course, with Chef Princess San Diego. Ayan mga kababayan, kung gusto nyo pong simulan ang isang negosyo na talagang patok sa ating mga panlasa,
7: yan
8: ang What's Your Plan?
7: Tama ka. At tinatawagan natin dyan yung mga ina, yung mga tatay na rin as well sapagkat ang gawain ng isang ina, ginagawa na rin ng tatay dahil sa hirap ng buhay na yun. Alam naman natin talaga na napakahirap kumita ng pera. Kailangan lang nila na patuloy na magtrabaho para sa kanilang mga pamilya. At isa yung matcherflan sa makapagbibigay ng kaginhawaan para sa kanila.
8: Mm-hmm. Ayun po ha, sa parang ano sabi ni Chef, 2,000?
7: Yes.
8: Pwede, no? And lower, pwede rin. 1,000.
7: Tama ka.
8: Mm-hmm. Basta any amount, pwede sila magsimula sa What's Your Plan.
7: At saka, alam, bilib ako kay Chef Princess, mm. dahil sa sabi niya, sa halagang 1,000 pesos, di ba yung una
8: correct.
7: Niya kinita? Di ba? Ibig sabihin na ikukwento pa niya ito para sa kapakanan ng mga OFW mm. na patuloy ng katrabaho para sa kanilang pamilya na maaaring gamitin itong mga gantong halaga para naman mapaunlad pa yung
8: yes.
7: buhay.
8: Oo. And since ito ay international,
7: tama.
8: Halimbawa, nasa ibang bansa ka, mm. nagtatrabaho ka doon, meron ka pa rin pwedeng pagkakitaan.
7: Tama ka.
8: Katulad nito dahil mm-hmm. I think meron na sila mga tinetrain
7: mm-hmm.
8: kahit na sa ibang bansa ka.
7: Totoo.
8: Makukuha na lang talaga yung standard recipe.
7: Alam mo, sabi ko nga kay Chef Princess talagang humanga tayo sa kanila dahil kamakailan lang natin siya na interview
8: mm-hmm.
7: sa usapang DMW.
8: Yes.
7: Di ba? At pagkatapos noon, 900 yung kanilang franchisee
8: ngayon
7: na paglilingkuran. Pero ngayon nasa 1,000 na.
8: Oh, di ba?
7: Diba? Sa maikling panahon yung dagdag na isang napakalaking bagay nun.
8: Ayun po. Siyempre, since sineselebrate natin ang Mother's Day sa Sunday, tama ba, Oni?
7: Mm-hmm.
8: Mag-imo na kaya ako.
7: Ay, oo nga pala, no? Happy Mother's Day, Jel, at sa lahat po ng mga nanay ho dyan, lalo na yung ating mga OFW mothers.
8: Correct.
7: Talaga pong saludo kami sa inyong, saludo kami sa inyong patuloy na pagmamahal at hindi mapigilang distansya po natin sa isa't isa dahil na alam po namin napakalayo ninyo sa inyong mga pamilya pero ganun pa man aming pagbati po sa inyo ng isang magandang araw
8: ng
7: sa,
8: mga ina
7: ng mga ina. Ayan.
8: Happy Mother's
7: Happy
8: Day
7: Mother's
8: sa lahat
7: Day
8: ng mga nanay, mama, ina.
7: Lalo pa yung patuloy na pag sumikap nila na yung bang Mother's Day pero ang inaalala lagi
8: iba.
7: Yung iba.
8: Oo,
7: diba? Totoo yan.
8: Kasi may tuturing mo ng kumbaga iba, yung pamilya nila sa ibang bansa.
7: Mm-hmm.
8: Diba sila na rin yung parang second mom na nung alaga nila.
7: Tama ka.
8: Kaya grabe din yung pagmamahal nung mga ibang lahi kay, sa kanila mga nanin.
7: Ang DMW po mga kaibigan, hindi po nakakalimot sa inyo
8: mm-hmm.
7: at patuloy po ang pagsaludo sa patuloy na paggawa ng mga nanay para sa kanilang pamilya. At ganoon din, sabi ko nga kanina, yung mga tatay na nanay na rin sa panahon ngayon, dahil alam na po natin yung hirap ng buhay at yung minsan ay may pagkakataon nawawalan ka ng kapamilya. Mm-hmm. Diba tulad na nangyari kay Efren kanina na 18 anyos na wala na po ng nanay at tatay, pero andun pa rin yung kanyang pagsumikap na patuloy na makapag-aral pa, lalo pa ngayon na natulungan siya ng DMW. Mm-hmm.
8: At pahabol ko lang, Onin, dahil nag-post na rin ang National Reintegration Center for OFWs, ang NRCO, dahil open na po ang Likhang Marino and Likhang Global. So kung meron po kayong mga business idea na matagal nang nasa soon phase, ika nga, di ba? Yung parang nandun lang, soon, gusto ko tong gawing negosyo, ito na po yung pagkakataon ninyo. Pwede kayong makipag-ugnayan, of course, sa DMW Facebook page at NRCO Facebook page para sa karagdagang impormasyon para dito sa ating Likhang Marino at Likha Global. Ayan. All right.
7: Mga kabayan, para sa mga mahalaga anunsyo, komento o iba pang serbisyo, maaari nyo mo makontakt ang DMW sa mga official na website, email address, social media channels at hotline numbers na makikita nyo sa screen. Amin pong pinahalagahan ang inyong mga feedback para higit kayo mapaglingkuran. At yan po ang naging kabuuan ng ating pong programa. Muli niyo po kami samaan sa susunod na Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mula po sa DMW Strategic Communications Service, kami po inyong manakasama, Onin Miranda.
8: At ako naman po si Jel Miranda. Patuloy na maghahatid ng makabuluhang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFWs. Ito ang tahanan ng OFW.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
14: From PBS,
13: Presidential Broadcast Service
14: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/RadioPilipinas1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 6 na minuto bago ang alas 5 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Muli magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Executive order para sa price cap sa imported na bigas, naghihintay na lamang ng lagda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May ulat si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Hinihintay na lamang ng Department, ibababang executive, pagpapataw ng price cap. Hinihintay na lamang ng Department of Agriculture ang ibababang executive order ng Malacañang para sa pagpapataw ng price cap sa mga imported na bigas. Sa Bagong Pilipinas ngayon, ipinaliwanag ni Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara na una nang naaprubahan ang rekomendasyon ng National Price Coordinating Council na magtakda ng 50 pesos price cap para sa kada kilo ng imported na bigas. Nakikipag-ugnayan na anya sila sa tanggapan ng Executive Secretary, lalo't na isumite na ang rekomendasyon ito at una na silang nasabihan na paghandaan na ang implementasyon dahil anumang sandali, maaari ng lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang EO. Ayon sa opisyal, sa oras na mailabas na ang kautusan, magkakaroon ng controlled at abot-kayang presyo ng imported na bigas para sa consumers. Hindi anya tulad ng SRP, mayroong pangil ang kautosang ito dahil ipatutupad ito sa ilalim ng Price Act kung saan mayroong mga nakatakdang violation o parusa sa mga mabibigong sumunod dito.
3: Price cap, inaasahan natin na magkakaroon po ng mas kontrolado at mas abot kayang presyo ang bigas para sa ating mga consumers. Syempre kung mabibigyan to ng implementasyon, hindi ho kasi ito katulad ng MSRP na kung saan kumbaga hindi ho ganun ka-stricto at hindi ho masyadong nabibigyan ng karampatang parusa. Ito pong ang price cap, pag ito po ay na-implement po natin under the Price Act nga po, meron po itong violation at meron po itong kaukulang punishment, no, penalty pag ikayo po ay hindi sumunod.
2: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sandigan Bayan 3rd Division, ipinagpalibad ang paglalabas ng desisyon sa bail petition ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. May live report si Dayan Leal.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Yes, sa Omar, ipinagpalibad ng Sandigan Bayan 3rd Division ang paglalabas ng desisyon sa hiling na makapagpiansa si dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. at anim pa niyang kasama kaugnay ng kasong malversation. Ito'y may kaugnayan nga sa umano'y 92.8 million pesos na Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Kinumpirma ito ng kampo ni Revilla sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Rayan Balisi ang 30 araw na pagkaantala sa paglalabas ng desisyon. Ayon sa Sandigan Bayan 3rd Division, ang pagpapaliban ay bunsod ng mga karagdagang pleadings na isinumite ng mga akusado at ang patuloy na pagsusuri sa mga ebidensya at transcript.
1: Maraming salamat, Dayan Leyara. Congressman Richard Gomez hindi nagustuhan ang asal at alegasyon na vote buying issue ni Batangas Representative Leandro Lebiste. Si Melanie Baldos Reyes sa balita.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Umanin ang tensyon sa loob ng plenaryo ang naging asal ni Batangas Representative Leandro Lebiste matapos nitong gumawa ng paratang sa vote buying sa kanyang mga kasamahan sa Kongreso. Kinumpirma ni Deputy Speaker Janet Garin na kinakailangang awatin si later Representative Richard Gomez matapos uminit ang komprontasyon sa plenaryo noong Martes ng gabi. Nauna rito umugong sa kamera ang muntik ng pananapak ni Gomez kay Lebiste nang biruin ito ng Batangas Solon na malakas din umano ang vote buying sa kanyang lugar sa Leyte na ikinapiko ng una. Nagpalitan umano ng maaanghang na salita ang dalawang kongresista hanggang sa hiningi na umano na mga mambabatas ang tulong ni Murang Corriente Party List Representative Arthur Yap na mamamagitan na sa sitwasyon dahil mainit na ang ulo ni Gomez kay Lebiste na kinumpirma naman ng Deputy Speaker. Pinaalalahanan naman ni Garin si Lebiste na tiyaking may sapat na batayan ang kanyang mga akusasyon at iwasan ang pagbibiro na maaring magdulot ng tensyon sa plenaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ating panghuling balita, Energy Secretary Sharon Garin hinihikayat ang publiko na isumbong sa kinauukulan ng anumang kaso ng hoarding o pag-ipit ng supply ng petrolyo. May ulat si AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Muling hinikayat ng Department of Energy o DOE ang publiko na i-report ang anumang kaso ng hoarding o pag-ipit sa supply ng petrolyo. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, karaniwan kasing nangyayari ang pag-ipit ng supply ng petrolyo tuwing mayroong oil price hike. Kaugnay nga nito, na inaasahan naman ang pagkakaroon ng dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Patuloy naman ang pakikipagtulungan ng Energy Department sa Philippine National Police upang umagapay sa paghuli sa mga nananambantala sa petroleum products. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: To celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion always by our side. The Bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine made.
8: Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era.
7: Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials.
8: Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags,
7: nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week.
8: Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong,
7: bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili.
0: Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal silang naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
11: Ng ating walang gutom program.
10: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
12: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom. Para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular
10: nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
13: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
10: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
13: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
10: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, Ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
14: Salamat, President.
15: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
15: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
16: Radyo Pilipinas,
17: Radyo Publiko.
18: Usapang budget natin.
19: Eto na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin. Bawat haka-haka lilinawin. Bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin. Kasama si DBM Undersecretary Goddess Hope Libira. Dito sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
20: Alim na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Magandang hapon po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre po, sa lahat po ng mga nakatutok dyan sa live stream na to, team live o replay man po kayo. Budget Peeps, welcome po sa ika-111 episode ngayong ikawalo ng Mayo 2026. Tuloy-tuloy lamang po ang pagbibigay namin ng balita at impormasyon sa inyo saan mang panig ng bansa at mundo kayo. Sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Vocal.
21: Hello! Isang masiglang hapon po sa ating viewers and listeners. Thank God it's Friday. Oras na po para sa isang makabuluhang talakayan. Ako po si Pau Borja Maravilla mula sa Department of Budget and Management. At welcome po dito sa
20: Usapang Budget Natin. Dahil budget natin ito.
21: Ang programa pong ito ay hatid sa inyo syempre ng Department of Budget and Management. Napapakinggan po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa pilitan ng inyong mga radyo sa AM band.
20: At syempre, sabayan din tayo napapanood sa TV. Channel 3 po tayo sa mga gumagamit ng TV Plus, habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng Affordabox. At syempre, live din tayo via FB pages ng Radyo Pilipinas, Usapang Budget Natin page ng DBM at sa FB page po ni Undersecretary Goddess Hope Libira na may higit 5 million followers na and still counting.
21: Pataas ng pataas, no? Yes. Galing. Siksik pa rin po sa balita at impormasyon ang ating programa, kaya marami po kayong aabangan ngayong hapon.
20: At syempre, dahil Mother's Day na sa darating Linggo, no, batiin po muna natin ang ating mga ina, nanay, mami, mamu, mother ng
21: Happy Mother's Day!
20: Ayan, Happy Mother's Day sa mama ko. Ayan,
21: syempre sana, rin.
20: Huwag kang pasay, okay.
21: Huwag pasaway, mother. Siyempre, Happy Mother's Day din po sa mama ko, Mama Bing, and sa mother-in-law ko, si Mama Annie.
20: Yes, at syempre, sa boss natin, kay Yusek Goddess Hope Libiran, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day din po sa ating Director Vicky Pasis Apasible, Miss G. Datoy, Crisanta Frias, at sa lahat po ng inang kasama natin sa DBM, at syempre po, sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Sa inyo pong mga ngiti at pag-aruga ay nabubuo po yung mas matatag po na pamilya at mas maliwanag na kinabukasan, kaya mabuhay po ang lahat ng mga nanay.
21: Kaya ngayong hapon din, no, makakasama natin mamaya ang content creator na frugal nanay na si Mrs. Marjorie Masongsong.
20: Alamin natin yan, Pao, kung bakit nga ba frugal nanay yung tawag sa kanya, tuklasin kung paano niya pinaplano ang kanilang budget sa pagkain ng kanilang pamilya, pati na rin ng iba pa nilang gastusin.
21: Ayun, dumako muna tayo sa ating balitang DBM, narito na ang ating
20: budget news.
18: Usapang budget natin, budget news.
20: Siyam na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, nagpalabas po ang Department of Budget and Management sa pangunguna po yan ni Secretary Rolando Rolio Toledo ng 43.180 billion pesos upang masiguro po ang tuloy-tuloy at agarang paghahatid ng tulong pinansyal, suporta sa pagkain, pensyon at mga programang pangkabuhayan para po sa milyon-milyong Pilipino nangangailangan. Alisunod po yan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ipinadaan po ang pondo sa Department of Social Welfare and Development na nakalaan upang maipagpatuloy ang mga mahalagang social protection interventions at pabilisin po ang pagbibigay ng tulong sa mga pamilyang pinaka-apektado ng patuloy na sitwasyon ng ekonomiya. Binigyang diin po ni DBM Secretary Rolly na malinaw ang direktiba ng Pangulo na walang delay, walang bottleneck at kapag tulong para sa tao, dapat mabilis, diretso at nararamdaman ito kaagad. Iginit rin ng kalihim na hindi ito basta numero sa budget kundi pagkain sa mesa, ayuda sa oras ng pangangailangan at seguridad para sa mga senior citizen. Kaya tinitiyak ng DBM na ang pondo ay agad maipadadala kung saan ito pinakakailangan. Gagamitin po ang pondo para sa mga programa kasama ang protective services for individuals and families in difficult circumstances, supplementary feeding program, social pension for indigent senior citizens at sustainable livelihood program.
21: Ipinresenta po ni Department of Budget and Management Undersecretary Gades Hope Libiran ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport or UPLIFT microsite sa isang press briefing kasama ang Malacañang Press Corps or MPC sa Maynila noong ika-30 ng Abril 2026 upang isulong ang transparency at mapalawak ang access sa mga serbisyo ng pamahalaan sa gitna ng epekto ng sigalot sa Middle East. Sa ilalim ng pamumuno ni DBM Secretary Rolly Toledo, layunin ng microsite na palakasin ang transparency, pag-ibayuhin ang maayos na pag-access sa mga programa ng pamahalaan at bigyang kapangyarihan ng mga Pilipino sa pamamagitan ng malinaw, maaasahan at madaling gamitin na impormasyon hinggil sa mga pangunahing serbisyong saklaw ng UPLIFT Initiative. Pagbibigay diin ni Yusek Libiran, ang UPLIFT ay nakabatay sa isang simpleng ideya na ang bawat Pilipino ay karapat-dapat na malaman sa malinaw at tapat na paraan kung ano ang ginagawa ng kanilang pamahalaan at kung paano nila na-access ang mga serbisyong ito. Binuo sa pagtutulungan ng Presidential Communications Office or PCO at ng DBM, ang UPLIFT microsite ay isang platformang naglalayong panatilihing may sapat na kaalaman, konektado at suportado ang bawat Pilipino.
20: 12 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon sa iba pa nating mga balita. Good news po at congratulations kay Secretary Rolly Toledo. Dahil ginawaran po ng pagkilala si DBM Secretary Rolly Toledo bilang Outstanding DBM Secretary ng Public Attorney's Office sa 9th Mandatory Continuing Legal Education Grand National Convention noong ika-4 ng Mayo 2026 bilang pagkilala po sa kanyang di matatawarang dedikasyon sa serbisyo publiko. Sa kanya pong mensahe, tiniyak po ni Secretary Rolly Toledo na patuloy po na susuportahan ng DBM ang misyon ng PAO sa pagbibigay po ng libreng serbisyong legal sa mga Pilipinong nangangailangan. Pagbibigay din ni Sec. Rolly, we share the same belief na walang Pilipinong dapat na maiwan lalo na po sa pagdating sa katarungan at kaisa ang DBM sa pagsusulong ng isang lipunang makatarungan, makatao at may malasakit po sa bawat isa. Pinangunahan ni Chief Public Attorney Persida B. Rueda, Attorney Rueda Acosta ang paggawad po ng parangal kay Sec. Toledo at sa iba pang mga awardee. Nakibahagi rin po sa programa si First Lady Luis Araneta Marcos. Isang lingkod bayan na naglaan po ng 38 taon sa DBM, ibinahagi po ni Sec. Toledo na ang pagkilalang ito ay hindi lamang po para sa kanya kundi para sa bawat masipag at dedikadong kawani ng ahensya.
21: Sa iba pang mga balita, nagsagawa ang Philippine Coast Guard Auxiliary or PCGA ng donning, oath-taking at awarding ceremony para sa mga opisyal ng Department of Budget and Management sa pangunguna ni Secretary Rolly Toledo bilang pagkilala sa kanilang mahalagang serbisyo at dedikasyon sa pagpapabuti ng buhay ng mga Pilipino. Kabilang po sa pinarangalan sina Undersecretary Gades Hope Libiran, Assistant Secretaries Diana C. Camacho Mercado, Ramon Vicente Asuncion at Andrea Celine Magtalas, at ang Head Executive Assistant na si Mr. Robin Gumasing. Samantala, manunumpa at formal na ginawaran bilang bagong PCGA officers sina Director Glenn Miranda, Philip Jeffrey David, Cherry Bravo, Mark Louis Martin at Maricor Bakyal kasama si Assistant Director Libertine Cagang Guanzon. Higit pa sa isang bagong tungkulin, ang pagkilalang ito ay sumisimbolo po ng panibagong paninindigan sa paglilingkod sa bayan at patuloy na pag-aambag sa pagbuo ng mas matatag na bansa.
20: 14 minuto makalipas sa 5 ng hapon sa ating pong panghuling balita ngayong hapon na ito, nagsagawa po ang Department of Budget and Management ng orientation training para po sa mga bagong technical staff ng ahensya upang paghusayin po ang kanilang kaalaman sa pagbuo po ng DBM position paper at pakikibahagi sa mga pulong at pagdinig tungkol po sa panukalang batas at executive issuances noong 27 ng Abril 2026. Sa mensahe po ni DBM Secretary Rolly Toledo na ipinarating po ni Assistant Secretary and Chief of Staff Andrea Celine Magtalas, hinikayat niya ang kapwa lingkod bayan na aktibo pong makibahagi sa mga talakayan at ibahagi po ang kaalaman mula po sa kanilang tanggapan at rehiyon. Binigyang diin po ng kalihim ng pagbabatas ay hindi kailanman produkto ng isang tanggapan lamang. Ito ay bunga ng sama-samang pag-iisip, disiplinadong pagsusuri at tapat na dialogo. Layunin po ng aktibidad na mas mapalalim ang pag-unawa ng mga empleyado sa kahalagahan ng komento at rekomendasyon ng mga iba't ibang bureaus, services, offices o BSOs bilang batayan po sa paggawa ng mga dokumentong may kinalaman sa legislative process, lalo na po sa paghubog ng mga panukala, pagsusuri ng mga patakaran at pagsuporta sa mas matibay na policy development at decision making ng ahensya. Nakibahagi rin po sa aktibidad si DBM Undersecretary at Functional Group Head ng Legal and Legislative Group. Ano ba? Legislative.
21: Kaya mo yan.
20: Janet B. Abuel, Director Tisha M. Baraan, Director Rosemary Ragala at iba pang kawani ng ahensya. At yan po kabuuan nating budget news ngayong hapon.
21: Samantala, dyan lamang po kayo. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala mula sa Radyo Pilipinas at Presidential Communications Office.
3: Pinaplano mo na ba ang susunod mong bakasyon? Bakit hindi mo subukang pasyalan ang mga karatig bansa ng Pilipinas dito sa Southeast Asia? Alam mo bang visa-free ang pagbiyahe nating mga Pinoy sa mga bansang kasapi ng ASEAN? Sa visa ito ng ASEAN Framework Agreement na pinagtibay noong 2006 na naglalayong gawing mas madali ang paglalakbay ng mga mamamayan sa loob ng rehiyon. 14 hanggang 30 araw. Depende sa bansa, pwedeng mamasyal nang hindi na kailangan ng visa. Bawas hassle, di ba? Bukod sa mas madaling proseso, pinalalakas din ng naturang kasunduan ang ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia sa pamamagitan ng mas bukas na daloy ng kalakalan, mas matibay na ugnayan ng mga mamamayan at mas masiglang turismo. Kaya ano pang hinihintay mo? Ihanda na ang passport at maleta at simulan ang iyong ASEAN adventure.
14: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
3: Mahalagang papel ang ginagampanan ng ASEAN sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa Southeast Asia, lalo na sa harap ng patuloy na pag-usbong ng mga hamon sa seguridad. isa sa mga pundasyon ng kapayapaan sa rehiyon ang matatag na depensa. Hindi lamang sa lakas ng militar ng bawat bansa, kundi sa kanilang pakikipagtulungan sa isa't isa. Sa panahon ng globalisasyon, mahalaga ang dialogo at kooperasyon sa larangan ng depensa upang maiwasan ang mga alitan. Kaya noong 2006, itinatag ang ASEAN Defense Ministers Meeting o ADMM, ang pinakamataas na mekanismo ng kooperasyon sa depensa sa rehiyon. Noong 2010, pinalawak ito sa pamamagitan ng ADMM Plus, kasama ang mga pangunahing dialogue partners. Sa pamamagitan nito, pinalalakas ng ASEAN ang pagtitiwala at pagtutulungan ng mga kasaping bansa. Kabilang dito ang pagsasanib puwersa pagdating sa military exercises, palitan ng impormasyon at koordinadong pagtugon sa mga banta, kabilang ang cybersecurity, gayon din ang maritime disputes, kasama dyan ang usapin sa South China Sea. Higit pa sa seguridad, nagbubukas din ito ng daan tungo sa pag-unlad ng ekonomiya dahil ang isang ligtas na rehiyon ay umaakit ng pamumuhunan at nagpapalakas ng kalakalan. At sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026, muling binigyang diin ang importansya ng mapayapang pakikipag-ugnayan.
2: ASEAN remains as the only viable institution that can hold the center, as we are reminded of the importance of sustained and principled dialogue, commitment to peaceful and constructive engagement, and an enduring sense of shared responsibility.
3: Tunay ngang ang pagkakaisa ang susi sa matatag na Timog Silangang Asya. Ito ang malinaw na mensahe ng ASEAN.

0: Nagbabalik po ang usapang budget natin. Bago tayo magpatuloy, batiin muna natin ang ating mga manonood sa Facebook Live.
1: Yes, nakatutok ka ba sa Facebook? Ayan. Happy birthday pala sa aking, belated happy birthday sa aking Insan Cedric Tolentino. Happy birthday,
0: happy
1: Pinsan.
0: Happy birthday, Pinsan.
1: Okay, Pinsan natin. Ikaw, baka may babatiin ka.
0: Batiin na lang natin ang ating kasamahan ngayon. Siyempre, na-miss ko to tayong nandito si Nicole,
1: yan,
0: ang ating photographer.
1: Hindi mo na-miss yung isa, si Tyrone.
0: Si Ty, na-miss ko rin si Vinny Ty.
1: Vinny Ty.
0: Ayun, samantala, alam nyo bang may apat na phases ang government budget cycle?
1: Meron ba? Yun. At ngayong hapon, alamin natin kung ano-ano ang mga yan at talakay ng unang phase sa ating budget cycle series. Oras na para sa ating Budget 101.
2: Hello, Budget Peeps! Alam ba ninyo na may apat na phases ang government budget cycle? Ito ay ang budget preparation, budget legislation, budget execution, at budget accountability. At ngayon, ating alamin ang pinakauna sa apat na phases na ito, ang budget preparation phase. Tara, pag-usapan natin yan dito sa Budget 101. Alam nyo ba na ang bawat phase sa isang budget cycle ay nag-overlap, kaya simultaneously itong nagaganap sa loob ng isang fiscal year? Nagsisimula ang budget cycle sa budget preparation phase. Bilang hudyat ng pagsisimula ng phase na ito, nag-i-issue ang Department of Budget and Management o DBM ng budget call sa mga ahensya ng gobyerno, mga state universities and colleges or SUCs, at mga government-owned and controlled corporations o GOCCs. Naglalaman ang budget call ng mga expenditure priorities ng pamahalaan para sa isang fiscal year, macroeconomic assumptions, fiscal parameters at iba pang guidelines, procedures at prescribed forms ng DBM sa pagbuo ng kani-kanilang mga agency budget proposals at pati na rin ang submission deadline na dapat sundin ng mga nasabing ahensya. Ang bawat budget proposal ng ahensya ay dapat maglaman ng mga program, activities and projects or PAP, kabilang ang mga kinakailangang personal services, maintenance and other operating expenses, capital outlays, at ipapang gastusin na kailangan para sa pagpapatupad ng mga naispondohang programa, proyekto, at gawain ng ahensya. Sa pagbuo ng total proposed budget, ginagamit ang two-tier budgeting approach o 2TBA upang suportahan ang strategic decision-making at masiguro ang mabuting pamamahala ng budget ng bayan. Sa pamamagitan nito, hiwalay na ine-evaluate ang Tier 1 at Tier 2 components ng budget proposal ng bawat ahensya. Masusing pinag-aaralan ng DBM ang bawat agency budget proposal dahil sa dumadaan pa ito sa serye ng technical budget hearings kung saan iniimbitahan ang mga bawat ahensya na i-present ang kanilang budget proposal at para na rin alamin kung ang pondong sinumite ng isang ahensya ay feasible, reasonable, at aligned sa mga prioridad ng pamahalaan. Matapos ang serya ng budget hearings, masusing ini-evaluate ng DBM ang mga agency budget proposal bago ito isama sa National Expenditure Program or NEP. Ang NEP ay isinusumite ng DBM sa ating presidente

0: At ni Diane Monica Tukay ng PTV Cordillera.
1: Para matulungan ang mga jeepney driver sa kanilang araw-araw na pamumuhay na lubhang apektado ng pabago-bagong presyo ng produktong petrolyo, pinag-aaralan ng lokal na pamahalaan ng Itogon Benguet ang pagbibigay ng fuel subsidy sa mga tsuper. Ayon kay Itogon Mayor Bernardo Aclin, 2 milyong piso ang pondo para sa fuel subsidy mula sa Quick Response Fund ng munisipyo.
2: Kasi may plano po ng munisipyo, Sangguniang Bayan at sa opisina na may parang subsidy po na ibibigay namin within this coming pagpasok po ng eskwela. Para makapagbigay tayo ng tulong po sa mga driver at sa kayong mga constituent, lahat ng biyahero po ng Itogon. Kaya sabi ko silang paki-check na lang kung ilan sila.
1: Sa tala ng Planning and Development Office ng munisipyo, aabot sa mahigit 250 driver at operator ang mabibigyan ng ayuda.
3: Yung amount kasi hindi pa finalized, pero ginawa natin yun ng computation. So, magmi-meeting muna sila and then they would agree so how much yung ibibigay sa mga operators, driver operators sa Itogon.
1: Samantala, hiniling ng alkalde sa mga tsuper na ibalik na sa minimum fare ang pamasahe at huwag nang singilin ang 16 pesos na voluntary fare ng mga pasahero dahil unti-unti namang bumababa ang presyo ng langis.
2: Sana yung pamasahe na itinaas nyo, papabaan ninyo para hindi mahirapan ang mga commuter po natin.
1: Diane Monica Tukay, para sa Pambansang TV, sa Bago, Pilipinas.
4: Plano ng ilang senador na iparepaso ang pagpatupad ng Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act na isabatas noong 2021, inaulat ni Bernard Ferrer.
5: Pinarerepaso ng ilang senador ang implementasyon ng Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act o Coco Levy Fund. Kasunod ito ng mga ulat na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin ramdam ng mga magniniyog ang inaasang benepisyo mula sa batas. Sinabi ni Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform Chairman Francis Kiko Pangilinan na kailangang masigurong tumutugon ang nasabing batas sa tunay na pangangailangan ng mga magniniyog sa buong bansa.
6: May ideya tayo sa lawak at lalim ng problema ng pagnunyog at ng mismong Coco Trust Fund. Gusto nating bigyang solusyon ng mga ito. Pero malinaw at diretso ang tunay na batayan ng pag-uunlad natin ay hindi lang kung magkano ang nagastos, kundi kung magkano kalaki ang naitulong nito sa success ng pamamahala at epekto sa pangkaraniwang magdunyog.
5: Ang Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act ay nilagdaan bilang batas noong February 2021. Layunin nito na magpatupad ng mga reforma sa industriya ng nyog at iyakin ang wastong paggamit ng trust fund. Gayunman, hanggang sa kasalukuyan, nananatiling isa ang mga magniniyog sa mga sektor na kinakailangan pa rin bigyan ng mas malaking pansin at suporta. Dahil dito, iginit ni Sen. Risa Ontiveros na hindi makakamit ng Pilipinas ang layuning maging top coconut exporter sa mundo kung hindi maiaangat at ang kabuhayan ng mga maliliit na magniniyog. Sa katunayan, nalampasan na ang Pilipinas sa mga karatig bansa tulad ng Indonesia, Vietnam at Thailand pagdating sa farm yield, scale and competitiveness, export strategy at value creation sa industriya ng niyog.
7: May ilang provision at mekanismo sa implementasyon ng Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act na baka kailangang tignan at amyendahan, lalo na kung ang kita at oportunidad ay hindi pa rin agad nararamdaman ng ating mga magnunyog. Gaya halimbawa sa diversification at replanting.
5: Iginit naman ni Sen. Erwin Tulfo, dapat iakin ang direktang partisipasyon ng mga magniniyog sa paggamit ng Coconut Farmers and Industry Trust Fund para makabuo ng mahalagang programa para sa kanilang sektor.
8: Ang pondong ito ay hindi para sa ilang opisyal, hindi para sa mga politiko, at lalong hindi para maulit ang mga pagkakamali ng nakaraan. Ang pondong ito ay para sa mga magniniyog, para maiangat ang kanilang kabuhayan, mapalakas ang industriya ng niyog at mabigyan sila ng dignidad at oportunidad.
5: Samantala, suportado ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev ang mga panukalang amyenda sa Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act na layong palawin.

0: Sasakyan ng nalusaw o nag-dissipate ang low pressure area o LPA sa Mindanao, pero magpapaulan naman ang easterlies o yung hanging silangan, particular sa northeastern section nito. Asahan ang kalat-kalat na pag-ulan at kaulapan sa malaking bahagi ng Palawan at sa Mindanao sa ilang parte ng Zamboanga Peninsula, Barm, Cotabato at sa Sultan Conarat. Samantala, ang bagyong hagupit na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ay posibleng pumasok na ng Philippine Area of Responsibility sa Sabado ng gabi. Tatawagin sa kanyang local na pangalan, Bagyong Kaloy. Ayon sa update ng PAGASA, posibleng humina na sa kategoryang Tropical Depression habang nasa loob ito ng PAR at tuluyang hihina bilang low pressure area sa araw ng Martes o sa Miyerkules. Hindi na ito tatawid o nakikitang lalayo at lilihis rin mula sa Luzon at Visayas. Pero asahan pa rin ang pag-ulan dulot ng outer rain bands ito as early as Monday ayon sa PAGASA, particular sa silangang bahagi ng Samar at dito rin sa Dinagat Islands. Ngayon, silipin naman natin ang beach weather forecast for this weekend. Paalala po muli, para maiwasan ang heat exhaustion o heat stroke, magbaon po tayo ng panagas sa araw at kung maaari iwasan ang paglabas sa tanghali at sa hapon. Keep safe at stay hydrated. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino panapanood.
1: At abangan sa aming pagbabalik, tatlong linggong balikatan 2026, matagumpay na nagtapos.
2: Probinsya ng Albay, naka-alerto sa posibleng pagdaloy ng lahar.
1: At pamahalaan, buo ang tiwala na mahuhuli at may uuwi sa bansa si dating Congressman Zaldico. Yan at marami pang balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
3: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal silang naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, manong-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
4: Ang ating walang gutong program.
3: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhing may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
5: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin, dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom, para maging bahagi sila ng productive workforce.
3: Itong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
6: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
3: Sa 4-piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon, nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
6: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
3: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
7: Salamat, President.
8: Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: PBBM at work.
1: Nagbabalik ang ulat bayan. Nakatuon sa pagdepensa sa Pilipinas ang Balikatan Exercises 2026 na formal lang nagtapos ngayong araw matapos ang tatlong linggo ng pagsasanay. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
2: Sampun ng Maverick air-to-ground missile mula sa FA-50 jet ng Philippine Air Force ang decommissioned Philippine Navy vessel BRP Magat Salamat na nagsilbing target sa Joint Maritime Strike ng Balikatan Exercises kahapon sa Paway, Ilocos Norte. Pinuntirya pa ito ng General Purposes Bombs na inilaglag ng A-29 Super Tucano aircraft ng PAF. Kalaunan ay lumubog ang barko na layunin ng isinagawang pagsasanay. Bago nito, pinaputok din sa Balikatan ang Tomahawk missile mula Tacloban City Airport gamit ang Typhoon mid-range capability ng US sa kauna-unahang pagkakataon kung saan nasa pool ang target na nasa La Hora, Nueva Ecija. Nagpakita din ng lakas ang Type 88 surface-to-ship missile ng Japan sa unang deployment nito sa Pilipinas na nagpalubog sa decommissioned Philippine Navy vessel BRP Quezon sa isa pang maritime strike event. Ang mga aktibidad na yan muling binatikos ng China, partikular ang paggamit ng Japan sa kanilang armas na anilay remilitarization, bagay na binueltahan ni Defense Secretary Guybo Teodoro.
3: Nakakapagtaka na galing sa China yon, na diktadurya. Tapos gagamit sila ng improper references to history na tinatago naman nila ang kanilang ginagawa. Pero uulitin ko, ang sinasabi ng China, wala naman nakikinig at naniniwala. Number two, wala silang pakialam to. I mean, ano pakialam nila? Pakialaman nila sarili nilang bakuran.
2: Nagtapos na ngayong araw ang tatlong linggo ng Balikatan Exercises sa pagitan ng Pilipinas at Amerika na ayon sa US Indo-Pacific Command ay nakatuon sa pagdepensa sa Pilipinas kasama ang mga katuwang na bansa na nilahukan ng 17,000 sundalo at may direktang partisipasyon ng Japan, Australia, New Zealand, Canada at France.
4: Balikatan 2026 marks a strategic evolution from a bilateral exercise to a full-scale, multinational mission rehearsal for the defense of the Republic of the Philippines. This growth reflects the dangerous security environment we live in, and it also requests the sovereign choices of partner nations.
2: Dagdag ng US Indo-PACOM, ang mga bantang nararanasan sa rehiyon ay dahil sa agresyon ng isang kapitbahay na nakikita sa West Philippine Sea at buong South China Sea.
5: We see that backed up with force, and I think that we see signs all around us that we're living in a dangerous environment, and there are neighbors who have excessive claims and territorial disputes. These are direct threats to the sovereignty, the prosperity, freedom of the Republic of the Philippines.
2: Naging oportunidad naman ng Pilipinas sa Balikatan ngayong taon na makita ang kakayahan ng mga ginamit na armas na target ding magkaroon ng Armed Forces of the Philippines.
6: Although we have, of course, our allies and partners, but we first have to rely on ourselves first. We have plans of procuring more of the missile systems that we saw recently used here in the Balikatan exercise. That is the future direction of the Armed Forces of the Philippines as we modernize our capabilities.
2: Palalawigin ang mga susunod na Balikatan exercises na bubuksan sa mas marami pang bansa. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
7: Nauwi sa engkwentro ang ikinisang operasyon ng PNP-HPG Task Force Limba sa Caloocan matapos bumunot ng baril ang isa sa mga sospek. Anim ang arestado at isa naman ang sugatan na napagalamang dati palang pulis. Narito ang ulat ni Ryan Lisigues.
8: Oopsie. Matapos makumpirma ang target, agad na patakbo ang mga operatiba ng PNP Highway Patrol Group Task Force Limbas.
9: Dumapa ka, yumuko ka. Verifying ka, yumuko ka.
8: Ang kanilang target, ang grupo na nasa likod ng iba't ibang modus sa Caloocan City. Ayon kay PNP spokesperson Police Lieutenant Tanjay Malang, isang buwan isinilalim sa surveillance ang grupo.
10: Malaking grupo itong natugis ang PNP HPG dahil yung kanilang area of operation, hindi lang dito sa National Capital Region, even sa 4A and dito nga sa Region 3. Yung mga nabanggit nating cases ay sila halos or group or talagang sila po mismo din yung halos na gumagawa nito pong mga karumal-dumal po na kriminal.
8: Nag-ugat ang operasyon matapos magpositibo ang intel-driven operation kung saan lolooban sana ng nasabing grupo ang isang bahay ng vlogger. Pero ang di nila alam, napapalibutan na pala sila ng mga pulisa sa kalagitnaan ng kanilang operasyon. Nakatunog ang isa sa mga sospek sabay bunot ng baril.
11: Ano ang napasok dito pare?
12: Sir, mula doon
11: sa mga baril
12: ng
11: OVRG.
8: Dahil dito, napilitan ang operating team na magpaputok ng baril kung saan tinamaan sa tuhod. Ang isa sa mga suspect na kalaunan ay napag-alam ang dating pulis na nakatalaga sa NCRPO.
10: Na-dismiss noong 2023 for a grave misconduct. Itong pulis na ito no, ay hindi din natin talaga din sukat akalain na after niya ma-dismiss for a certain case, ito yung kanyang papupuntahan.
8: Limang mga suspect na pawang armado ng baril ang agad na aresto, kabilang ang isang babae na sangkot sa birthday cake modus sa Quezon City. Na-aresto din ang kanilang team leader na nagsilbing lookout habang isinasagawa ng grupo ang pagnanakaw.
10: Yung ginagawa po nila no, no last dito nga sa Novaliches na kung saan magpapakilala ko no, na staff ng isang LGU unit galing daw kay Mayor at magbibigay ng cake. And afterwards, pag nag-open ng gate itong ating kababayan, that's the time nararansak na yung pinakaloob.
13: Sa mataong lugar na ito dito sa Caloocan City, nagpang-abot yung mga operatiba ng PNP Highway Patrol Group Task Force Limbas at ang mga suspect na ito na sinasabing sangkot sa iba't-ibang modus dito sa Caloocan City. At kabilang nga sa naaresto kanina ng mga otoridad, ang tumatayong team leader. At kabilang pa sa mga nakuha sa kanila, itong sasakyan na ginagamit daw sa kanilang mga modus at itong iba't ibang kalibre ng mga armas na ginamit kanina. Kung kaya't muntik nang mauwi sa shootout ang operasyon.
8: Todo tanggi naman ang mga narestong suspect.
14: Di ko po, hindi naman po ako nakaano po.
15: Saan ka naresto? Saan lugar ka naresto?
14: Yan po.
15: Saan sa bahay?
14: Yan po sa labas.
15: Ang ginagawa mo sa labas?
14: Sumakay po ang sasakyan dahil alis na po kami.
15: Saan pa kayo galing?
14: Doon po sa kayat, pinsan po ni Ayang.
8: Inaalam na rin ang PNP-HPG kung may iba pang kasamahan ang mga suspect.
10: Una, sa rentang ice cream, pagkakuha ng rentang sasakyan, gagamitin na yun para paggamit sa ibang krimen.
8: Ryan Lisigas, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.

0: Mahigpit na nakatutok ang mga otoridad ng Albay sa posibleng lahar dahil sa dami ng mga naipon na volcanic deposits mula sa Bulkang Mayon. Mahigit 400 pamilya ang posibleng ilikas kung mangyari ito. Inaulat ni Paul Happy ng Radyo Pilipinas.
1: Mapanganib ang naipong volcanic debris at ang nakabara sa Miisi Binaan Channel sa Albay. Yan ang babala ng FIVOX matapos ang pagdali ng pyroclastic density current o uson mula sa Bulkang Mayon nitong Sabado. Ayon sa FIVOX, umabot sa 5.4 na kilometro mula sa crater ng Mayon ang PDC patungo sa bahagi ng Miisi Binaan River sa bayan ng Daraga. Paliwanag ng ahensya, delikado ang mga naipong volcanic deposits dahil maaari itong biglang sumabog bunsod na nakakulob na init na 500 degrees Celsius. Dagdag pa ng FIVOX, posible ring magdulot ang nakabarang debris ng pagbabago sa direksyon ng daloy ng tubig o channel diversion at mapanganib na lahar lalo na kapag nakaranas ng malakas na pag-ulan at mga apektadong lugar. Kaya panawagan ng FIVOX sa mga komunidad at barangay officials na malapit sa Bulkang Mayon, agad na i-report kung may napansin kakaibang daluyan ng tubig sa kanilang lugar. Sa kuhang drone video ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO, makikita ang makapal na kulay abong volcanic debris na tumabon sa dating luntian at matubig na bahagi ng green lava area na ikinasira rin ng pananim at kabuhay ng mga magsasaka. Dahil dito, mahigit 400 pamilya ang posibleng ilikas bunsod ng lahar deposits sa Miisig Gully.
2: Well, of course, nakatutok doon yung ating mga ahensya, specifically for warning. Ano? Kasi ayun nga, maulan tayo, may maraming tayong bagyo, so yun ang ina-assure natin, pati yung mga farmers sila na magkaroon ng assistance tayo. Initially, ang sabi sa amin ni Daraga, mga nasa around 405 families yun, kailangan alisin in case magkaroon ng lahar. If di ako nagkakamali, yun ang pahahindi ko noon.
1: Ang provincial government naman ng Albay, inalerto na ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ng Daraga at mga barangay sa banta ng lahar at pagdali ng volcanic deposits, partikular sa barangay Miisi. Posible kasi makaapekto ang bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility sa Bicol Region sa susunod na araw.
3: Dapat magmatag kita, dapat bantayan ta, and we have to call the attention of the municipalities and the barangays nearby. Kasi dahil ito pwede magturog-turog dito because almost 5 million metric tons ang yaon dyan. Buhay na ba sa may Miisi? It's pinailing pa na baga. Kaya bako sa pagkatakot na, but we have to be realistic. Dapat mag-preempt na kita kung pwedeng mangyari. Kaya I call the attention of the mayor, si Mayor B, as in sa mga tao niya, na mag-meeting sa aga para i-discuss yan.
1: Muli namang ipinaalala ng FIVOX na bawal pumasok sa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone. Apela ng ahensya sa publiko at mga lokal na pamahalaan maging alerto at handa sa posibleng paglikas upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Paul Happy ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Patuloy ang paghahatid ng serbisyong medikal ng Health Department para tugunan ang pangailangan ng mga apektadong residente ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Inaulat ni JM Olarte ng Radyo Pilipinas, Albay.
4: Malaking kaluwagan sa pang-araw-araw ng pangangailangan ni na Ate Liza ang regular na supply ng tubig dito sa Evacuation Center sa Barangay Bariw, Kamalig, Albay.
5: Sobrang importante po sa akin kasi ngayon nagkukulang po sa supply po ng tubig. Kaya yung ano po, medyo nahirapan po kami ngayon ang tubig. Thank you so much po sa sinasupply mo po ng maliit na tubig po.
4: Bukod sa mga nakatalagang water tanker, may feeder bag din sa evacuation center na kayang lagyan ng 5,000 litro ng tubig araw-araw. Ang malinis at tinuming tubig na yan dito sa evacuation center ay atid mismo ng Philippine Red Cross. Para matiyak ang kaligtasan ng mga bakwit na apektado pa rin ang pag-alboroto ng Bulkang Mayon, sinamantala na rin ni Ate Liza ang libreng check-up at gamot ng Department of Health sa itinalagang medical station. Malaking pasasalamat niya dahil tuloy-tuloy ang pag-aalay ng pamahalaan sa kanila.
5: Maraming salamat po sa mga naipaabot po yung tulong para po sa amin. Nandito kami sa evacuation center po.
4: Samantala, namahagi rin ng Philippine Red Cross na mga face mask sa mga bayan ng Kamalig at Ginubatan matapos ang ashfall mula sa pag-alboroto ng Bulkang Mayon nitong Sabado. Ang patuloy na pag-aalalay ng pamahalaan at ilang organisasyon ay tugon sa direktiba ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bigyang atensyon ng kalusugan ng mga internally displaced persons na direktang apektado ng nagpapatuloy na aktibidad ng bulkan. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, J.M. Olarte ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Mas may pakialam na sa usaping politikal ng bansa ang publiko. Ito ang ipinapakita sa pinakahuling survey ng Okta Research. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
6: Basta hindi ka bumoto ayon sa ebidensya, talagang nagbubulag-bulagan ka na.
7: Hindi lang Senado ang huhusga, kundi maging ang taong bayan sa posibleng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ayon kay former FEU Dean Attorney Mel Santa Maria. Aniya, papantig ang tenga ng publiko at maaaring pagmula ng public steer kung isa sa walang mahala sa paglilitis ang mga ilalatag na ebidensya.
8: Kami po, we will go into trial confident that we will be able to present evidence to the senators for them to convict the Vice President.
7: Ayon kay House Committee on Public Accounts Chairperson Terry Ridon, kapag lumusot sa Kamara ang Articles of Impeachment, inaasahang bubusisiin sa Senate trial ang bank accounts at income tax return ng bise, na mabibigat aniya na ebidensya na ibangga sa AMLAC reports at sa sal-in nito.
8: Hindi ho tamang sabihin na kaya ho ginagamit lang po ito para sa political strategies, no, against opponents. Kasi kung wala naman ho talagang ginawa, wala akong papapanagutin.
7: Ayon naman sa research analyst si Professor Guido David, ipinakita lamang ng naging resulta ng nakaraang Okta Research Survey na maraming Pilipino ang may pakialam sa proseso ng impeachment.
9: I don't deny that she still has considerable support. But I think some of that support has already eroded because of these recent proceedings that we're monitoring.
7: Samantala, sinagot naman ni Ridon ang mga kumekwestiyon na tila ang vice-presidente lamang ang pinapanagot na opisyal ng gobyerno.
8: Accountability mechanisms outside of impeachment, tuloy naman ho yun eh. Kasi for example, at the level of the ombudsman, may mga nakasalang pong mga kaso laban sa lahat ng sangkot sa flood control corruption at the level of the House and at the level of the Senate. So, hindi po yung totoo na it is just VP Sara that is being singled out.
7: Inaasahang pagbobotohan na sa plenaryo sa Kamara ang Articles of Impeachment sa Lunes kung saan kinakailangang makakuha ito ng at least 1/3 o hindi bababa sa 160 boto para ma-transmit sa Senado. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
10: Sinagot ng Malacanang ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte tungkol sa pagtaas ng unemployment at utang ng bansa. Ayon sa palasyo, tila hindi updated ang vice-presidente sa mga ginagawang hakbang ng pamahalaan dahil mas pinipili nitong hanapan ng butas ang gobyerno. Kita naman anya nito ang pagtatrabaho ng pamahalaan, lalo na ang Pangulo na kasalukuyang abala sa pagtanggap ng mga world leaders sa 48th ASEAN Summit, hindi katulad ng vice na kasalukuyang nagbabakasyon sa The Hague. Binigyan din pa ng Malacanang na normal lamang sa bansa ang magkaroon ng utang na ginagamit para sa mga programa para sa mga nangangailangan.
11: Ngayon, kung meron tayong mga pagkakautang, ito po'y normal naman sa ibang bansa para maibigay na tulong sa ating mga kababayan. At tandaan po natin, lumaki ang utang hindi po sa panahon ngayon lamang. Lumaki ang utang dahil namana po ni Pangulo Marcos Jr. ang napakalaking utang na nakuha ni dating Pangulong Duterte. At ito'y napabayaan di umano dahil sa mga pang-aabuso sa Farmali at sa mga ghost projects noon ng Build.
0: Tiwala ang pamahalaan na mahuhuli at mapapauwi sa Pilipinas ang pugante at dating Acobicol Partners Representative Zaldy Co. Yan ang ulat ni Ryan Lasigas.
12: Tinutugis man ng batas sa Pilipinas marangyang namumuhay sa ibang bansa ang dating mambabatas at puganting si Zaldy Co. Ayon kay DILG Secretary Jundi Grimulya, nananatili sa isang high-end property na isang exclusive district sa Parisico. Pero bagamat nananatiling madulas sa batas, tiwala pa rin si Grimulya na mahuhuli rin at mapapabalik sa bansa ang pugante para harapin ang mga kaso laban sa kanya. Kaugnay nito, inamin ni Grimulya na siya ang nagbigay ng impormasyon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na naaresto na si Ko sa boundary ng Czech Republic at Germany. Ang impormasyon ay galing mismo sa Bureau of Immigration and Deportation. Giit ni Remulla, 36 na oras na nakulong si Ko dahil sa paglabag sa immigration law.
13: Yes, immediately nagpadala kami ng yung ambassador natin, nearest ambassador to the Czech Republic, pinadala namin kagad to coordinate. Yung military attache, pinadala rin namin. But, nahuli ang padala natin ang abogado.
12: Sa ngayon, umaasa ang Pilipinas na maaprubahan na sa lalong madaling panahon ang Interpol request ng pamahalaan sa France. Mas mahihirapan ani ang bansa na mapauwi si Ko kung maaprubahan ang asylum request dito sa France bago pa ilabas ang Interpol notice.
13: Dahan-dahan sila, tatawa-tawa dyan. Seryoso ako sa ginagawa ko. Diba? Kung tawalan nila ako, may paglalagyan sa akin yung parehong emo. Hindi talaga ako papayag na hindi matapos to hanggang mahuli ko sila.
12: Samantala, muling iginiit ni Remulla na nananatili pa rin sa bansa ang negosyanteng si Charlie Atung Ang na isinasangkot sa kaso ng missing sa Bungeros.
13: Agad-agad, nag-organize kami ng strike team kung nasaan siya. Pagdating namin, nakaalis na. We acted very fast as we could. Pero full force ng CIBG, I think, 300 yung raiding team namin na pumasok sa lugar. Pero wala na pala.
12: Habang ngayong linggo naman, inaasahang ilalabas ang desisyon sa asylum request ni dating presidential spokesperson Harry Roque sa Vienna, Austria. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
14: Para sa mga batang 90s, mapapanood na sa big screen ang reunion movie ng sitcom na Home Along the Riles sa Hunyo. Samantala, dumalo at rumampa naman ang mga miyembro ng Blackpink sa Met Gala 2026. Narito ang ulat.
15: Pakabuga na naman ngayong taon sa Met Gala 2026, isa sa mga inaabangan ng kauna-unahang pagkakataon na magkita magsama ang mga miyembro ng Blackpink sa naturang red carpet gala this year. Itong May 4, si Jennie, Jisoo, Lisa at Rosé ay kanya-kanyang rumampa sa Met Steps para ipakita ang kanilang stunning looks para sa temang costume art. Si Jennie ay dumating in her Chanel ensemble. Habang si Jisoo na first time sa Met Gala ay nakasuot ng Dior. Glowing naman si Lisa sa kanyang custom-made Robert 1. Habang si Rosé ay all dazzling sa kanyang Saint Laurent ensemble. Habang hiwa-hiwalay silang rumarampa, nais pa naman silang magkakasama sa gabi at kumuha rin ng isang bathroom selfie na pinost ni Jisoo. Mukhang fabulously happy ang naging reunion ng Blackpink. Ito naman ang isa pang reunion na kaabang-abang sa big screen. The comeback is real. Mula sa Riles hanggang sa inyong mga puso, the legacy continues sa mas malaki at mas pinasayang comedy-drama reunion movie. Inirelease ng Riles Production ang unang teaser ng upcoming reunion movie na Home Along the Riles, The Reunion. Sa official na Instagram account ito, ipinapakita ang production company ang teaser na nagsisimula kay Nova Villa na gumanap bilang Azon na nagluluksa para sa himaong si Kevin na ginagampanan ng himaong comedy king na si Dolphy. Ang iba pang miyembro ng cast na nagbabalik para sa kanilang mga karakter ay si Claudine Barreto, Roy Tuquizon, Gio Alvarez, Vando, Smokey Manaloto, Maybelline De La Cruz at Dan Cruz. Sa direksyon ni Boy 2, tampok din sa reunion movies sina Sita Astals at Pepe Herrera. Batay sa 90s sitcom Home Along the Riles, mapapanood ang pelikula sa June 17, Father's Day, bilang parangal sa King of Comedy, Dolphy. At yan ang latest sa Ulat Showbiz.
0: At bago po tayo magtapos, ay nais namin bigyang daan ang isang mahalagang panawagan sa pamilya, kaibigan o kakilala ni Alfredo Acosta Arino, 65 years old. Si Alfredo po ay kinukup ng pamilya Bolo ng Quezon City nang matagpuan siyang naninirahan sa kasada noong 2024. Malungkot po naming ipinapaalam na siya ay sumakabilang buhay na noong March 3 dahil sa acute myocardial infarction. Sa ngayon ay pansamantalang nakalagak po ang kanyang labi sa Kaagapay Funeral Home habang hinihintay na makumpleto po ang funeral assistance mula sa Social Services Development Department. Sino man po nakakilala sa pamilya ni Alfredo ay pwedeng makipag-online kay Ms. Jameka Fernandez ng Office of the Senior Citizens Affairs sa OSCA Quezon City na nasa City Hall. Pwede rin pong tumawag sa 8988-4242 Local 1104 o sa 0949-736-1227.
14: At yan po ang maiita balita ng iyong Biyernes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
10: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Audrey Goriceta para sa Bayan.
0: At hanggang sa Lunes, ako po si Dayan Kerea ng inyong Pambansang TV para sa
10: Bagong Pilipinas.
16: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
17: Radyo Pilipinas is on Viber.
18: Viber.
17: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
18: Receive credible news and information.
17: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
18: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
17: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
16: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
19: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
20: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, manong-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
21: Ng ating walang gutom program.
20: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
22: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular.
20: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
23: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
20: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon, nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
23: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
20: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
24: Salamat!

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: 10 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
4: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
5: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
4: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
6: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ating mga kababayan kung ano ang Islam.
4: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sari Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang Friday sa ating lahat. May 8, 2026. At ito po muli ang inyong programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Ako pa rin po inyong lingkod, Nords Maguindanao. Makakasama nyo on a Friday dito lamang sa ating programa Salam Radio, 738 sa inyong mga talapihitan. At syempre, tuloy-tuloy ang pagdalo ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ASEAN Summit dyan sa May Cebu, kung saan ay dumalo ang iba't ibang mga leaders ng ASEAN o Association of the Southeast Asian Nation. Maganda yung mga naging resulta ng kanilang pag-uusap. Meron pang namagitan ng pangulo between Thailand and Cambodia. 'Di ba? Ayos 'yun. Naging peacemaker, 'di ba? Peacemaker ang ating pangulo. Na ano yan, border, parang if I'm not mistaken, border dispute, no? Na kung saan, since ang ating Pangulo ang chairman ng ASEAN, no? For this, for now, no? Ay isa sa mga kanyang inisyatiba, yung ayusin. Pero ika nga, aside from doing yung mga ganon, di ba? It takes a lot, no? It takes a lot of processes, di ba? Development strategies para at least maganda ang pagiging resulta ng mga pag-uusap. Lalo pa't mga usapang pangkapayapaan. So, okay, samahan niyo po kami hanggang alas 8 ng gabi dito lamang sa ating programang Salam Radio. Mamaya po, may makakasama tayo, isang mga cultural preservationist na mga taga Bangsamoro. Yan ang pag-uusapan natin, no? For this Friday. At syempre, update tayo sa mga kaganapan. Ang dami na. Some has already the partial lists of those who will be joining the Bangsamoro parliamentary election, no? But we will be waiting doon sa list mismo ng COMELEC, official list of the COMELEC. Yan ang titingnan natin, yan yung aabangan din natin from the COMELEC. Ang importante is kahapon natapos. Oo, natapos na po kahapon yung pagsumite ng CONA at ng COC o yung Certificate of Candidacy. Oo. Ang gaya nga po ng always na nababanggit natin dito sa ating programa, the election, the Bangsamoro Parliamentary Election will be happening on September 14, 2026. At syempre, ang proseso ng pagbobotohan is yung merong mga, kasi 80 seat ng parliament ang pagbobotohan, 40 of which is manggagaling sa party system, 40, and the other 40 is sa district representation, yung 34, if I'm not mistaken, 34, and then 6 na sectoral representative. Itong mga sectoral representative naman, ito naman yung ika nga maglalaban, hindi naman maglalaban-laban, no? Pero itatalaga, no? Although iboboto din sila ng taong bayan ng Bangsamoro. May representation sa indigenous people. Ayan, may sultan from the traditional leaders, may religious leaders, youth, at saka ng women and non-Muslim. Ayun, di ba? 6 na representation ang pakaabangan. Indigenous people, napaka-importante. At syempre, may representation din, no? No? So, 2.5, if I'm not, hindi, 250, oh, tama, 2.5. Oh, 2.5 million. No, ang inaasahan na boto na marirelease if ever na ito'y talagang ma-exhaust, no? Yan yung inaasahan natin boboto sa this coming Bangsamoro parliamentary election, no? So sana, no, sana ay magtuloy-tuloy na, dahil inaabangan ito hindi lamang ng ating mga kababayang Bangsamoro kundi ang international community. Siyempre, una dyan, ang ating Pangulo na kagustuhan niya na sana ay maidaos na ang Bangsamoro parliamentary elections, dahil ito ang nakikita niya na sagot din, no, sa pagkakaroon ng kaunlaran, development, kapayapaan, peace sa ating region dyan sa Bangsamoro. Kaya naman, suportahan natin ito, bumoto tayo na maayos. I mean, education, no? The education of this education ng voters education, oh, dapat alam natin kung ano yung mga gagawin, alam natin kung ano yung mga boboto natin. Kasi ilan sa ating mga kababayan, akala nila boboto ng chief minister, eh. So hindi, no, hindi. Ang boboto ng chief minister is pag nabuo na, no, yung 80 men parliamentary members of the parliament. So ito na talaga yung kasi yung BARM ngayon is only a transition authority, no, interim kumbaga. So pag naupo na yung 80, nako, doon natin malalaman. Anyway, 7:17 in the evening, narito po ang mga headlines na pakabangan natin dito sa ating programa.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: 2.1 milyong pasyente walang binayaran sa pagpapagamot dahil sa zero balance billing ng pamahalaan. 6 na miyembro ng grupong sangkot sa Rentangay at iba pang modus arestado ng PNP-HPG sa Caloocan City. Blue mask ng Zamboanga Sibugay PNP isinagawa upang patibayin ang pananampalataya, integridad at tapat na paglilingkod ng mga pulis sa Zamboanga Sibugay. Mobile Health Service Activity matagumpay na naisagawa sa PCA Zamboanga Sibugay sa bayan ng Buog, Zamboanga Sibugay. Land Bank inilunsad ang sulong MSME Fair sa Tarlac. 320 na MSMEs nakilahok. DA Ilocos Region naglatag ng intervensyon kontra epekto ng El Nino sa mga magsasaka. At yan po ang mga balita na pakaabangan ninyo dito sa ating programa Salam Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Okay, ah. But before we go on a break, again, no, gaya nga po ng always na, ano, na, syempre, no, nakikita natin sa social media, nakikita natin sa iba't ibang mga posts, no, posts ng mga kababayan natin, 'di ba? Na ito'y patungkol sa election, no? Harinawa sana wag naman yung ganun na ika nga alam mo 'yun, yung parang you're taking it, I mean, yeah, we have to take it seriously, but not to the extreme na ika nga eh, hindi na tayo yung ganito, no, na we have to do memes, we have to degrade the people or the person or the organization, magsalita ng ganung masasama, eh bawal po yun. Hindi naman sa ika nga eh, I mean, kahit saan naman natin tingnan, batas ng tao, batas ng Diyos, diba, bawal yung degrading mo yung iba. Lalo pat, and we understand it's the time for election, no? Pero ika nga eh, sana no? Iwasan na lang muna natin. Gaya nga ng sabi ni Attorney Rex Lovchanko nung nakausap natin siya, eh, sana mapayapa ang election na darating ngayong September 2026. 7:20 in the evening, iatid muna namin sa inyo ang asahan para sa Aisha Prayer at tila mapaalala mula sa ating himpilan. Narito po.

Pinaplano mo na ba ang susunod mong bakasyon? Bakit hindi mo subukang pasyalan ang mga karatig bansa ng Pilipinas dito sa Southeast Asia? Alam mo bang visa-free ang pagbiyahe nating mga Pinoy sa mga bansang kasapi ng ASEAN? Sa bisa ito ng ASEAN Framework Agreement na pinagtibay noong 2006 na naglalayong gawing mas madali ang paglalakbay ng mga mamamayan sa loob ng rehiyon. 14 hanggang 30 araw, depende sa bansa, pwedeng mamasyal nang hindi na kailangan ng visa. Bawas hassle, di ba? Bukod sa mas madaling proseso, pinalalakas din ng naturang kasunduan ang ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia sa pamamagitan ng mas bukas na daloy ng kalakalan, mas matibay na ugnayan ng mga mamamayan at mas masiglang turismo. Kaya ano pang hinihintay mo? Ihanda na ang passport at maleta at simulan ang iyong ASEAN adventure. Sa rehiyon ng Timog Silangang Asya, ang mga micro, small and medium enterprises o MSMEs ang tinuturing na makina ng ekonomiya ng bawat bansa. Mahigit kumulang na 70 milyong mga MSMEs ang matatagpuan sa buong Southeast Asia. Ang mga ito ang lumilikha ng 85% ng kabuuang mga trabaho at nag-aambag ng halos 45% sa gross domestic product ng rehiyon. Mula sa mga pwesto sa palengke hanggang sa mga online business, ang mga pagsusumikap at inobasyon ng maliliit na negosyo ang nagpapaandar sa lokal na ekonomiya. Dahil nga dito, patuloy ang pagsisikap ng ASEAN na higit pang mapalakas ang sektor ng MSMEs sa pamamagitan ng paglikha ng mga programang magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa paglago ng mga negosyo. Isa sa mga pangunahing hakbang dito ay ang pagsusulong ng digital transformation. Sa katunayan, nagtipon sa Bonifacio Global City kamakailan ang mga eksperto mula sa mga bansang kasapi ng ASEAN upang ipag

0: Probably our most ambitious undertaking. When completed, this will form the region's most comprehensive framework for digital trade and digital economy, which is actually very important.
1: Kapag naisa katuparan, inaasahang mas mapapadali ang digital transactions sa pagitan ng mga bansa. Kabilang diyan ang cross-border payments at ang paglaban sa online scams at mga banta sa cybersecurity. Malaking tulong ang mga ito para makapasok ang maliliit na negosyo sa mas malaking merkado sa loob ng rehiyon sa tulong ng makabagong teknolohiya. At tinatayang aabot sa 2 trilyong dolyar ang halaga ng digital economy ng ASEAN pagsapit ng 2030 kapag ganap nang naging epektibo ang DEFA. Patunay ito ng walang humpay na pagsusumikap ng bawat kasapi ng ASEAN na maihatid ang mga mamamayan nito tungo sa maliwanag na kinabukasan at sa mas matatag na Southeast Asia.
2: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po inyong lingkod, Nords Maguindanao. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. 2.1 milyong pasyente walang binayaran sa pagpapagamot dahil sa zero balance billing ng pamahalaan. Alamin natin ang detalye mula kay DK Zarate.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: DK. Milyong-milyong pasyente na ang natulungan ng zero balance billing ng pamahalaan. Sa datos ng Department of Health mula January 28, 2025 hanggang March 31, 2026, aabot na sa 2.1 milyong pasyente ang hindi nagbayad ng bill dahil sinagot na ng pamahalaan ng kanilang pagpapagamot. Ito ay katumbas ng halos 135 bilyong piso na hospital bill. Kabilang sa mga natulungan ng zero balance billing ay si Ricardo Laurena na umabot ang bill ng kalahating milyong piso matapos magkaroon ng kanser sa pantog. Ayon kay DOH Secretary Ted Herbosa, dahil sa nasabing programa, wala ng Pilipino ang mamamatay na lang nang hindi nakakapagpagamot. Dahil kasi sa mahal na gastusin sa pagpapagamot, hindi na ito kinakaya ng ilang pamilya. Sa ngayon, merong 83 DOH hospital sa buong bansa na maaaring makapagpagamot ng libre. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Kaya maraming salamat, DK Sarate. Samantala, 6 na miyembro ng grupong sangkot sa rent tangay at iba pang modus o arestado ng PNP-HPG sa Caloocan City. Alamin natin ang detalye mula kay Dayan Lear.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Dayan. Arestado ang 6 na miyembro ng grupong sangkot sa rentangay at iba pang modus ng pang-hold up sa Mabini Street, Maypaho, Caloocan City kaninang alas 11:30 ng umaga. Ayon kay PNP Highway Patrol Group spokesperson, Police Lieutenant Nadim Malang, halos isang buwan nang minamanmanan ng mga otoridad ang naturang grupo. Batay sa ulat, bumulot ng baril ang isa sa mga suspect nang mapansin ang presensya ng mga otoridad dahilan upang paputukan siya ng mga pulis. Nagtamo ng sugat sa kanang paa ang suspect na kalaunay na pag alaman na isang dismissed police officer. 5 individual ang aktwal na naaresto sa lugar, kabilang ang dismissed police officer at isang babaeng suspect na umay sangkot din sa birthday cake modus na naitala sa Quezon City. Samantala, nahuli naman sa kalapit na barangay ang isa pang suspect na sinasabing team leader ng grupo at nagsisilbing lookout o monitor sa operasyon. Na-recover mula sa mga suspect ang 2 baril, ilang ID at 2 sasakyan na pinaniniwala ang ginagamit sa rentangay modus dahil sa mga papel na nakatakip sa plaka ng mga ito. Naharap ngayon ang mga suspect sa kasong frustrated robbery, paglabag sa anti-carnapping law at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sa ngayon, iniimbestigahan na rin ng pulisya ang posibleng pagkakasangkot ng grupo sa iba pang insidente sa Region 4A at Region 3. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, Dayan Lear. Samantala, sa Zamboanga Sibugay naman tayo, kung saan Blue Mass ng Zamboanga Sibugay, PNP, isinagawa upang patibayin ang pananampalataya, integridad at tapat na paglilingkod ng mga pulis sa Zamboanga Sibugay. Para sa detalye mula sa Zamboanga Sibugay, alamin natin kay Lesti Cubo, live na live.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Lesti. Yes, sir.

0: Mataing team na isinagawa ng Zamboanga Sibugay Police Provincial Office ang isang makabuluhang blue mass sa ZS BPPO Chapel sa Barangay San Ito, sabay ng Ipil, Zamboanga Sibugay. Ito'y bilang pagpapatibay sa pananampalataya at dedikasyon ng mga police sa kanilang sinumpaang tungkulin. Ang banal na misa ay pinangunahan ni Father Carlito Gemina na nagbahagi ng makabuluhang mensahe hinggil sa kahalagahan ng pananampalataya bilang gabay ng mga pulis sa gitna ng mga pagsubok at hamon ng kanilang profesyon. Binigyan din ni Father Gemina na ang matibay na ugnayan sa Diyos ay nagsisilbing sandigan upang mapanatili ang integridad, malasakit sa kapwa at katatagan sa paglilingkod. Naging pagkakataon din ang Blue Mass para sa sama-samang panalangin at taimtim na pagninilay kung saan humingi ng gabay, proteksyon at espiritual na lakas ang kapulisan upang higit nilang magampanan ang kanilang tungkulin ng may katapatan, malasakit at profesionalismo. Muling pinagtibay ng Zamboanga Sibugay PNP ang kanilang pangako na maghatid ng serbisyong mabilis, maasahan at nararamdaman ng bawat mamamayan kasabay ang patuloy na pagsusulong na makadiyos at makataong paglilingkod. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga Sibugay.
1: Eh mula sa Zamboanga Sibugay, maraming salamat, Leslie Cubol. Samantala, sa Tayug naman, Land Bank, inilunsad ang Sulong MSME Fair sa Tarlac. 320 MSMEs na kilahok. Para sa detalye, alam natin kay Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
3: Report. Mildred. Nakibahagi ang nasa 320 MSMEs sa paglulunsad ng Land Bank ng Sulong MSME Fair sa Tarlac City Convention Hall bilang bahagi ng pagpapalawak ng access sa abot-kayang pautang at serbisyong pinansyal para sa MSME sa lalawigan. Samot-saring produkto ang nabibili gaya ng mga kakanin, prutas, kape, suka, mani, maging mga bag, woodworks, souvenirs at iba pa. Ayon kay Land Bank President and CEO Lynette Ortiz, katuwang nila ang BTI sa aktibidad na layuning matulungan ng mga negosyante na mapalawak ang kanilang kabuhayan, mapataas ang kita at mapalakas ang lokal na ekonomiya sa Tarlac. Sa ilalim ng Lifting MSMEs Lending Program, maaaring makakuha ng pautang ang MSMEs para sa dagdag kapital, pagbili ng kagamitan at pagpapalawak ng negosyo. May kasama ring isang taong libreng life at accident insurance para sa mga kwalipikadong sole proprietors na mag-a-avail ng loan. Ipinakilala rin sa mga kalahok ang Sulong MSME Solution Suite, isang integrated banking package na may kasamang digital at deposit services para mapadali ang pagbabayad, payroll collections at iba pang transaksyon sa negosyo. Ayon sa Land Bank, bahagi ito ng direktiba ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilalim ng Uplift Program upang palakasin ang produktibidad at suportahan ang kabuhayan ng mga Pilipino sa gitna ng epekto ng pandaigdigang sigalot sa ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Yeah, maraming salamat, Mildred Coquia. Samantala, sa pagkakataong ito, makakasama niyo, may makakasagaya nga na nabanggit ko kanina, may makakasama tayo mga cultural workers for tonight. Idinaos kamakailan ang unang Cultural Workers Conference sa Cotabato City. Layunin itong mapag-usapan at mapalakas ang kultura, lalo na sa hanay ng Inaol. Kaya balik tayo. Yan. Layunin itong mapag-usapan at mapalakas ang kultura, lalo na sa hanay ng Inaol, weavers na pinangangambahang mawala na dahil sa pagdagsa ng mga produktong gawang makina at imported pa mula Thailand and China. Kaya naman, minarapat nating makapanayam ang Bangsamoro Commission for Preservation of Cultural Heritage ng Lanao del Sur. Ayan. At makakasama natin siya at habang ready na? Okay na? Okay, sige. Balikan natin mula naman sa Cebu Gala Dinner at 48 Asian Summit. Kasama natin si Alvin Baltazar.
2: mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide. Ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
1: Alvin, kumusta na dyan?
4: Ito si Paul President Albert.
5: Your Majesty, Your Royal Highness, Excellencies of ASEAN, recent developments once again reminded us that events beyond our region can quickly impact our economies, resource security, and the welfare of our peoples. It also reminded us that leadership is tested not only by the plans that we make, but by how we respond when those plans must change. And in that regard, I believe ASEAN has responded as it always has, with steadiness, with pragmatism, with unity of purpose. Guided by our theme, Navigating Our Future Together, the discussions we have had over these meetings reflected the values that have sustained ASEAN for nearly six decades: openness, mutual respect, and a shared commitment to regional stability. Across our sessions, we examined thoroughly issues on energy security, food resilience, the safety of our nationals, and the broader pressures created by an increasingly uncertain geopolitical environment. These were not easy discussions, but they were necessary ones. The strength of ASEAN has never depended on the absence of difficulty. It has grown on our willingness to confront difficulty and the difficult realities that together we share and face as a region. So as we return to our respective capitals, let us do so with a renewed understanding that while our countries may face different pressures, our long-term security remains closely connected. No member state can insulate itself entirely from instability beyond its borders. But neither should any member state feel that it must face these challenges alone. And it is moments such as this that also compel us to reassess what matters most. If there is one lesson the recent weeks have reinforced, it is that regional cooperation must ultimately serve people in practical ways. Our citizens do not measure our success by the number of inspirational statements that we issue. They measure it by whether their communities are more secure, whether their livelihoods are protected, and whether their children can face the future with confidence. The measure of leadership is not whether conditions remain favorable, but whether we remain clear in our purpose when they do not. And that is what has strengthened ASEAN throughout its history. And that is what this summit has demonstrated yet again. Your Majesty, Excellencies, thank you for your candor, your partnership, and your support for the Philippine chairship of ASEAN. Your presence here has given real meaning to the chairship and has affirmed that even in a more uncertain world, our region remains strongest when it moves forward together. So as we leave this summit, may we do so with a clearer sense of purpose, a stronger commitment to one another, and the confidence that ASEAN can continue to shape a region that is resilient, innovative, dynamic, and people-centered. We look forward to welcoming you again to the Philippines in our future meetings, especially as we commemorate the 50th anniversary of the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, making 50 years of cooperation and dialogue in the region and beyond. As we lead SAIL Rise ASEAN, we stand even more confident and determined to navigate our future together. Thank you. Good evening. Mabuhay at maraming salamat po.
1: Alvin.
4: Thank you. Sir,
1: Alvin, konting pihit lang. Medyo cutting out yung dating mo, Alvin. Yes, Alvin, go ahead.
4: Yes. Ang nagtitanong pa ng Pangulo, sa inyong lakas yan. Yung loan at imaasahan to.
1: Alvin, balikan ka namin ha. Medyo cutting out lang yung linya mo. Babalikan ka namin ulit. Tatawagan ka namin.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
1: Ito pong nasaksihan ang Presidential Live Event as live na live mula sa Cebu Front Lobby Mactan Expo, Lapu-Lapu City, Cebu Province, kung saan naroon po ang ating Pangulo upang i-welcome ang lahat ng kasali ng 48th East ASEAN Summit. Ito po yung ginaganap yearly sa mga bansang kasama sa ASEAN na kung saan sa pagkakataong ito sa panahon ng pamumuno ng ating Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ay siya po ang chairman at tayo po yung host. Kaya dyan sa Cebu sa ngayon ay talagang kumbaga full yung powerhouse, iga nga, lahat ng ASEAN leaders. Balikan natin si Alvin Baltasar. Alvin?
4: Pinox, yung naging talumpate ng Pangulo dito sa Gaylo Dinner ay sumetros doon sa ASEAN. Yung long-term security nito, maaasahan tulong ng bansang kasapi sa kanyang kapwa, kasaping bansa sa ASEAN. Sa huli ay nagpasalamat ang Pangulong Marcos, Pinox. At doon sa naging partisipasyon na ASEAN leaders at ang sabi ng Pangulo, yung rehiyon na matataguyod yung going forward niya ang Pangulo sa kanila na uli sa Pilipinas sa mga taon. Actually, nagbigay na ng wrap-up si Pangulong Marcos doon sa press kahapon pa ngayon, pati yung kaninang mga isinagawa bilang formal na pagbubukas ng 48 ASEAN Summit na dumating na nga din sa tanganyang kap. Pusin muna ang tuluhan natin, kaunay na nga patuloy na na 48 ASEAN Summit sa Cebu. Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
1: Okay, maraming salamat Alvin Baltasar. Yan po ang kilos kumpanya pang Panguluhan kung saan ay ang ating Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ay nasa gala dinner sa 48th ASEAN Summit.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Okay, balikan naman natin ang ating guest for tonight. Siyempre, live na live pa galing Cotabato ba? Ayan, mula Cebu, sa Cotabato naman tayo. Ang isa sa ating cultural preservationist na siyempre Community Affairs Officer ng Bangsamoro Commission for the Preservation of Cultural Heritage o BCPCH sa Lanao. Ay naku, mga kaibigan natin to dyan sa Cotabato, Lanao del Sur. Ang pag-uusapan natin is about the preservation of the Inaul weaving culture. Kasama natin si Sherian Gyalil. She, magandang gabi. Assalamualaikum. Kumusta ka na?
6: Assalamualaikum. Warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sa lahat ng nanonood at nakikinig ngayon, magandang gabi. And of course, Kuya Nords, it's so good to see you again.
1: Oo,
6: and
1: ma, eh.
6: Here's a program.
1: You didn't change talagang yung pagsulong natin to preserve our cultural heritage, nandiyan pa rin. Sa ngayon, ilan ang dumalo at ano yung napagkasunduan natin dyan sa ginawa ninyong kauna-unahang Cultural Workers Conference?
6: Yes, Kuya Nords. Actually, very timely kasi yung ating Cultural Workers Conference, isa sa mga activities nito ay pag-gather ng data to protect and preserve our Bangsamoro traditional textiles. And recently, nung last lang, April 23, ginanap natin ang focus group discussion with the Inaul Weavers Council in partnership with the MTIT Maguindanao. ang MTIT Maguindanao ay bumuo ng Inol Weavers Council na kung saan mas easier yung access natin sa ating mga weaver at mas easier yung pagkausap natin sa kanila. So ang layunin na yung FGD is to gather information about their concerns, their issues, their recommendations, and the challenges na na-experience ng ating mga weaver.
1: Okay, bago pa nagdaos ang kumpleyensya, may naging paanauhin dito sa ating programa sa Salam Radio tungkol sa isang business owner and advocate na labis na tumututol sa pagdagsa ng mga imported na machine weave. Naku, ang dami niya sa Quiapo ngayon. From China and Thailand, pati yung mga malong and other products na ayon sa kanya, dagsa na sa pamilihan. Hindi lang sa Cotabato, pati dito sa Metro Manila. Totoo ba ito? Ano yung ginagawa natin with regards to this? May, or rather, ano ang move natin? Ano, may magagawa ba tayo dito?
6: Yes, actually kaya Nords, napag-usapan namin ito together with MTIT Maguindanao kasi nasa MTIT yung ating Trade, Investment, and Tourism. So BCPCH and MTIT Maguindanao with regards to Inol are working together regarding these kind of issues. So totoo po, Kuya Nords, personally as a cultural worker, whenever I go to market, tinitingnan po kung may mga ganung product and items. And meron nga talaga pala. And yung pattern mismo, like, very negatively amazing na nagagaya. Nagagaya.
1: Gayang-gaya.
6: Na nagugulat tayo na yung pinaghihirapan ng weaver natin to arrange every single thread ng sinulit. Sobrang hirap ng ginagawa ng ating mga weavers. Isahang print lang ang nangyayari. So, yung Cultural Workers Conference actually is one of the movement ng ating komisyon para maprotektahan ng ating mga weavers at ang ating heritage mismo. For example, the Inol. Kasi the intended output of this Cultural Workers Conference would be a region-wide cultural sensitivity traditional textile guidelines. So, hindi siya one-time activity. If we hear Cultural Workers Conference, para siyang one-time event to gather different stakeholders, no? Pero we design it differently, like may facing siya. For this year, it's Inol, and for the following years, we go to Langkit, to Kishabi, to Tenun, and we want to really intimately talk to the weavers, the LGUs, the local designers, the entrepreneurs, and even other advocates of our heritage preservation.
1: Oo, no? Pero I mean, balikan na natin ha, yung infiltration nitong mga malong, ito mga gawang produkto na mga ganito. Ang problema kasi dito, hindi naman ma-confiscate kasi hindi naman bawal. Ang problema naman dito, wala namang resolution o kaya ano, na pwede patigilin ito dahil, yun na nga, no? It's not illegal to sell this. No? Yun lang yung talagang napakahirap on the side of a cultural worker to preserve itong mga ganito. And so as lalong-lalo na, those minorities o kaya organizations, group of women who are earning from this. Kasi ang alam ko, di ba, may mga kooperatiba. Ito, pinapakita natin yung ibang mga pictures. Merong mga kooperatiba, mga kababaihan, na ito na yung kanilang kabuhayan. Now, with that, kung merong mga ganyang bagay na available in the market na kung saan eh, hindi alam, na mga bumibili, akala nila they're buying the authentic one kasi gaya nga na sabi mo, negatively attractive. mahirap yan, di ba? Mahirap yan. Kung hindi, o kung anong hakbang ang ginagawa ngayon para matiyak ng mga mapapabayaan yung community weavers at saka maprotektahan yung kanilang gawa at saka yung kanilang paninda?
6: Yes, Kuya Nords, tama yung sinabi mo na napakahirap on the part of cultural worker kasi for now wala tayong parang policing capacity or authority para penalize sa mga nag-imitate ng ating patterns. But we're moving step by step. For example, this the data or yung mabubuo nating guidelines, mm-hmm. regional guidelines, mag-i-issue inshallah ang ating commission ng resolution, mm-hmm. and we hope to elevate it to the parliament nationally. Yun yung magiging effort natin regionally. But timely, kanina nga na narinig natin ang ating presidente addressing the ASEAN delegates. Actually, this Cultural Workers Conference is connected or linked to our one of the BIMP IAGA project. During the ASEAN Summit, nagkaroon ng special BIMP IAGA summit din, part of the program of the ASEAN, and na-present doon ng ating presidente ang iba't ibang priority projects ng Pilipinas, and three of those priority projects are actually coming from the commission, the BCTCH. And one of those three projects is linked to this Cultural Workers Conference, which is the guidelines. Kasi gusto natin kung may guidelines na tayo, kung may policy na tayo on protecting our traditional textile, may angat din natin siya internationally para mapansin siya or malaman or ma-aware ang ating international communities, and with those makaka-trigger ito ng further researches, stronger policies, international policies. Kasi alam naman natin na yung mga printed products are not coming from inside the Philippines but coming from outside the Philippines.
1: So, okay.
6: So sana, we really need the international communities to be aware of the value of our heritage.
1: Sana din, kasi ika nga, yung mga nag-ano dyan is those importers, small business businessmen, na sila talaga yung nag-aangkat. No? Sana mapagsabihan na lang sila na wag na kayo mag-angkat. Since bibili naman kayo ng mga ganyan, edi dito na kayo bumili, dito sa ating mga cultural workers, dito sa ating mga weavers, di ba? Kasama ba yon sa conference na napag-usapan na sana merong ganun na resolution din na i-convince na natin sila, wag na sila bumili itong mga nag-i-import, kasi eventually those who are posting o kaya i-placing it on the market are those small business souvenir shops, technically souvenir shops, who are buying this kind of products, tapos doon din ibinibenta. So sana wag na sila bumili, no, doon sa Thailand o kaya saan man yun nanggagaling, sa inyo na dapat bumili.
6: Yeah, so may mga subtle efforts tayo, Kuya Norts, regarding that, na we actually encourage our local entrepreneurs and our local designers to really use the authentic or the original textile na yun, kung inolbayan or kung langkit. Mm-hmm. Pero meron naman tayong mga entrepreneurs na they're using prints, but they're actually announcing it na it's inspired. Like, for example, Pinol inspired, Dankit inspired, and they're using their platforms to really introduce what is the Dankit, what is Inol, para din ma-promote yung ating heritage.
1: Okay. Doon sa conference na ginawa ninyo, now you're focusing on the Inol. Sabi mo nga, doon naman sa Dankit and others. And then, ngayon, nasa Lano del Sur, will you be introducing also other cultural weaving techniques like coming from Sulu, sa mga Tausug, mga ganyan, presenting it to in Lano del Sur?
6: Ang output na gusto nating buuin from the Cultural Workers Conference program is actually guidelines ng bawat Bangsamoro weaving items or products like Inol, Langkit, Tenun from Basilan, and we are hoping to include Pishabit ng Sulu. Once mabuo po natin sila, we will make a comprehensive regional guidelines para doon makita or ma-inform ang ating Bangsamoro communities what are the different cultural sensitivities the values of this
1: kasi may mga meaning yan eh. Every pattern, every weaving has a meaning, and the origination coming from this yung mga nabanggit. May plano ba na ano isama rin sa mga pwede makatulong yung ating mga sa ating mga weaver, yung iba pang ahensya ng BARM o sector tulad ng MTIT is already there. Dito naman sa Science and Technology sa MOST. Pa baka, 'di ba? Labanan na lang natin yung mga gumagawa ng imprints.
6: Yes, Kuya Nords, first step natin si MTIT Maguindanao and hoping to expand with the whole MTIT ministry. And yes, we're looking forward din to partner with MOST. Recently, si MTIT, through MTIT Maguindanao, pumunta si PTRI, the Philippine Textile Research Institute,
1: na kung saan
6: nakita nila na the current sinulit na ginagamit natin sa Inol is actually hindi siya pasado sa quality control.
1: Oh, wow.
6: Kaya hindi siya qualified to be imported outside, like yung the industry itself. Kaya they introduced the cotton, 100% cotton, to be used as thread ng ating Inol para ma-qualify siya
1: talaga?
6: Sa
1: may ganung factor pala. Alam mo pag pumunta ka sa National Museum, may kita ka doon yung parang iniikot to form the thread. Tapos it's preserved in the National Museum, meaning dati pa natin 'to ginagawa. It's not recently introduced to the people. Anyway, sayang kulang ating oras, Sherian. Your last message at yung message na gusto natin iparating with regards on the success of that conference and the success of your the office BCPCH sa mga iba pang mga ginagawa ng inyong bureau.
6: Yes po, so in behalf po ng aming chairperson Sir Robert Alonto po from LDS Lanao del Sur, we really thank Salam Radio. We're always grateful
1: kasi
6: ito yung avenue natin to educate and to inform and to express our programs and activities sa commission, and we hope to say to our sa mga nakikinig sa Bangsamoro communities na kailangan po namin ang advocates, ang communities, kayo po mismo para ma-preserve natin ang ating heritage. Hindi po kakayanin ng gobyerno. For example, the one of the entrepreneur na lumapit sa atin, mm-hmm. We personally reach out to her and talk to her and also gather her insight. So we really need a hand-in-hand cooperation ng ating gobyerno at ng ating communities, because our identity, the heritage is our identity. Ito yung pagkakilala natin. Suportahan natin responsibly, and of course, i-preserve natin because it's our identity. Thank
1: Ayan.
6: You so much.
1: Maraming salamat from BCPCH, si Ma'am Sherdian Gyalil. Maraming salamat. Assalamualaikum. Sana magkita tayo soon dyan sa Cotabato. Maraming salamat. Bye.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: And si Sherian Gyalil mula sa BCPCH BARMM.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Samantala, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. DA Ilocos Region naglatag ng intervensyon kontra epekto ng El Nino sa mga magsasaka. Para sa detalye mula tayo, galamin natin. Balikan natin si Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Kuskusan na ang paghahanda ng DA para matulungan ang mga magsasaka na posibleng maapektuhan ng banta ng El Nino sa mga susunod na buwan. Ayon kay DA Region 1 Agriculturist Julius Briones, nakaantabay ng iba't ibang intervensyon tulad ng pamamahagi ng binhi, pestisidyo at teknikal na suporta upang mapanatili ang produksyon ng mga magsasaka sa gitna ng inaasahang matinding tagtuyot. Batay sa monitoring ng DA, nasa 77,000 hectares ng palayang may nakatayong pananim at 16,000 hectares ng taniman ng mais sa Region 1 na ang posibleng maapektuhan. Nakapag-imbak na rin ang DA ng mahigit 7,000 kilo ng binhing palay, mahigit 35,000 kilo ng hybrid seeds at higit 363,000 kilo ng certified seeds. Meron ding nakahandang mga binhi ng puti at dilaw na mais pati high-value crop seeds para sa agarang pamamahagi sa mga apektadong magsasaka. Bukod dito, naghanda rin ang ahensya ng mahigit 3,000 bote ng pestisidyo at biological control agents laban sa peste at sakit na karaniwang lumalaganap tuwing tag-init. Hinihikayat naman ng DA ang mga magsasaka na gumamit ng drought-tolerant o madaling anihing pananim, magpatupad ng water-saving technologies at magpatala sa crop insurance ng PCIC upang may ayuda sakaling masira ang kanilang mga pananim dahil sa matinding init at kakulangan sa ulan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Maraming salamat, Mildred. Samantala, Mobile Health Service Activity matagumpay na naisagawa sa PCA Zamboanga, Sibugay, sa bayan ng Buog, Zamboanga, Sibugay. Mula Zamboanga, Sibugay, alamin natin kay Lesti Cubol.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Lesti.
0: Matagumpay na naisagawa ng Philippine Coconut Authority o PCA Zamboanga, Sibugay, Provincial Office, ang Mobile Health Service Activity sa Barangay Guminta sa bayan ng Buog, Zamboanga, Sibugay. Ang aktibidad ay bilang suporta sa Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP Social Protection Program ng PCA Central Office. Layan ang aktibidad o inisyatiba na maihatid sa mga coconut farmer at sa kanilang mga pamilya ang mga kinakailangang health and social services. Tapos puso namang pinasalamatan ng PCA ang lokal na pamalaan ng Buog sa pangunguna na Mayor Junicia Lagas at ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan dahil sa kanilang suporta sa aktibidad. Pinasalamatan din ng PCA ang Coconut Farmers Association of Guminta dahil sa kanilang pakikilahok sa aktibidad. Dahil sa sama-samang pagsisikap at walang humpay na serbisyo publiko, ang PCA ay nananatiling tapat sa kanilang pangako at adikain na itaguyod ang kapakanan, kalusugan at kaunlaran ng buhay ng mga magsasaka ng niyog kasama ang kanilang mga pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: Maraming salamat, Leslie Cubol. At yan po ang kalipunan ng ating mga balita na inihatid sa inyo ng ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. Maraming salamat din sa mga nakatutok at nakikinig dito sa ating programa. Maraming salamat din. Sana kasama natin si Sherian Gialil mula sa BARMM. Maraming salamat din sa lagi natin kakibat mula sa ating mga engineer sa transmitter site sa home studio na kasama natin for tonight, Engineer Joy Timidan, Engineer Matet Sigobia. At syempre, ang ating executive producer for tonight, si Miss Ice Agurinda. Syempre, at sa ngalan ni Princess Habiba Sarip Pauda, ako po yung lingkod, Nords Maginanaw, na nagsasabi sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamtan. Kita-kita po ulit tayo next week. Dito lamang sa ating programa sa LAM Radio, sa inyong himpilan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Manatili pong tumutok dito sa ating programa sa ating sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Oras 8:04, magandang gabi.
7: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
7: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo!
8: nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo!
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Service announcement.
1: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili,
2: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
0: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50-kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 000-1385, John Alvin Pelgone, ECE 00-64790, Jomari Refarial, ECE 00-70984, Rachel Joy Tinidan, ECT 00-23775, Maria Teresa Segovia, ECT 00-26682, at Marvin Toledana, ECT 00-19489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
2: Ang ating walang gutom program.
1: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhing may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
3: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin, dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular
1: nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga binipisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
4: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
1: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon, nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
4: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
1: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
5: Salamat, Presidente. Okay,
6: salamat.

Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Anong buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

0: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
1: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
0: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
2: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong inalal.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas World Service Online.
5: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: ang komisyon ng Filipinos Overseas o CFO ay kinagagalak na itanghal ang Bridges on Air kaakibat ang Radyo Pilipinas World Service. Para sa inyong kaalaman, ang CFO ay ang ahensya ng gobyerno na naatasang siguraduhin ang mga Pilipino saan man sa mundo ay may kaugnayan sa bansang Pilipinas. Nais ng CFO na ang ating mga migrante ay kasama natin sa pambansang pag-unlad. Hangad ng CFO ang isang komunidad ng mga kagalang-galang at mahuhusay na Pilipino sa ibayong dangat na makabuluhang nag-aambag sa kapakanan ng bansang kanilang titirahan habang nanatili na matibay ang ugnayang pampulitika, pangkabuhayan at pangkultural sa Pilipinas. Kaya naman po ay nais namin ipakilala ang Bridges on Air, ang programa magbibigay ng boses sa mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo upang ibahagi ang kanilang kwento, tagumpay at mga pangarap bilang migrante. Nagpapasalamat po kami sa tulong ng Radyo Pilipinas World Service upang mabigyan ng pagkakataon ating mga kababayan sa ibayong dagat na maging kabalikat natin sa mga usapin at talakayan patungkol sa pabansang kaunlaran. Maraming salamat po. Mabuhay ang migranteng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
1: Muli po, mabuhay ang migranteng Pilipino sa anumang dako ng mundo. Ito po ang programang Bridges on Air. Ang Bridges on Air ay sinasayang papawid po dito sa Radyo Pilipinas World Service in collaboration and partnership with the Commission on Filipinos Overseas. Ako po yung lingkod, Ray Sampangin. Of course, kasama natin, Mr. Ares Gutierrez mula sa CFO.
2: Magandang araw po sa lahat ng Pilipino sa buong mundo. Welcome po uli sa Bridges on Air ng Radyo Pilipinas at Commission on Filipinos Overseas.
1: Ayan, tayo po ay nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live and of course sa ating YouTube channel at sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast through the facilities ng United States Agency for Global Media, also known as Voice of America. O nakakarating po kami, alam mo Aris, nakarating tayo, meron akong pinadala kay Attorney JK. Na monitor tayo. I think that's one, kung di Italy, Switzerland.
2: Talaga.
1: Ganun
2: umabot
1: kalayo.
2: Umabot na tayo sa Europa.
1: Umabot na tayo sa Europa. Okay, hindi lang sa Europa, meron din tayong mga reception reports na nakukuha dito sa mga katabi nating bansa, sa India, sa Thailand, Vietnam. Tulad nga, Italy, Switzerland, meron sa Germany, nakakarating din ang ating broadcast.
2: Kanabalitaan ko rin, Kuya Rena, yung mga shortwave broadcast. Malaking bagay pala yan, lalo na sa mga marino.
1: Oo.
2: Kasi mahirap silang abutin ng mga land-based na mga radio programs. Uh-oh. So, nagre-rely sila sa mga shortwave broadcast.
1: Yes. Ano bang tawag nila doon? Single sideband. Ang tawag nila doon, single sideband. Lalo na kapag medyo hirap yung signal ng kanilang mga cellphone, doon sila gumagamit ng communication, yung single sideband. So, yung ating mga Pilipino seafarers, mabuhay din po kayo. Lalo na si suki natin, si pambansang kapitan. Yan. Isang captain ng Filipino crew sa isang barko dyan. Nakatutok lagi yan sa ating Radyo Pilipinas World Service. Pero equally important din ngayong araw na ito, Aris, ang ating pag-uusapan sapagkat ito yung may kinalaman dito sa National Forum on Migration, yes, and International Migrants Day in celebration para sa buwan ng Filipino, ng Overseas Filipinos.
2: Okay. Dati ay isang araw lang kasi ang ina-allocate para sa celebration na yan. Ngayon ay buong buwan dahil nabatid din ng lahat na pag December ay nag-uuwian ng mga
1: OFW.
2: So ito yung pagkakataon nila na makapagsaya naman kasama ang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas doon yung celebration.
1: At mamaya sa ating makakasama natin dyan ang ating CFO Community Correspondent si Joylo Ramirez.
2: Yes.
1: Yan. At nandiyan niya sa event na yan. Mm-hmm. At mamaya makakakuha tayo ng mahalagang impormasyon. At dito sa ating Pinoy Ako segment, Ares, kasama naman natin, makakasama natin si Dr. LB Barroso. No? Siya pala yung 2024 Presidential Awardee for Filipino Individuals and Organizations Overseas.
2: At napakalaki ng naging papel ni Dr. LB doon sa tuberculosis program at saka sa, maski nung pandemic, ang laki ng contribution niya para ma-contain yung mga problema sa TB at sa COVID-19.
1: But before pala siya pumunta ng US, tagaligaw Albay pala ito, oh, no? Si Doctor, oh, Bicolana.
2: Bicolana si Manay.
1: Yeah, no, Bicolana. At ikang siguro mamaya malalaman natin kay Ma'am Doctora Barroso, yung siyempre nag-migrate sa US. Mm-hmm. Yung mga challenges na hinarap niya. Nung nag-migrate siya from doctor siya dito eh. So alamin natin kung ano ba yung naging buhay niya sa US, lalo na sa New York pala ito, naka-base. So,
2: napakaraming Pilipinong medical personnel sa New York.
1: Mm-hmm.
2: Ako lang yata eh, meron ako limang kamag-anak na mga nurses na nagsimula na nasa New York, sa New York. Saka ang laging nating nadidinig na kwento diyan ay may mga doktor tayo dito.
1: Mm-hmm.
2: Na pag pumunta ng Amerika o sa ibang bansa, dahil hindi recognized yung kanilang lisensya. Ay nagiging nurse muna.
1: Mm-hmm.
2: And ganun. Then, minsan ginagawa na nilang stepping stone yun para maging doktor. Pero marami rin na